yakadul baqu cikon misalin ne wannan shine abin da wasu larabawa suke cewa wato jumla tazo mu'tarida wato magana a shiga tsakaninta da wata magana bayan ku a hada suke daya ta shiga tsakani da ka dauke dan in ka zo na sai ga daya ne ba an ce wara'adun wa batba akwai tsawa akwai walqiya to inda baka ce wallahu muhidun bil kayfirina baka ce yakadul baqu yaqtabu absara magana sai ta tafi gaba daya to yakadul baqu walqiya da aka ce akwai ta cikin wannan ruwan saman ba an ce da walqiya ba to yakadu yaqtabu absarahum yakan kusata ya tafi da idan su saboda karfin walqiyar da take cikin wannan ruwan ta kusata ta bayya su makafi in ta walqa wal ta zama ta tafi da ido gaba daya kullama adaa lahum wannan walqiyar amma duk da karfinta duk lokacin da ta haska musu hanya mashaufi sai su tafi kan hanya saboda za su ga komai da komai ga haske sai su tafi tunda ba cikin duhu suke ba wai za azlama alaihim idan walqiyar ta dauke kuma duhu ya zo fa ruwan saman ya kawo musu duhu kamu sai su tsaya cak dan ba su san ina za su taka ba to an ji wannan to wannan shi ko misalin me ake nufi cewa ga walqiya da take kusata ta tafi da idan su kuma in walqiya ta tafi duhu yazo to in walqiya ta zo kuma su tafi in ta tafi duhu yazo sai su tsaya me ake nufi anan ana nufin ba a can an ce walqiya shine me ba ya kuma sarrafi a baya ayoyin alqur'ani na haske da makamantan wannan to duk lokacin da alqur'ani yazo da a ci ganima yazo da cewa ga wata falala mashaufi sai su tafi da mumina suna rigen-rigen kin aikata wannan abu saboda me dan yayi daidai da su mu abin da suke so an gane duk lokacin da alqur'ani yazo da magana mai dadi cewa ayo muminai kaza a jikan su ai me sai ta jin dadin wannan dan su ma ai za a jikan nasu tunda su fita da mu da imani na zahiri to mashaufi sai su tafi tare da muminai kalban wa kaliban anan amma idza azlama alaihim da an zo da magana jihadi abu mai tsauri da an zo da magana a kawo taimakon fi sabilillahi qamu sai su tage anan kuma sai kaga sanya abin dan kadan in za a yi sallah su taka sallah idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas to duk inda ya zama ba abin da ya daidai da suke so ba hutu a ciki da kyar suke yi to shine kamu din to sai Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da yanda warkiyar nan za ta iya tafiya da ganin su to da Allah ya so ganin nasu na fili ma sai Allah ya tafi da shi da jin su kai sai ya tafi da jin nasu wa absarihim gannan nasu ma na zahiri kamar yanda Allah ya tafi da gani na batini dan gani kala biyu ne ji ma kala biyu ne akwai ji na zahiri da na batini akwai gani na zahiri da na batini ji na zahiri shine wannan da ake kwankwankwan ka ji da an magana ka ansa ji na zahiri kenan amma yanzu idan qur'ani ya kira da a wata dabi'a kyakkyawa idan wannan kunnan ya ji sai baka aikata ba to wancan na batinin shi ya same ta bai wuce wannan na zahiri gani zaka tafi amma gani na batini shi yanzu idan na kalli wannan gidan gari na zahiri yana kallon gida da aka gulo kyakkyawa gashi amma gani na batini ina kallon ikon Allah ba gidan ba ba mai gidan ba domin gidan da tsayuwarsa da komai Allah ne ya yarda a yi shi mai gidan Allah ne ya hore masa sai ka ga bai hore wani ba shikenan sai ka kalli Allah cikin abin da ka gani to wannan kallon Allah da kake cikin abin da ka gani na zahiri shine idan zahiri yake yi shi ko idan a idan batini kai shi idan zahiri kawai ya ga jamala da kyau na abu a zahiri an fahimta to shine Allah ya ce da ya so da ya tafi da jinsu da ya tafi da gannansu

na zahirin kamar yanda na bade nan ai ba su da shi ko ya tafi to na zahirin ma da ya bi shi inna laha hakika ubangiji qadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in ba wai tafiya daga nan su kade ba komai ma ya so kulli shay'in sha'ahu la qadiru duk abin da ya so shi mai iya aikata shi ne abin da kaga bai aikata ba fa mai so shi wake ba to alhamdulillah amma ya kuwa yana da kyau ya zama darasin wannan na ƙarshe mu kalle shi da kyau su wannan ayoyin da muka jerato mun gama da sunan na munafikai me abin da shi muka gane me ka karba a ciki na sako na farko dai mun karbi sakon cewa Allah baya ma'amala da zahirin bawa sai tare da badaninta mun karbi wannan sakon a cikin nan domin gashi Allah ya ce ya kulu man yaqulu amanna billahi suna fadar cewa sun yi imani da Allah amma Allah ya ce ba mu'mine bane saboda basi imanin su bai kama kahon zuciyar su ba to mun gane ko kai ba wasai munafikan ba duk abin da zaka yi zama zuciyarka da bakinka ya zama iri daya indai Allah zaka yi wa har mutun din ma an gane karka je zaka yi sadaka dan uwana an yi taro an gayyace ka zaka yi sadaka sadakan nan kuma ko masallaci ko makaranta ko wasu bayin Allah ko wasu wane ne duk ka zama cewa za ka yi dan a ce kai kaga ka bayyana zahirinka kamar dan Allah kai amma kai a zuciyarka ka san ba Allah bane ana an samu munafici ku ba san ba karaba so ake yi lokacin da kake miƙawa ka ce Allah ina shaidan maka da cewa nayi dan kai su ma jama'a ai suna kallon ga ma dama gashi kai dan Allah to zahirinka yayi daidai da me da badininka to wannan shi ake so kada ka yadda a cikin wani abu na ibada zahirinka ya saba badininka in kai haka ka fada cikin wani nau'i na munafinci shi munafinci kala biyu ne amma ba za mu ce maka ka zama kafiri irin wancan ba fa ba za a gaya ma haka ba saboda munafinci kashi biyu ne akwai munafinci na aqida shine wanda Allah yake cewa mai shi yana cikin karkashin can rufin wutar jahannama akwai munafinci ɗayan na ɗabi'a shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda hudu wanda ya kubuta daga cikin su ya kubuta daga munafinci to munafincin da ake nufi shine wanda zai zama in zo yanzu iri-iri ina tare da kai ina tare da wani in dinga yin abin da zan hada ku ko kuma abin da yake zahiri na tarayya da kai ba shine a batini na ba in zo tare da kai in nuna ni naka ne kai kuma ka yadda ni naka ne har zuciyarka amma in tashi daga wurinka in je ni ne mai bata ka kuma wannan munafiki ne amma ba za a ce munafinci na kafirci ba munafinci na ɗabi'a ne wannan yana sabautawa mai shi shiga cikin wuta shi ma sai dai in yana da imani ya mutu zai yi wucin gadi a jahannama ita ko wucin gadi a saka kurkukun cikin jahannama ko na sakan ɗaya ne ka lalace ka gama yawo ka gama in an ganka ba za ka ganu ba sakan ɗaya kai a jahannama bare kuma ba san lokacin da zai ɗauke ka ba za ka sai ka kiyaya Allah kiyaye mu da munafunci wancan da wannan gaba to da haka wannan darasin da muka karba a nan cewa lallai Ubangiji yana kyala bayi kawai ba wai dan yana son su ba kawai dan ya bar su a lahira ya kama su waɗannan munafikai da Allah ya so tun farko ma da ya tona su amma ya bar su a haka to kada wannan ya ruɗe ka kai bayan Allah kaga kana aiki mummuna Allah ya barka kana ji an ce wanda yake kaza ba zai arziki ba kai kuma kaga kana yi kana ƙara arziki kaga kawo magana ba haka take ba wallahi shigo ba zurfi ake maka inda an kama ka kuma ba kubuta Allah ya kiyaye.

wane ne wanda za ku ji tsoro aka ce kuma ku bauta masa sai Allah ya zo da suna mausuli ya fade shi yace allazi ja'alakum al-ardha firasha ya sifanta kansa cewa ba kowa ake nufi ku zo ku bautawa ba shine wanda ya sanya muku kasa firashan tashbihi kenan mursali wannan kenan Allah ya sanya mana kasa kal firashi kamar shimfida shimfida in kai a ce kai ne kai shimfida za ta zauna inda kake yanda take yanda kai shimfida ta za ta zauna to haka kasa yanzu kasa kuke ganin ta nan baiwa Allah ce amma tana ji tana gani tana duk yanda take baka ji umarnin da Allah zai bata ba a lokacin ranar alkiyama ce fito da wanda suke cikin ci sai ta burtso mu kawai to da irin yanzu kasa yanda take haka ka zo ka gina ta ta zamanta a ginan a haka kai rami ta kyale ka a haka in ka cike ta kuma ta baka ta ciku Allah ne ya sanya ka kake ta sarifi da ita amma kasa ita ma tana da nata tsaurin kan baka ga wata rana idan Allah ya ce ta bujire ba baka jin ana cewa an girgiza kasa ai ta fusata kenan ta girgiza ba yanda zaka yi da ita a lokacin sai ta hadiye wannan duk ta girgize to Allah yana gaya yana tunatar da mu ni'imar sa ta kasa wanda ya sanya mana kasa firashi ai kal firashi a wani wurin ma Allah ya ce ja'alakum al-ardha mihadan mun sanya muku kasa kal mihadi ma'ana kamar shimfidar jariri ita ake cewa mihadu kasa kamar haka take a wurin ku wasama'a bina'an kuma Allah ya sanya sama kamar rifi wato rifi tana saman ku waja'alna sama'a saqafan mahfuzan mun sanya sama wato rifi ce haka ga tana abu kiyayewa ita wato dan adam in ya lura da kansa da Allah ya gayyato ka ka zo kai rayuwa a duniya to ba abin da bai shirya maka ba sai dai kawai inda ya bada zabi in kana son karin wani shirin to nemi kaza nemi kaza amma in ka fado sararin duniya kawai to cikin gida kake ga kasa nan ga rifi nan sama ga fitila nan wata da taurari da daddare a haska maka kowa yanda yake da haske in kana sararin sama waje kana da haske kai ma ga fitila nan ga ayan itatuwa nan abinci nan ga ruwan gulbi nan ka sha sai me da abin da rayuwar ka take nema da akwai shikenan in kana jin sanyi ne mu ganye ka harada ka harada bargo ne an fahim da ganye ne na Allah duk abin da kake so zaka iya rayuwa a haka to shi yasa Allah yake tunatar da mu cewa ya yi sanya mana wannan wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sanya mana ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da arziki na da dangogin ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya saukar ba dan komai ba dan arziki gare ku ba wai dan komai bane ba Allah ba ruwa in yayi ruwa in bai ruwa ba duk wannan bai shafi zatin sa ba ko sifar sa ba to yin ruwa ashe naku ne kenan dan a fitar muku da abin shi tunda an ya gayyato ku cikin rayuwa sai a ainihin ba ku abin da za ku ci lokacin abincin naka ya kare kuma a kira ka ka tafi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna lallai wanda ubangijin da ya sanya maka kasa kamar shimfida ya sanya maka sama kamar rumfa ya sanya saka maka da ruwa kake cin abin da kake ci na ƴaƴan itatuwa me ya kamata kai masa sai ka kadaita shi sai ka bauta masa dan haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya min kishiya akwai me yin wannan ba ni ba to ya za ku bauta wani na Yahudawa ko kuma su mushrikai su suka fi cewa lallai akwai Allah shine mahalicci amma a ce Allah duk duniyar nan da yawanta da fadinta da tsawanta da abinda ake na harka a motsa can a yi can duk Allah kadai shi kadai kuma shi yake lura da waɗannan a samu dai wasu ƴan allolin da za su taimaka to da haka shikenan sai su ce abin aj'al al-alihata ilahan wahidan haka suke faɗa da haka su kokolwarsu ta daure akan cewa to ai kai ne mutum kana gidanka wata kil gidan naka ma yana da girma ba za ka iya ma kula da shi ba kai kadai kuna kwatanta kokolwa da ku da wanda ku shi ubangiji shi Allah ne ba irin ku bane ba ya aka yi watsa ku yayin ku shine zai kasa kula da ku ai kaga da wani ɗan allolin su suka yi ku sai ku ce ai sai da aka taimaka masa wajen yi to dan haka wajen kula ma sai a taimaka to babu wanda ya taimaka kowa Allah ne ya yi shi to kuma kula da shi a ce ya kasa ai shi yasa wata rana Abu Hanifa yana zaune cikin fadarsa sai waɗansu irin mustashriqin su ba musulmi bane amma suna challenging din musulunci wai kamar dan musulunta sai suka ce to mu abin da ya kawo mu
yanzu a ce duniya din nan wani yayi can wani yayi nan wani yayi nan duk wayannan abubuwan harkar nan a ce kuma Allah shi kadai shike kula da wannan sai ce sai shuru ya kale su zuwa ce suka ce tabbaya miki Abu Hanifa ce ku yale ni ga wani abin da ya sha kaina nan menene ce wajen giruwa ne ya sha aka sha koshi da kayan abinci da dabbobi da kaza kuma wai ba driver kadai shi yake tafiya sai suka ce haba da Allah ka tsaya kai ba mu fatawa wannan ba abin ji bane ba ma wannan ya za ya saurari mu ya su wannan magana a ce an taba da ce jirgi ba mai tuka haka duniya nan mai tuka ta Allah shi kadai ne jirgin ma shi ma mai tuka shi duk abin da ya sha godin ai mutum daya ne yake tuka shi ya ba Abu Hanifa haka yake to fala taj'alu lillahi andada kada ku sake ku sanya Allah ku sanya wa Allah kishiyoyi ba shi da su ba shi da kini wa antum ta'lamuna alhalun kuwa kun san Allah shine al-khaliqu ar-raziqu dan da an tambaye su cewa waye yake halitta la yaquluna Allah man khalaqahum la yaquluna Allah waye halitte ku sai su ce Allah ne to Allah ko ba sai ku bauta wani ba shi ba to

0: hakim.
1: Allah ya ce wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, bayan ubangiji ya kafa hujja, ya gama kafa hujjoji akan uluhiyya tasa da rububiyya irin ta Allah, cewa shine rabbu shine khaliqu, dan haka shi ya fi cancanta abautawa. Bayan ya gama wannan sai aka juyo kuma wurin kafa hujja akan nubuwa ta annabi Muhammadu. Allah ya tabbata a Allah ya kawo sifofi da ba mai musu cewa ba shi bane. To shi annabi Muhammadu da suke challenging din sa akan cewa ba daga Allah yake ba, to shine aka juyo shi ma ga hujja za a kawo akan annabi Muhammadu lalle daga Allah yake. Idan kuna ganin ba daga Allah yake ba, to Allah ya faɗi abin da za a yi, sai a tabbatar da su su tabbatar da ba daga Allah yake ba. In kuma suka kasa fa, to su ce daga Allah yake. Shine aikin da za a yi cikin wannan aya. Allah ya ce in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, in kuna kokanto kuna shakka a cikin abin da muka saukar ga bawan mu, wani bawan namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, abin da muka saukar masa na alqur'ani, kuna shakka cewa daga Allah yake, to fatu bisu, to ta ina ma shakkar za ta zo. Ita shakka kullun sai na kalle ka naga akwai mahallin yin shakka, sai in yi shakka. Amma yanzu na zo da mota ta miliyan 5 kana kallanta karkar, na zo da shiga ta da komai, na zo na ce maka ni fa a kuɗi ina da naira miliyan 1, to ina mahallin da za ka yi shakka ko? Amma saboda Allah na zo a ɗan keke na, na hau keke na, ce kai da kake gani na nan kuma kaga shiga ta ya ne, amma ce maka nan kuɗi ina da miliyan 100, kaga ka zo da mahallin shakka ko ba haka ba? To manzon Allah a ina suka samu dalilin da za su yi shakka har suke ganin da shakka ba ita ba? Na farko dai shi ummi ne mitakama da wahayi, tunda ya taso ba su taba ganin shi gaban malam ba, wani malami yana koya masa ba su taba gani ba, kuma su kwana su tashi, su kwana su tashi da shi, bai je ko ina ya je ya zauna ba, kuma ya zo yana karantar da duk duniya da ilimin da ba su da shi. To ina ya ka samu wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Ai ya kamata anan ko bai ce daga Allah ba, sai kai daga wani abu ko musan Allah ba, in ya ce Allah ne kuma suka ce eh mun yarda, ya kamata ai haka. To ina mahallin shakkar? Ai babu ita, da an san shi cewa ya abuci wani malami mai yahude ko makamantan haka, ya zauna an dade daga baya, kuma sai ya ce an sauka mun da littafin sa. Ina ai ma abuta littafi sun abuce shi. To shi manzo sallallahu alaihi wasallam in ka kawo masa rubutun ma a haka, sun san ba zai iya karantawa ba, ba ce ya karanta ba, sai dai ya rike kawai sallallahu alaihi wasallam. To da haka ina mahallin shakka? In ka aje wannan akan shakka ga mutum saboda ɗabi'arsa da aka sani dama can mai ƙaryaci ne, to ko gaskiya ya zo da ita rannan sai a ce kai anya. To shi tunda ya taso ba shi ya ce ba, su suka ce kai sunanka Aminu, dan amintacce ne kai cikin ɗabi'a, kowace iri mun auna ka mun ga lafiya lokaci ya rasulullahi, tun kan aiko shi ba. To ko bayan kuma ya zama daga Allah, kuma sai a zo a ce kuma an fasa amincin? To ina mahallin shakka? To babu. To Allah ya ce ga tare da haka dai, ko kuka san mahallin shakka ku wanda ko ce yace iri ce ta ƙarya ce, amma in dai kuna ma da itan, to ga ma'auni ku zo a auna, sai ku gane daidai annabi Muhammadu ya zo da shi ko ba daidai ba. In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi surati min mislihi, ku larabawa ne fa, qur'anin nan larabci ake, ba bobochi ake ba, ba ajamanci ake ba, larabci ake. Ku kuma a larabawa makku ne salakunan fasaha da zalaka, sai ku daura kayanku in za a tafi ta kasuwa inda ake ciyo kasuwar fasaha, kowa da kowa ya zo, in kuka je ku kuke dawa da kofin fasaha din ku Larabawa, wurin shawa ba wanda yake ku fasaha, Qur'anin nan Larabci yake yi. To kuma ku yi irin na annabi Muhammadin mana, fatu bi surati min mislihi, da can sai aka ce ku zo da Qur'ani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ya girma da yawa, suka ga abin yayi yawa ba ansa, aka ce au Qur'anin ba za ku iya ba, to ku zo da fatu bi ashri suwarin muftarayat, ku zo da surori 10 na alqur'ani, ku zaɓi kowace, yan gajeru ne yan mai duk ku zaɓa, ku zo da sura guda 10 ta alqur'ani, sai a ce kuma kun zo da irin abin da annabi Muhammadu ya zo da shi. Kaga shi kenan annabi Muhammadu shi ma ashe shi ya kirkira kenan, babu ansa. To nan kuma sai aka ce fatu bi suratin min mithlihi, ku zo da sura ɗaya tak, ku zaɓi wata kowace gajarta ina ɗaya na aya uku ce, amma ku kera ta irin kira ta alqur'ani da fasaha da zalaka da bayani da duk abin da qur'ani ya kunsa na labarin gaibu da me, ku cusa mata. In kuntum sadiqina, in kuna cewa lalle annabi Muhammadu shi yayi in gaskiya kuke cikin wannan ku zo da shi alhaka Allah ya musu kalubale an gane to yanzu wannan in dai ba kuma kawai wani abu ba ai sai ka ce eh bari gashi na zo da shi din tunda dama ina musu ni ma zan iya to ba wanda ya zo da shi ba a zo da shi ba sai dai musallimul kazzabi an ce ya gwada da ya gwada shi sa ai a gaba sai Allah ya ce fatu bi surati min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi ku kira sheda amma fa ba Allah ba kuka ce kuma Allah ne sheda ku banda ni inji Allah kowa za ku kira ku zo ku kera qur'ani ku kira wani wanda zai muku hukunci a ce ga abin da annabi Muhammadu yake karantawa mu ma gashi muna karantawa da wannan sun yi daya sheda su yi hukunci inda kuma masu gaskiya ne to shi ai musallamu ta kazzabin ya zo ya kera wata sura zabuwa eh yace a ciki yake cewa zabuwa mecece zabuwa sai ki wani dan doro gaki da yarfi yarfi ai anan su wadanda ya kira manyan mai kuraja suka she kire da suka ce wallahi wannan bayanin qur'ana annabi Muhammadu bane babu ba za a iya kwatanta ba an gane saboda haka alqur'ani zancen Allah ne yaya zancen Allah zai iya kwaikwayuwa ba zai yiwu ba shine in ya ga dama sai ya ce ayyama bai ga dama ba kuma da shi ake ja din aka ga ba magana fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin

0: حجارة أعدت للكافرين
1: فإن لم تفعلوا مباكود أنسى باكو إيا أيكا تا زواد إلن قرآن أنو محمد با سابود كونججيا تالد تشيوا كونا دا فساحة با ججيا دسو أكي نمس أين وي سكاسا با أتاولا حرشا ما حكا بني da sun shiga cikin wani abun daban ba irin na Qur'ani ba sai ka ji fasahar na ta gangarowa suna ta yanzu mutun sai ya maka waka baiti 100 ya sha ya karkace haka da bai yi shi ba kuma a sannan yake yin sa me fasaha da yawa amma Qur'ani ya gagara to kaga Allah ya ce tufa illam tafa'alu idan ba ku iya zuwa da wannan ba yanzu to walan tafa'alu kar ku zaci nan gaba za ku iya zuwa da shi abin da ya hana ku yanzu yana nan wannan kalubale shi yasa alhamdulillah shi alqur'ani ya sabawa mu'jizata sauran annabawa gaba daya mu'jizata sauran annabawa yanzu raya mata ce da annabi isa yake gaskiya ne warkar da makafai da duk gaskiya ne amma mu'jizar sa irin wannan ta tafi da tafiyarsa bayan ya tafi kuma ba mai yin wannan annabi musa ya sa kogi ya tsage da kawo abinci daga sama wannan annabin Allah kenan annabi musa mu'jizar ta tafi da tafiyar wannan al'ummar da suka zo bayan wafatin annabi Musa basu ga wannan ba basu da ganin wannan mu'jizar amma alqur'ani kenan shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an yi mu'jizar har yanzu tana nan wannan kalubalen da Allah yake cewa kafire su yi irin alqur'ani har yanzu ana jiran ku lan Allah yace har abada ba za a iya ba to har yanzu mu'jizar Qur'ani tana nan tana cewa ina mai yin yazo babu to in ko ba ku iya ba fattaqun naral lati wa quduha an-nasu wal hijara abin da ya rage muku ku nemi abin da za ku shiga tsakani ku da wuta tana nan tana jiran ku ba ku ki karba al-Qur'ani ba ba ku iya kada Qur'anin ba ko ba ku bi shi ba to ku ji tsoron wuta ko ko ita ma wuta in an je za ku ce ba za a shiga ba wane mutum fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara Allah ya tsoratar wannan kuma ba da su kadai yake ba Allah ya tsoratar da dukkan bayi yace wannan wuta fa ba irin wutar da kuka sani ta duniya ba wutar duniya tana ci da kirare da karare da makamanta haka ita ce amma wutar lahira ita waquduha abinda yake hurata an-nasu mutane ne kafirai wal hijara da dutse dutse ne yake kamawa kamar kasa garmami saboda tsabar bala'in ta wutar Allah kiyashe mu to da shi sa mutun yana so ya wa'azi lalle ya kalli ma ita kanta wutar ta duniya ya kalle ta ya suke da ita to bare irin wannan wuta da Allah yake wasawa ta talahira Allah kiyaye mu ko ruwan zafi mai irin kai bi din nan da zafi da sanyi kai rashin sa'a ashe zafin ka ballo ka zaci sanyi ne ai sai kaucewa sai tsalle ka wuce ka gefe guda to dan ruwan zafi kenan ma to wutar ta duniya ma ba za ka iya mata ba kenan sai wutar lahira Allah ya ce ku ji tsoranta uiddat lil kafirin wannan wuta fa an tanaje ta ne ai huyiat lil kafirina an tanaje ta dan azabta kafire da ita to lallai wannan cikin cewa uiddat lil kafirin akwai abubuwa da za a hanga na farko za mu iya hangen cewa to wuta fa da aljanna gaba daya suna nan ba wai sai an mutu Allah zai kera su ba ai yanzu haka suna nan tunda an ce uiddat an tanaje su ashe suna nan a tanaje ita ma aljanna an ce uiddat lil ladina amanu billahi an tanaje ta ga mutane muminai da haka duk suna nan shi sa ma an ce lokacin da Allah ya kera aljanna da wuta yace jibril ya je shiga aljanna jibrilu ya shiga aljanna ya duba an Allah ya ce ya ka gani yace na rantsa da girman ka da buwayarka babu wanda zai san wannan abu yanda yake kai bai yadda komai ya taho ba da kaje kuma je ka wuta ya shiga wuta ya kai inda take jibrilu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rantsa da girman ka da buwayarka Allah ba wanda zai san wannan haka take eh dai ya zo ya shige ta to kaga suna nan a tare dai kuma aka ce uiddat an tanaje ta danwa dan kafiri kai mumini ashe ba ai wuta dan kai ba to kaka ba hanyar ta ba taka bace an gane mumini gidanka aljanna ne gidanka ba wuta bane dan wuta an tanaje ta dan ta kona kafirai to yanzu wannan kalmar ta sa shikenan duk mumini ba zai shiga wuta ba tunda ba a tanaje ta dan shi ba a'a la mumini in dai ya mutu da imani kuma ya mutu da sabo manya manya kuma Allah bai yafe masa ba zai dana amma duk da haka to wannan ya saba a ce gidan kuma ya zama gidansa a ba gidansa bane wucewa yaje yi an gane eh hanya ce ta kai shi amma in dai mumini ne da misqalan imani sai ya fita daga wuta sai manzon Allah ya cece shi sallallahu alaihi wasallama an gane to amma fa wannan kafin a cece mutum din kaga ya shiga ya dana ya zauna ya sannan ya tafi to ashe wanda suka bari a gidan su mumine in sun gama fita kap an gama azabta su din wanda za a azabta ai za su bar wadansu a ciki to wannan gidansu ce su ne wa kenan su ne kafirai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ringa ceto in ya iba ya kai sai ya dawo wajen Allah ya ce a bani dai sai a bashi ya iba sai da ya dawo cewa yaya akwai wani aka ce babu wanda yake cikin wata sai wanda ainihin kalmar Allah ta daure shi shine kafiri ne sannan ya juya ya tafi shi kenan to da haka ashe mumini gidan wuta ba naka bane to amma fa ka iya ratsawa to ka kiyaye ratsan ba tunda dai ba dan kai aka yi ta ba Allah ya kiyashe mu amin wa iddatul kafirin wa bai

Amurka ta yi ikirarin cewa Najeriya ta samu gagarumin ci gaba a yaki da matsalolin tsaro. Likitocin Najeriya sun ce suna kauna zama a kasar nan amma ba su da wani zabi illa su kaura zuwa kasashen waje. In Najeriya sun kasa kunnuwa domin jin abin da ƴan siyasa za su zo musu da shi a yakin neman zabi a jihohinsu. Daga waje an haramta furta kalaman rashin nuna kishin kasa a Iran.

0: ma sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan safiya ta ranar Asabar 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina dide da 29 ga watan Agusta na shekarar 2026 sunana tukur es tukur da fatan mun wayi gari lafiya ga cikakkun labaran Gwamnatin kasar Amurka a ƙarƙashin jagorancin Donald Trump ta bayyana cewa Najeriya na samun gagarumin ci gaba a ƙoƙarin ta da yaƙi da ta'addanci da matsalolin tsaro da ƙungiyoyi suke kaiwa harhari a sassa daban-daban da suke dauke da makamai. Amurka ta ce nasarorin da Najeriya ke samu na da nasaba da ƙara ƙarfin ayyukan sojoji da hukumomin tsaro da kuma inganta haɗin gwiwar tsaro tsakanin Abuja da Washington DC musamman wajen musayar bayanan sirri da horaswa da samar da kayan aiki na matsalolin tsaro. Wannan na zuwa ne yayin da jami'an tsaron Najeriya ke ci gaba da gudanar da wato kai harhari akan kungiyoyin Boko Haram da na ISWAP da kuma yan bindiga da masu garkuwa da mutane a sassa daban-daban na kasar nan. Gwamnatin tarayya ta ce a cikin watannin farko na shekarar nan da muke ciki dakarinta sun samu nasarori da dama wajen dakile ayyukan kungiyoyin yan ta'adda tare da kashe wasu da kuma kama wasu da tilastawa daruruwan yan ta'adda mi kauya wasu kuma sun ba kasar nan Najeriya. Ha kuma hukumomin Najeriya sun ce hadin gwiwar da ake samu tsakaninta da Amurka ya taimaka wajen inganta musayar bayanan sirri da kuma gudanar da wasu ayyukan hadin gwiwa da suka taimaka wajen tarwatsa hanyoyin samar da kayan aiki ga yan ta'adda a kasar nan. Sai dai duk da haka wannan ci gaba ba zai dore ba sakamakon yadda gwamnatin kasar nan da wasu hukumomin tsaro suke gaza samar da kayan more rayuwa da kuma walwala ga jami'an tsaron da suke aiki ba dare ba rana wajen ganin an samu tsaro mai inganci a Najeriya. Jami'an hukumar tsaro ta farin kaya DSS sun sake cafke tsohon shugaban kungiyar miyatta Allah Kautul Hore na Najeriya Bello Badoji jim kadan bayan da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa EFCC ta sallame shi lamarin da ya kara daga hankalin iyalansa da kuma sanya ayar tambaya akan shari'ar da ake masa. Rahotanni sun ce an sake kama Badoji ne a safiyar jiya Juma'a bayan da ya shafe wani lokaci a hannun EFCC tare da gurfanar da shi a gaban kotu inda kuma aka fara cika wasu daga cikin sharuɗan ba da bailin sa wanda kotun ta gindaya. Rana 20 ga watan Yunin da ya gabata wata babbar kotun tarayya dake Abuja ta bayar da bailin Badojin bisa wasu sharadai da suka hada da gabatar da takardun mallakar kadarori a Abuja da darajar ta kai naira miliyan 2000. Daga bisani lauyan Badojin Barista Muhammad Sharif ya koma gaban kotun domin neman sassauci akan waɗannan sharuda. Bayan sauraron buƙatar kotun ta rage darajar kadarorin da ake buƙatar gabatarwa daga naira miliyan 2000 zuwa naira miliyan 1000 matakin da ya ba tawagar lauyoyinsa damar ci gaba da kokarin cika waɗannan sharuɗa. Sai dai bayan cika matakan bailin rahotanni sun ce jami'an DSS sun sake cafke Bello Badoji jim kadan bayan da EFCC sun ta sallame shi a matsayin baili a nata bangaren Hajiya Hawwa Muhammad Badoji wadda ta bayyana kanta a matsayin ɗaya daga cikin iyalansa ta nuna mutukar damuwa kan ci gaban wato kan wannan mataki da aka dauka na sake kama mai gidan nata. Cikin nuna damuwa Hajiya Hawwa ta yi kira ga hukumomi da abin ya shafa da su bayyana wa jami'an tsaro ainihin laifin da ake zargin Bello Badoji da aikatawa a kasar nan. Yin gine-gine ba tare da bin ka'idoji da masana suka tsara ba na daga cikin abubuwan da ke kara haifar da ambaliyar ruwa musamman a arewacin Najeriya da wasu sassa na kasar nan a wannan lokaci da muke ciki na damuna. A wasu lokuta da gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba kan toshe hanyoyin magudanar ruwa tare da haifar da cinkoso da matsaloli a irin wannan lokaci musamman a unguwannin cikin birnin Kano. Wasu kuma na zargin cewa karancin magudanar ruwa da rashin gina su yadda ya kamata na daga cikin abin da ke haifar da ambaliyar ruwa a duk lokacin damuna a arewacin Najeriya da sassa daban-daban na kasar nan. Wakilin Usaini wato Salisu Usaini Usman yayi duba na tsanaki kan wannan matsala ga kuma rahotansa.
1: an dade ana kukan yadda wasu daga cikin al'umma ke gina muhallin su ko gurin kasuwancin su ba tare da samun izinin masana ba. An sha samun bullar ambaliyar ruwa a garuruwa da kuma unguwannin al'umma wanda hakan ke faruwa dalilin gine-ginen da akai ba bisa ka'ida. Akan kuma fuskanci iftila'in tashin gobara wanda hukuma ke fuskantar kalubale kafin su cimma nasarar kashe ta a irin wuraren da akai gine-ginen ba bisa ka'ida ba. Shin kowanne kokari hukumar tsara birane ta jihar Kano ke yi wato Kanubda wajen fahimtar da al'umma illar gine-ginen ba bisa ka'ida ba? Bahijja Malam Kabara ita ce mai magana da yawun hukumar tsara birane ta jihar Kano ta yi mana ƙarin haske dangane da irin kokarin da hukumar tasu take yi wajen wayar da kan al'umma domin kaucewa gine-ginen ba bisa ka'ida ba.
2: Ko a wajen Kano ko a cikin Kano sai an yadda cewa rashin bin ka'idar gine-gine ce take haifar da wannan flooding na ko ina ya ciki da ruwa din. Tunda musamman gine-ginen awon igiya da zo a Facebook da na kalli wata unguwa yanda ta cinkushe ruwa ba hanya ba komai. To gini ne an yi shi ba kwatoci, babu hanyar kwalbar da za ta wuce, babu tsari, wani ya ginda ya kofarsa a gaban wani, wani ya yi ta bayan wani, yaya in ruwa ya zo ya yi yawa ba zai rushe ba. Sannan in ka zo ka nemi wato shedar ko ka'idar yin gini akwai matakai da ake bi. Domin akwai kwanan nan ma department da aka fitar da shi na building inspection aikinsa shine in an baka approval kuma sai ka je ka cike wani form, idan ka cike wannan sketch form din shi zai fara step 1 kenan da zai baka damar da su yan department za su je maka wato inspection su riga ganin yanda kake tafi da gine-ginanka. Kana yi a kashi na biyu sake baka wani form ɗinka cike zuwa shimfiɗa DBC da sauransu, sai ma sun kalli kalar ƙasar da irin ruwan da ya kamata su kai amfani da shi, shin ya cancanta a yi ko kuwa. To mutane duk ba sa bin wannan ƙa'idodin, kawo kuwa dole za a yi ta faɗawa cikin wani halaka. Kiranmu shi ne mutane su dinga bin ƙa'ida kuma a kiyaye awon igiya.
1: A gefe guda kuwa mun ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar gari, shin ko suna bin ka'idar da masana suka ba su lokacin da za su gina muhallinsu?
3: Wai awon igiya muke siya. Kawai mutum ne gonarsa ta gado, wancan ya mutu ya ba wani, za ka ga ba magudanar ruwa, ba a fitar da makarantu, ba a fitar da asibiti ko kasuwa ko filin bal, duk wannan mun san ana samun wannan kalubalen. Amma a ce mutum ya je hukumar ƙasa, kai ni ba ma san inda ke ba yanzu hukumar, bare ma har na je na samu wata takarda da fitar da ka'idoji, nemo injiniya, har ma ya zo ya mun wani fitar da gini da tsari na taswira.
1: Yana da kyau dai gwamnati da sauran mahukunta da su mai da hankali dan ganin ana yin gine-ginen bisa izini da ka'idar da masana suke bayarwa domin kaucewa abin da kan je kan dawo. Rahoton kenan, Salisu Hussein Usman, alabaran rahama.
0: To labarai da rahotannin na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Furincin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da mu ta adireshinmu na yanar sadarwa a duk inda kuke a faɗin duniya, www.rahamatv.com. A farkon shirin an cewa Amurka ta yi ikirarin cewa Najeriya na samun gagarumin ci gaba a yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar nan. Nan gaba kuma za a ji yadda likitocin ƙasar nan suka ce suna ƙaunar zama a Najeriya amma ba su da zaɓi illa su fice ƙasashen waje. Daga waje kuma an haramta furta duk wata kalma ta nuna rashin kishin ƙasa a ƙasar Iran.

0: to madalla kungiyar likitocin Najeriya NME ta ce likitoci da dama na son ci gaba da aiki a nan Najeriya amma matsalolin da suka hada da rashin kyakkyawan yanayin aiki da karancin albashi da matsalolin tsaro da kuma karancin samun damar ci gaba da sana'a idan suna aiki na tilasta musu fita kasashen waje shugaban kungiyar likitocin ta kasa Dr. Afinde Omati shine bayyana hakan a babban birnin tarayya Abuja yayin da yake yi wa manema labarai karin bayani bayan taron majalisar zartarwa na kungiyar yace matsalar kauran likitoci zuwa kasashen waje na ƙara tsananta a kasar nan har wasu daliban likitoci na fara shirin barin Najeriya tun suna karatu a cikin jami'o'i a cewar sa wasu matasan likitoci kan fara rubuta jarabawar kasashen waje tun lokacin da suke aiki ko kuma suke samun karatu a jami'o'i saboda rashin ganin kyakkyawar makoma ta likitocin da suke gaba da su Dr. Omatin ya ce fiye da rabin likitocin Najeriya sun riga sun bar kasar nan a yanzu yana mai cewa hakan babbar asara ce ga gwamnatin tarayya da al'umar kasa kasancewar gwamnati na kashe makudan kudade wajen horar da likitoci a kasar nan yace kungiyar NMA ta gabatar wa gwamnati shawarwari na samar da wani tsarin inganta walwala da yanayin aiki ga likitoci domin karfafa musu gwiwa su ci gaba da aiki a Najeriya amma har yanzu gwamnati bata saurare su ba Shugaban kungiyar ta likitoci ya jaddada cewa kungiyar ba ta neman a baiwa likitoci albashin da ake samu a kasashen waje sai dai a samar musu da isasshen yanayin aiki da walwala da zai sa likitocin su ci gaba da zama a Najeriya ha kuma kungiyar ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta aiwatar da ƙara shekarun ritaya ga ma'aikatan lafiya masu aikin jinya zuwa shekara 65 maimakon 60 domin ci gaba da amfani da ƙwarewar manyan ma'aikatan lafiya yayin da ake fama da ƙarancin ƙwararrun ma'aikatan a ƙasar nan kungiyar daga nan ta kuma buƙaci gwamnati ta kammala tare da aiwatar da yarjejeniyar tattaunawa da ma'aikatan lafiya kan albashi da walwala tare da tanadar kudaden aiwatar da yarjejeniya a cikin kasafin kudin shekarar 2027 akan koshin lafiyar da gwamnatin jihar Kano ta nesanta kanta da rahoton cewar wasu yara 50 sun rasa rayukansu sakamakon cutar mashako da ta kama su a karamar hukumar Rano Gwamnatin ta ce bayanan da hukumomin lafiya suka tattara ba sa nuna cewa adadin waɗannan yara 50 sun riga gidan gaskiya a karamar hukumar Tarano. Daraktan cibiyar kula da yaduwar cutuka ta jihar Kano KNCDC Professor Muhammad Adamu Abbas shine ya shaida hakan inda ya ce an samu rahoton mutuwar mutane 32 ne kawai a karamar hukumar Tarano. Yace mutane 29 ne suka mutu sakamakon cutar tsakanin watan Yulin shekarar 2023 zuwa Agustan wannan shekara da muke ciki yayin da mutane biyu kawai suka mutu a yankin a shekarar da muke ciki ta 2026 ranar talata ne dai dan majalisa da ke wakiltar karamar hukumar Rano a majalisar dokokin jihar Kano Ibrahim Muhammad yayi kururuwa cewa yara guda 50 sun mutu saboda cutar mashako a karamar hukumar sa inda kuma ya kira ga gwamnatin jihar Kano da ta gaggauta daukar matakan dakile yaduwar wannan cuta sai dai kuma yanzu gwamnatin jihar Kano ta ƙaryata rahoton yayin da ake ƙara matsowa kusa da babban zaben shekarar 2027 masu ruwa da tsaki a kasar nan sun buƙaci 'yan takara na siyasa da su mayar da hankali kan gabatar da manufofi da tsare-tsare da za su magance matsalolin da al'umar kasa suke fuskanta sun ce ya kamata yakin neman zaben shekarar 2027 ya kasance gasa da kuma manufofi da hangen nesa da shirye-shiryen raya kasa maimakon mayar da hankali kan zage-zage da cin mutuncin abokan hamayya da kuma siyasar kabilanci ko kuma ta addini masu ruwa da tsakin sun ce 'yan Najeriya na son jin cikakken bayani daga 'yan takara kan yadda za su magance matsalolin tsaro da tattalin arziki da rashin aikin yi da tsadar rayuwa da ilimi da kiwon lafiya da noma da samar da ababen more rayuwa maimakon soki burutsu tsohon shugaban jam'iyyar SDP a jihar Ondo Stephen Adewale ya ce ya kamata 'yan takara su bayyana manufofin su dalla-dalla musamman kan matsalolin tsaro a Najeriya da tsadar rayuwa da ake fama da ita da hawa farashin abinci da rashin aikin yi da talauci da karancin wutar lantarki da kiwon lafiya da kuma ilimi ya kuma ce ya kamata 'yan takara su bayyana tushen kuɗin da za su yi amfani da shi wajen aiwatar da waɗannan manufofi tare da samar da hanyoyin da 'yan ƙasa za su iya bibiyar ayyukansu da ɗora musu alhaki To a bangaren wasanni a yammacin jiya Juma'a aka fara gudanar da gasar kwallon kafa ajin kwararru na ƴan ƙasa. A wasan farko da aka gabatar Shooting Stars ta doke Inter Lagos da ci 2-1. A gobe Lahadi kuma za a ci gaba da wasannin a inda Ibia Warriors za ta karbi bakuncin Kun Khalifat. Barau FC na gida ita da Nasarawa United, Bendel da Wariwa Wolves. A Gombe Doma United za ta kara da Shooting Lagos yayin da a jihar Lagos din Ikorodu City za ta fafata da Ramchas Beast. Kano Pilas za ta ziyarci Ilori domin fafatawa da Kwara United yayin da Niger Tornadoes za ta kasance Amina domin karbar bakuncin Iyamba. Sai kuma wasa tsakanin Enugu Rangers da Katsina United. Idan kuwa muka leka nahiyar Turai, Manchester City ta doke Crystal Palace da ci 4-1 a wasan mako na biyu na gasar Premier League ta kasar Ingila. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 12:30 na ranar, Liverpool za ta fafata da wato Nottingham Forest yayin da Everton za ta kara da Bournemouth da misalin karfe 3, sai kuma Coventry za ta karbi bakuncin Hull City. Akwai kuma wasa tsakanin Tottenham da Newcastle United da za a gudanar da misalin karfe 7:30 na dare. Allah ya ba mai rabo sa'a amin. Sai a ci gaba da kasancewa da mu domin jin ci gaban wasu labaran na wasanni a labaran mu na gaba. Kafin mu tsallaka kasashen waje, ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa a cikin birnin Kano har da wasu jihohi na Najeriya da ma kasashen waje.
1: Sabar din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Cibiya hada-hadar kasuwanci da Katsina Dikko hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21. Batiskum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21. Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan, ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 22. A gefe da ke jihar Lagos, cikin yardar Allah, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska mai sanyi za a samu a kan ma'aunin yanayi na 28. Daga ƙetare kuwa magadi da ke jamhuriyar Niger, hasken rana za a samu lokaci-lokaci tare da iska a kan ma'auni na 36. Akra da ke kasar Ghana, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 29. Rabat da ke kasar Morocco, hasken rana tare da kadawar iska za a samu a kan ma'auni na 27. Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi daga same tsaki wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni na 41. Daga bisani yanayin ka iya sauya zuwa na 30. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Murdi Aminu Iliyasu ɗauke da rahoton.
0: To daga ƙasashen waje, rahotanni na nuni da cewa an shafe daren jiya ana jin ƙara harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa a sassa daban-daban na birnin Yemen a jamhuriyar Niger. Wasu mazauna birnin sun ce sun ji karar harbe-harbe a kusa da filin jirgin sama na kasar da kuma fadar shugaban kasa da sansanin sojoji a kasar. Babu dai tabbas kan asalin inda waɗannan harbe-harbe suka fito, kuma babu wata sanarwa a hukumance. Amma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa wasu majiyoyin tsaro na kasar ta Niger sun ce mahara ne suka kai hari a filin jirgin saman birnin Yemen da kuma kokarin kutsa kai cikin fadar shugaban kasa. Wani mazaunin birnin na Yemen ya shaidawa BBC Hausa cewa tunda misalin karfe 1 na daren jiya ake jin karar harbe-harbe da kuma karar abubuwa masu fashewa. Yace ana ta harbe-harbe a wani sansanin sojoji a birnin na Yemen da kuma kusa da filin jirgin saman kasar. Mazauna birnin sun ce har zuwa wayewar garin yau Asabar ana ci gaba da jin karar harbe-harben a sassa daban-daban na birnin. A shekarar 2023 ne sojoji suka kwace mulki a Niger, inda suka hamɓarar da gwamnatin da ta gabata ta Muhammad Bazoum, kuma tun lokacin Niger ke fama da hare-hare na mayaka masu alaka da Al-Qaida da kuma ISIS. Juyin mulkin da aka samu ya sanya kasar ta raba gari da kasashen yamma, yayin da ta mayar da hankali wajen ƙarfafa alakar ta da kasar Rasha. Niger da sauran makotanta kamar Burkina Faso da Mali sun fita daga kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS inda suka samar da kungiyar su ta kashin kansu a yankin Sahel ta AES. To a Iran kuma jagoran Jamhuriyar Musulunci ta kasar Mujtaba Khamenei ya bayyana goyen bayan sa ga gwamnatin shugaba Masoud Pezeshkian tare da yin kira da a guji kalaman da za su iya karya kwarin gwiwar jama'a ko kuma rashin nuna kishin kasa ko yaya suke a wani sako da aka wallafa a kafafan sada labarai na kasar a ranar Juma'a ta jiya Khamenei ya ce duk wani abu da zai iya kawo illa ga hadin kan al'ummar kasa ya kamata a kyale shi yace kalaman da za su raunana gwiwar al'umma har su ji ba sa san kasar Iran daga yanzu sun haramta Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da wata babbar yarjejeniya tsakanin Amurka da Venezuela wadda ta shafi sarrafa wani kaso mafi tsoka na albarkatun danyen man fetur din kasar. Trump ya ce yarjejeniya za ta baiwa Amurka ikon rinjaye kan sama da ganga miliyan 65 a matatun albarkatun kasar na Venezuela yana bayyana ta a matsayin yarjejeniya mafi girma a tarihin duniya da Amurka ta sanya hannu da wata kasa a cewar Trump yarjejeniya za ta kuma jawo kusan dala miliyan 100 na zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu don farfado da harkar man fetur a Venezuela Shugaban rukon kwariya ta Venezuela Dilsy Dussopt ta tabbatar da yarjejeniyar tana mai cewa za ta taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar To duka iyakacin labarin kenan a wannan safiya sai dai kafin ne sallama kun ji cewa kasar Amurka ta yi kirarin cewa Najeriya na samun gagarumin ci gaba a yaki da ta'addanci da matsalolin tsaro sannan liktocin Najeriya sun ce suna kaunar su zauna a kasar nan amma ba su da zabi illa su bar Najeriya zuwa kasashen waje domin samun aiki mai inganci ɗan Najeriya kuwa sun ce sun kasa kunnuwa domin jin abin da ƴan siyasa za su zo musu da shi a yakin neman zabe a jihohin su a shekarar 2027 da zabe ke ƙara karatowa an haramta furta duk wata kalma ta rashin nuna kishin kasa a kasar Iran sakon hikimar mu na wannan safiya ko rana na cewa zabe ba lokaci ne na hayaniya ba lokaci ne na tambayar makomar kasa kada masu saura wato kada mu saurari wanda yafi zagin abokan hamayya mu saurari wanda yafi bayyana yadda zai magance matsalolin da al'umma suke fama da su a shekarar 2027 mu tambaye ƴan takara me za ku yi ta yaya za ku yi kuma yaushe za ku yi kasa bata ginuwa da alƙawari kawai sai da gaskiya da tsari da kuma aiki a aikace Allah ya ba mu shugabanni masu kishin ci gaban mu da kasar mu baki daya amin Iyakacin labarin kenan a madadin Najib Abdullahi da Zahardin Munir Jaoji da suka sara da ku ni tukur S tukur da na karanto nake cewa a ci gaba da saurari lafiya
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin jewa ma zan dafa wani abu da duk sansa amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da mayi
3: a sarrafa magista daga tafashin waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samfar a shigo

Ya fani da Sharaton a

0: zuwa Adetse Muntakuta.
1: Ina tafi amma da maskar Bahadaji daga san nake yanzu.
0: Habba Alhaji Abdullah har yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abubakar Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
1: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan.
0: To an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa da yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina.
1: Dakata Ali Kabiru, ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
0: Yayi kyau, ayyukan mallaka gidaje a gwamnati, shaguna da kantuna, kamfanoni da masana'antu, gidajen mai, manyan motocin daukar kaya da kanana, makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji.
1: Dan taimaka gwamnatin Abun Kanawa
0: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kuɗaɗen haraji ta jihar Kano.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abokin jewa ma zan dafa wani abu da duk sun amincewa. Wato da fadatar shinkafa na musamman tare da magi.
3: A sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi sa, ina da

kyau ne abu kaza mara kyau ne in ya aje addini gefe guda to zai zanto bai da wani ma'auni da zai iya gane cewa abu kaza mai kyau ne saboda kowa zai samarwa da kansa ma'auni ne na auna abin da yake da kyau da abin da ba shi da kyau sai ya zanto mutane suna su aikata san zuciyarsu kuma zuciyarsu tana nuna musu abin da suke yi mai kyau ne in ka ce musu bai da kyau kuma ya zanto ba ka da wani ma'auni da zaka gaya musu wannan abin da suka aikata idan aka dora shi akan wannan ma'auni bai da kyau ya zanto ba ka da wannan wanda shine kuma addini to ba kuma abin da zaka iya cewa mutum bai da kyau yayin da Hitler yanda ƴan sauran ƴan uwansa ƴan Nazi suka dauki kudirin tayar da yaki dan su kashe dukkan wasu abokan habayyarsu su mallaki duniya a lokacin da suke wannan tunani da Hitler da masu kokarin yin wannan aiki duka suna ganin abin da su yi mai kyau ne ba wani cikin su wanda yake ganin mummunan abu yake yana ganin abu ne mai kyau kuma shine zai kawo wa kasar su ci gaba shine zai sa kasar Jamus ta mamaye ko ina a duniya su zanto kuma magana su ita ce a bar sauraro abinda suke yi ba sa ganin cewa abinda suke yi ba mai kyau bane da me zaka iya gamsar da su cewa abinda suke yi mai bare kyau ne gashi dai kisa ne na kare dangi da suke wa sauran abokan habayyarsu babu wani abinda zaka dora shi a sikeli zaka dora babu wani sikeli zaka dora wannan aikin nasu ya bayyana abu ne mara kyau sai addini idan kawai a tsabar kwakwalwar hankali zaka dora shi to su ma da hankalinsu suka yi aiki yadda kake mutum mai hankali haka su ma suke mutane masu hankali tunaninsu saboda haka da hankalinsu ne suka kai ga wannan don haka hankalinka bai kamata ya zanto ya danna nasu ba ko shi zai hukunta hankalinsu kaga ashe addini ne kadai zai samar wa dan adam mafita wajen tabbatar masa da abu kaza mai kyau ne amma sabara suke mara kyau ne lokacin da Yahudawa suka fito da tsarin riba a bayar da bashi suka mai da shi kuma tsari na duniya wanda har yau har zuwa gobe duniya tana wayo wayo da wannan tsarin amma kuma lokacin da suka kawo ayi tunaninsu abu ne mai kyau domin suna ganin cewa shi ne zai tabbatar musu da samun wato kazamamman arziki da kuma za su iya juya duniya da wannan arziki kuma idan ba hakan suka yi ba to ba za su iya mallake komai na duniya ba saboda haka tunaninsu na mutane da hankalinsu na mutane ya wasu wannan da haka kai da kake ganin bai maka ba ba ka da iko ka hukunta nasu tunanin da naka tunanin don kai mutum ne su ma mutane ne ashe babu wani abu guda ɗaya da za a ɗora abin a sikelinsa ya fitar maka da abu mai kyau da mara kyau sai addini saboda shi ne rariya wanda da shi ne ake auna abubuwa masu kyau wanda ko da mutum ya fita daga tsarin hankali ɗin yana kuma zaton akan hankalin yake to addini ne zai dada shi kan hankalin hayyacinsa don haka addini shi ne yake shiryar da mutane zuwa ga abin da ya fi zama daidai a cikin dukkan al'amura na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam addini musulunci shi ne addinin da zai fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske duhu na jahilci duhu na kafirci duhu na munafirci duhu na san zuciya ya kai su zuwa ga haske na imani haske na ilimi haske ainihin na adalci kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratal azizil hamid Allah ce littafi ne da muka saukar maka domin ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske da izinin Ubangijinsu zuwa ga tafarkin Allah mabuwayi shaibu saboda haka addini shi ne ma'aunin da yake wato shi ne ita ce hanya ɗaya tilo wacce take fitar da mutum daga duhun jahilci zuwa ga haske addini shi ne wani abu wanda zai yaƙi cututtuka na zuciya zai yaƙi cututtuka na zuciya cutar girman kai da jin cewa mutum ya rika rena

0: wani abu na jinsin sa yana ganin shine yafi shine addini shine zai cire masa wannan cutar addini shine zai cire masa cuta na san zuciya da ya rika yin tunani kawai dan maslahar kansa ba zai yi tunani dan maslahar al'umma ba ya zanto kawai tunaninsa mai zai gina kansa da wanda yake so sannan koda kuwa saura za su cutu addini shi kadai ne zai iya cire ma mutum wannan san zuciyar haka nan addini shi ne yake sawa mutum daidaito yayin da yake farin ciki ko yake bakin ciki a farin ciki da bakin ciki sifofi ne daga cikin sifofin dan adam akwai wani lokacin da za su yi yawa yayin da suka yi yawa kuma za su iya kaiwa zuwa ga wani abin da yake mara dadi to addini shi yake sawa mutum linzami game da abin da ya shafi fushinsa in yayi fushi to kada yayi kaza kada yayi kaza kada yayi kaza ba a yarje masa ba a dalilin fushi yayi kaza ko yayi kaza ko yayi kaza addini ne zai masa wannan linzami addinin musulunci shine ya bawa dan adam darajarsa ya fifita shi akan sauran abubuwa da suke samammu duniya cike take da abubuwa samammu akwai banda mu mutane akwai dabbobi akwai itatuwa akwai kwari akwai sauran abubuwan da dan adam yake ganin su gasu nan akwai su a bayan kasa yadda yake samammi haka nan dabba take samammiya haka nan kwari suke samammu haka nan tsuntsaye suke samammu haka nan bishiyoyi da sauran duwatsu da sauran halittu duk suke samammu menene zai fifita samuwar dan adam akan ta dabba wato dan adam ya rika ganin shi wata halitta ce mai kima fiye da halittar dabba babu abinda zai bashi wannan daraja sai addini addini shine ya ba wa dan adam daraja walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dinin musulunci shine ya karrama dan adam ya bashi daraja akan da yawa daga cikin abin da Allah ya samar a bayan kasa idan dan adam ya aje addini a gefe to da shi da dabba ba su da bambanci rayuwarsa da ta rayuwar kare da ta biri da ta mage ba bambanci yadda suke yadda yake halitta mai rai haka su ma suke halittu masu rai yadda yake halitta mai bukata haka su ma suke halittu ne masu bukata yadda yake son ya rayu haka su ma suke son sa rayu mai zai fifita shi akan su zai zanto ba shi da wata kima fiye da tasu addini shi kadai ne zai ba wa dan adam wata daraja ya fifita shi akan sauran halittu ba da komai ya fifita shi ba ba wai da magana ba kamar yadda suke gani al insan hayawanun natiq wani abu ne mai rai da yake iya magana a ba wai wannan kadai shi ya fifita shi ba aya ya fifita shi ne da addini shine kadai yake da wani abu sunan shi addini dan ba ba ta da wani abu sunan shi addini a rayuwarta tsuntsaye ba su da wani abu sunan su addini a rayuwarsu kwari ba su da wani abu sunan shi addini a rayuwarsu amma dan adam shi yake da wannan yasa ba inda zaka je a duniya kaga dan adam yana rayuwa baka ga an ware wani wuri an ce wannan gurin bautar su bane ko mai kyau ne ko mara kyau saboda shi kadai ne yake da wannan haja din yake da wannan bukata din saboda haka ba wani dan adam da ba wani kusure dan adam ya taba tafkawa a rayuwarsa kamar lokacin da zai ce baya da bukatar addini yayin da ya fito ya ce baya da bukatar addini to a lokacin kuma sai ya mai da kansa shi ma Allah ne to kaga nan ma wani addini ne ya tsoro ya mai da shi ita kanta insan din wato shi human din sai ya koma shi ma Allah ne ya zama da shi ne zai sarrafa komai da kansa shi zai yi komai shi zai halatta shi zai haramta shi zai ce abu kaza mai kyau ne shi zai ce ba shi da kyau shi zai ce kaza shi shikenan wannan ita ce uluhiyar ita ce rububiyar to dai ya ba wa kansa kaga a lokacin da yake cewa ba addini a lokacin kuma ne ya tsuro da wani sabon addinin wanda shi kuma ya fi kowane ma addini karkacewa daga fitira daga tunani mai kyau da yayin da dan adam zai allantar da kansa zai mai da kansa shine mai halattawa, mai haramtawa, mai bayarwa, mai hanawa, mai kyautatawa, mai munanawa. To a lokacin kuma inda ana ganin wanda za su ɗauki alloli daban-daban sun saba wa hankali, to yanzu ɗan adam shi ya mai da kowa ma da kowa Allah ne, wanda wannan shi ya fi komai muni. Saboda haka babu abin da zai saisaita rayuwa irin yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccin ɗan adam, kuma shi ya san me ɗan adam yake buƙata, kuma shi ne zai gaya maka me ya kamata ka yi a duk wani yanayi da kake ciki. Wannan shi ne kaɗai zai gyara ɗan adam, kuma shi ne zai cire son zuciya da san rai da yin babakire da yin abinda mutum ya ga dama da zalunci, yayin da ya zama akwai wata sulta, akwai wata power wacce ita ce ta ƙuluruwa, wadda ba ta da buƙata a gurin kowa, ita ce kowa yake da buƙata a gurinta, ba ta tsaron kowa sai dai ita a ji tsoronta, ba ta ganin kwarjinin kowa sai dai kowa ya ga kwarjininta. A samu wannan power ɗin, a samu wannan ƙarfin, to a lokacin ne za a samu daidaito a ƙasa. Amma idan kowa zai ji cewa shi kowa ne, shi komai ne, ya isa, to a lokacin ne za a samu conflict, a lokacin ne za a samu hargitsi da hatsaniya da san zuciya, don kowa zai riƙa yin abin da zai riƙa yi don maslahar kansa. A yau idan muka dubi humanity, ɗan adam da yadda yake rayuwa, yayin da ya aje addini a gefe, sai ya zanto rayuwarsa ta fita kowane lokaci gurɓacewa, domin babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa, babu yarda da juna, babu amana, babu gaskiya. Kowane abu mutum yake yi yana yi ne saboda maslahar kansa, menene zai samu, menene yake buƙata a cikin wannan abu. Kowane abu mutum zai yi babu duba da babu maganar adalci, babu maganar gaskiya, babu maganar amana. Ya zamana wannan trend ɗin a duniya yanzu shi yake hukunta duniya. Saboda haka kana ganin ƙarya ɓaro-ɓaro, amma ta zama ita ce doka, da kuma za a nemi kowa da kowa ya zo ya yarda da wannan ƙaryar a matsayin doka ce da za ta gudanar da rayuwarsa. Yana ya kiyaso haka zai yarda ya karɓi wannan dokar, a yi ta tafiya a kan haka. A yau in ka ɗauki fuskar tattalin arziki, in ka ɗauki sha'anin riba, riban nan duka masu hankali sun yi ittifaƙi a kan cewa cutar da ɗan adam take, ba taimakonsa take. Ba wata ƙasa, ba wani mutum a duniya da yake da hankali da zai ce riba taimaka musu take, babu shi. Sai dai ya ce riba wani abu ce da take kashe tattalin arziki, take kashe rayuwar al'umma. Duka duba duk ƙasar da bashi yayi yawa a kanta na riba, ci gaba take ko ba take. Duk wani ɗan kasuwa da aka ce riba ta yi yawa a cikin harkar kasuwancinsa, ta mamaye masa dukiya, baya yake ci ba gaba yake ci ba, ɗan taki kaɗan sai ka ji ya dawo da shi da wanda bai taɓa mallaka komai ba a duniya ɗaya suke. Har gara wanda bai taɓa mallaka ba, watakila bai taɓa shiga wannan duniyar ba, bai ta riga ta lalata masa zuciya da tunaninsa ba, don haka yana cikin zaman lafiyarsa. Saɓanin wanda ya shiga kuma aka fito da shi da ƙarfi rana tsaka. Saboda haka kaga ƙarya ce, ɓarna ce, amma kuma duk haka an haƙura ta zama doka, a ko'ina za a yi mu'amala da ita, za a yi mu'amala da ita ce, za a ce ana taimake ka, a yayin da ka san cewa an ƙara zara ka cikin rami. Kullum aka ce an ciwo bashi a ƙasa, ‘yan ƙasa kuka suke yi cewa an ciwo musu bashi, an ciwo musu bashi. Inda alheri ne kamata su dara su yi murna cewa an samo musu alheri, amma da yake kowa ya san me yake biyo bayan ba sussukan riba, kowa kuka yake da wannan. To amma kuma lokacin da za a ɗauka a ba wa ƙasa cewa ake an taimake ta, har ma kafin a bata sai an mata wasu sharuɗa, sai ta cika sharuɗan, ana iya ja mata ma aji kafin a bata, duk da gashi cutar da ita za a yi. Mutumin da za a ɗauki guba ne a bashi, amma ya karɓa yana godiya, ana cewa an taimake shi da wani abin da zai kai cikinsa. To haka duniyar. Wannan misali ne guda ɗaya daga cikin misalan yadda ƙarya da rashin gaskiya da rashin tunani suka zama su ne dokoki a duniya waɗanda su ake bi. Tsare-tsaren da aka kawo na siyasa, zamantakewa, da yawa daga cikin tsare-tsaren nan duka masu hankali sun san cewa akwai cutarwa a ciki, amma sun zama doka. haka kuma dan Adam ya karbe su ba ko dan komai ba saboda ya aje addini. Daman da zarar ya zo da abin ka kawo rugarar addini zai ce maka kaga mu ba magana addini ake maka aje addini ake saboda addini ba zai taɓa tafiya da wannan kwama chalar ba zai taɓa tafiya akan layi guda ba. Yau in ana maganar harkar siyasa farko sai a tashi a ce maka farko abin da za a gaya maka to ba ruwanmu da addini mu a daina shigo da addini a cikin harkar siyasa ba dan kuma saboda shi addini da dokokinsa wanda ba dan Adam ne ya tsara su ba Allah subhanahu wataala shi ya tsara su ba za su taba yadda wato waɗannan dokoki su tafi tare da dokokin da ake tsarawa a harkar siyasa ba saboda haka sai ya zanto in dai har ana so a tafi yadda siyasar a yadda take to sai an ajiye abinda addini yake faɗa addini yana cewa ka zama mai gaskiya ka zama mai riƙon amana ka zama mai girmama na gaba ka zama mai yin magana mai daɗi ululin nasi husna ku gaya mutane magana mai daɗi ka zama mai cika alkawari idan ka yi ka zama mai tsantseni ka zama mai kiyaye haƙoƙin mutane in yi shigo hannunka kada ka yi duk addini zai ta faɗar wannan a siyasa da mulki na zamani waɗannan abubuwa za su kawo siyasa ne cikas ka zo ka ce a zama mutum mai gaskiya wato in zai faɗi ya faɗi gaskiya to a siyasa in kana faɗar gaskiya kai za ka kwana a ciki saboda haka yau ka faɗi magana gobin ka ga dama ma ka zo ka ce baka faɗa ba duk duniya kuma ta ji ko ka ce kai ba haka kake nufi ba ka zo kai wata magana gobin ka zo ka faɗi akasinta tamaman jiya ka faɗi wata magana ta yi gabas yanzu kuma ka faɗi wata magana ta yi yamma jiyan nan kai ne kake maganar cikin hankalinka ba wai a cikin maye kake ba ko cikin wani yanayi na barazana a yau ma haka kake cikin hankalinka cikakke ba barazana amma ko maganganunka sun yi hannun riga kuma haka za a ci gaba da tafiya da kai a matsayin ƙwararren ɗan siyasa ba za a taɓa ganin cewa kana yin magana kana warware kanka ba yau ka yi alkawari gobe ka saba a ci gaba da ganinka a matsayin ɗan siyasa yana daga cikin rukunan siyasa cewa ɗan siyasa kai ya zanto mai yin alkawari yana cikawa duk mutumin da ya zanto zai riƙa alkawari yana cika to ba ɗan siyasa ba ne ƙwararre domin ba zai taɓa yin galaba akan abokan gabansa ba saboda za su zo su yi alkawarin da ya fi nashi kuma ƙarshe shi za a kayar yashi su kuma su yi nasara to irin waɗannan abubuwa su ne suke sawa a aje addini gefe saboda harkar humanity ta samu tarwa saboda haka idan har muna son abubuwa musu gyaru to dole ne mu dawo mu yadda cewa addini shine kan gaba kuma shine kashin bayan saisaita kowane irin abu in ya lalace idan ba haka ba to za mu ci gaba da rayuwa cikin rudani da har ma gagiya tunda ba mu taba ganin wata al'umma da ta warware matsalolinta ta irin wannan hanyar ba sai dai ta shiga cikin matsaloli kuma ta jefa wasu cikin irin wannan matsala Allah ka sa mu gane
1: to amin malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa da malam ya gabatar da jan hankali da nasiha sai ku biyo mu domin fara karanto tambayoyin dan jin amsoshin su daga bakin malam akar makallau mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin neman ruwa a wajen wani mutum wanda ba musulmi ba domin yin alwala da shi
0: babu komai shi ruwa wanda ya shiga hannun wanda ba musulmi ba ai ba yana nufin shikenan ya zama ba mai tsarki ba bai tafi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fita yaki zo sun yi da sansani aka rasa ruwa aka aika wasu su je su nemo ruwa sai suka samu wata mata mushrika tana dauke da salka guda biyu ta ruwa suka sako ta a gaba aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan salka guda biyu ta ruwa ka bude ta duk wanda yake wannan wurin suka yi alwala suka yi ruwan sha suka shayar da dabbobin su kuma aka dauki wannan salka da ruwan ta cikakke aka ba matan nan ta tafi wanda wannan abin da ta gani na mu'jiza ta je ta gaya mutanen ta ce yasa da yawa daga cikin mutanen ta masu musulunta aka ga mai bulugul marab ya takaita hadisi ne dogo ce inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika to annabi da sahabban sa sun yi alwala daga ruwan salkar wata mata mushrika. Saboda haka dan mutum ba musulmi bane yana sai da ruwa ko yana da ruwa kana bukatar ruwa ya taimaka maka da shi dai alwala luka tai.
1: To malam ne wannan tambaya kuma cewa yake shin mutum zai iya yin kowace irin addu'a a tahiya ta farko da kuma tahiya ta ƙarshe?
0: Addu'a ana yin ta a tahiyar ƙarshe. Tahiyar farko ya tahiya da tashahhud, ya tashahhud din shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadan rasulullah. Ya nan zaka dakata sai ka miƙe ka ci gaba da raka'a ta uku da ta hudu. In sallah mai raka'a hudu ce kenan, mai raka'a uku ce ka kawo raka'a ta ƙarshe kamar maghrib. To iya nan zaka tsaya a tahiyar farko, sannan a tahiya ta biyu shine zaka ƙara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan kayi salati annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa yatakhayyar min ad-du'a ya'jabahu wa summa liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a. Sannan mutum ya zaba addu'ar da yaga dama, addu'ar da tafi bashi sha'awa sai yayi. Saboda haka ana yi ne a tahiyar tahiya ta biyu. Yadda idan sallah ce mai raka'a biyu kaga tahiyarta ta farko din ita ce ta ƙarshe din, to shi anan duk za ka yi komai.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin addu'ar da ake yi bayan an gama tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a yi sallama?
0: Wannan dai yana cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama, ba wai wajibi ne, duk cewa akwai daga cikin malaman da suka wajabta shi saboda umarnin da aka ce summa liyatakhayyar min ad-du'a. Haka nan shi ma salati akwai wanda suka kamar Shafi'iyya suna wajabta salati, suna ganin idan mutum bai yi ba a tahiya ta biyu to ya bar wajibi a cikin wajiban sallah, ba dai ba zai bata sallar sa ba ko da su ma a gurin su la iyaka, dai ya bar wajibin da zai masa sujudu sahwi. Amma a gurin jumhur ba wajibi bane, sunna ce. Idan mutum ya yi to ya yi abin da zai sawa abin nan sallar sa kamala, idan bai yi ba kuma ba wani abu a kansa.
1: To akramakallahu, wannan tambaya cewa take idan mutum yana azumi sai maziyi ya fito masa, menene hukuncin azumin sa?
0: A wurin jumhurin malamai, wato mafiya yawan malamai, mazhabar Abu Hanifa da mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Hanabila, sun tafi akan cewa fitar maniyyi ta kowace irin hanya, wato ta hanyar tunani ko ta hanyar wasa, ta hanyar sumba, ba zai karyawa mutum azumin sa ba. Duk da cewa idan yayi wani abu na wato na sha'awa da gangan maniyyi ya fita, bai yi abu mai kyau ba, wato yayi abin da bai dace ba, amma ba zai karya azumin sa ba. Yayin da su malikiya suke ganin idan har ya kakalo abin ta hanyar sha'awa ko ta hanyar ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta ko ya zauna ya yi ta tunanin abubuwan da za su tayar masa da sha'awa, to suna ganin cewa azuminsa ya kare. Zai biya wannan azumin guda ɗaya amma babu kafara. Zai biya abin da ya karya na azuminsa amma babu kafara, kamar a ce ya kusanci iyalinsa, wanda wannan akwai kafara bil ijma. To su sun rabe tsakanin wannan da wannan. Amma dai magana mafi inganci ita ce maganar jumhur, domin karyewar azumi wani abu ne da baya iya tabbata sai da nassi. Kamar yadda azumin yana tabbata ne da nassi, to haka ne ta karyewar azumi, in ba nassi ne ya nuna karyewar azumin ba, to cewa azumin mutum ya kare haka kawai abu ne wanda yana buƙatar dalili wanda yake sarihi, ƙarara ya nuna azumin ya kare wanda babu shi. Abinda ya zo a karewar azumin shi ne fitar mani, amma da waje da waze wanda baya nuna azumin ya kare. Sai dai idan mutum ya zauna yana tunanin abu na sha'awa bayan yana azumi, ko ya yi abin da zai jawo masa sha'awa yana azumi har ba zai fito, to wannan ya aikata abin da ba daidai ba, amma ba za a ce azumin sa ya kare ba. Wannan ita maganar ita ce ta faraji da firin jayi, kuma ita ce maganar mafi yawan malamai. Na'am.
1: To akramakallahu, ne wannan tambaya yake cewa idan mutum yazo ya tarar ana sallar jana'iza an riga an yi kabbara ta farko ko ta biyu daga wacce kabbara zai shiga cikin sallar
0: eh abin da ya fara da shi shine shine farkon kabbararsa abin da yazo ya samu shine farkon kabbararsa kuma bayan an liman ya gama shi ma zai kammala abin da ya rage masa yayi kabbara yazo ya samu liman yayi kabbara ta hudu shi sai kabbara ta farko to sai karanta Fatiha ne dan liman yayi sallama shi kuma zai kabbara yayi salati sannan yayi kabbara yayi addu'a sannan kuma yayi kabbara yayi sallama
1: wannan tambaya cewa take nayi tafiya daga Jigawa zuwa Kano lokacin dawowa kusan karfe 1 na rana ne sai na hada azhar da la'asar saboda ina ganin idan na dawo gida lokacin la'asar zai shin abin da nayi ya inganta
0: na'am babu komai shi matafi an masa sauki na yayi kasaro wato ya rage salloli masu raka'o'i hudu ya bai da su raka'a biyu sannan an masa saukin ya hada salloli masu haduwa guda biyu a lokacin ɗaya daga cikin su wato ya hada azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikin su ko ya hada magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su an ba shi waɗannan damammaki yayin da yake matafi kamar yadda aka ba shi damar yayi shafa akan hufi tsawon yini uku da dare da ladiran su duk wannan sauki da aka yi matafi saboda haka zai iya yi ko da zai dawo gida lokacin sallar ɗaya bai fita ba tunda lokacin da ya hada su din lokaci ne da aka ba shi damar yayi din saboda haka in yayi to ya zulma sa ta riga ta dawo finta daga wannan ibadar saboda haka babu komai zai iya hadawa
1: to malam wata tambayar mai kama da wannan yace na kasance cikin tafiya sai lokacin sallar azhar ya same ni a hanya amma ban samu damar tsayawa nayi sallar kasar ba na dawo gida lokacin la'asar ta dala shin zan iya yin azhar raka'a biyu ne ko kuma zan cika ta raka'a hudu
0: duk sallar da ta kubuce maka kana bayar da ita ne kamar yadda take a lokacin da ta wajaba akan ka duk wata sallar da ta kubuce maka ka tashi mai yadda ita wato qara'inta kana qara'inta ne kamar yadda take lokacin da ta wajaba akan ka abinda ake nufi yanzu da a ce kana gida lokacin azhar yayi baka yi ba har lokacin azhar ya wuce sannan ka yi tafiya ka je la'asar ta yi in ka tashi za ka yi dai har azhar din ta kama ka a nan cikin gari kuma har ta fita a cikin gari wato ta zama bashi a kanka a cikin gari ba ka fita ba yayin da ka je inda za ka je to ita azhar za ka yi ta ne cikakkiya saboda ta wajaba a kanka ne lokacin da kake halin zaman gida mutum da ya yi bacci bai samu yin wata sallah ba misali ya yi bacci bai sallar isha'i ba da sassafe kuma bayan asuba ya kama yin tafiya to in ya tashi ya tuno da sallar da bai yi ba ko ya manta ko ya yi bacci sannan daga baya ya tuno ai bai sallah kaza ba a halin kuma tafiya yanzu yake amma lokacin da ita waccan sallar take kansa alhalin gida ne ta hau kansa har ta fita yana gida wannan in ya tashi zai rama ta ne kamar yadda ke zai yi ta a lokacin da ta wajaba a kansa haka nan idan a halin tafiya sallah ta wajaba a kansa bai yi ta ba kuma har ya fita ta fita a cikin wannan lokacin yana halin tafiya in ya zo rama ta a gida zai yi ta ne kamar yadda take a halin tafiya to kamar shi wannan mai tambayar da azhar ta kama shi har ta fita bai yi ta a halin tafiya ba sannan da ya zo gida kuma la'asar ta yi sai ya sallaci la'asar wato sai ya sallaci azhar sallar matafi sai kuma ya sallaci la'asar sallar mai zaman gida wannan shine hukuncin
1: to wannan tambaya kuma yake cewa ina kasuwanci tare da dan uwana a baya na taba daukar wasu kudin sa ba tare da ya sani ba yanzu ya rasu shin zan iya amfani da waɗannan kudin wajen hidimar gidansa da niyyar mayar masa da haƙƙin sa tunda shine yake kula da gidan a lokacin da yake raye
0: ba za ka yi hidima da kudin a gidansa ba ka sarrafa masa su bayan rasuwarsa dan yanzu bayan rasuwarsa sun zama na magadansa kuma su baka izinin ka sarrafa shi ba ka sarrafa dukiyar da take hannunka ta mahaifinsu dole ta koma zuwa ga magada domin gado ya hau kanta kuma gado ana raba shi ne kowa a bashi kuma kusan gurgurdan kasan da aka ce a bashi shari'a ta ce a bashi in ka sarrafa ta a gida baka ba ta sama ba a raba ta ba kenan kaga da farko dai kai abu kai sarrafi da dukiyar da mai ita bai baka izinin kai sarrafi da ita ba sannan na biyu abinda aka sani na raban gado shine kowa yana da kasan sa inda maza da mata da zakari misal hazil unsay namiji ya dauka su biyu mace ta dauka su daya idan akwai matar sa da ya bari da yaya zana da daya bisa takwas a cikin wannan dukiyar haka nan idan yana da iyaye su wasu da kasan su to in ka zo kai sarrafa ta a cikin gida ina wannan kasan yake kaga wata kila ma wani wanda ba ya da haƙƙi ma a ciki ma shi ma zai ci to bai halatta ka ce bari ka kashe masa ita a cikin gudanar da gidansa ba a'a dole ka mai da ita ga magada a sa ta cikin dukiyar gado a yi raba ta kamar yadda shari'a ta ce a raba ta
1: mai wannan tambaya yake cewa an yi tambaya game da leda mai guda 80 da mai guda 100 mai guda 80 ana sayar da ita 550 yayin da mai guda 100 ake sayar da ita wato 590 idan aka cire guda 20 daga mai guda 100 sannan a sayar da sauran a farashi mai guda 80 shin hakan ya halatta
0: ya danganta da ken leader ta yiwu wadda take da adadin kadan ta fi kyau akan wadda take zuwa da adadi da yawa ban san ya suke ba idan har akwai bambanci a yadda suke wato wadda take zuwa mai guda 80 ta fi kyau ko ta fi inganci akan wacce za ta zo a mai guda 100 to bai halatta ka cire 20 a mai guda 100 ba ka sayar da ita akan mai guda 80 ce saboda shi wanda zai sayi mai guda 80 ya sayi ta ne akan cewa ta ita ce mai kyan saboda ita ce take zuwa 80 kai kuma nan ka haince shi mai 100 ce ka cire 20 a ciki amma idan abu iri ɗaya ne duk darajarsa ɗaya watakila kamfani ɗaya ne bakinsu saboda haka ba wani bambanci don ka cire don ka sai da mai 80 da mai 100 da wadda take mai 100 ka cire 20 adadin kawai ake dubawa wannan babu komai amma ka yi masa wannan irin dungushe alhalin shi ya san cewa mai guda 100 din nan kenta kwalitin ta bai kai mai guda 80 ba ka cire 20 ko ka gaya masa ba ka gaya masa ga shi 80 ce amma fa wacce mai 100 ce da ce 20 wannan ya gaya ma zai tsaya haka shikenan amma ka ba shi ita haka to bai halatta ba saboda haka sai idan ya zanto abu ɗaya ne ba wani bambanci kuma yadda mutane suke son mai 100 din haka suke son mai 80 din duka ba su da wani fifita ɗaya akan ɗaya to wannan babu komai dan kai wannan
1: mai wannan tambaya yake cewa ina zaune tare da wasu mutane a gida wani lokaci na kan ɗauki kayan abincinsu kamar albasa in yi amfani da su kafin in saya amma ban mayar da abin da na ɗauka ba shin ya hukuncin haka
0: dai ku abin da zaka ɗauka ba tare da an baka ba ina ga ya kamata kai ma ka fahimci cewa ba daidai kai ba duk wani abu ko mun kankanta sa indai na wani ne ba kuma abu ne wanda a ɗabi'a a urfi daman tare kuke amfani da shi ba wato akwai abubuwan da a urfi wato a al'adance don an haɗa abu guda ana amfani da shi duk babu wani abu da yake biyo baya kamar misali a ce matafiya su haɗa guzurinsu abincinsu a guri guda wanda dai yake jin yunwa ya je iba shi kaga wannan babu wani abu don an je an iba an ci saboda daman a al'adance an yarda cewa in aka haɗa abu guri guda kowa da yake buƙata zai ci amma in kowa yana da nashi kamar yadda tambayar ka take nunawa nasu ne naka ne ina cewa in babu naka ya ƙare kaga naka ne ba haɗai kuke abubuwa ba ba halatta ka ɗauki wani abu nasu ba tare da sun baka izini ba sai dai in daman sun baka izini a saki suka ce ga abin nan duk sanda kake buƙata ka ɗauka shi kenan wannan izinin na farko ya isa ba sai ka nemi izinin su duk sanda ka zo ɗauka ba amma in babu wannan izinin sakakke haka kawai dai ka riƙa ɗauka ba su sani ba ba tare da izinin su ba, wajibi ne ka bayar musu abin da ka dauka ko ka nemi su yafe maka.
1: To malam ne, wannan tambaya yake cewa ina gudanar da kasuwanci a cikin mutanen da ba musulmi ba, saboda shagon da nake kasuwancin yana dan nisa da masallaci. Wani lokaci ina yin sallah a cikin shagon, sai wasu daga cikin su tsaya suna kallo, wasu ma su yi kokari yi min magana yayin da nake sallah. Shin sallar da nake yi a irin wannan yanayi ta inganta?
0: Are dai bane, in dai har zaka iya zuwa masallaci ka rufe shagon naka ka je kai sallah cikin yan uwanka, wannan sallah ita ce riba, ita ce ribar rayuwar taka, ba wannan kasuwancin ba. A yanzu ka fifita zama a kantinka a kan kataccen kila tana ganin zai ɗauki lokaci kafin ka je ka dawo, watakila kwastomomi za su zo ba su baka nasa saya a gurin makotanka. Gara ka haƙura da sallar jami'in, ka manta cewa ita wannan sallar ita ce mabuɗin arzikinka, ita ce mabuɗin cigabanka, ita ce mabuɗin sa'adarka baki ɗaya. Ana ce idan nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fasa'u ila zikrillahi wa dharul bay. Kuma haka sahabbai suka kasance yayin da suke kasuwanci ana ta da hada, da zarar aka kira sallah za ka guri fa yau sai kayayyakin su ne za ka ga a gurin, kowa ya tafi domin ya gabatar da sallah. Haka Abu Huraira ne ko ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na samu sahabbai haka suke, da zarar aka ce a kasuwa an kira sallah to sai ka nemi wani ɗan kasuwa a gaban kayansa ka rasa, kowa ya tafi wajen sallah. Sai ji an gama sallah kuma kowa ya dawo ya gaba da hada-hadarsa. To haka ya dace kai ma ka fifita kasuwar lahira akan kasuwar duniya, ka fifita neman abin da yake wurin Allah na sakamako akan abin da za ka samu na kasuwanci a gurin mutane.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka, nan muka kawo ƙarshen shirin na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙonninku na tambayoyi ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0700-360-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com. da shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Rubayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Sunana Mubarak Hamza Adam, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: mai girma gwamna ba za mu gaji da gyara kayan ka ba ko a saurare mu ko a yi buris ko mai san ji ba zai fado kasa sanatan tsotsayi kawu sumaila wanda tsohon gwamna Ganduje ya rika wasan kura da kai muna jin haushi ashe yafi mu gaskiya duk matsalar kabiru ga yafi kawu sumaila sau 100 a Kano ta gudu kage ya zama wajibi mu canza shi da wannan san daraja al'umma wannan rabu alhaji Yusuf Batayya
1: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Salisu soran dinki dake riga da akalar shirin halin yanzu biyo bayan wata ganawar sirri da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi da kungiyar gwamnonin wannan kasa da maraitan alamus din da ta gabata Daga bisani shugaban ya amince da daukar matakin rage tsadar sufuri wanda al'ummar kasa ke kokawa da shi tun bayan daukar matakin janye sanya tallafin man fetur da gwamnatinsa ta yi inda shugaban ya shaida cewa za su yi hakan ne karkashin wani kwamitin haɗin gwiwa wanda za a kafa tsakaninsa da gwamnonin jihohin domin samun nasarar aiwatar da shi a fadin wannan kasa Cikin wata sanarwar bayan taro da shugaba Tinubu ya wallafa a shafin sa na X ta shaida cewa gwamnatin tarayya za ta sanya jari mai yawa wajen sauya tsarin makamashin sufuri sannan za a yi amfani da tsarin nan na gwamnatin tarayya na sauya motoci daga yin amfani da man fetur zuwa amfani da makamashin CNG wanda shugaba Tinubu ya ce zuwa yanzu an samu nasarar sauya motoci sama da guda 120 daga man fetur din zuwa makamashin CNG kazalika shugaban ya ce akwai wasu kayan sauya motoci sama da guda 100 da ake shirin kammalawa yayin da ake ci gaba da fadada cibiyoyin sauya motocin game da karin wuraren da za a iya samun CNG kimanin guda 500 a fadin wannan kasa Shugaba Tinubu ya karkare da cewa ana sa ran daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekara da muke ciki. Al'ummar kasa za su iya fara cin gajiyar wannan tanadi na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatinsa ta tarayya da gwamnonin jihohi domin sauƙaƙawa al'ummar tsadar sufuri da suke koka da shi a fadin wannan kasa. Sai dai duk da wannan yunkuri da mahukuntan ke yi domin rage wa al'ummar kasa raɗaɗin mawuyacin yanayin rayuwar da suke kokawa da shi sakamakon tsare-tsaren da suke aiwatarwa watakila da nufin sake ribatar su a daidai gabar da aika sake dawowa ga talakan wanda shi ke da wukar yankan hukunci ga wanda zai ci gaba da jagorantar sa tsawon shekaru 4 masu zuwa da alama su ma ƴan hamayyar ba su kosa ba kan muradin su na ganin sun kawar da masu madafin ikon a wannan zabe da ke tafe domin kuwa a karo na gaba dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya sake fito da aniyar sa ta gyara alakar wannan kasa da makwabtanta ta fuskar diplomasiya kamar yadda a yanzu ake ganin alakar ta yi tsami hususan tsakanin Najeriya da kuma makwabtanta irin su jamhuriyar Niger ko da yake a tattaunawar da aka yi da shi an yi masa tambayar yadda zai tunkari matsalar rashin tsaron da ta dauki tsawon lokaci tana ciwa al'ummar wannan kasa tuwa a ƙwarya kamar tsawon wani lokaci yake tunanin zai magance ta
2: duk ba zai wuce kamar misali shekara guda bayan Allah yadda na daya jami'an tsaro killers mu ƙara yawan su ko mu ba su kayan aiki na biyu mu tabbatar da mu fidda makodan kuɗi domin mu ba matasa su yi sana'o'i domin yawanci wanda suke wannan abokin matasa ne me ya kawo wannan rashin sana'a rashin aikin yi to waɗannan matakai za mu dauka kuma muna ji cikin shekara daya in Allah yadda za mu yi maganin waɗannan abubuwa
3: abin da zakai game da iyakokin Najeriya fa saboda mutane suna ganin kamar suna daga cikin abubuwan da ke ta'azzara matsalar tsaron nan ana samun wa'annan bata garin suna shigowa daga ƙetare
2: zan sami yan uwa na shugabannin ECOWAS mu zauna mu yi shawara ni a nawa ra'ayi fa abin da na gani za mu yi amfani da wannan shirye da muke da shi na ECOMOC inda dukkanmu muka harhaɗa jami'an tsaronmu muka tabbatar da an samu zaman lafiya a Cote d'Ivoire an samu zaman lafiya a Sierra Leone an samu zaman lafiya a Liberia wannan idan mun haɗa ƙarfinmu kamar yadda muka haɗa ƙarfinmu a baya muka dawo da zaman lafiya kuma aka zo ana zaɓe har yanzu sun wuce mu da harkan demokradiyya ban ga dalilin da yasa Najeriya za ta ce ba za ta huda da Niger ba don an samu juyin mulki ina ruwanka da juyin mulkin da ya faru a Niger da Niger da Nigeria abu guda ne sannan don sojoji sun karɓi mulki sai ka ce kai ka sallame su daga ECOWAS baka da wannan yancin ko kadan kuma a matsayin Najeriya bai kamata a dauki matakin da aka dauka ba wannan fita daga ECOWAS da Najeriya ta sa waɗansu suka fita kamar Niger kamar su Burkina Faso da Mali zan kokarin tabbatar da mun samu fahimtar juna na dawo da cikin wannan kungiyar domin kungiyar zai kawo rashin aiki da ake fama da shi yanzu da sana'o'i da matasan mu suke tsakanin kasashen
3: kana da ƙwarin gwiwa cewa INEC za ta yi abin da ya kamata a wannan karan
2: INEC ba za ta yi abin da ya kamata ta yi ba
3: me yasa
2: domin gwamnatin ke kan gado ita ta kawo su amma mu talakawa abin da nake kokari ko nake so mu fahimtar da jama'a shine su tabbata sun fito sun yi zaɓe kuma sun kare ƙuri'ansu sun tabbatar da abin da aka zaɓa shi aka faɗa
3: shin idan ka rasa wannan zaɓen mai zuwa na shekara ta 2027 hakan na nufin cewa ka ritaya daga siyasa kenan
2: ina riga ina faɗa na ji wannan ku shine ƙarshen nema na shugabanci Allah ya bani alhamdulillah in Allah bai bani ba alhamdulillah dan ban samu ba sai in dinga ba matasa shawara
1: dan takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADC kenan Alhaji Atiku Abubakar sai dai mabiya gwamnatin jam'iyyar APC irin su alfazazi unguwa uku har yanzu suna ganin babu abin zaɓa kamar jam'iyyarsu ta APC hususan ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin wai babu yashi cikin jerin mabukatan da ke neman sahalewar al'ummar wannan ƙasa
4: azabi Malam Ibrahim Shekaru a sanata azabi Kausumaila a sanata azabi Baro Jibrin a sanata azabi Ahmad Bola Tinubu a shugaban kasa domin muslim muslim take shi zami ko mun ji wasu marasa kunya suna cin mutuncin malaman mu na ahli sunna akan sun ce ai muslim muslim in muka yi muslim muslim take ba to wa zakai saboda muna kira da ƴan Najeriya kada kuskurku zaba Atiku Abubakar domin mun ji ya ce zai dawo da wai tallafi mutumin da alƙawarin da yawa ƴan Najeriya zai siyar mu da tatan mai tun kafin yawo kuma yanzu ya shigo da wata siyasa ya ce zai dawo da tallafi mutumin da a Kano ya gama karatunsa ga School of Hygiene nan ka je ga gani bulo daya Atiku talakin Adama bai kawo ba shi ya ce ba za a ce masa malam ba za a ce masa alhaji ba sai da a ce masa mista kuma shine jagoran siyar da kadororin ƴan Najeriya lokacin da suke mulki da Obasanjo tun daga kan airport zuwa duk wasu kadarori na Najeriya bangaren wuta bangaren sufuri bangaren yau da kullun duk gaba daya kashe wutar kasar nan
5: wai saboda ya ce zai sassautawa al'umma akan kuncin rayuwar da ake ganin gwamnatin ku ta jefa su a ciki shine kake ganin cewa yayi laifi kenan
4: bayan kwanan nan ƴan Najeriya za su shiga alkhairi domin Alhaji Aminu Gurgu mai fulo ya tabbatarwa da ƴan Najeriya Ahmad Bola Tinubu zai janye tallafin nan shi sai ya riga malam masallaci ka zabu Atiku ka zabu
1: alfazazi unguwa uku kenan daga jam'iyyar APC APC da tsaffin shugabannin jam'iyyar PDP na mazaɓu 11 da suka koma cikin takarar hukumar Nasarawa ƙarƙashin jagorancin Honorable Sani Suleiman Dakata suka kaiwa Daraktan kula da allunan tallace-tallace na jihar Kano Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ziyara ofishinsa da nufin ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu inda a yayin ziyarar muka jiyo jagoran tawagar Honorable Sani Suleiman Dakatan na shaida masa cewa
6: girma diji ba dan ita siyasa tana neman haɗin gwiwa kowa da kowa tana bukatar shi ba da sai mu ce ƴan jam'iyyar APC kowa ya zauna mu za mu yi wa mai girma gwamna aiki har ya kai ga yayi nasara a 2027 tun muna jam'iyyar PDP aikin mu kenan ba dare ba rana mu shiga can mu shiga nan domin nasarar jam'iyyar muna dawowa jam'iyyar APC muka ce to ya kamata mu ninka irin aikin da muke a PDP saboda mun gane cewa jam'iyyar APC ita ce mafita ita ce iya da take kaunar cigaban Najeriya take kaunar ƴan Najeriya muka ce to ya kamata mu tego wannan runduna mu kawo gaban ka a matsayin ka na yaya uba waɗannan mutane da muka ebo mutane ne wanda suke da amana kuma duka wanda ka gari a cikin wannan forum namu zai zabi APC tun daga sama har ƙasa mai girma DG a ƙaramar hukumar nasara duk wani forum da ka gani to wallahi mu ya fara gani mun fara motsi sannan ya kwaikwaye mu ya fara motsi ba kishiyoyi bane wa shugabannin jam'iyyar APC a mun zo ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da su domin mu ga nasarar jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa idan har aka yi fasidarin dinmu a wannan jam'iyya mai albarka to aikin da za mu yi ya ninka wanda muke yi a yanzu kowa da gani a nan wajen zuciyarsa kawai yaji an ce mai girma Balaraban gwamna ya ci zabe mai girma Sardaunan Kano ya ci zabe mai girma Ahmadu Bola Tinubu ya ci zabe da sauran ƴan majalisunmu na tarayya da na jiha wannan ziyara mun zo ne mu jaddada goyen bayan mu a gare ka a matsayin ka na uba a ƙaramar hukumar nasara tun lokacin da aka ba wa DG wannan hukuma iya matasan da aka yaye musu zaman banza Allah ne yayi yawa da su
1: Rabe bakin Honorable Sani Suleiman Dakata jagoran tsaffin shugabannin jam'iyyar PDP na mazaɓu 11 ƙaramar hukumar nasarawa babu daɗewa. Daga bisani sai Darakta Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ya ɗora da shaida musu cewa ya gamsu da irin tasirin da wannan tawaga ke da shi a siyasance.
7: Ɗaya daga cikin abin da ya burge ni shine su kansu matan da suke cikin wannan tsari bayan tafka-tafkan hijabai da mayafai na duba hannayen sai na gazab-gazabgan carbi ka aka ce ƴan siyasa ne a jihar Kano na san ba sai an gaya maka daga gidan Malam Sardauna suke ba siyasar wannan gida kowa ya san siyasa ce wacce takenta shine siyasar mu
6: addini
7: to waɗannan mata kallon su kawai ya nuna maka fassarar wannan take na wannan gida duk wanda yake a siyasar jihar Kano inda

0: da muka yi cewa ga manufofin mu kuma yadda zai yi aiki da mu ko muka roki alfarma za mu shiga lungu da sako dan ganin bibiyan masu rike da madafin iko na karamar hukumar ku wato domin kasancewar jam'iyya daya mu'amala daya kuma nasarar jam'iyyar APC ake so tun daga sama har kasa wannan dalili yasa muka ziyarci shugaban jam'iyya Alhaji Rufa'i manaja ciki har da wakilcin sakataren jam'iyya Alhaji Sani Sani zawa ciki daga nan muka gabatar da manufofin kungiyar nan ya gamsu ya sa mana albarka daga nan muka ziyarci dan yare ya kasai kowa ya san irin jajircewan shi tsohon dan siyasa dattijo mai mutunci shi ma muka gabatar masa da wannan kungiya ya karbe mu hannu biye yi mana godiya kuma ya sa mana albarka daga nan muka tafi muka nemi MD na Karuta jajircewan MD wanda ya fitar da karamar hukumar ku wato kunya a idan jama'a ya rike amanar mai girma gwamna ya kuma sauke amana daidai gurgudu yana yi al'umma jihar Kano tana alfahari da shi hukumar Karuta ta samu tsaftacewa daidai gurgudu sannan bazan gushi bayan mai girma gwamna magana na titin yan sha da ta tashi daga bypass inda kai gadan nan girma gwamna mutanen yankin nan suna cikin kangi na halin haƙulai ana cikin rashin jin daɗi duba mu komai muna da buƙatuwa ruguin su da za su taimaki jam'iyyar APC
1: a gabar da Musa Dan Zari yake bayyana gamsuwa ga kamun ludayin gwamnatin su ta jam'iyyar APC sai gashi kuma matashi Salisu Boda dan jam'iyyar NDC karamar hukumar dawakin kudu na bayyana irin ta gomashin da honorable Idris A Idris mai turaren kwankwasiya ke yi wa al'ummar yankin su na tamburawa
2: godiya da nuna farin ciki na bisa abubuwan da suke faruwa a mazabin tamburawa da kuma dawakin kudu gaba daya a karkashin jagorancin honorable Idris A Idris mai turare bisa yanda kake nuna kaimi wajen yi wa matasa abubuwa daban-daban shigo da matasa da wayar musu da kai akan harkokin siyasa dawakin kudu wajen zabe mun yi kuskure daban-daban kuma yanzu muna fatan jama'ar dawakin kudu gaba daya a zo a hadu a yi tafiya tare kuma a yi gyara
3: wani irin kuskure kuka yi a dawakin
2: muna da dan majalisa honorable Mr. Fabula dawakin kudu komai ake bukata yayi amma hakan ta sa gogo kwankwasiya ta tafi da shi har ya faɗi kuma mun zo mun dauki wanda baya iya mana komai an yi an gama ba mu san an yi ba ma hasali wasu ma ba su san waye ne dan majalisar ta su ba to wannan shine kuskuren da muka tafka a dawakin kudu da warawa gaba
3: wai mun rigayi kake nufi ko kuma wanda yanzu yake kan kujera
2: wanda yanzu yake kai
3: kwanan sano da zabar da kuka yi masa tunda shi an ce magana ce ta zai karasa wa'adin wancan da ya rasu
2: shi din shi ma da ya hau ai dan majalisar jiha ne to da yake akan dan majalisar jihar ai ba abin da yi
3: duk waɗannan abubuwan da ake cewa kowace mazaba ta amfana a lokacin da yake majalisar jihar kai baka gani
2: mun ba mun gani a kasa ba tuman bukata amma yau ya hau shekara uku ya kasa yin komai babu abin ne ta buka ina da dagwayarwa da matasa ƴan uwa na kai bisa wannan jagorancin da suka bayar mu haɗu mu gyara gaba daya mu dauko honorable Hussein Nera ta wajin gudu mu tura ai majalisar jihar nan dan gyara mai gidan ruwa ko dama mu bashi hakuri mu dawo mu kuma kada ma kuri'a mu kuma koma majalisar tarayya to mun ci gaba da yi mana abubuwan alkhairi da isabai in ƙara godewa honorable Ali mai shinkafa bisa yanda yake gugurmaya a cikin garuruwan tambura da mazabin tambura gaba daya
1: a yayin da matashi Salihu Boda ke bayyana hakan sai gashi kuma honorable Bashir Shah ta kabo daga jam'iyyar APC ya shigo da mamakin jin wasu kalamai da yace tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau ya furta akan jam'iyyarsa ta APC
4: kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa da uwar jam'iyya ta jiha da ta zone ya kamata da bibiyi wannan kalamai na Malam Ibrahim Shekarau akan cewar gwamnoni 30 da ake da su ba zai yiwu a ce sun tabbatar da ci zabe a ƙasa ba muna zargin yana tare da tsohon tsarinsa da ya baro na sa'aci kai an dauke ka an baka takara saboda ana tunanin kai tsohon gwamna za ka iya cin takarar sanata to ai na zancen nan yake shin wannan abun taimakon jam'iyya ne ko kuma faɗan gaskiya ne ko kuma a'a faɗan ra'ayin ki sa muke da mu kullun wannan mutumin ba zai iya ba ga mutumin da ya dade yana harkar nan Malam Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura yake taimakon mata da matasa da dalibai da yara da marayu zaurawa amma mutumin nan yau ko ta ruwa ga gidansa ya dai baka ruwa ya baka zobo ka sha ka taho ba mutane da za su iya harkar nan dan shi dan iya APC kuma dole yanzu sai an hadu an dage an hada karfi saboda haka wannan kalamai na Malam Ibrahim Shekarau ko dai ka zo ka janye su ko kuma kujerarka da aka baka tun da lokacin canza dan takara ba a dawo da mai haƙi haƙinsa Malam Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura domin shine ko menene zai ci maki jam'iyya za a zabi jam'iyyar APC dan shi saboda haka a gaggauta karɓar kujerar Malam Ibrahim Shekarau a dawo da mai haƙi haƙinsa Malam Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura
1: ko da honorable Bashir Shah ta kabo ke mamakin jin kalaman da dan takarar su na Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC ya furta a bangare guda kuma honorable Sale Kala kawo ne ya shigo da amsa kan wasu kalamai da yace ya jiyo tsohon gwamna sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya furta akan gwamnatin sa ta jiha
5: ka dinga tunanin cewa zaka iya kafa gwamnati ko kuma zaka iya tumbuke gwamnati. Wannan siffa ce ta Ubangiji da shi kadai yake dorawa kuma shi kadai yake saukewa. Inda engineer Rabiu Musa Kwankwaso yana iya dorawa ko isauke da yanzu shine shugaban kasa ko kuma shine mataimakin shugaban kasa ko kuma yana rike da wani bangare daga cikin arewacin Najeriya. Amma har izuwa yanzu kanan ma bata gama zama taka dungurun gumba wani gurin ka cisga wani gurin wasu su cisga a arewacin Najeriya ba mazaba kwaya ɗe tak da take taka ce wannan mazabar kai zaka iya sa kansilan da yake wannan mazabar kai zaka iya cirewa amma ka zo ka ringa tunanin wai zaka nade kafar wandan ka zaka iya dawowa zaka tumbuke gwamnati sai gwamnatin Kano ta yi falle daya to lokaci alkali shi zai iya nuna mana idan zaka iya yin wannan abin da kake magana zaka yi ai zaben shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ƴan majalisar tarayya za a fara da sanatoci ko to anan gurin zaka nuna wa mutane cewa kai wane ne ya kamata engineer Rabiu Musa Kwankwaso sillar ka ya zama Peter Obi ya zama shugaban kasa a Najeriya ka zama mataimakin Peter Obi kafin sati biyu yayi ka zo a gwabza tsakanin mu da kai da gwamnatin engineer Abba Kabiru Yusuf mu ga me zaka iya yi kuma wace irin rawa zaka iya takawa didda idan kana ganin wasa kake fada yanzu a tabbatar ma da gaskiyar abin da kake fada kuma su ilimin Kano za su nuna maka cewa mulki Allah ne yake bayarwa masu kudin Kano za su nuna maka cewa Allah ne yake bayarwa ƴan siyasar Kano za su nuna maka cewa Allah ne yake bayarwa ƴan dangwala a Kano za su nuna maka cewa Allah ne yake tabbatar da mutum akan mulki ba wani mutum guda ɗaya ba amma Allah ya ba mu ido ranar kallo zaka fahimci haka in mutanen Kano sun farka
1: duk da wannan kalubale da honorable Saleh Kalakawanke aikewa tsohon gwamna sanata Rabiu Musa Kwankwaso mun karbi bakuncin shi kuma ustazi mai gaskiya daga jam'iyyar AP sun karamar hukumar bunkure wanda shi kuma ya shigo yana cewa ba zai gajiya da yi wa gwamna Abba Kabiru Yusuf kalaman gyara kayan ka irin na siyasa ba
6: ne girma gwamna ba za mu gaji da gyara kanka ba ko saurare mu ko ayi buris ko mai sanji ba zai fado kasa naji ne yana kokarin kare sanatin tsotsayi kawu Sumaila wanda tsohon gwamna Ganduje ya rika wasan kura da kai muna jin haushi ashe yafi mu gaskiya duk matsalar Kabiru ga yafi kawu Sumaila sau 100 domin shekara hudun Kabiru ga lokacin gwamnati 16 ba mu zaban da akalla da ya mace aika uku ba dauki mu zaban ta kumuriya akwai solar ruwa mai kai 12 akwai sabon na MTN gajejuwa na makarantar sekandare tafi Borno katafaren asibiti a Gurjiya akwai katafaren asibiti fito kai mana bayani yadda kai tallata kawu Sumaila saman shekara 10 amma ya kasa fita da kai kunyan mutanen Gurjiya ni fa dan karamar hukumar Sumaila ne babata dan magamuci akwai hanya daga Sumaila Kanawa Falali Rimi zuwa Magami tun kawo yana majalisar tarayya ya kwagule musu har yanzu bai gyara ba kwanan nan shugaban kasa da wasu ƴan majalisu suka yi doka a dainayin visa a jihar Kano daga Lagos sai Abuja an yi wa Arewa kafar ungulu kenan kawo ne mai karewa a Kano ta gudu kage ya zama wajibi mu canza shi da wanda ya sandarje al'umma honorable Alhaji Yusuf Bataya ranabin ku da kibiya a kori Kabiru Lazarin a zabi Yusuf Jibril JY Global domin ya sandarje al'umma a karamar kuma bunkure a zaba Alhaji Ibrahim Audu Macho a kori Hafiz Shadu Gambo dan Bakara ta hada zanziya ba shara masu ruwa da bari yan gudun wuce za ina tabbata muku da yadda Allah ya rita ku tawo da sabu
1: jika jika da waɗannan kalamai na ustaz mai gaskiya kumuriya ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Ali Abbas Salih sauran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mun hanya za a ji da kasuwar ƴan lemo kallo ya koma sama bayan da takaddama ta kaure akan yadda aka zargi wani matashi da auren wata budurwa akan sadaki naira 1,500 ba kuma tare da sanin iyayenta da waliyanta ba
1: inda sadaki an taba da aure ba wali ba walin angu ba walin amarya ai kaga abin ba zai yiwu ba
2: in an ganda ita za a ce kada na ƙara tsayawa a kusa da ita
3: mun kuma muna son junan mu
0: sannan a rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje za a je da al'ummar garin kwalli dake a yankin karamar hukumar makoda suka ce sun dawo daga rakiyar ƴan siyasar yankin a saboda yadda suke tuka tuwo da garin su amma kuma su fige da kwasa musu mara a tafin hannu
4: ba mu da masallaci ba mu da asibiti ko haka tafi ba mu da shugabannin mu su suka koma haka tafi mu hanya mu jacin ma ba zai bu ba duk ɗan siyasa da yake zuwa wajen mu tunda baya mana komai duk abin da ya biyo baya ruwan sa ne
0: haka kuma za a jiyar da dan kunkuro dake a yankin karamar hukumar ungogo wasu fusatattun matasa suka farfasa motar ƴan sanda a lokacin da suka kai daukin kwantar da tarzoma
2: to haka nan dai suka yi rubdugu suka hau motar ƴan sandan nan da duka suka farfasa ita ma gilashin ta su sai da ƙyar suka sha wanda wani ma yana gudu ana make shi sun ma yi kokarin su kone ita wannan mota ta ƴan sanda
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda iyaye suka koka da yadda dalalan kayan maye a jihar Kano suke neman gagarar kundila
5: yanzu ka shiga cikin unguwar sabon gari ga sunan dilolin su ma'aikatan sun sani duk inda za su kama wannan abin wallahi yallaɓai sun sani
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantaccen doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta faran kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803-34-44-85 ko 0808-27-23-22
6: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store

0: naman Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 675 7 9
1: Hajiya an shahidi man biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: So za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020315476 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda kungiyar malaman makaranta ta kasa NUT reshen jihar Kano ta shirya gangamin wayar da kan al'umma domin su bada gudunmawa wajen haɓaka ilimi Malam Bashir Baffa Muhammad shine babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kano kuma shi wakilci kwamishinan ilimi a jihar Kano
4: wannan gangami shine a tunasar kuma a tayar da mutane cewa su shigo harkar ilimi domin ba za ka ce ilimi alhakin gwamnati bane kawai wato wani nauyi ne da yana ta ga kowa da kowa tun daga kan wanda Allah ya wadata da arziki da kuma iyaye wanda ita gwamnati tana yin abin da ya kamata tana samar da gini tana samar da malamai to amma akwai abin da mutane ya kamata wayar musu da kai cewa su shigo harkar domin nauyin ilimin akan kowa da kowa yake
3: shin anya kuwa wannan gangami na neman daukin al'umma domin tallafawa ilimi ba yana fito da gazawar gwamnati ba duk kuwa da yadda tace karatu kyauta ne ga babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kano Bashir Baffa Muhammad
4: a bai cika ro ba idan ka fahimce shi gwamnati da ma ilimi kusan kyauta take bayarwa sannan kuma ana nema a wayar da iyaye kai cewa su shigo harkar ilimi domin tallafa wa gwamnati saboda idan ka kalli yawan dan adam din dake cikin jihar Kano sannan kuma nauyin dake kan gwamnati kowace gwamnati a duniya tana bukatar taimako dan al'umma su shiga ba ma iyaye su shiga harkar ilimi domin ilimin ya samu inganta kuma ya samu kulawa
3: to a rahoton ga ne mun hanya za a jiyar a kasuwar ƴan lemo dake a nan birnin Kano kallo ya koma sama bayan da ta kaddama ta kaure akan yadda aka zargi wani matashi da auren wata budurwa akan sadaki naira 1,500 ba kuma tare da sanin iyayenta da mawaliyanta ba a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka dan kunkuru dake a yankin karamar hukumar Ungogo inda wasu fusatattun matasa aka zarge su da kokarin bankawa motar ƴan sanda ta dan ta mashawuta bayan da suka farfasa gilashin motar detective Nazifa Abdullahi shine mai magana da yawun kungiyar Satwell for Community Development wanda ke tallafa wa jami'an tsaro da bayanan sirri
5: to haka nan dai suka rubutu suka hawo motar ƴan sandan din da duka suka farfasa ta na gilashin ta suka fito da su kansu ga ta gurin wanda sai da kyar suka shawo da wani ma yana gudu ana make shi ce jami'in tsaro wanda zai baka kariya wanda idan gidanka kace
6: ihu barawo ko aka cutar da kai ko aka zalunce ka ko aka danne ma haƙi shi zaka je ka fadawa kuma yazo domin yaji me yake faruwa yayi muku maslaha kuma ku rufe su da duka wannan abu akwai karancin wayewa da karancin ilimi na wanda suka yi wannan abin
3: shedin gani da ido sun ce ƴan sanda a tashin farko sun kai dauki ne domin kwantar da tarzoma akan rade raden yadda wasu matasa suka tsare hanya jimkadan da bullar sabani a tsakanin su da wata motar kamfani
6: mota ce ta aikin kamfani na ƴan bulbula sakamakon ana zargin da sun kashe hanya ta konar dausara to sun dawo bi ta nan dan kunkuru suka taho matasa suka tare suka ce ba za su wuce ba daga nan shi dan kwangilar ya je sanarwa da ƴan sanda na dan tamashi suka zo domin su ga gaske ne matasan suka hana wucewa ko meye dalilan su to su kuma wayannan fusatattun matasa kawai suka fara jifan ƴan sanda
3: Ahmad Garba Adamu shine dagacin dan kunkuru a yankin karamar hukumar Ungogo Shago.
7: Wannan abu da ya faru magana ta gaskiya nayi takeici da bakin ciki kware da gaskiya kan wannan al'amarin, saboda kamar da ka samu labari wasu kusantattu matasa da suka nemi daukan doka a hannu dangane da wannan yankurin aiki da ake yi, suka wannan kamfanin yankurin wucewa ta wannan hanya ta mu, domin ya kai mu ganin cewa a kwantar da hankali domin abu abin a cikin lumana.
3: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar yan sanda a jihar Kano, sai dai dukan kokarin jin tabakinsa ya cetura. To kafin mu je ga rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje, ina ga mu leka garin kwalli dake a yankin karamar hukumar Makoda, inda al'ummar yankin suka koka akan rashin ababen more rayuwa. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da dattawa daga cikin su.
8: Mar Isyaku kwalli gidan mai unguwa, ba mu da masallaci, ba mu da asibiti, mu hanyar mu jakin ma ba zai bu ba, sai dan mu dauka a wuya, ba mu da makaranta, mu dai akalla ba kasara ba dai, shugabannin mu da muke da su da mu da wa'anda yake da babu ɗaya muke a garin nan namu gaba ɗaya babu aikin gwamnati, kuma zabe sai kan kansila abin da ya kai kan shugaban kasa, babu wanda ban mai, muna da ƙuri'un mu bala adadin wa'ansu sa suke ma za su kone ta su dakatar da su matasa, saboda haka har yanzu dai ban mu hakura ba, muna bibiya.
3: Al'ummar garin na kwalli sun yi barazanar juya baya ga 'yan siyasar karamar hukumar Makoda, tunda dai an ce ai auren baya shine sadakin na gaba.
8: Idan kuma an ki duk dan siyasa da yake zuwa wajen mu, tunda baya mana komai, duk abin da ya biyo baya ruwansa ne, ba ruwan mu ba.
9: Misali kaman da mai da menene ba ku da shi,
8: ba mu da masallaci, ba mu da makaranta, ba mu da asibiti, kaga masallaci gahi nan wani bawan Allah ya gina mana, mun bibiya saura filista kawai ya rage, amma da kan kansila dan majalisa siyama ban ga ta samu wani zai ba mu buhun suminti 10 mu gyara masallacin dake bayan arziki muka zaba ba.
9: Misali to yaran ku in za su je makarantar boko ina suke zuwa?
8: Yaran mu in za su je makarantar boko ranar da aka yi ruwa a wuya muke haurawa da su, zaban nan a zo a karanta mana ƙarya gobe, za a yi jibi, za a yi gata, za a yi, mun hakura dai gashi ba a samu komai, ba mu da asibiti kwata kwata a
9: kusa. Ko irin na shaka tafin
8: ko haka tafi ba mu da shugabannin mu su suka koma haka tafin.
3: Haka nan su ma mata a garin kwalli dake a yankin karamar hukumar Makoda sun ce ba su da asibiti, gashi kuma babu hanyar mota, balle a iya kai marasa lafiya musamman ma mata masu juna biyu zuwa asibiti. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wasu daga cikin su.
10: Ni sunana Adam Abdullahi, ba mu da asibiti, ga kuma in mu tana naƙuda kamun na'in ta kama ta, ba mu da hanya garanti, mutum za a wuce ta a gurguje a kai ta gurin samun lafiya, ba mu da ita, ya yi wahala.
3: Shin ina shugaban karamar hukumar Makoda, shin ina dan majalisar jiha da na tarayya, ashe dai ganin kitse ake wa rogo. Masu hikima dai na cewa domin tuwon gobe ake wanke tukunya. To kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-5338-86, ko kuma 070-87-95-2051.
12: Gaskiya na gaji da cuka zuciya, a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ta yi, kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi to in na canza musu makaranta in kai su ina? Fatih Success International Academy mana, domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore. Class makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior
13: Secondary ga kuma Islamiyya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
12: ko jin ga dole mun yi
13: wani addu'a tana nan a Na'ibawa Amosu Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803261162 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: to madalla to yanzu kuma sai rahoton ga nemin hanya inda ƴan lemo ta kaddama ce ta kaure bayan da aka zargi wani matashi da wata budurwa da daura aure ba tare da sanin iyayensu da kuma waliyansu ba Malam Ado Yakubu wani dan kasuwa ne a kasuwar ƴan lemo dake a nan birnin Kano
14: eh gaskiya ake cewa ma hayan tafi ofiyin kasuwa akan su ji a tantauna ita za a yi maganin wannan abu muka zo suna fadi muka zo muka ce ai wannan abu ina ai ba zai yiwu ba ya za a ci abun nan ana musulunci ko arne ma ai ba zai zo ya ci za a zo a ci an zo an daura aure a titi a zo an bada 500 an so dabino kaga ai abun ba zai yiwu ba
3: nawa aka ce an bada sadaki
14: dabino ko aka sani 500 kawai shi aka daura auren da sadaki an taba da aure ba wali ba walin ango ba walin amarya ai kaga abun ba zai yiwu ba
3: a tashin farko matasa sun yi kokarin farwa angon sai dai wasu karati ƴan saukale su suka shiga tsakani a kasuwar ta ƴan lemo tare da mika su ga shugabancin kasuwar
14: kiran da zamu yi gaskiya mu ai bin kaga ai bai mana dadi ba dan mutumin da yake musulmi ne shi ai bai kamata wannan abun a ce ku kuna kallo yasa mu ai rain dadin ne ma yasa gama ta wannan gangan ya kamata mu dama ban da muke fadakarwa iyayen yara su kula dan wannan ai ba tarbiya bace ko ba haka ba dole iyayen yara su sa ido akan yayansu ai bai kamata a ce yarinya ke ki zo kasuwa ko ki zo wani gurin ba a ce wai har ma an daura miki aure iyayen ki ai wulakanta aure ne
3: to sai dai kuma dukan kokarin jin ta bakin shugabancin kungiyar kasuwar ta ƴan lemo bai kai ga gaci ba a saboda yadda suka kiyarda su yi magana sai dai wata majiya daga kasuwar ta ce ai ba hakan abun yake ba domin dai waɗannan matasa ba su ma daura auren ba face dai an aika a siyo goro domin a daura auren haka nan wata majiya ta ce an mika yarinyar ga iyayenta bayan da masana a kasuwar suka ce ai auren bai dauri ba makamancin hakan ya taba faruwa a ranar 9 ga watan 5 na shekarar 2024 inda jami'an tsaro suka tabke wani matashi daga Rimin Kebe bayan da aka zarge shi da arcewa da wata budurwa zuwa can Kaduna birnin gwamna tare da aurenta a can ba tare da sanin iyayensu ba
15: yanzu dai auren tsakanin ita ni da ita muna san juna mutum ma ba yanzu ba amma su kowa yan da ba haka ba sai matsaloli suke ta faruwa yau da gobe da ta jibi da har ya kasance in an ganda ita za a ce kada na ƙara tsayawa a kusa da ita sakamakon haka in ban ji ba to sai a kai ni gurin ƴan gudun sai a je a rike ni sannan kuma har ma a yi kai kasance za a iya kai ni zango a je a rike ni
3: matasan an ce ya san tsun soyayya ne ya kwashe su har suka yi gudun hijira irin na soyayya zuwa Kaduna birnin gwamna a saboda yadda iyayensu suka ki aminta da su yi aure
16: mun dade muna tara kala ba kasatun kan ne kaya ka tun kafin mana gama na gama primary muna tara wajen shekara 7 ko 8 mun kuma muna san junan mu sun je sun kai mu gaya an da ke mu to kwana biyu da yin haka kawai muka shirya za mu ba garin mu je a daura mana aure shine muka je garin Kaduna muka samu guri aka daura mana aure
3: akwai buƙatar matasa da yara su daina wasa da daura aure a tsakaninsu ba tare da sanin waliyansu ba To a nan jahar Kano an yi kira ga hukumomin tsaro da su ƙara dora damarar yaki da dillancin kayan maye a saboda yadda suka ce wankin hula na neman kaiwa ga dare
17: hukumomin tsaro su ƙara kaimi wajen wannan shaye-shayen da yake faruwa a cikin al'umma zaka ga yara ƙanana sun taso ba su da aiki illa su je su siyo wani abu da ake kiran shi kolo ne ko wani loud ne ko wani waye da sauransu su shigo cikin unguwanni suna sha duk kwararo-kwararo idan ka bi zaka tarar da yara sun sha wannan abu suna faduwa cikin kwata ana sai ka ga mutum kamar wani mahaukaci kamar wani wanda irin innan din nan ta make shi ko wani farfadiya haka amma wallahi illa wannan abu ne ina kira da mai girma gwamna wannan laifi diloli da hukumomin da abun ya tsarsu a wuyansu so mun mai zo mun su ma dilolin zuwa suke su samu sannan su shigo da shi cikin ƴaƴan talakawa kuma wallahi abin da zai baka mamaki ƴaƴan talakawa ne suka fi amfani da irin wannan abubuwan gashi nan yaro ya je ya samu ya siyo ya sha a gidansu ma ba a isa ma a san lokacin da yaro zai sha ba tunda wani abu ne kamar wani dan burbudi zaka ganshi haka wani ganye-ganye ne dai gashi nan wallahi yaro yana sha idan ya fada a nan gurin wani ma ya tafi kenan illa haukace wasa kenan har abada ba zai dawo ba iyayensa sun rasa addinin mu na musulunci ya rasa
3: iyayen sun koka da yadda har aka yi sakaci yara ƙanana suke tara gaita a kasuwar Sabon Gari tare da shaye-shayen kayan maye
17: a ido na abin da ya faru ba babba ba yaro zaka yanzu wannan abin ba mace ba namiji
3: kamar ai wajen ina ake samu wannan matsalar ungwanni misali
17: yanzu ka shiga cikin garin unguwar sabon gari ga sunan dilolin su ma'aikatan sun sani duk inda zasu kama wannan abin wallahi yalla bai sun sani sun san inda zasu je su ganshi to ina kira da hukumomin da abin ya shafa dan Allah dan annabi a ƙara ba a ce ba su yi ba to amma su ƙara kaimi kuma ai ba sani ba sabu wannan shine zai tabbatar da an kama irin wayannan azzaluman mutanen da suke shigo mana da irin wayannan abubuwan cikin jahar mu mai albarka dan su bata ta muna jin labarin abubuwan a wasu jahohin na kudu amma gashi nan mu ya tsallako mana nan
3: koda a wata ranar 10 ga watan 6 na shekarar 2024 akwai ziyarar gani da ido da na kai kasuwar sabon gari musamman ma Emia Road inda na taras da dandazon kananan yara suna ta shaye-shayen kayan maye ga kuma dillalan kayan maye nan na cin karan su babu babbaka
18: suna kwana ne a nan wajen
3: nan ina kenan
18: New Road suna yin shaye-shaye sannan kuma na iskanci a wajen suna shan shayi suna shan sholi suna shan kwaya
3: a yana a nan suke kwana? To daga wata unguwa suke?
18: Wasu za ta wadda titin bazar wasu kuma ba san da wata unguwa suke ba don suka yi laifi a gida idan ba a da ke sai su walla ba a da ke su wasu su gudo nan wasu su tafi wani wajen
3: to ko me ka kuna
18: kasuwa za mu tafi hanyar mu ce da ma kullum
3: to sai dai kuma wani yaro mai suna Zuhairu
19: da na ta karo da shi a New Road ya ce yawon gangan yake yi kuma daga zazzakan jeji da ke a birnin Kudu ta jihar Jigawa yake
20: ni ba mun da nake a sabon yanzu yawon gangan nake
19: kana zuwa makaranta
20: wannan
19: me yasa baka zuwa makaranta
20: ba ko
19: ba sa ka bane a gidan
20: an sa
19: kai dan wata unguwa ne
20: ni ba dan garin
19: ina ne kai
20: zazzakan jeji
19: ina ke nan wani gari ne
20: wajen birnin Kudu
19: daga can ka wuce zuwa yanzu ina kake kwana
20: ina sabon
19: wato a wannan guri
20: nan cikin horo
19: dakin wa ko kuma gidan wa
20: ba dakin kowa ba a wajen
19: ba ka tsoron to a kame ka
20: ina da sani
19: Zuhairu ya ce shi ba maraya ba ne domin yana da uwa da uba da kallon su suna raye ina babanka
20: yana gida
19: shi yana can birnin kuma ya san a nan a waje kake kwana a cikin sabon gari kurin
20: ba sani
19: babu ka bata ne
20: yana gida to
19: ba ku san cewa akwai masu yankan kai ba da barayi da yan tsaki ba ka tsoron kai a kame ka ya zafi da na ji kana magana kana da uwa daki wace uwa daki ita me take wata ke
20: abinci take siyarwa
19: akwai bukatar hukumomin tsaro su ƙara zage dantse wajen yaƙi da dillancin kayan maye haka nan iyaye su ɗora ɗamarar kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu a maimakon rayuwa irin ta baba na daka amma kuma gemu na waje kai ka kai ka kai can caɗi me gida a ina ka samo wannan atamfa ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
21: ke je bari to kalli wannan
19: amma wannan swissless ɗin ya da ke ni wannan shi zan saka ranar fitar kaya mun a ina ka siyo wannan kaya
21: wannan kaya ki kwantar da hankalinki a wasu investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
19: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba gani irin wannan design din ba
21: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland super gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
19: ba shakka to a ina za mu samu wasu investment
21: suna nan a dabda filin parking wasu house kusa da access bank ko kuma gidan fauziya ko kuma dukkanin
22: wa'azi da tarbiyyar matan aure tana na Kaduna Islamiyya karkashin jagorancin malama Fatimatu Lafili Sifa MFR wacce aka fi sani da malama ta sallah na farin cikin gayyatar yan uwa musulmi mata zuwa wajen maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta saba yi duk shekara karo na 41 gangamin taron zai gudana ne a ranar Lahadi 17 ga watan Rabiul-Awwal shekara ta 1448 bayan hijira wanda ya yi daidai da 30 ga watan 8 shekarar 2026 da misalin karfe 9 na safe a babban dakin taro da ke masallacin juma'a na Shaktijan kofar mata Allah ya ba da ikon halarta amin summa amin

0: Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Lafiya Babbar Ni'ima. Shirin Lafiya Babbar Ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su bai wa kansu rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama, wanda ta cikin sun cigayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio. Muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga masu biye da wannan shiri, kuna sane da cewa a makon da ya gabata ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu, magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano, ya yi mana waƙafi akan maudu'in da muke ci gaba da kawo muku dangane da abin da yake jawowa mace take ƙaruwa a lokacin da ta zo haihuwa. Ma kun ji irin matakan da ya kamata iyaye mata su ɗauka domin fita daga cikin irin wannan haɗari da akan fuskanta a lokacin da mace ta zo haihuwa, da wacce kuma ta samu kanta a cikin wannan yanayi, ga shawarwarin da dakta ya bayar na irin matakan da ya kamata a bi, hususan na zuwa manyan asibitoci domin a baiwa macen kulawar da ta kamata domin ya zamanto wani abin bai biyo baya sakamakon waccan ƙaruwa da ta yi ba. Kuma alhamdulillah a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhabin da gabatar mana da dakta, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu kuma ya shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ba hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa dakta Mahmud Kawu magashi lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, kamar yadda a shirin mu da ya gabata dakta ya alƙawarin cewa a wannan mako ɗorawa za mu akan abin da yake jawowa ake ƙara mace ba wai ita da kanta lokacin da ta zo haihuwa ta ƙaru ba, idan musamman akwai buƙatar hakan likitoci suka duba a ƙara macen domin gudun kada ta faɗa cikin wancan rukuni na ƙaruwa ba da niyya ba. Wanda kuma idan kun biyo mu sannu a hankali, bayan mun kammala maudu'in namu, daga bisani za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana, hususan dangane da abin da ya shige muku duhu ta fuskar kulawa da lafiyar iyaye mata da kuke aiko da saƙon SMS, text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato WhatsApp, ko rubutaccen saƙo, ko kuma saƙo na murya. Amma dai duka a taƙaice da kuke amfani da lambar waya ta 0802-662-5555. Amma za mu zo ga wannan ɓangare ne bayan mun kammala sauraron wannan maudu'in da dakta zai ɗora mana a wannan mako. Don haka ba tare da najiya mu da nisa ba, bari kuma ga dakta domin ya ɗora mana a cikin maudu'in namu na wannan mako.
1: Kamar yadda muka ce, za mu yi magana kan ƙari da aka yi wa mata, ba wai su ƙaru da kansu ba, ƙari da aka yi musu lokacin da suka zo haihuwa. Shi irin wannan ƙari wani yanka ne da akan yi don ƙara hanyar da ɗa zai fito yayin da mace take naƙuda, domin kaucewa matsalar da muka yi bayani a baya, ma'ana na mace ta yage da kanta. Dalilan da kan sa a yi irin wannan ƙari su ne irin dalilan da sukan sa mace ta yage, amma gudun kaucewa yagewar to shi ne dalilin da ya sa sai a ƙara mace. Shi kuma wannan za mu iya fahimtar hikimar ƙarin ta hanyar misali, idan da misali mutum zai ɗauki tufafinsa ya gwada masa ƙarfi ya yage, da kuma wanda ya ɗauki almakashi ya yanka, kaga yagar da aka yi da almakashi ai ba za ta yi daidai da wacce aka gwada ƙarfi aka yaga ba. Kuma wacce aka gwada ƙarfi aka yaga tana iya kasancewa yagar ta zama ba ta da tsari, ko kuma wajen yagar ya galgale. Amma wanda aka sa almakashi kaga zai ɗauki layi, za ta zama yagar da tsafta, kuma ko ɗinkewa aka zo kawai kamawa za a yi gefe da gefe a mara ɗinki. In dai an fahimci wannan, to kamar haka ne ana duk abin da yake jawa da muke bayani cewa bayan mace tana iya yayyuwa to kauce masa shi kansa a ƙara shi kuma ƙarin nan da ake ji da gani ba haka kawai a asibiti malaman asibiti sai su ce bara shi ƙari ba a ba a yin ƙari sai an ga akwai yiwuwar gurin zai yayi wannan kuma abu ne mai sauki misali idan mutum yanzu ya dauki irin koda ba kalle da nan da ake zuba kayayyaki idan ka talata zaka ga kanta kai ga yagewa sai ta fara yin wani rasharasho kamar
2: za ta koma fara
1: yawwa to za ga duk inda wannan raunin to shi ne to kamar haka ne su ma'aikatan lafiya da zarar sun ga wajen ya fara wannan alamar kamar zai tsage mana ya fara saki ya fara alama to shi ne a lokacin ne suke yin kari
2: wato shi ma yanayin gurin yana yin irin
1: kare daga sai ai duk abin da zaka yaga shi ka tana shi haka kafin ya kai inda zaka ba abin hankali kan ki yage shi ka fara ganin alama idan zaka ga alama inda gurin da ya zama yayi rauni to kamar haka ne kamar yadda cin ka tana ta ai inda da yayi wannan rasharashin kaga gurin da ya rauni kenan nan ne zai fara yage
2: to amma da wani madubi ake gani ko kuma a
1: ba wani madubi yadda kullun da kuma ilimin suna da ilimin abin da sun ga alamar gurin fata gurin ta fara kamar
2: sai irin yadda ne da
1: take yawa kamar yadda ne da take to da sun ga haka to sai sun ci rufu wannan fa bai tafita ba sannan akwai wadanda su kafin ma kan dan ya zama ya takure a gurin da yanayin gurin da suke gurin wanda kamar yadda muka faɗa makon da ya gabata ma'ana gurin yana ma'ana a matsayi yake to irin wannan dama ka basu ma har sai suka ga yaga don irin wannan yagar ba ta kyau saboda gurin ya matsayi da yawa to irin wannan dama bai kamata ba da zarar kan din ya taho suka ga alamar ciwar gurin nan fa ya matsi ya dani sosai to ya tsina iya karawa amma dai a sani ba wata ma'aikaciyar lafiya in dai ƙwararriya ce da haka kawai za ta ɗauki almakashi kawai ta yanka mace ba dalili
2: ba tankwacin kallon da ake yi wa musamman asibitin ku cewar da ku bane-bane a ce wai an ƙara
1: ina zuwa zan zo kan wannan ai magana da kai ta makon da ya gabata to saboda haka bayan sai an ga alama za a yanka sannan kuma kafin a yanka din sai an kashe gurin
2: akwai allura
1: da yake akwai allura da ya kamata a yi wacce sanda za a yanka mace ba za ta samu an yanka ba ana ba ta ji ciwo ba sannan kuma yankan ba kawai yin sa ake yankan sakaka ba a'a yankan zai zama dan wani yanka ne wanda zai dan ƙara faɗin gurin ko kaka ta yanda koda zai ci gaba to zai ci gaba ne ta inda aka yanka amma ba wani gurin ya yage daban ba to dawo kan wacce magana ta ka wani dalili ɗaya da ban faɗa ba makon da ya gabata shi ne ma'ana dalilin da akan iya ƙara mace ba wai kawai don sai an jira gurin ya nuna alamar yaga ba a don ƙoƙarin kubutar da ɗan wannan kuma yana faruwa ne a yanayin da ɗan nan aka ga ya shiɗe ma'ana ko a yiwuwar zai shiɗe ko kuma ma ya shiɗe misali yara sukan iya shiga matsin sai suna ciki to irin wannan akan haifo su a shiɗe ma'ana ya zama yaro ya gaza kuka to gudun kari ɗan ya shuɗe ma'ana tun suna ciki idan aka ga alamar akwai alamar matsayin da akwai hanyoyin da muke ganewa daga bugun zuciyarsu da sauransu to irin wannan wani lokacin in ana son a ga cewar an maza an ciro ɗan nan ta hanyar yin amfani da waɗancan abubuwan da mai magana a baya ko dai a zuƙo kan ɗan ko kuma a yi amfani da wannan ƙarfin da kan lulluɓe kan ɗan ya zama da cewa kan ɗan bai samu matsala ba to a irin wannan yanayin kaga ba wai gani akai zai yage ba wancan abin da za a saka don a jawo kan dan to shine gani da yasa aka ƙara ta wani dalili kuma wanda shine da nake cewa din ban faɗa ba shine misali haihuwar ɗa bakwai ne kamar yadda muka sha yin bayani a baya dan tayi idan ya fara girma farko kai ya fi gangar jiki ko kuma ya fi ciki girma a hankali ne tafi-tafi yana ƙara girma kayan ciki suna ƙara taruwa kitse na ƙaruwa to har sai a kai lokacin da faɗin kai da faɗin ciki za su zama daidai to daga baya kuma sai ya zama ciki ya fi kai girma shi sa ake samu in ɗada a zaune ke wani lokacin sai ya zama a hankali yana juyawa saboda ne saman mahaifar ya fi faɗi a kan ƙasanta saboda haka inda ya fi faɗi sai ya tafi sama to a inda aka ce za a haifi ɗa bakwai ne

ƙwari kamar cikakken ɗarin da ya kai wata tara ba. To kan nan saboda ya yi girma da yawa, idan aka ƙyale shi to zai fito ne put ta wannan ƙofar, kuma kan ba ƙwari ne da shi, kuma dama su ƙasusuwan kai sai bayan an haifi ɗa suke da ƙarasa haɗewa, amma ƙasusuwan kai guda huɗu ne suke harhaɗuwa su yi ƙoƙon kai. To guda huɗu ne, akwai na daga gaba gauci, akwai kuma na daga ƙiyar, sannan kuma daga gefa guda biyu. To gaba ɗaya shi sa ake samun maɗiga, shi sa ake da maɗiga daga gaba inda ma'ana ƙashin goshi da kuma waɗannan na gefan guda biyu suka haɗu, maɗiga daga baya inda kuma ƙashin ƙiya ya haɗu da waɗannan na gefan guda biyu, shi sa ake da maɗiga guda biyu ta gaba da ta baya. To kan nan dama ba ƙarasa da haɗewa ya kasu.

0: to yaron da yake bakwani wannan kashin kan nasa ba kwari ne da shi ba to irin wannan put din ya fito to abin da zai faru shine kasusu wannan idan suka motsi haka da yawa to daga cikin kuma kokolwa yake ba ta ubangiji shine ita kokolwa da ake ganin ta ba wai a cikin kashin take a zaune ba a ciki ita ma a cikin ruwa take linkaya da kuma abubuwan da suka rike ta to abin da ya rike ta dan tantanin nan yana iya yagewa
1: to fa
0: saboda haka kwarai da gaba ma'ana tantanin da ya raba kokolwar ya kuma rike ta tsakanin ta da kashin abin nan to sai iya yagewa saboda haka jini sai dinga aje irin wannan kuma shine sai a ce an haifo shi dai gashi nan dai bai huka ba kuma bayan nan dai kawai dai sai muka ga yaron su wasu da yawa da za a je a yi hoto bayan yaron nan yaron su za a tarar jini ya bulbula cikin kokolwar to kaucewa irin wannan shi yasa idan da bakwaini ne aka fahimci kan nan yana da girma to dole ne sai na za a ƙara mace saboda me samu gurin da zai fito salin alin kare irin wannan fitatta put lokaci guda
1: ko da ya samu hanya ko da
0: in ya samu hanya to ai kaga ba abin da zai takure kasusuwa
1: to
0: ballantana kashi ya shige cikin kashi kuma har ya kai ga ya lotse wanda zai yaga wannan abin da ke cikin kwakwalwar wannan ma'ana tantanin da ya raba cikin kwakwalwa to wannan shi yana daya daga ciki saboda haka shi abin da yasa na kawo wannan saboda wannan maganar da kai saboda sai a fito da yaro sai su ganshi dan ninini kuma a ce an ƙara mace kaga ji ana cewa yanzu akan dan wannan yaron suka ƙara ki to wannan shine dalili wannan shine hikima musamman yaron da bai kai bai cika lokaci wata tarba yaro ba kai ni dan an ga an ƙara uwarsa ka aiwa waje da mun ai yawanci ba kai nan haifo su din muna gari zaka ga kansu ya fi cikin su zaka ga dai da ba kai ni ne zaka ga kansu ya fi ran kwalele akan abin da ke irin wannan shine dalilin da yasa dalili na biyu shine wanda na faɗe shi makon da ya gabata shine kan da ka mata ya taho da kiya to fadin kiya bai kai fadin a ce misali da fuska zai taho ba haka zalika fadin kiya bai kai fadin a ce daga kiyar da fuskar gaba ɗaya suka taho ba to wannan yana iya shi ma tala mace da yawa wannan ka kyale ta kuma za ta iya yagewa shi ma wannan yana sawa a ƙara mace saboda haka duk sanda aka ga ƙari akwai hikimar sa akwai kuma dalilin sa matukar waɗanda suka yi ƙarin ƙwararru yawa abin da yake da ƙwararru ba nan ba wai ina nufin wai sai an faɗi wani babban likita wanda suna da ƙwarewa akan harkar karɓar haihuwa kuma ungunzumomin da suke da ƙwarewa akan harkar karɓar haihuwa kuma suke aiki a wuraren da ko da yaushe ana dada ba su horo to sun san irin wannan kaucewa irin wannan shine dalilin da yasa suke yin ƙari saboda haka shi kuma ƙari idan an yi shi kamar yanda wancan za a dinke to shi ma wannan ƙari za a dinke shi kuma shi dinkin ƙari ya fi ma sauki ya fi daɗin gyarawa domin shi yawanci inda mace ƙara ta kai ba abin da zai sa a ce a tafi tiyata
1: kwata-kwata
0: to ai ƙari ba za a je a tsarga mace haddura ba ƙari kuma ba za a yi shi je har ya tadda wannan ƙawanyar ta bakin dubura ba wanda kaga su muka yi magana wanda su wani yakan jawo matsala kamar yadda muka faɗa wasu ba sa iya bayan rike bayan gida wasu ba sa iya rike tusa ma da sauransu to shi ko ƙari ai ana yin sa ne a ilimance kuma akasari za a ga ƙari akan yi shi ma ta inda ko da zai ƙaru bayan ƙarin ma na ko da zai ci gaba to ba zai kai ga gurin da zai cutar da uwar ba
1: ta cikin baya samun matsala kenan kamar yadda na ji ka ce akwai ta ciki akwai ta waje kuma dinkin shi kowanne daban
0: eh wannan ai to tunda in an zo yanka za a yi to dinkin ne in an zo za a dinke ciki daban
1: to
0: sannan a dinke waje daban
1: amma duk da haka ba sai an shiga tiyata ba
0: to dai ƙari ne aka yi shi na asibiti kuma an yi shi yanda ya kamata to ba sai an shiga tiyata ba abinda zai sa ƙari ya kai ga shiga tiyata sai ƙarin da aka yi shi a tsaye kuma sai ya karu ya je tadda wannan ƙawanyar ta bakin dubura yana iya tsarga ta shi yasa bisa horo da koyarwa akwai hanyoyi na ƙari ko kuma gurare na ƙari da ake horar da ungozoma ta yanda wannan koda zai karu ba zai kai ga yana ya cutar da uwa ba sannan kuma an zo ɗinki za ka ga kamar yanda dai na ba da misali ne yanzu riga ce sai aka gwada mata ƙarfi ta yage wannan kuma sai aka sa almakashi aka yanka ai kaga wannan ita ba ka da tabbas ma yaga ɗaya za ta yi inda ƙarfi ka gwada mata sannan kuma ya ganin za ta iya zuwa ko ta yaya amma kaga wannan kawai da an je kama gefe da gefe za a yi a ɗinke to kamar haka ne shi ma in an je wannan za a ɗinke cikin kamar yadda aka saba sannan kuma a ɗinke naman daban a ɗinke kuma fatar daban hasali irin wannan ƙarin idan aka yi za ka ga idan aka samu waɗanda suka ƙware wajen iya gyaran kuma aka yi sa'a mace ba ta da ƙan jiki wurin ya warke wasu ko tabo ba za ka iya ganewa ba a gurin.

0: Samson babu.
1: Eh to ai saboda guri ne wanda cikin hikima ta Ubangiji akwai magudanan jini masu yawa a gurin. To shi kuma dama ai burgewar warkewar rauni a ce akwai magudanan jini tana kan jini gurin. Ai ko Bahaushe ko da ke bazan ce Bahaushe kare wata kila ban san ko sauran kabilu suna yi ba. Amma za ka ga a mu al'ada Hausa in mutum ya ji rauni ba za ka ji ana yi ruwan dumi ba.
0: Haka.
1: To su ban san me hikimar su a lokacin ba. Amma wannan ruwan dumin a kimiyyance hikimar su shine idan an yi ruwan dumin nan wajen zai sa kafofin jini su bude. Saboda haka jini zai gudana sosai. Shi sa kuma za ka ga nan da nan ko kumburin ne sai kaga ya fara sadewa. Sai kaga kuma nan da nan guri ya warke. Saboda ai idan aka ce ba isasshen jini ai rauni wuyan warkewa yake.
0: Wato jini yana taimakawa.
1: Warai daga ce shi sa za ka ga ko asibiti idan za a yi aiki sai a ce a kawo jini. Ai abinda ake gudu ko kuma in mace ma ba ta da sai ko ba mace ba ma misali shi wanda za a yi aikin bai da isasshen jini sai ga sai an ƙara jini kafin a shiga aiki. To ai idan bai da isasshen jini ka je kai masa aiki ka samar da rauni tunda in an yi aiki ai dole za a yanka. Ka samar da rauni to ba zai warke akan kari ba. Kuma shi isa ai in ƙara ba da wani misali za a ga karaya a hannu ai ta fi saurin warkewa akan karaya a ƙafa. Saboda karaya a hannu ai hannu ya fi kusa da zuciya. Kafofin jini sun fi a nan gurin. Saboda haka wannan shi isa ake saurin karewa ake saurin warkewa. Fiye da a ce karaya ta yi nisa a can ƙasan ƙafa ne ko wani abu. To duk wannan yana da alaƙa da irin wannan. To saboda haka shi isa idan aka sani ai wannan gurin nan ne tabbatar maka in ban da hikima ta Ubangiji da ina fi gurin nan akwai isassun magudanan jini a gurin nan. Irin taɓargazar da muke gani ana yi wa a gurin ga wasu sai dai ma da ana zartar gurin a zartar yaya.
0: Gaba ɗaya ma.
1: Kwarai da kawai misali saboda taɓargazar da za a yi da
0: komai amma ya lalace
1: wanda ba zai iya cigaba da cikin hikima ta Ubangiji za a ga aka zo aka gyara aka komai tunda guri ne wanda akwai jini na gudanawa sosai sai ga komai ya warke. Shi sa in aka samu matan da ba su da ƙanjiki kuma wajen nan ba ƙwayoyin cuta ne suka shiga ba da yawa an yi ɗinki a gurin ba ka iya gane tabo a gurin.
0: To amma dakta wani abu da watakila na san mai sauraro zai iya yin tambaya a kai shi ne ka ce lokacin da ba a yi ƙarin. Sai an duba buƙatar a yi ƙarin gurin da ka ake
1: zuwa ai ba. Ai ko wancan da nace ana sa ko idan za a taimaka mace ko na abu sai an duba buƙata domin idan aka ga cewar babu buƙatar kari ba dalilin da zai sa a ƙara mace.
0: To amma misali sautari mata suna kuka idan suka je asibiti suna san suna fama da naƙuda amma ba kowa a gansu. Asali ma wasu musamman jami'an asibitin sai ka ji ma ko suna gwabawa mace magana irin cewar ke kaza kaza kaza. Wanda hakan yake alamta cewar watakila basu ma san a halin ita da take ciki ba. To shin irin wannan baya jawowa a samu irin wannan matsalar har ta kai zallin mace ta yi ƙaru da kanta ba tare da an ga buƙatar ta a ƙara tamba koya abin ne.
1: Wato ba na son wani koma abin da duk muka faɗa makon da ya gabata. Amma ai dai abubuwan da na faɗa makon da ya gabata ai ba wani abu da zai sa in banda kamar misali da na faɗa rashin ba da haɗin kai da sauransu da kan jawo mata su ƙaru. Wannan kuma ba kaga dan tana buƙatar ƙari ne. Kamar misalin da na bayar na wuce sai kan ɗaya to kawai sai ta zubo ta miƙe. Wannan ba don tana buƙatar ƙari ta ƙaru ba. Amma batun wai dai ma'aikacin lafiya ya ƙara haka kawai. Ba hujja da zai sa ma'aikacin lafiya haka kawai in dai ka haɗu da ƙwararren ungozu ma haka kawai ta ƙara mace don tana ra'ayin ƙari. Shi sa ka ga na ɗauko wancan duk bayanin ne saboda ne a wasu lokutan ba lallai wai sai sun ce miki mun ga alamar wajen zai yage ba saboda a lokacin ita ta san halin da take ciki. Wasu za ka ga a lokacin fizge-fizge ma suke. To ka ga yau zaka zauna san da kake faɗa ba ta san me kake faɗa. To shi sa din suka ga alamar da ta tunda su haƙƙin su ne su tabbatar da cewa an haihu lafiya sai ga alamar gurin zai yage shine za su ƙara ba tare da
0: su faɗa mata ba. Idan su ga cewar hakan ke.
1: Yawwa
0: to shi amma waɗanda kuma ba sa kan mace da take fama da.
1: Ayyo amma kuma in ba sa kanta ta haihu ta ƙaru ai kaga wannan ita ta ƙaru wannan kuma laifin su kawai dai na ba sa kanta.
0: To shine ai wasu suna ganin kamar ana yin la'ubali da su.
1: Shine nace wannan kaga ai ita ta ƙaru saboda watakila ba wanda zai zo ya ƙara ta. Wannan kuma kaga ai wannan laifi ne daban. Amma wannan bai da alaka da batun cewar ai bai ka misali a ce wai ba bai kamata a ƙara ta ba an ƙara ta wannan an batta ita kadai ta zo ta haihu ita kadai garin fitowar da ba wanda zai duba gurin ya ga cewar a gurin nan ya kamata a ƙara ta ko ba sai an ƙara ta ba to ta karu da kanta to kaga wannan ma ita ta karu kaga anan su ne kun ma'aikata su ne da musu zo kanta
0: eh ma'anar hikimar tambayar shi ne idan mace ta ji yanayin na kudar ta kanka ma ko ta kila ba wanda izo kanta akwai buƙatar ta ce a zo a duba
1: kwarai da gaske
0: ko ko kudin ta ba ke ta shi
1: da yawa da yawa da yawa in zaka da yawa dakunan haihuwa shine hikimar da mace ta shiga dakin haihuwa ake dora ta akan wannan taswirar da take bayyana cewar akwai yuwar bayan awa kaza bakin mahaifa zai zama kaza akwai yuwar bayan awa kaza bakin mahaifa zai bude gaba daya in dai za abu wannan to da wahala ya zama da cewar mace ta kai lokacin da za ta haihu ba wani akan ta to amma fa idan an bi ta barawo abu ta mabisa za ka je ka samu ɗakin haihuwar da misali yana da gado ya fi 20 ko misali na ce nema 10 amma wata kila fa mutum biyu ne suke lura da waɗanda suke naƙuda
0: jami'an
1: kula da lafiya saboda me kar mu dinga magana kawai da sunan kamar ni inda nake idan ni inda nake yau
0: kwatanta yanayin
1: asibitoci
0: da suke samun
1: yawa
0: su kuma ma'aikatan ba su da
1: kuma ko namun da kake gani idan ka shiga wani lokacin sai ka tausaya musu domin kana iya shiga ka tarar duk gadajen babu guda ɗaya wanda babu mace a kai ko kuma a lokaci guda wata ilimin mutum 10 din naƙuda suke to kaga fa bisa ka'ida idan kace kana da mutum 10 din naƙuda suke to kamata a ce 10 nan akalla kowace tana da gozoma daya wacce take ko da ba a tsaya akan ta ba amma ita take lura da ita lokaci zuwa lokaci tana duba tana ga ya take ciki to kaga irin wannan yanayin wata kila tana kan wata sai wata kuma ta challa kara kare da take nuna alamar kamar abubuwa sun taho
0: ana buƙatar dauki
1: misali ai akwai abin da sukan yi wanda yake ga wangon zuma cewar ta kai
0: to akwai
1: dun mun yi bayani manta yawa sai dai manta
0: dun
1: mun yi bayani misali ai mun faɗi cewar idan bakin mahaifa gaba ɗaya gama buɗewa ko da misali bin wannan taswirar da ake yi bai nuna cewar a'a yanzu ya kamata a duba ta ba saboda me kana iya duba ta misali bakin mahaifa bai bude ba wata irin gwanzo wata ce to za mu duba ta nan da awa biyu sannan muna sare da amma wata kila cikin awa ɗaya ko ma ƙasa da awa ɗaya shi kuma bakin mahaifa bai bude to akwai za ta bayani cewa wata kila misali ta ce tana jin bayan gida wannan alama ce ta cewa kan ɗan nan bakin mahaifa ne ya ga kan ɗan nan ya sauko har yana tale duburarta to wannan shine sai ta ji shi a matsayin bayan gida to da ta faɗa ta ce tana jin bayan gida duk inda gozo ma take ta san me ake nufi za ka ta hado kayanta na abin nan na haihuwa ta tafi kusa da ita to amma a nan abin da dai nake jaddada shi ne su ma ya kamata a yi musu adalci a yanayin gurin da kake da misali mai naƙuda kamar yadda na ba da misali 10 sai zama da mutum 3 ne to kaga ba abin mamaki ba ne don wata har sai da ta ji alama sannan ta kira to wacce ta ba ta yi wannan magana ba wataƙila ko kuma abin ya zo mata kwaf ɗaya ya fito to irin wannan suna iya samun wannan matsala amma muddin ƙara za a yi babu ƙari babu dalili da yawa wannan abin da ya sa na kawo wancan ɗin naɗa ziki nan saboda masu tunanin su ba dalili aka ƙara su ma'ana su suna ganin kawai an ƙara su ne to don me shi sa na kawo misalin waɗannan yara ƙanana da kuma kan ɗan da ya taho ba daidai ba in kan da ya taho ba daidai ba gwazo ba za ta biki ƙari ba kuma wani abu da mutane har yanzu ba sa ganewa shi ne tsufan gwazo mun nan idan suka bari aka yage ƙarin aiki ne a kansu wacce ta haihu amma ta haihu tsaf ba yaga daga inda mabiya ta fito komai aka gyara mace shikenan fa an gana da ita sai ɗan bibiyar ta za a yi ɗan gwajin bugawan jini da sauransu amma wacce ta yage fa to dole kuma fa sai an tafi fa an yi ɗinki shin kuma ɗinkin nan lokaci zai ci kuma ɗinkin nan ƙarin aiki
0: haka ne
1: kamar yanzu yanda na faɗa maka ne kamar misali a gurin mu da yawanci ɗinkin za ka ga likitoci ne suke kamar yanda na faɗa maka cewa akwai ɗinkin da wani likitan ma ba zai ba sai na sama da shi
0: haka
1: to kaga ai ƙarin aiki ne yanzu kuma da a jawo ɗinkin da za a tafi tiyata fa kaga wannan kana maganar a kalla shirye-shiryen kan a tafi tiyata a nemo jini sannan kuma a tafi a je a gyara sannan a kaga
0: maimakon a koma kan wata
1: kuma kai kanka ka fi samun nutsuwa a wannan ba sai ta shiga tiyata ba kaga sai kai maza kuma ka koma kan wata to saboda haka akalla dai abin da nake jan hankali ba mu ce misali wasu abubuwan da ake zargi kamar misali na cewar irin wannan din da ka faɗa ba a zo kan mace ba mu ce ba a yi ba amma wasu lokutan kuma ya kamata a dinga duba su ma mutum nawa ne suke lura da adadin mutum nawa a lokaci guda. Sai ni fatan Allah Ubangiji ya sa gwamnatocinmu su ci gaba da lura da ɗaukan isassun ma'aikata, yadda za a kai matakin da mu ma Allah ya da ce mace ɗaya ungozuma ɗaya. Kai ko da mun ci aka ce mace uku ma ungozuma ɗaya, mu za mu ga mun ci gaba akan yadda misali ake musamman wasu daga cikin ƙananan masu butocin. Da fatan Allah ya samu dace.
0: To amin ya Allah. Masu kallo da kuma masu sauraro, shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likita da namu da ke kula da lafiyar mata na asibitin Koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, da ya ɗora mana a cikin maudu'in da muke yi dangane da ƙaruwa da mata ke yi a lokacin da suka zo haihuwa. Kuma a wannan mako dakta ya ɗora mana ne dangane da abubuwan da suke jawowa likitoci ko kuma jami'an kula da lafiya suke ƙarawa mace lokacin da suka ga buƙatar haka ta taso, hususan daidai gabar da take za ta haihu. Mu kun ji wasu daga cikin abubuwan da sukan jawo hakan, kamar yadda dakta ya fayyace mana kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri, wanda kai tsaye ba tare da na zamu da nisa ba. Kashi na biyu za mu shiga da za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana, hususan dangane da abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-6-2-5-5-5 da za ku iya turo da saƙon SMS, text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, wato WhatsApp kenan, ko rubutacce ko kuma na murya, amma dai duka a taƙaice. Bari mu fara da wannan saƙo na farko da ke cewa assalamu alaikum dakta, ina muku fatan alkhairi. Dan Allah likita, ina fama da sanyin mafitsara ko mahaifa ne dai ban gane ba, da fitar farin ruwa. Dan Allah likita a taimaka min da shawara, na gode.
1: Shawara shi ne ki daure ki je asibiti domin kaucewar farin ruwa. Wannan ba lallai wata ne tabbatar da a nau'in larurar sun yi iri kaza ba ce, amma kin je asibiti banda kalar da kika faɗa, sauran tambayoyi za su daɗa fito da abun fili yadda za a fahimci me ke akwai kuma a baki maganin da ya dace.
0: Na'am, assalamu alaikum. Da Allah likita, ni ce wadda na yi maka tambaya akan ƴata da ta haihu shekaru 6 kuma har yau ba ta ƙara haihuwa ba, wacce na ce ta yi doguwar naƙuda, ɗan ma kuma ya zo ba rai, kuma asibiti ta haihu, amma asibitin na kuɗi, kuma a ranar Asabar ne, babu likita, kuma duk wanda ake yi ta yi, kuma tana period ɗinta normal, amma har yanzu shiru har sun ɗan fara damuwa. Don Allah likita, a taimaka ka ba mu dama a zo wajenka, ko Allah zai sa a dace. Don Allah ka taimaka, Allah ya samu dace, amin, Allah ya dafa.
1: Amma a wannan kamar a ranar da muke ta bugo waya, ina jin kamar waya ta bugo kawai sai abin sako ka ta tuni na murya. Ai kuwa mun faɗa maka ci na ce mata ta je Aminu Kano, ina iya ga kamar da dai na faɗa mata shi ne, idan ta ce lallai sai ni za ta ga ni, nan sai ya zame mata wataƙila matsala ce, yadda misali sai ta ɗauki lokaci da ni nisa tana iya zuwa ba ranar da ni ranar nake nan a clinic ba. Kuma na gwada mata cewa ta je tana iya tattar da malamai na ma, da malaman malamai na ma duk suna nan a nan gurin. Saboda haka in lallai ta matsa, lallai tana so ta gani ta zo Aminu Kano. In ta zo Aminu Kano in Allah yarda, sai a ga yadda za a yi da Allah. Amma dai ta gane cewa ba wai gani na shi ne muhimmanci ba, da za su yarda su zo Aminu Kano, duk wata matsala da suke tunani za a warware musu cikin yarda Allah.
0: To wannan kuma cewa take yi, don Allah likita, haihuwa ta uku na allurar tazara ta wata biyu sau biyu, shekara ta ɗaya da rabi kenan, har yanzu al'ada ta bata dawo daidai ba. Ina ta yawon asibiti gashi ina son ƙara haihuwa, yarinya ta shekarar ta huɗu. Don Allah likita, wata shawara za ka ba?
1: To ita ma ina jin wannan dai mata sauraron mu gaskiya, don mun sha amsa wannan, mun sha lalata cewa idan al'ada ko ta ɗauki sakamakon kina allura, sai ya zama na cewar kika ga bata dawo bayan kin daina, ma'ana bayan wacce kika ta ƙarshe lokacin ta ya wuce, sai har kika ƙirga wata 4-8 kika ga baki ga al'ada ba, to kake bari sai na 9 ya zo sai ki tafi asibiti, ma'ana a wata na 9 har baki ga al'ada ba, to sai ki maza ki tafi asibiti. Dalilin da yasa akasari ba allura ce ta ja muku wannan matsalar ba, wani dalilin ne kuma da ban ya ja muku wannan matsala. Kamar yanda idan da samun juna biyu ne shi wannan kaman da muka faɗa su ne suna su yake nisa har shekara biyu, amma wannan baya nufin bayan shekara guda ko ba za ki je ki nemi dalilin da yasa har yanzu ki samu juna biyu ba. Saboda haka abu mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti, amma ki daina ki ta jinginawa abin nan. Babu wata hanya, ina da dalilan tawa, babu wata hanya ta bada tazara da take hana haihuwa kwata-kwata, amma kina iya ki amfani da hanyar bada tazara. Wata kila ki fuskanci wani daga cikin irin matsalolin da hanyar kan bayar, sai kuma abin ya zama a samu arashi kuma akwai wata matsalar sai ta haɗu, sai kuma kike rinka ganin a ke har yanzu waccan matsalar ce. Shi yasa mata su daina sakankancewa da cewa ai dan na yi amfani da hanyar bada tazara kaza ne shi yasa na samu kaza. A'a, ku je asibiti a tabbatar muku da cewa eh wannan yana da alaka da hanyar bada tazara ko bai da alaka.
0: Ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita an mun aikin ectopic pregnancy wata shida kenan. Dokta, wai idan an yi wa mace aiki irin wannan ba ta ƙara kuma haihuwa?
1: A'a, aikin da ta faɗa shi ne abin da ake cewa ciki a bayan mahaifa, wanda ciki a bayan mahaifa kuma yana iya kasancewa a hannun mahaifa, yana iya kasancewa a cikin kwankwasan mace, ma'ana a daidai shekakwai, yana iya kasancewa ma a cikin ciki ma. Duk wannan shi muke cewa ciki a bayan mahaifa, abin da ake cewa ectopic, ma'ana matukar ba a cikin ƙwaƙwalwar mahaifar yake ba. Amma dai ga magaru wanda aka fi gani shi ne na hannun mahaifa. Idan naki misali a hannun mahaifa ne, to idan mace ta sami ma'ana wannan ciki a bayan mahaifar da ake cewa ectopic karo na farko aka yi mata aiki, to in dai a hannun mahaifar ne, to ana cire shi ne saboda akasari mu matan mu kafin su zo ya riga ya fashe. To daga inda aka cire hannun mahaifa ɗaya, to kaga sauran hannu ɗaya, tun daga wannan muka ɗa ita mahaifa kamar yadda yanayin jikin mutum yake ne tana da hannuwa guda biyu ne. To hannu ɗaya ya tafi, kaga sauran ɗaya. To amma da hannu ɗayan nan kina iya gama haifanki.
0: Tana ci gaba da ƙara ɗaukan.
1: Da hannu ɗayan ba? Har ta gama haifanta. Babban matsalar shi ne idan mace ta samu ciki a bayan mahaifa, ba a son ta ɗan wata ta zauna a gida. Saboda wacce ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa, tana da haɗarin ta sake samun ciki a bayan mahaifa. To don ya zama na cewar ba a sake samun cikin a bayan mahaifa kuma har ya yi girman da zai fasa hannun mahaifar ba, shi sai ake son da zarar ta samu ciki sai ta zo asibiti. Na farko a tabbatar da cikin, sannan kuma a ina yake, kuma ka tabbatar yana cikin mahaifa, to shi kenan. Saboda haka batun ki ce don an muki don ki samu ciki a bayan mahaifa ba za ki sake haihuwa ba, a wannan ba gaskiya ba ne. Amma kuma ana iya samun yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa kuma dama ɗaya hannun mahaifar yana da matsala, ko kuma abin da ya ja mata ma ciki a bayan mahaifar shine ɗaya hannun mahaifar a toshe ke, ɗayan kuma bai toshe gaba ɗaya ba. Ka san mun sha nana ta matsala cewar idan aka samu shiga ƙwayoyin cuta cikin mahaifa har zuwa hannun mahaifa ɗin, ɗaya daga cikin matsalar da sukan jawo shine hannayen mahaifar suna iya toshewa. Kaga wannan ba mace samun ciki, yana iya kasancewa kuma ya toshe amma ba gaba ɗaya ba. Ta yanda hanyar ƴar kafar da ya bari ƙwan namiji zai iya biyowa ya zo ya tadda ƙwan mace su kankushe, amma kuma kankushashen ƙwan bai da hanyar da zai wuce, to sai tsaya a hannun mahaifa ya fashe. To kaga irin wannan yanayin da ya zama hannu ɗaya a toshe yake, ɗaya kuma ga shi an samu ciki a bayan mahaifa an cire shi, to kaga wannan shi ma za ta gaba za ta samu ciki. Ɗaya matsalar kuma shi ne yanayin da ta samu ciki sau biyu, shi ma ba batun ta samu ciki da kanta, amma a gane magana ta cana ce ba batun ta samu ciki da kanta ba wai ba za ta ƙara haihuwa ba. Irin wanda suka samu ciki a bayan mahaifa sau biyu kuma ya zama da hannun mahaifar ya shafa kuma da an cire, wannan sai dai a yi musu da shanɗa. Ma'ana mahaifar tana nan, hannun da ya kamata ƙwayayen su haɗu da kansu ko babu shi,
0: sai dai a in tana buƙata,
1: saboda haka sai dai a ɗauki ƙwanta, a ɗauki ƙwanne gidanta, a haɗa a sa mata a cikin mahaifa, to wannan za ta yi samun ciki. Saboda haka ba wai ba za ta taɓa samun ciki ba ne, amma ta samu ciki da kanta a yanayin da ta samu, aka ce duka hannun mahaifa guda biyu duk ta samu wannan ectopic ɗin an cire, to shine irin wannan sai dai a yi mata da shanɗa. Haka zalika kuma kamar yadda na faɗa, yanayin da ya zama na hannu ɗaya ya toshe, ɗayan kuma sai aka sami ectopic, to shi ma da wanda aka samu ciki a bayan mahaifar ectopic ɗin kaga cire shi ya, to an cire kaga wancan shi kuma a toshe ki, to shi ma tana iya ganin haka. Amma ba haka ba, da hannun mahaifa guda ɗaya za ta iya gama haifanta gaba ɗaya.
0: To ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita, idan na yi fitsari in na miƙe tsaye zan tafi, sai mara ta tai wani irin ciwo kamar ta ƙulle, sai na kai awa ɗaya ba ta daina ba, kuma ni budurwa ce nagode Allah mai da likita gida lafiya.
1: Sai kike kokari ki je asibiti, ya kamata a san me ke faruwa da kike samu wannan cemara. Yana iya kasancewa ma ba ruwan hanyar fitsarin da matsalaki, so gunan ne wata kila ya jawo abu. Ba na san faɗi cewa ko matsala kaza ko matsala kaza, kai kuma nan da nan ta dauka ai an ce tana da matsala kaza, amma dai ya kamata ki je asibiti don a tantance. Amma kamar yadda na faɗa, yana iya zama matsalar ba ruwanta da fitsarin, tunda ba ki ce kina jin ciwo yayin fita fitsarin ba. Wataƙila kuma abinda ke wurin tsugunawa da kika yi wannan shi ne abinda ya jawo, kuma da kika miƙe sai kike jin wannan ciwon a hankali, kuma in ya warware sai ki daina jin ciwon. To saboda haka ya kamata ki je asibiti don a tantance.
0: To wannan kuma wacce take, don Allah likita, na taɓa samun matsalar ƙoda, amma yanzu daga baya kwata-kwata ba na son kula mai gidana. In har kuma aka yi, to mara ta da ciki na sai su ta mun ciwo.
1: To ban san wace irin matsalar ƙoda kika samu ba, ana sama ba irin wacce akan je wajen scanning kawai a ce mutum yana da ciwon ƙoda ba ne, wanda kuma mun yi bayani kwanakin baya akan irin wannan. Domin ciwon ƙoda daban, masasshiyar ƙoda daban, ba lallai ne kuma abin da aka ce ɗin misali kina da shi ma kina da shi ɗin a lokacin, ko bai da, ba lallai ne zama yana da alaƙa da mutum kuma kusantar mai gida ba. Zai fi kyau da ku je asibiti, in wataƙila kina da wata matsala ne daban da kuma ke kike alaƙanta ta da ciwon, ke kin an taɓa cewa kina da matsalar ƙoda, domin ai ƙoda daban kuma wajen yin mu'amala daban. Amma da wata alaƙa tsakanin ƙoda da wajen mu'amala bai wuce fitsari ba da yake biyowa ta gabanki. Saboda haka abu mafi kyau ya kamata ku je asibiti don a tantance.
0: Wannan kuma wai cewa yake wai, don Allah likita, wadda aka yi wa aiki kuma aka hana ta amfani da abubuwa amma ta ƙi kiyayewa, menene mafita? Wai sunansa Hamza.
1: To ba mu san me aka hana ta amfani da shi ba, amma ya gane cewa wasu abubuwan da ake cewa kar a yi amfani da su ɗin duk molan kane ba gaskiya ba ne. Misali yanzu mace an mata aiki, ma ce wai ka ta daga buta cike da ruwa, ka ta daga bokiti cike da ruwa, kai na samu wacce ɗan ma aka ce in ta ɗauka wajen zai buɗe, na samu wacce gidanta bene ne, amma tun daga sanda ta haihu da ita da uwarta suka zo suka tare a ƙasa saboda an ce mata in ta hawa mata takalar bene wajen zai buɗe. Wannan duk molan kane, ba wanda zai ce wai dan mace an mata aiki wai ka ta ɗauki bokiti. Idan ta ɗauki bokiti menene aikin nan? Kuma ma da aka ci gaba yanzu da wasu, in an yi aiki ma ba za ka gane cewa an yi aiki a gurin ba. Saboda haka ban san menene aka hana ta ba, ban san kuma wani irin aiki aka yi mata ba. Zai fi kyau da sai ku koma asibitin ka ji menene aka ce ka ta yi, domin ina ne tabbatar maka in ka haɗa mata goma da aka yi musu aiki, da za ka ji ana tsorar da kate kaza kate kaza, da kira za ka samu ƙwaya biyu wanda daga asibiti aka ba su umarni, takwas ɗan dubiya ne.
0: Tune suke gaya
1: musu su za su zo. Shi sa nakan gaya wa mata bayan mun musu aiki mun je duba su, nakan ce duk wacce ta zo ta ce miki kake ci nama, salon ita ta ci naman ne. Domin me? Saboda za ka ga sun zo sun taru ɗan dubiya a girko abinci, a kawo, a kawo abinci mai kyau da rai da lafiya da nama, amma maimakon a bawa mai jiya ita aka yi wa rauni ba,
0: ita take buƙatar wannan.
1: Amma ƴan jiya nan su za su tanɗe komai su bar ta tana ma ita an magana a ce ba a ci nama. Na taɓa samun ina jin ban shi na ba, ko na taɓa faɗa anan, na taɓa samun baiwa Allah da ta share wata huɗu ba ta cin nama ba ta shan madara haka kawai,
0: saboda an mata aiki,
1: saboda an mata aiki, saboda tsautsayi an mata aiki, an sallame ta, kuma aka samu aka si ana yajin aiki, ba ta tashi dawa ba sai bayan wata huɗu take tambaya ta wai da Allah na iya shan madara nake, subhanallahi, kamar ya wuce madara kuma waye, tunda na tafi ni an ce mun kana sha madara, nace to nama kuma ku tace wallahi, kuma a lokacin an yi babbar sallah fa, tace shi ma ban ci ba, nace au haka kika soya musu naman
0: da sallah tana jin kai
1: sallah ke kibici ci ba kici, nace to kina da shi yanzu a je a kaki ne, tace eh, nace to bikin zai ki narka kici, kuma ta zo a dashe
0: tana buƙatar dan wani abu
1: a lokacin dama da aka yi mata aikin, ka gani jininta irin ko negative nan ne, sai ba a sami isasshen jini ba, kuma kashi garin da za a nemo jinin ai waye sai aka tafi yajin aiki. Wani dalili ya sa bayan kwana na biyu kawai aka sallame ta ba a samu jinin ba, amma haka bai Allah ne ta je ta zauna wata huɗu ta zo a ɗashe babu isasshen jini a jikinta. To saboda haka irin waɗannan molan kane yawanci zai fi kyau in an ce kar ai kaza ku tambayi likitocin ku wanda suka yi muku aiki, ku tambaye su. Abinda ya sa a nan ba za mu ce kawai kowane aiki in an yi ai kaza ai kaza ba, aiki iri-iri ne.
0: To ai shi ne ce daga ba an ce ma aikin wai yanzu a yi ci gaba, akwai na ɗinki, akwai wanda plastic
1: ko plastic, sealing suke cewa, sili din aiki ba wai dinkin ne ba mai ba muna dinkin amma yanda ake dinkin ba za ma ka ga zaran ba saboda haka gurin kawai zai warke da dinkin warke ba za ma ka ga zare ba wani mutum cire zare sabanin da ai kaga da yanda ake yi yawanci ana amfani da irin zaran mara ne zaran mara nake kwatanta da shi kamar kwatan kwatan zaran mara wanda ake daura daura din sai kamar irin sa ne roba ne to shi sai kawai mutum dinki dole sai ka dawo an cire kuma za ka ga ai da yawanci dinkin da a yi shi in an cire ma sai ka ga alamar duk inda zaren ya fita yayi tabo to yanzu ko ana yi ne ta karkashin fatar ake dinki fatar a hadi ta saboda kan ta warke shi kinan ba za ka ga zaren shi kuma dama zaren mai bin jiki ne ma'ana narki waye ke bi jiki su shine mun da sa to da yawa wani lokaci sai ai aiki maka kasa gane ma ina aka yi aikin ga wadanda su jikin su baya tabo sosai masu tabo kuma sai ka kamar an dan yi musu wani zane ne haka wannan abin nan to saboda haka Allah ya hanin dai aiki daban-daban ne anan ba za mu iya cewa duk aiki ga abin da ya kamata a yi saboda ya danganta da aikin dan me aka yi aikin ko me aka yi da aka yi aikin to amma sanin me ya kamata na yi me ba zan yi ba ku dinga tambayar likitocin ku da suka yi muku aiki amma a daina kawai ɗan dubiya su zo su tsara muku yanzu da yawa wanda zaka ji suna ba da shedar kar ai kaza din ita ba ta yi mata aikin ba amma ta iya ba da labari saboda haka wanda da aka yi wa aiki duk wani abu da kowa gaba ku fahimta ba ku tambayi likitocin ku na iya yin kaza ko kuma an ce kan ne kaza me gaskiyar lamarin tunda lallai su sai sun ji an ce din matsalar su shine ko suna kwanciya a asibiti wannan ɗan dubiyar sun fi likitocin su fawa a kansu saboda su sun zo sun faɗa musu sun fi yarda fiye da likitocin su to amma duk abin da baka fahimta ba sai ka tambayi likitanka
0: to bari mu ji wannan sakon na murya
2: assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci ina yau yake ta fatan alƙai ni ce wanda ba na ki ne tambaya akan allura da nayi sai jinin al'ada ya dauke kusan wajen wata yanzu dai ma yadda ake tunani kusan wajen wata goma da wani abu to shine yanzu na je wajen likita ya bani magani na sati biyu na sha to sai ya zo a wajen babbar sallah ne dan ranar ma ranar Alfa ne ya zo biyu kwana hudu ya tafi to bai kara dawowa ba har yanzu daman sai likitan ya ce mini idan ya kare maganin na koma gurinsa to sai na koma gurinsa yanzu ya rubuta min magani na wata uku to sabuwar shekara ta shigo Muharram bai zo ba safar yanzu dai haka da min da ake ciki mara ta tana ta min ciwo sai dai ba jini ne yake zuwa ba sai dai kamar abu tauraya abu kamar tauraya shi yake zuwa mara ta amma tana min ciwo sosai wallahi to shi ne wai likitan da muka je gudu sai a to an yi scanning din ya nuna mahaifa ta ba ta da wata matsala sai yake ce min wai an yi wani abu ne daga kwakwalwa ko maybe wani abu ne ya manta abinda yake bada sinadarin da yake zuwa hakan ne likita ko kuma ƙaƙa dan Allah ya ƙara min bayani
1: to ni dai anan ban fahimci waye ya manta din ba ba a shi jikin naki ya manta ko ko shi shine likitan da yake miki magana ya ce miki ya manta ban fahimci wannan mantuwar ba amma dai Allah ya halin shine in biki daina allura ba kuma ake wannan da ban kwalan to ba lalle da ma ki ga daidai ba in kina kan allura ki ne har yanzu kina ci gaba da allura to kawai shi ke nake hakura da zaman ki ba ki yin al'ada ki illa iyaka kamar yadda muka amsa miki a wancan lokacin to sai ki dinga kaffa da lura da zarar kin ji alamun ciki sai ki gwajin ciki domin kamar yadda muka faɗa ga waɗanda ba su al'ada da yawa wani lokacin sun samu ciki ba sa fahimta sai su dinga ganin ai dama ni ba na al'ada idan ku nufin ki kin daina alluran ne saboda ni a tunanina a wancan lokacin da muka amsa miki mun ce miki ai dama haka allura take to in ku nufin ki kin daina alluran ne kuma har yanzu ma'ana a watannin da kike faɗa din bayan kin daina alluran ne to wannan shi kenan kin ga yanzu an dauko hanyar ma'ana kenan yanda za a daidaita miki al'adar sai ki amfani da wannan maganin da aka baki na wata uku Allah ya kike wata kida daga nan kuma shi kenan komai sai ya ci gaba amma abin da ban gane ba shi likitan ne ma'ana da yake faɗa miki yace ya manta ko jikin naki ne ya manta wani abu to shine abin da ban fahimta ba amma wannan maganin da aka baki na wata uku sai ki sha a jere na wata uku ki gani in dai kin daina allura abinda dai wai nake so in tantance daga gurin ki shine a yanzu kina yin allura ki kuma sannan kina kokarin ki ga jini yanzu ko ko a kin daina allura in kin daina allura ne kike wannan wata goma yanzu kike san jini yanzu shikenan yanzu sai ki amfani da maganin ki na wata uku ki ajire kuma na tabbata cikin yadda Allah ya sa ba za a dace zaman cewa al'ada tana zuwa akai akai in kuma kin ga wani aka shi kinga sai ki saki koma wajen likitan sai ki masa bayani amma ban fahimci me kike nufi da batun ya manta din ba
0: wannan kuma namiji ne yace dan Allah likita wata kanwa ta ce bata taba ganin al'adar ta ba sannan in kamar watan ta ya cika sai ta ciwon mara kamar ta mutu to likita dama ana samun haka a mata sannan za ta iya haihuwa koda ba ta al'ada na gode
1: to ai wannan yake ga maka cewa tana al'adar ku ne wata kila ba ku da kulawa na ku dauki mataki ko kuma ce su mahaifin ku kila ba su da kulawa musamman mahaifiyarta ya kamata da ta nutsu ta san me take ciki har najin anan mun taba tattauna wannan matsalar sunan muke magana akan jinkirin fara al'ada musamman irin wadanda muka ci gaban a shafe yake ko kuma a daga cikin gaban su suna da wani tantani wanda ya raba cikin gaban gida biyu ai mun yi bayani cewa har na bada misali da misali yarinyar da har sai da ta kai shekara 17 tana al'adar ta yi wajen shekara 3 tana al'ada amma ba tare da jinin yana zuba ba sannan aka ta asibiti cikin ta ya kai cikin macen da za a ce na wajen wata 7 kuma duk ba wani abu bane mahaifar ce take ta tara wannan kumamman jinin jini ya kume ya zama sai ka ce da amma su a wajen iyayen kawai ai ciwo mara ta ya tashi shikenan kuma shekara 17 ba tare da ta fara al'ada ba kuma ga ci ta zama cikakkiyar budurwa komai amma ba su damu da wannan ba a san da aka kawo ta an zuke akalla jini ya kai sama da lita 3 kusan galan guda sama da lita 3 na jini kuma ne dankararri a cikin mahaifa to saboda haka ya kamata yanzu ku kai ta asibiti domin wannan ciwon mara da take yake gora muku ita al'ada take ba inda al'ada za ta fita
0: ba hanyar fita
1: saboda haka idan kuma ba al'ada take ba to wannan ciwon mara da take yi yana alanta akwai wani abu da ke faruwa duk lokacin yin al'adar ta saboda haka a asibiti ne za a tantance kuma a san menene
0: bari mu dauki wannan sakon da zai zama kusan na karshe shi ma dai na murya ne ko zai ji
2: assalamu alaikum likita ina maka fatan alheri ana likita tambaya ta a nan ciki ma yanzu wata 6 da sati 2 to amma tun yana karamin ciwon mara har yanzu kuma ciwon yake tsara karuwa kafata ta dama sai in ji ta da wuri in ji kasan cibiyata kamar ya fito in na je fitsari zama da kyar tashi da kyar to tun dadewa nake haka yanzu da yi wannan watannin sai ya kara tsananta wani zazzafan ciwon sai in ga yana tun kudowa kamar zai fito da kyar nake zama da kyar nake tashi wani lokacin in ya tofare ni sai na tsaya sannan likita zaman da nake yi sai in ji kamar akan abu nake zama ko kamar an saka min allura na zauna akai likita haka nake ji kowane lokaci wani lokacin an kai mu'amala auren ciki ne ta zan kudowa wanda ka san zai fito likita wallahi haka nake ji tun dadewa tun yana karami yanzu har ya kai wannan watannin wallahi wani lokacin in naje ban daki ne fitsari sai na fito na zauna na huta ba zan iya tafiya ba ya tofare ni
0: Allah ko za ta zuwa awo
1: shine domin duk wannan abun da ta faɗa duk babu wani abu cuta a ciki babu wani abu bako a ciki shi ciwon mara matukar in zaki fitsari baki jin ciwo yayin fita fitsarin to wannan ki dinga jin wai marar ta sassanka ne ko ki dinga jin kamar miki faɗa din kamar za a fito ko ki ji kafafuwan naki sun dauke ma misali akwai lokacin da nan gaba zaki ji ba fiye da haka domin nan gaba zaki dinga jin wani lokacin kafar idan kika zauna ma bayan wani lokaci sai ki ji kamar ba a jikinki take ba ko kuma ki motsa take kasa motsa ta ko ki ji kamar wani ne ya saba dole rike miki ta ko kuma in kin tashi sai kin danyi dingishi kafin kafar ta saki duk wadannan abubuwan da kika faɗa duk babu wani abu da yake aibuwa ciki duk wannan yana daga cikin abubuwa da mata suka fuskanta yayin da suke goyen ciki ina iyaka kamar da dai nanata miki ciwon mara indai in zaki fitsari kina jin ciwo to wannan kake wasa da shi sannan kuma da mamaki ma yayin da kika ce wata 6 kuma kamar inda kina zuwa awo ya kamata a ce a gurin awo duk kuna fahimtar ko ana yi muku lakci a kan irin waɗannan abubuwa alayi halin dai waɗannan da abubuwan da kika faɗa ba aibu ba ne kamar yadda na faɗa amma in kina jin ciwo yayin yin fitsari wannan game da marar da kika faɗa wannan to ki je asibiti ki bayani in kuma kika ji wani abubuwa waɗanda suka wuce wannan misali kamar ciwon kai jiri ko ba kiya gani sosai ko ito wannan duk waɗannan ba abubuwa ne da za ki zauna a gida ba ya kamata ki ne da ki je asibiti amma wadannan duk da kika faɗa babu wata matsala wannan yana daga cikin abubuwan da zaki
3: gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba mu ƙonga
4: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da kai
3: shi da sinadarin ƙonga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga
5: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jira
6: a ci gaba da more gida tare da ƙonga mai dandanan naman sanya
7: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
8: an sarrafa magista daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
7: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
8: magista tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa ƙonga
4: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da kai
3: shi da sinadarin ƙonga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga
5: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jira
6: a ci gaba da mu

0: shi dake kunshe da Artemether Lumifen 3 Sharmatin yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban sa'an nan kuma akwai shi a nau'in dandanan cherry don saukin narkewa domin yara Sharmatin daga Sharina Healthcare ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntubi likita Sharmatin kawar da malaria cikin kwanaki uku
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dangalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abobar giyawa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
0: a sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
0: magi star tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
3: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala as'alin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله بارك مدونا مريتين العرباء 27 ga watan Rabi'ul Akhir a shekara ta 1446 Hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 30 ga watan 1 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke a birnin Kano Yau insha Allah zamu darasi na 67 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul i'tikaf an gane ko ko kitabul siyam babul i'tikaf haka ne a darasin da ya shude mun tike da karshen hadisi na 205 da haka yau zamu tashi hadisi na 206 Mala yace al hadithu sadisu ba'da al mi'ataini hadisi na 206 an safiyyata binti huyayyin radiyallahu anha an karbo daga nana safiyya uwar mu'minai yar huyayyu ibn al akhtab Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mu'takifan annabi sallallahu alayhi wa sallama ya kasance yana i'tikafi fil masjidi a masallacin sa ne albarka fa ataituhu azuruhu laylan tace sai naje na kai masa ziyara da daddare fa haddaftuhu nay masa hira muka ja dare muka dau tsawon lokaci muna hira thumma qumtu li anqaliba sannan sai na tashi dan in koma gida fa qama ma'iya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ni liyaqalibani dan yayi min rakiya wa kana maskanu ha fi baiti usama ibn zaid mai ruwaya yace gidanta a gidan usa da gidanta a gidan usama dan zaid yake mana anan annabi ya aje ta ita ba tare da sauran matansa take a babban gidansa ba ya kai ta wani gidacen a wata unguwa ta daban to kaga wannan hadisin yana kunshe da abubuwa da yawa na fiqhu abu na farko mai itikafi ana kai masa ziyara matarsa tana iya kai masa ziyara abinda baya halatta su yi shine mu'amala auratayya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid kar ku yi mu'amalar aure da mata in kuna itikafi da mutun ya sadu da matarsa in yana itikafi to itikafin ya lalace yana daga cikin mubdilat na al-itikaf abubuwan da ke bata itikafi shine jima'i saduwar aure in mace ce take itikafi mijinta ya sadu da ita ya bata mata itikafi in mijin ne yake itikafi matarsa ya sadu da matarsa ya bata itikafin sa da kansa ina fata an gane domin lafazin mubashara a ayar jima'i ake nufi ba taba jiki ba wala tubashiruhunna ai wala tujami'uhunna wa antum akifuna fil masajid. To amma dan an hana mata ko miji ya sadu da matarsa yana itikafi ba kuma ba a hana ta kai masa ziyara ba, za ta kai masa ziyara su tattauna su yi hira, an gane ko? To sannan wannan yana nuna maka darajar mace a wajen mijinta. Hiran mace ce kawai ba ta bata itikafi, kuma mai itikafi ya halatta yi, amma mai itikafi ya fito kawai ya ta hira da wani namiji, ko ya fito ya ta hira da wani ko yaransa na kasuwa, wannan baya daga cikin abin da ake so a itikafi. Ko bai bata itikafi ba yana rage itikafin lada da yawa. Amma matakka ta kai maka ziyara kana itikafi, ku dau tsawon lokaci kuna hira, wannan karawa ma itikafin kyau yake. Domin ba dan haka ba da annabi bai ba, tunda ku annabi yayi to magana ta kare. Shi manzo Allah kullun yana yin abin da shine daidai, yana yin abin da yake kara masa kusanci ga Allah, yana yin abin da yake kara nuna cika da kamala. Duk abin da annabi yayi to wannan abin kamala ce. To kuma wannan zai nuna maka bambancin mai aure da gauro ko a itikafi. Shi gauruwa zai kai masa ziyara, ba budurwa ake nufi ta kai masa ziyara ba, matarsa. To haka mata ai sai mai aure ko? Na biyu, shi mai ita mace ya halatta ta fita da daddare. Idan larura ta kama mace tana fita har da daddare, matan annabi suna zuwa unguwa har da daddare. To amma tare da mura'atin maslaha, ya danganta da yanayin garinku, ya danganta da security, ya danganta da tarbiyya da sauransu. Idan an san daren zai zama fitina, to sai a sa ka'ida banda fitar dare. Kamar yadda zaka samu wasu magidanta suna da wannan ka'idojin a gidansu, ba laifi bane. Ya danganta ne da yanayin tarbiyyar mace, yanayin tarbiyyar gari, yanayin securityin gari. Akwai garin da ba wai mace ba, namiji ma da daddare bai kamata a ganshi a waje ba, an gane ko? Ballantana yara kanana, to haka nan ma mace. To amma in gari yana zaune lafiya, babu wata matsala, babu wani tsoro na tarbiyya, babu wani tsoro na zaman lafiya, to dan mace ta fita ta je unguwa da daddare ba laifi bane ba. To sannan kuma wannan yake nuna maka irin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin gidadawan mazan nan bane wanda babu soyayya da matansu. Shauki ne da nishadi yake sa matar ka kwana biyu in bata ganka ba ta kasa hakuri sai ta zo inda kake. Itikafi yake amma kwana biyu sai da ta biyo shi. Amma wani Allah Allah ake ya fita kai ya dawo, inda bai dawo ba ma haka ake so. To kar ka yadda ka bar haka a cikin zukatan iyalinka, ya zama ba sa sha'awar ka kasance tare da su, kullun Allah Allah suke ka fita saboda ka matsa musu, ka takura su. Ka zama wanda kwana ɗaya biyu in baka nan za su ce duk gidan yayi mana ba daɗi wallahi, yaushe za ka dawo? To haka ake so namiji ya kasance, maza Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma namiji yayi tafiya da matarsa akan titi, wannan ma kamala ce, an gane ko? Duk da mu a ƙasar Hausa asali ba al'adamu ba ce, amma a addini daidai ne. Yanzu a garin Hausawa babban malami a ganshi akan titi ya rike hannun matarsa suna tafiya, sai ya zama me? Abun magana. Babban attajiri a ganshi yana tafiya da mutuncinsa akan titi da matarsa ya rike hannunta, sai ya zama abun magana a al'ada. Basarake a ganshi akan titi yana tafiya da matarsa ya rike hannunta, sai ya zama me? Abun magana. To amma a addini wannan ba laifi bane, a addini wannan ba laifi bane, daidai ne. Da aka karkai da al'ada ku ta bankara ka da sa abin da ya halatta, kuma abin da zai kawo gyara da ci gaba da jin daɗin rayuwa ga iyalinka, ka ce ba za ka yi ba, ai al'adar garinku ba ai, a'a, indai ba haramun bane in kai kai mai kyau. Kuma abin da wannan yake nunawa shine lalle mutanen ƙwarai su rinka dabbaka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin mutane su saba da ita su santa. Kuma cikin sunna akwai more rayuwa, cikin sunna akwai jin daɗin duniya, ga bautar Allah ga more rayuwa, ga bautar Allah ga soyayya da iyali. Wannan kenan sunna gidan daɗi na gidaɗi goma. Da malam Jibril mai nuno Allah ya ƙara masa lafiya cikin tsofaffin malaman mu na izala a unguwa uku, yace idan an ce nagge daɗi goma, nagge me kenan? Saniya ko? yace to shi kuma Qur'ani dadi na to ita kuma sunna dadi na ai indai nagge dadi goma ce to Qur'ani dadi ba iyaka ne sunna dadi ba iyaka ne to shi yasa zaka ga mutum idan yana kan tafarkin sunna kullun awa yake ba a ninke shi baka nunku a addini ba baka nunku a duniya ba cike dadi baka dadi waje dadi cike dadi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati min arrizq idan an ganka ustazu ko liman ka riko hannun matarka aka ce haka sai ka wayar musu da kai kace annabi ma yana yi in ba a fada shi yake sa wata rana wasu an fada su ci ai an ce annabi kaza kaza kaza yanzu Allah kammalalle ne duk inda dattako yake in aka ce annabi magana ta kare to amma ga yadda yake rayuwarsa wannan shine dattakon ashe ashe kyaran mata ba a ciki dattako yake ba rashin soyayya da iyali ba a ciki girma yake ba a'a wai kar mace ta raina ta yi wani nawa kuma wani zaka ga ko aski ya je sai ce wai a cire gemu a baggashin baki nan ce na me wai na tsorata mata ita macen ta rasa me za ta ji tsoro a jikinta sai wannan gashin banza kamar rago ne bayan an cinye shi kuma a kawo kawansa a rataya a kofa wai shine mai gadi to rago ma da ransa bai yi gadi ba bare ya mutu sai kawo zai yi gadi wa ballam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nuri sadaka dai nana safiya tace sai annabi ya tashi zai rako ni bayan naje ne masa hira sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma a wannan hadisi zamu fahimci halaccin raba gidajen mata ko sunna ce tabbatacciya da daddiya wani lokaci har gari ana rabawa annabi ibrahim matansa biyu gariyar kasa ma ya raba musu ba gari ba kasa kuma Allah ya sa shi nana saratu da ibrahim suna zaune a palestine inda suka yi hijira suka koma sun baro garin babila iraki suka dawo palestino da ya auri hajara sai aka ce to ita kuma ya dauko ta ya kawo ta ka'aba ya kawo ta maka tun lokacin yana daji da aka ya dauko ta ya rabo ta daga palestine ya kawo ta ka'aba daji lokacin ma ba sunansa gari ba fa shi yasa da ya aje su sai musu addu'a ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi li zar'in inda baitikal muharram ya Allah ni na aje zuri'ata yana nufin matarsa da ɗansa biwadin a wani kwazazzabo ghairi zi zar'in wanda ko tsuro baya fitarwa saboda bushewa da kekashewa da rashin ruwa inda baitikal muharrami daura da ɗakin kame alfarma rabbana li yuqimu sala ya ubangiji ne hakan ne dan su tsaida sallah sai aka kawo su tushen inda sallar take tushen alƙiblar sallar sai aka aje su a nan da haka ba laifi bane in namiji yana da sukuni ko wata larurar rayuwa ta sa ya raba matansa kasa kasa wata tana Saudi Arabia wata tana America wata tana Ingila wata tana Germany wata tana Nigeria in kaga zaka iya addini bai hana ba annabi Ibrahim yayi haka raba gari halal ne ballantana kuma a garin a ce raba unguwa akwai hikimomi da yawa a cikin haka yana daga cikin hikimar shine kai namijin zaka samu hutawa an gane ko domin wani gidan an riga an cika a cikin sa an tara iyali to anan babu cikakken hutu da ka kwanta yara sun fara ihu yajajajajajaja kuma baka isa ba gidan ba naka bane naku ne yadda kake da yanci a gidan haka suke da yanci yadda kake da yancin kai bacci su kuma suna da yancin su yi kwallo suna da yancin su yi gada to kaga su rayuwa sai a dan rinka yi ana adjustment in ka samu wani dan kwibi can sai ka aje wata can ita wacce bata tara iyali ba in kana so kai bacci sai ka tafi can da haka dai manzo Allah ya raba gida sallallahu alaihi wa sallam na nasafiya tace fa marra rajulan min al ansari annabi yana tsaka da rakani kaga hira tai dadi an dade ana yi fa amma kuma tare da haka da aka tashi sai da ya sake taka mata hira a lokaci guda kuma da soyayya ya sake taka mata a hanya shine tace fa marra rajulan min al ansari sai waɗansu mazaje biyu yan madina suka zo wucewa falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka ga annabi da daddare da mace a dan duhu duhu asra atil mashi sai suka kara saurin tafiya ba sa so annabi ya gansu ba sa so in annabi ya gansu a tunanin su zai ji nauyi to in ya ji nauyi su kuma kamar sun matsa masa su kuma ba sa so su matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka shine hikimar to shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallama so yake ya wayar da kan al'ummar sa ya nuna mata abin da yake halal da abin da yake haram duk wani abu da zai sa al'ummar sa kunci baya so an gane ko kamar kai ne din yanzu wasu dalibai su ganka kana yin wani abin da su a tunanin su na dalibai ai bai kamata a ce malam ya haka ba to ba kale su za kai ba sai ka wayar musu da kai kuci kace wannan addini haka ne daidai ne ba laifi bane an gane ko to sai su gane ashe wannan abin ba laifi bane yin sa amma in ka basu haka a cikin duhun kai to haka za su tafi sai su dauka yin hakan ma zubar da mutunci ne kaza kaza in ba yi wasa ba sai su je suna gulmaka su ce malam maran nan muka ga yana kaza amma rashin sani ne su ba su sani ba to da haka su waɗannan sahabbai guda biyu da suka ga annabi sai suka ƙara sauri dan kada annabi ya gansu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ala risilikuma ku tafa a hankalinku me na saurin me na gaggawar innaha safiyatu bintu huyay ita dai matar da kuka ganna da ita din safiya ce yar huyayyu saboda aduhu ne ba dole su gane wace ce ba to da haka ya fito ya gaya musu karara dan ya wanke kansa kuma dan su ya kubutar da su to wannan shine abin da ake so duk lokacin da wani ka aikata wani abu da wani zai iya zargin ka to kana da damar ka fito kai bayani an gane ko domin mutunci abu ne mai kima mai daraja so da dama waɗansu sukan ce ai ba sai ma an yi magana ba a'a a yi magana daga nan ne kai ka kubuta a wajen Allah wanda zai yi zargi ko zagi ya rage masa ya rage masa liya halika man halaka an bayyana ya haya man hayya an bayyana an gane ko to amma wani abin idan ka bar shi kai shiru baka faɗa ba ko kana da gaskiya to wanda ya zage ka ka ba shi me ofa duk da ba wai ya kubuta bane fa a wajen Allah domin ma yasa shi shi mai hisabi ne ba a turo ka kai mutanen hisabi ba to amma duk da haka dan adam wai mai neman kuka ne in aka jefe shi da kashin awaki sai ya barke to wani kirzaman yake jira ya zage ka da ya samu wata koba sai ya zage in ka ga dama kai masa bayani ya rage ya ci gaba da zage ko kai ya zage wannan shi ta shafa to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kansa a fili bayan wankan da Allah madaukakin sarki ya masa daman wankacce ne tsaftatacce ne yayi haka ne dan ya koyar da mu da haka duk lokacin da ake tuhumar ka ko zargin ka ga wani abu to kai bayani in kai ka gama ka fita haƙin duk wanda ya kamata ka fita haƙin sa da haka manzo Allah ya ce ku ba a hankali ai safiya ce yar huyayyu matata tabbas akwai niqabi a fuskar ta saboda matan annabi suna sa niqabi da haka ba dole su san mace mata bace ba to amma annabi bai ce mata daga niqabin su ganki ba a'a wannan ba hurumin su bane

kamar yadda jini yake kurdawa da haka ku fi karfin ya shiga zuciyarku ya muku wasu wasi bai sa muku mummunan zato game da ni to shi fa dan adam da yayi wa annabi mummunan zato ya zama me ya zama kafiri ya zama kafiri da haka annabi tausayin su ne gudun kashe dan yayi amfani da wata shubha ya jefa su a bala'i da haka sai manzo Allah ya fito ya musu bayani sai ce wa inni khiftu ay yaqdhifa fi qulubikum sharran kuma ni ina jiye muku tsoron kashe dan ya jefa muku sharri a zuciyarku ku yi mun mummunan zato aw qala shay'an ko kuma yace ina jin tsoron kashe dan ya jefa muku wani abu a wata ruwaya sharri a wata ruwayar wani abu duk ruwayoyin guda biyu suna da fuska wani abun kuma wanda yake sharri ne domin mummunan zato ga annabi kai ba annabi ba ma ga nagartaccen bawa kai masa mummunan zato menene sharri ne shi yasa Allah yace ijtanibu kaseeran min al-dhann kuma manzo Allah yace wannu bil mu'minina khairan ku yi mu'minai zatan alkhairi wa fi riwayatin a wata ruwayar annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi ita na nasafiya din ta zo ne tana ziyartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake itikafi fil masjid a masallacin sabna madina fil ashr al awakhir min ramadana aw min qashin ramadana fatahaddathat 'indahu sa'a tai hira tare da shi na wani lokaci thumma qamat sannan ta tashi tanqalibu za ta tafi gida fa qama annabiyyu ma'aha yaqlibuha sai annabi ya tashi tare da ita dan ya rakata hatta idza balagat bab al masjid hasai da ta isa gab da kofar masallaci inda babi ummi salama dab da kofar shiga bangaren na ummu salama da ummu salama da aisha gidansu daya ne su suka zauna a gidan da yake manna da jikin masallaci yanzu inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ai da asali gidansa ne wajen ba cikin masallaci bane to wannan gidan da aisha da ummu salama su suka zauna a nan sauran matan kuma wasu suna can haka dai to da haka daidai kofar da daga ita sai a shiga bangaren na ummu salama anan ne akai kicibas da waɗannan mutane da nana safiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma zakarahu bi ma'ana sannan ya ambaci cikon hadisi da ma'anarsa an gane ko galibin abinda hadisin ya kunsa na fiqhu mun riga mun fada illa iyaka kawai mai ishara zuwa ga wasu abubuwa masu muhimmanci kadan daga ciki aka ce wa fihi annahu yanbaghi ayyuzila al-insanu ma yalhaquhu min tuhuma yana daga abinda hadisin yake koyarwa ya kamata mutum duk lokacin da ake zargin sa to yayi kokari ya kawar da wannan zargi ta hanyar a gaskiya da bayani an gane ko li alla yuzanna bihi shay'un huwa bari'un minhu dan kar ai masa mummunan zato na abin da shi bai ji ba bai gani ba to amma wannan ga mutanen da ka san masu fahimta ne da mutanen da ka san bayanin zai musu amfani domin ka'idar bayani da wa'azi in nafa'atiz zikra fa dhakkir in nafa'atiz zikra kai wa'azi kai gargadi in zai yi amfani amma mutumin da ka san ko kai masa bayani ko kai masa bayani sai ya zage ka baka da bukatar ka bata lokaci a kansa baka da bukatar ka saurare shi kawai ka ci gaba fa amali innana amilun li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu ka bari wannan in an je lahira Allah ya yi bayani Allah ya wanke ka to wannan shine abin da ake nufi yace anna shaytana lahu qudra kuma daga cikin abin da hadisin ya nuna shaytan yana da iko wa tamakkunun qawi kuma yana da dama mai karfi min idiwa ibni adam ta rudar da yan adam ko kai waye karka dauka ka fi karfin shaytan baka fi karfin sa ba sai dai kawai in Allah ya tsare ka amma ba wanda ya fi karfin shaytan duk duniya in dai shaytan zai iya gwabzawa da annabi adam ya ci nasara waye kai da kake tsammanin zaka fi karfin sa baka isa ba kuma Allah ne ya bashi wannan ifa kuma manzo Allah ya faɗa inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam ba inda baya shiga a jikinka to da haka kullun sai dai kai ta neman tsari daga sharrin sa a wajen Ubangiji subhanahu wataala fa huwa yajri minhum majrad dam shaytan yana gudana a jikin yan adam kamar yadda jinin su ke gudana qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid yace wa hadha mutaakkidun fi haqqil ulama kuma wannan abun tabbatacce ne har akan malamai wa man yuqtada bihim da ma waɗanda ake yin koyi da su me din cewa idan an zarge su da wani abu su fito su yi me su yi bayani na ɗaya kenan na biyu shaytan

0: aqarral hajja wa akharal hajja, malan ya jinkirta aikin haji ta fuskar bayani ya kawo shi a ƙarshe, li'annahu la yajibu illa maratan fil umri, domin shi aikin haji wajibcin sa sau ɗaya ne a rayuwa. Duk kudinka in ka je aikin haji sau ɗaya ka gama, duk wanda zaka ƙara ko sau biliyan nawa zaka yi nafila kake yi, ba shine wajibin ba. Ɗayan nan shine me wajibi. Wala yajibu illa alal qadirina, kuma baya wajaba sai ga masu iko, wa hum aqallu min al ajizina, kuma su ne mafi karanci in an hada da wanda ba sa iyawa. Wa qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma, aikin haji ya tabbata da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu da kuma ijma'in al umma. Fa wujubuhu ma'lumun min ad-din bid darura, daka wajibcin aikin haji yana daga cikin abin da dolan dole ne ka san shi a musulunci. Idan aka ce abu ma'lumun min ad-din bid darura, abinda dole ne musulmi ya san shi, ba a yi maka uzurin rashin sanin sa. A ce yau ga wani musulmi amma bai san matsayin aikin haji ba, ai musuluncin sa ma asali bai ba, saboda ai baka zama musulmin sai ka yi me, sai ka san aikin haji da matsayin sa. Matsayin sa wajibi ne, irin yadda kalmar shahadatan take wajibi haka shi ma, irin yadda take rukuni haka shi ma rukuni ne, tare da ita ce a gaba, amma dai shi ma din yana biye mata. Wannan shine abin da ake kira da ma'lumun min ad-din bid darura. Sannan abin da in kai musun sa ka bar musulunci. Yanzu da wani zai ka sassaba ya ce aikin haji ba wajibi bane, ya kafarta kaulan wahidan ko yana yi, kawai cewa ba wajibi bane ya raba ka da musulunci. Domin yanzu kamar gini ne ka rushe masa dirka daya, kai masa illa ba zai tsaya ba. To haka musuluncin ka yake, kafafuwan sa biyar ne: shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, iqamin salati, ita'iz zakat, sawm ramadan, hajjul bayt. Da ka karya kafa ɗaya musuluncin bai cika ba. Ko kana yi, ku gane bambancin yi da kuma yaddar wajibci. Duk abin da aka ce kaza wajibi ne, kudirce shi da aikata shi. Da za ka yi ɗaya ka bar ɗaya, har yanzu baka yadda da wajibcinsa ba, yana sallah amma bai yadda wajibi ba ce kafiri ne, ya yadda wajibi ce amma ya ƙi yi kafiri ne, na fata an gane. Giya ya yadda haramun ce amma yana sha, bai kafirta ba, saboda ita ba rukuni ba ne a musulunci, ko rukuni ce? Sahabbai har suka shiga musulunci har tsawon shekaru suna shan giya, ana kiransu musulmi kuma suna shan giya, sai daga baya aka zo dan a tsabtace su, aka ce to ku daina. Fa hal antum muntahun, suka ce intahaina intahaina. Da haka akwai bambanci tsakanin abin da yake wajibi da abin da yake ba wajibi ba. Abin da yake wajibi yadda da shi da aikata shi wajibi ne, kishiyar haka yana sa mutum ya samu matsala. Allah ya kiyaye. Aikin haji yana da hikimomi masu tarin yawa da malamai suka ambata. Kaɗan daga ciki: na farko, don ya tuna maka da tashin alkiyama, ga mai ƙaramin tunani ba wani abin da zai nuna maka rahazal demonstration na alkiyama kamar aikin haji. Kaga mutane duk an binne su da likkafani fararen tufafi, ko to muƙaddara ma a ce da mutane za su tashi da tufafi a jikinsu a ranar alkiyama, da me za su tashi? Farin likkafani. To gashi nan shi ake sawa a aikin haji, tare da a tashin alkiyama ma ba tufafi ake tashi, tsirara ake tashi. Kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan uratan burulan buhuman, haka annabi yace. Dai kenan sana a tashi a aikin haji mutane suna zamowa daidai. Yanzu zaka haɗu da sarki da gwamna da shugaban ƙasa da talakan talak a aikin haji, dukka gansu a waje ɗaya da shiga iri ɗaya, ko ba haka ba? To kaga wannan yake nuna maka haka za a tashi a tashin alkiyama. Ba magana sarki, ba magana gwamna, ba magana malam, ba magana waye ba, duk an tashi bai ɗaya. Sannan a aikin haji mutane sukan shiga wani yanayin da ba kowa ya rikice kawai. To sai wanda ya je aikin haji zai gani wahala da wagiza takan sa mutane su shiga ɗimuwa, kowa ta kansa yake. To wannan yana daga cikin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin. amdaha. Wannan duk abubuwan da suka shafi alkiyama kenan. Sannan a duniyance aikin haji yana hada dankon zumunci. A aikin haji ne zaka je ka tare da ka hadu da mutanen nesa da kai inda baka taba tsammanin zaka hadu da su ba. Kai baka taba tsammanin zaka je garin su ba, su ba su taba tsammanin za su zo garin ka ba, amma sai Allah ya zo ya hada ku. Kaga qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un. Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Ranar da Allah zai tara mutane a waje guda, to ga misali nan a aikin haji. Wani yana ganin kamar tashin nan ba zai yi ba, haduwar nan ba za ta yi ba, gashi nan ana yin aikin haji ba, karamin misali. To sannan mutane za su samu ta'arufi, sanayya. Yanzu wani daga aikin haji za ku haɗu, in kuka kulla wata alaka sai ku ci gajiyar alakar duniya da lahira, daga nan sai a fara kasuwanci, daga nan kaza, daga nan kaza, daga nan kaza. Sarki Alhaji, Allah ya ji kansa da rahama, Sarki Alhaji ne ya je aikin haji, shi kuma ana ce masa Sarki Alhaji ne saboda a sarakunan Kano baki ɗaya ba wanda ya fara zuwa aikin haji sai daga kansa. Duk sarakunan da suka yi mulkin Kano kafin sa ba wanda ya taɓa zuwa aikin haji. Yasa shi ake ce shi Sarki Alhaji. To kaga ko ba komai ya kawo alheri ta nan. To sannan su sarakunan da suka gabace shi wasu ma ba musulmi ba ne ai, wasu ma guza ne, da haka musulma yadda da aikin hajjin ba. Wanda kuma musulmin ne lokacin damar zuwa aikin hajjin tana da me? Wahala, wahala. Ko shi din ma a mota ya tafi. Ba wai a jirgi ya tafi ba, lokacin ba jirgi. Tafiyar ƙasa ce aka ce. To wannan dai da sauransu. To sannan a aikin haji akwai kasuwanci, akwai haɓakar arziki. Idan mutane za su tafi aikin haji za su iya kai kayan kasuwancinsu. In kuma za su dawo za su iya yi mai sari su dawo da shi. To wannan ma yana daga cikin amfanannuka na aikin haji a duniyance, a duniyance. To sannan wani za ka ga ƙasar ku ɗaya amma Allah bai taɓa haɗa ku ba, ko a ƙasar baka isa ka je inda yake ba, amma aikin haji fa sai ku haɗu. Yanzu talaka zai je aikin haji kawai sai ya ga shugaban ƙasa a wajen ɗawafi, sai su ci ai arba ana yi. Amma anan ka'iza a aikin haji ne sai ku yi arba da sarki, ga ka gashi ba fadawa ba kowa. A aikin haji sai ku yi arba da minista wane, ku yi arba da wane. To wannan duk yana faruwa. Waɗanda ba su je ba Allah ka ba su ikon zuwa. To abu na farko na aikin haji shine sanin lokaci. Ibada ce mu'akkata mai ɗauke da lokaci. Shine malai ya fara da babun lokuta, ya ce babun al-mawaqitu, babun da yake bayani akan lokuta. Kalmar mawaqit jam'i ne na ko waqtu ko na miqat. An gane ko? Waqtu za a iya masa jam'i a ce mawaqit. To haka nan miqat za a iya masa jam'i shi ma a ce masa mawaqit. Sannan a lokaci guda waqtu ana masa jam'i a ce awqat. To shine malai yace jama'a mawaqit jam'u miqatin wa hiya zamaniyatun wa makaniyya. Jam'i ne na miqati, shi kuma miqati iri biyu ne, akwai zamani akwai makani. Akwai lokacin da ake aikin haji a shekara, ba kowane lokaci ake ba. Sannan akwai wajen da sai an je ake fara aikin haji, ba daga ko ina ake fara ba. To lokacin da sai a shi ake aikin haji shine al-miqatuz zamani. Wajen da sai ka je shi ne daga nan zaka sa harami ka fara aikin haji shi kuma sunansa al-miqatul makani. To da haka in an ce mawaqit a aikin haji, imma zamaniya wa imma makaniya. Fazzamaniyatu lokuta na aikin haji na zamani. Ashhurul hajji su ne watannin da ake aikin haji a cikinsu, wanda Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, shi aikin haji watanni ne sanannu, ba kowane wata ba ne. Abdullahi ɗan Umar ya ce Zulqa'ada ne da Shawwal ne da Zulqa'ada da Zulhajji, ko wa asharun min Zulhajji. Watan Shawwal na ƙaramar sallah ana iya aikin haji a cikinsa. Watan da ke bi masa Zulqa'ada ana iya aikin haji a cikinsa, shi ma yana cikin ashhurul hajji. To sannan sai watan Zulhajji din shi kansa ana iya aiki haji a cikinsa. Wasu malaman suka ce shi kuma goman farko kadai ake yi, banda goman tsakiya banda na ƙarshe. Amma a wani ƙaulin a mazhaban Malikiya dukkansa shi ma lokacin aikin haji ne, ma'ana da a ce yau Saudiya za ta ce shekarar bana aikin hajji ba a goman farkon Zulhijja za a yi ba, a Shawwal za a yi, kuma ga date an sa, to dole ana zai tafi a wannan lokacin. Da za su ce a'a, a Zulhijjin ma yau zuwa goman tsakiya za a yi, ba laifi. Na fata an gane. To amma me yasa aka tare a goman farkon Zulhijji? Saboda anan annabi yayi. To ko din mai neman albarka sai ya tsaya a inda ne annabi ya tsaya. Ko da ya halatta a yi a wani lokacin ba wannan ba, tun daga wanda annabi yayi to magana ta kare. Ana ya nuna wannan shi ya fi. Shi Allah ya zaba wa ma'aiki, shi ma'aikin ya zaba, shi ya aiwatar a ciki, to yafi duk wani wanda wani zai zaba ko da ya halatta. Ina ba tambayi wannan. To sannan malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya yalwata lokutan aikin haji? Saboda a da asali tafiyar kafa ce, kuma kun san da duniya kamar yanzu ne ba zaman lafiya ake ba, cikin tashin tashina ake. Yanzu ne kana kan jirgi sai ka tsallake kasar da ake yaki ka wuce ba ruwanka da su. In ba su hana a wuce musu ta sama ba, in makamai ba sa giftawa ta sama. An gane ko? To amma a da in ana yaki fa dole sai ka kutsa ta cikin kasar ka wuce. To kaga ai ba zaman lafiya. Kai ka fito aikin haji wani ya yi da kai. To shi yasa Allah dan ya bawa aikin hajin tsaro sai ya hana yaki a waɗannan lokuta. Kuma wata hikimar Allah, har ma guzawa zaka tarar suna girmama waɗannan lokutan da Allah ya hana yaki a ciki. To hikimar shine alhaji zai yi tafiyarsa daga garin su har ya je aikin haji, ko ana yaki zai wuce ta ƙasar da ake yakin an tsagaita wuta, ya je aikin hajin sa kuma ya dawo ya sake wucewa ya dawo gida. Shine hikimar. To amma yanzu da yake ba tafiyar ƙasa bace, duk da har yanzu akwai masu tafiyar ƙafa, har yanzu akwai mutanen da suna zuwa aikin haji a ƙar, daga kuma Afirka, daga ma Najeriya, akwai mutanen da har yanzu za su tafi a ƙar, su shiga Chadi, su shiga Kamaru, su shiga Sudan, su jefar Sudan, sannan su hau jirgin ruwa su ƙarasa. Akwai waɗanda har yanzu suna haka. To amma dai wannan tafiyar ta ƙasa yanzu ta yi ƙaranci. Sannan waɗanda suke kusa da Saudi Arabia da yawancinsu su ba sa shiga jirgi. Mutanen Yemen boda kawai ake buɗe musu su yi ta shiga. Duk ƙasashen da suka yi boda da Saudi Arabia su kawai ƙafa suke shiga su je su yi aikin hajji su fito. So da haka wannan yana daga cikin hikima na tsawaita lokuta na aikin haji don a samu cikakken tsaro na aje a dawo. Shi ne malai ya ce ashhurul hajji shawwalun wa zulqa'datin wa ashrun min dhilhijja wal makaniya miqati na waje ma dhukirat fi hadhain al hadithaini, su ne waɗanda aka ambata cikin hadisai guda biyun nan masu zuwa. An gane ko? Malai ya ce waju ila hadhihi al mawaqit ta'ziman lil bait al haram, an sanya waɗannan miqati dan girmama Ka'aba. Kar ka shiga Ka'aba kana wargi, ka san ga wata gaba da ka zo ta, to fa ka tunkaro Ka'aba, komai naka ya canja, hatta kayan jikinka su canja, duk wani abu da zaka rinka yi ya canja, me zaka yi da me ba zaka yi ba ka sani, ka fara faɗan waɗansu kalmomi dan ka tunkaro wani waje na musamman, shine talbiya labbaik Allahumma labbaik. Da haka wannan harami da aka sa miƙati na waje dan girmama Ka'aba ne. وتكريما لياتي اليها الحجاج والزوار من هذه الحدود دم su kai ziyara da alhazai su zo wa Ka'aba ta wannan sassa mu'azzimina khadi'ina khashi'in, suna masu girmamata, suna masu rankafar da kansu, suna masu cike da nutsuwa. Walidha harrama ma hawlahu min as-sayd, saboda haka ne hurrima aka haramta ma hawlahu duk abin da ke daura da Ka'aba min as-sayd na dabbar farauta. A da da gari bai cika ba, za ka ga barewa kusa da Ka'aba, zomo kusa da Ka'aba, tsuntsaye na farauta duk ga su kusa da Ka'aba, duk gefenta daji ne. To kuma mutanen da suna tafiya da makamansu, mutum yana tafiya da ƴakwari da bakarsa, yana tafiya da ɗan kulkinsa, da ya ga zomo zai iya bi zai raɗe. To sana hikimar sanya hududul haram daga miƙati kaza zuwa miƙati kaza, ka gane daga yanzu ka shigo Ka'aba, to in ka shigo wannan wajen duk zoman da zaka ci karo da shi ko barewa ba kai bashi, dan girmama wannan ɗakin. Kuma dan Allah ya sani gaba gari zai cika, kar ka zo garin jifan zomo ka kwaɗe wani alhaji da kulki, wannan zai sa mutane su daina zuwa aikin haji. Wani ya ce garin dukan barewa ni ba zan koma ba, to duk wannan uzurrukan sai Allah ya sanya hikima dan ya dakatar da su. da bafulatani ko?
1: Na'am.
0: Babansa ya je

aikin hajji ya mutu a can, aka zo ane masa gaisuwa, ya ce yau babba shi ya jawo kansa, shi Allah baka je wajensa ba ma ya biyo ka ya ɗauke ka bari ka kai kanka. To kaga kar a irin haka. To wannan yana daga cikin hikimar da yasa aka sanya miqat al-makani, kuma aka sanya ka'idoji da dokoki. Wa qat'i al-ashjari, haka yanke bishiyoyi. Duk bishiyoyin da suke daura da Ka'aba suka shiga cikin hududul harami ba a yanke su. Li'anna fi dhalika istighfafan bi hurmatihi, domin yanke wannan bishiyoyin rage darajar Ka'aba ce. Ka bar su kawai haka yadda ka gan su, to tafi kwarjini, tafi abin nan. Wa khattan min karamati, ko wa haddan min karamatihi, sannan kuma sariyar da mutuncinta ne. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu masaban lin-nas wa amnan, ubangiji ya sanya wannan daki ya zama wajen komawar mutane, kuma wajen aminci. Wa razaqa ahlahu min ath-thamarati, kuma ya azurta yan wajen da dangin kayan marmari, duk da wajen fako ne, amma kuma wajen yana da albarka. La'allahum yashkuruna, dan su yi masa godiya. Al-hadithu as-sabi'u ba'da al-mi'atayn, hadisi na 207. أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دق عبد الله بن عباس ألا يكرم سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة أنزل يا سنيا ومتان مدينة ميكاتي وجن دزاس ساحر منس أنزاس جائك هجكو أمرا سفارة تلبية شيني الوقت أنا الميكات أنا نفهم ميكات المكان أنجاني كو. To miqat al-makani da az-zamani, al-makani ambatansa yazo ne a cikin hadisi, amma az-zamani yazo a cikin me ayoyi. Al-hajju ashhurun ma'lumat, kaga wannan qur'ani ne ya fada. Amma wajajen da za a sa harami a fara aikin haji, wannan hadisi ne yazo da su, qur'ani bai zo da su ba. Da haka yanzu ina masu cewa su yan qur'ani ne zalla, ba hadisi. To yanzu ba hadisi, to yanzu za ku je aikin haji sai ku rinka sa harami tun daga gidajen. Idan ma daga gidanka ka sa, sai mun tambaye ka waye ce ka sa daga gidan. In kuma ka je inda sauran musulmi suke sa suka sa ka sa, sai mu ce to ina ayar da tace in ka zo nan ka sa harami. Ina ba ta an gane ma'ana? Dai in an gudu ba a tsira ba. Ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah da Qur'ani babu hadisi. Asali ma Qur'anin ba zai fahimtu ba in babu hadisin, ba zai yi ba. Yadda ka yadda Qur'anin nan ba ruwa aka ya fado gidanku ba, ta bakin wasu ka ji ka yadda da shi, to waɗannan wasun karɓar daga wajensu ai shi ne hadisin. In ku ba haka ba, in ka ce za ka karanta Qur'ani ba hadisi, to sai dai ka yi masa karatun jarida yadda ake karanta ordinary larabci. Da ka canja karatu a Qur'ani saɓanin karatu a ordinary larabci.

banta ja'a ta qur'ani da ja'a ta wajen qur'ani ba, sai ya ce maka ai an gada ne. Ya kamata ku fahimta, Allah ya ganar da mu. Annabi shi ya sanya wa mutanen Madina waje inda za su fara aikin haji daga wajen ko umra, su sanya haraminsu Zal Hulaifa, sunan wajen Zal Hulaifa, waje ne a gefen Madina mai cike da ganyayyaki. Ita shi ganyen shi ake kira da Zatul Lahafa. Zatul Lahafa, an gane ko? Kamar ka ce bishiyar gawo ko bishiyar ɓaure ko maɗaci, to wannan nau'in na bishiyar su ne da yawa a wajen a lokacin, to shi ne ake kiran wajen da Zal Hulaifa. An gane ko? To kuma wannan zai nuna maka abin da annabi ya yi shi ne addini, ba abin da mutane suke gani ba, wanda ya saba wa na annabi. Wani mutum ya zo ya samu Imamu Malik ya ce zan je umra, daga ina ya kamata in yi dawa in sanya harami na in fara talbiya? Sai ya ce daga inda annabi ya sa, shi ne Zal Hulaifa. Sai ya ce a ni yanzu zan zo masallaci, ma'ana yana nufin masallacin annabi inda kabarinsa yake, sai in sa harami na daga nan sai in fita. Ya ce to kafa annabi kenan, ganewa, tunda shi ya san da masallacin nasa amma bai yi daga nan ba. To kaga wannan shine bid'a, wannan shine sabawa shari'a da bin ra'ayi. Ga abinda annabi ya ce, ka ce kai kaza za ka yi. Da haka abinda annabi ya yi yinsa shine mai addini, saba masa kuma shine son zuciya. Wali ahli shami, mutanen sham kuma annabi ya sa musu miqatul makani aljuhufa, wajen da ake kira da suna juhufa. An gane ko? Bidammil jimi wa sukunil ha'il muhmala wa fathil fa, aljuhufa. An gane ko? Ba da haha, wani gari ne baina hawa bainal baharil ahmar, karyatun baina hawa bainal baharil ahmar asharatu akiyal, gari ne tsakaninsa da albaharul ahmar, red sea. An gane ko? Red sea, akwai mil goma tsakaninsu. To nan ne inda mutanen sham su kuma in za su zo Ka'aba, da sun zo nan sun zo miƙatinsu, sai su sa haraminsu, sai kuma su fara talbiya. Aikin haji ne ko umra, haka za su yi. Wali ahli Najad, mutanen Najad kuma karnal manazili, annabi ya sanya musu waje sunansa karnal manazil. Akan ce da shi karnal manazili, akan ce da shi rabig. Rabig wani babban gari ne tsakaninsa da Makka, akwai wajen da ake kira da Wadil Jumum. Wadil Jumum kilo mita 200 ne a mita kilomita 181 tsakaninsa da Makka. To wannan shine wajen da ake kira da Karnal Manazil a wajen a lokaci, a zamanin annabi haka ake kiransa Karnal Manazil, ko a ce Karnus Sa'alim. Waje ne mai yawan barayi. An gane ko? Barewa barewa, kamar ka ce wani daji ne ko wani kwazazzabo ne ko wani kogo ne na barayi. To shine ake kiransa da Karnul Manazil, a wani kaulin a ce Karnus Sa'alim. Wali ahli Yaman, mutanen Yaman kuma annabi ya sa musu nasu wajen mai suna Yalamlam. Yalamlamu, an gane ko? A wani kaulin na Larabawa sukan ce Alamlam ko Yalamlam ko Alamlam. Su kuma waɗansu daga cikin mazauna wajen yanzu suna ce da shi Lamlam, amma ko ka ce Yalamlam ko Alamlam ko Lamlam, duk dai wajen ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan ya zamo shi ne miƙati na mutanen Yaman. Wa kala, sai annabi ya ce hunna lahunna, waɗannan wajaje na mutanen waɗannan yankunan ne. Zul Hulaifa na mutanen Madina ne asali, Juhufa na mutanen Sham ne asali, Karnul Manazil na mutanen Najadu ne asali, Yalamlam na mutanen Yaman ne asali. Domin a wannan lokacin musuluncin bai wuce waɗannan garuruwan ba, amma daga baya musulunci ya faɗaɗa. An gane ko? Amma a da musuluncin har annabi ya bar duniya bai wuce waɗannan iyakokin ba, musulunci bai fita daga ƙasar Larabawa ba, bai shiga wasu ƙasashen ba, bai wuce Yaman ba, bai wuce Sham ba, bai wuce abin nan ba, Makka da Madina ba. To waɗannan kuma su ne ƙasashen Larabawa asali.
to da haka sai annabi ya ce hunna lahunna waɗannan

0: da na ISWAP da kuma yan bindiga masu satar mutane a sassa daban-daban na Najeriya. Gwamnatin tarayya ta ce cikin watannin farko na shekarar 2026 dakarinta sun samu nasarori da dama wajen dakile ayyukan kungiyoyin ta'addanci tare da kashe su da kuma kamawa tare da tilasta daruruwan yan ta'adda su mika wuya kuma su tuba. Sai dai duk da wannan cigaba matsalar tsaro na cigaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan kalubalen da Najeriya ke fuskanta musamman har-haren yan bindiga da masu garkuwa da mutane a arewa maso yamma da arewa ta tsakiya da kuma arewa maso gabas. To Amurka na jinjinawa Najeriya ne a yakin da take da yan ta'adda sai gashi a jihar Zamfara ana fargabar yan bindiga sun yi garkuwa da matafiya tare da sace su zuwa cikin daji a babbar hanyar gusau zuwa Puntuwa a kusa da garin Tsafi dake jihar. Harin ya faru ne kasa da kilomita 1 daga garin Tsafi a karamar hukumar a ranar Juma'a ta jiya, lamarin da ya jefa matafiya da dama da ababen hawa da kananan yara da mata cikin firgici. Wannan wato wani matafiyi da ya buƙaci a saka sunan sa ya shedawa cewa yan bindigar sun tare hanya sannan suka yi awan gaba da fasinjoji bayan sun tare su kuma tun daga jiya har zuwa yau babu duriyar su. Yace an kuma rika wato an rika jin harbe-harbe wanda ya dauki tsawon lokaci ana yi ba tare da kai dauki ba. Wasu mazauna garin na Tsafi guda biyu sun tabbatar da jin karar harbe-harbe amma suka ce ba san daga inda harbin yake ba. Wani matafiyi ya wato da ya bi hanyar bayan jami'an tsaro sun bude wuta yace ya ga wata mota kirar Sharon a tsaye a gefen hanya kofofinta a bude babu kowa a ciki da alama duk an kwashe fasinjojin an yi cikin daji da su. Ya kuma ce ya ga wata tankar man fetur ita ma kofofinta a bude inda yake nuna cewa da direban da yaran motar su ma an sace su. Ya kara da cewa wata mota kirar bus mai launin rawaya ta kife kusa da motocin da abin ya faru wanda ke nuna cewa ko dai sun firgita ko kuma direban ya tsorata inda shi ma aka ga babu kowa a cikin motar. Duka waɗannan mutane da ake zargin an sace su wasu kuma rahotanni na cewa sun gudu ne sun bar ababen hawan nasu akan titi. Hanyar gusau zuwa Puntuwa na daga cikin muhimman hanyoyin da ke hada Zamfara da jihar Katsina. A baya-bayan nan hanyar ta fuskanci hare-hare da sace matafiya akai-akai. An yi ta kokarin ji daga bakin mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Zamfara DSP Yazid Abubakar da shugaban kungiyar direbobin tankokin mai ta jihar Alhaji Shu'aibu Lili, amma ba a samu damar samun wato wayarsa ba har wannan lokaci. Yin gine-gine ba tare da bin ka'idoji da masana suke tsarawa ba na daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da ambaliyar ruwa a arewacin Najeriya ciki har da jihar Kano musamman a wannan lokaci da muke ciki na damuna. A wasu lokuta gine-gine da ake yin su barkatai ba bisa ka'ida ba da toshe magudanar ruwa tare da haifar da cunkoso da matsaloli musamman a kasuwanni da sauran unguwanni na ci gaba da jefa al'umma da dama cikin halin kaka na kai. Wakilinmu Salisu Usaini Usman ya yi duba na tsanaki kan wannan matsala ga kuma rahotonsa.
1: An dade ana kukan yadda wasu daga cikin al'umma ke gina muhallin su ko gurin kasuwancin su ba tare da samun izinin masana ba. An sha samun bullar ambaliyar ruwa a garuruwa da kuma unguwannin al'umma wanda hakan ke faruwa dalilin gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida. Akan kuma fuskanci iftila'in tashin gobara wanda hukuma ke fuskantar kalubale kafin su cimma nasarar kashe ta a irin wuraren da aka yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba. Shin kowanne kokari hukumar tsara birane ta jihar Kano ke yi wato Kanubda wajen fahimtar da al'umma illar gine-ginen ba bisa ka'ida ba? Bahijja Malam Kabara ita ce mai magana da yawun hukumar tsara birane ta jihar Kano ta yi mana ƙarin haske dangane da irin kokarin da hukumar tasu take yi wajen wayar da kan al'umma domin kaucewa gine-ginen ba bisa ka'ida ba.
2: Ko a wajen Kano ko a cikin Kano sai an yadda cewa rashin bin ka'idar gine-gine ce take haifar da wannan flooding na ko ina ya ciki da ruwa din. Tunda musamman gine-ginen awon igiya dazu a Facebook da na kalli wata unguwa yanda ta cinkushe ruwa ba hanya ba komai. To gini ne an yi shi ba kwatoci, babu hanyar kwalbar da za ta wuce, babu tsari, wani ya ginda ya kofarsa a gaban wani ya yi ta bayan wani. Yaya in ruwa ya zo ya yi yawa ba zai rushe ba. Sannan in ka zo ka nemi wato shedar ko ka'idar yin gini akwai matakai da ake bi. domin akwai kwanan nan ma department da aka fitar da shi na building inspection aikin sa shine in an baka approval kuma sai ka je ka cike wani form idan ka cike wannan sketch form din shi zai fara step 1 kenan da zai baka damar da su yan department za su je maka wato inspection su riga ganin yanda kake tafi da gine-ginen ka kana yi a kashi na biyu sake baka wani form din ka cike zuwa shimfiɗa DBC da sauransu sai ma sun kalli kalar kasar da irin ruwan da ya kamata su yi amfani da shi shin ya cancanta a yi kokuwa to mutane duk ba sa bin wannan ka'idodin kawo kuwa dole za a yi ta fadawa cikin wani halaka kiran mu shine mutane su dinga bin ka'ida kuma a kiyaye awon igiya
1: a gefe guda kuwa mun ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar gari shin ko suna bin ka'idar da masana suka ba su lokacin da za su gina muhallinsu
3: wai awon igiya muke siya kawai mutum ne gonarsa ta gado wancan ya mutu ya bawon wancan aka ga ba magudanar ruwa ba a fitar da makarantu ba a fitar da asibiti ko kasuwa ko filin bal duk wannan mun san ana samun wannan kalubalen amma a ce mutum ya je hukumar kasa kai ni ban ma san ayin take ba yanzu hukumar bare ma har naje na samu wata takarda da fitar da ka'idoji nemo injiniya har ma yazo ya mun wani fitar da gini da tsari na taswira
1: yana da kyau dai gwamnati da sauran mahukunta da su mai da hankali dan ganin ana yin gine-ginen bisa izini da ka'idar da masana suke bayarwa domin kaucewa abin da kan je kan dawo rahoton kenan Salisu Hussein Usman alabaran rahama
0: to ana ci gaba da sa'in sa da kace nace da cece ku ce da musayar yawo tsakanin fadar shugaban kasa da mai neman shugabancin kasar nan a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar inda yanzu fadar ta shugaban kasa a karo na hudu ta mayarwa da tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Abubakar martani mai zafi kan ikirarin da ko kuma alƙawarin da Atiku Abubakar din yayi na cewa zai bude iyakokin kasar nan idan ƴan Najeriya suka zabe shi a shekarar 2027 sai dai fadar ta shugaban kasa ta ce saboda matsananciyar sha'awa da kishirwar shugabancin kasa da Atiku Abubakar yake da ita shi yasa yake ta daukarwa ƴan Najeriya alƙawuran da ba zai iya cikawa ba ko kuma za su yi wahala wajen cika su fadar ta shugaban kasa ta bayyana hakan ne yayin da take mayar da martanin kan wani alƙawari da Atiku Abubakar yayi karo na uku cewa zai bude iyakokin Najeriya na kan tudu domin baiwa ƴan Najeriya damar samun abinci mai sauki da kuma inganta tattalin arzikin matasa maimakon inganta tattalin arzikin kasashen waje sakamakon rufe iyakokin kasar nan fadar ta shugaban kasa tace iyakokin Najeriya tuntuna a bude suke amma idanun Alhaji Atiku Abubakar sun makance da neman shugabancin kasa shi yasa ya dauki wannan alƙawari ba tare da ya bincika ba fadar ta shugaban kasa ta ƙara da cewa ya kamata ƴan siyasa su mai da hankali wajen gabatar da manufofin da za su iya aiwatarwa maimakon daukar alƙawuran da ba za su iya dauka ba idan ma sun samu damar shugabancin kasa a baya-bayan nan dai Alhaji Atiku Abubakar ya tsokano fadar shugaban kasa daidai lokacin da ya ce zai dawo da tallafin man fetur idan ƴan Najeriya suka ba shi dama ya zama shugaban kasa abin da ya haifar da kace nace da cece kuce da kuma martani mai zafi ga Atiku Abubakar din daga fadar ta shugaban kasa da kuma mukarraban gwamnatin tarayya Ƙungiyar likitocin Najeriya NMA ta ce likitoci da dama na son ci gaba da aiki a Najeriya amma matsalolin da suka hada da rashin kyakkyawan yanayin aiki da matsalar tsaro da karancin albashi da kuma karancin samun damar ci gaba da sana'a idan suna aikin likita shi yasa suke barin Najeriya zuwa kasashen waje shugaban ƙungiyar likitocin ta ƙasa Dr. Afinyede Omoti shine ya bayyana hakan a babban birnin tarayya Abuja yayin da yake yi wa manema labarai bayani bayan taron majalisar zartarwar ƙungiyar yace matsalar kauran likitoci zuwa kasashen waje ta ƙara tsananta har wasu daliban likitanci da suke karatu a jami'o'in Najeriya suke shirin barin Najeriya tun suna karatu a cewar sa wasu matasan likitoci kan fara rubuta jarabawar kasashen waje tun lokacin da suke aikin horarwa ko jami'a saboda rashin ganin kyakkyawar makoma a harkar aikin likitanci a Najeriya Tuga halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana ta Asabar.
4: Kamfanin kimanta darajar tattalin arziki na duniya, Moody's ya inganta hasashen sa kan tattalin arzikin Najeriya, inda ya sauya shi daga stable zuwa positive, wato daga matsakaicin yanayi zuwa kyakkyawan fata. Kamfanin ya ce matakin ya samo asali ne daga karuwa da ajiyar kudaden waje na Najeriya da kuma yadda tattalin arzikin kasar ke samun ci gaba fiye da yadda ake tsammani. Moody's ta kuma lura cewa Nigeria na samun ƙarin kudaden shiga daga harkokin man fetur yayin da fitar da kayayyakin man fetur zuwa kasashen waje ke karuwa. Wani kamfani da ke tsara wasu daga cikin manyan ma'aunin kasuwannin hannayen jari na duniya ya tabbatar da cewa Nigeria za ta koma cikin rukunin Frontier Market. Kamfanin ya ce wannan sabon matsayi zai fara aiki daga 21 ga Satumbar shekarar 2026. Nigeria ta kasance a wajen wannan rukuni na tsawon kusan shekaru uku saboda wasu matsaloli da suka shafi damar masu zuba jari na kasashen waje wajen fitar da kudaden su daga Nigeria. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirin Nigeria na jawo zuba jari har dala miliyan 12 a fannin tattalin arzikin halal. Rahotanni sun ce tattalin arzikin halal na duniya na da kima da ta kai kusan dala triliyan 7 kuma Nigeria na son samun kaso mai yawa daga wannan babbar kasuwa. Gwamnatin na shirin amfani da damar da tattalin arzikin halal ke da shi wajen bunƙasa noma, masana'antu fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje da samar da ayyukan yi. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora ku dakace mu.
5: Mi kewaya duniya. Duniyar labarai daga Rahama FM.
0: Madalla, hukumar shari'a ta jihar Kano ta jaddada aniyarta na hada kan malaman addini waje guda tare da karfafa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'umma musamman tsakanin mabiya addini da masu wa'azi. Kwamishinan shari'a na biyu a hukumar Sheikh Ali Dan Abba shine ya shaida hakan yayin taron kwanaki biyu na karawa juna sani da musayar fahimta tsakanin kungiyoyin da'awa daga kananan hukumar jihar Kano 44. Yace hadin kan malaman addini da kungiyoyin da'awa zai taimaka wajen inganta fahimtar juna da zaman lafiya da daidaita sakonnin wa'azi da kuma karfafa zaman lafiya a jihar ta Kano. Sheikh Ali Dan Abba ya kara da cewa akwai bukatar malaman addini su yi amfani da matsayin su wajen wayar da kan malamai kan muhimmancin zaman lafiya da hadin kai da kuma mutunta juna.
6: Kuma shara ta jihar Kano ta samu sahalewa daga mai girma gwamna Injiniya Abubakar Yusuf ɗan uwanmu wanda yake siffan madaya yanzu ake son a sake himmatuwa wajen kokarin ganin an janyo su cikin addinin Allah da samun rahama daga Allah subhanahu wataala. Su waɗanda suke kokarin su a baya su tafi su sa kudaden su domin ganin cewa sun kai wannan sakon to su san ita gwamnati ta san da su domin isar da wannan sakon. Bin abu shine samar da haɗin kai a tsakanin su waɗannan masu yin da'awa da domin duk wanda tafi ba wata aqida yake tallatawa da bamba kalma ce karbi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah in mutum ya karbi wannan ya zama musulmi ko yadda shi sallah a ga ya masa in Allah ya wadata shi akwai zakka idan watan ramadani ya kama zai

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi ta tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, me yake ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa? Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwannan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafin wannan ki gwada.
3: Ha Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara

0: To masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a kashi na biyu na labaran wanda ke zuwa muku a kowane lokaci a irin wannan wasu lokutan muka yin sharhi da tsokaci akan labarukan da muke baya ku ko kuma tattaunawa da ku akan muhimman batutuwa da suke damu ƴan ƙasa tun daga matakin tarayya zuwa jihohi har da ƙananan hukumomi wannan makon bamu kammala tattaunawar mu da jami'an hukumar ba da katin ɗan ƙasa da ake cewa NIMSI ba wa tsawon kusan mako biyu kenan muna tattaunawa da su akan matsalolin da ƴan Najeriya suke fama da wannan katin shaidar ɗan ƙasa ko kuma lambar shaidar ɗan ƙasa ta NIN number mako ni biyu da suka gabata an jaddada ƴan Najeriya suke ta bugo waya suke neman ƙarin bayani da kuma wato neman shawarwari kan yadda za su inganta wannan sa wato yadda za su samu wannan kati ga waɗanda ba samu waɗanda kuma suka samu suke da matsaloli to ta yaya za su warware waɗannan matsalolin nasu musamman batu na canja shekara da hoto da kuma canja matsayi daga yaro ko jariri lokacin da aka masa idan ya ƙara girma a wannan makon muna tare da waɗanda kuke ta neman su kuke so ku ji su kuke so ku gan su wato su ne suke karɓar ƙorafe-ƙorafe a hukumar ba da katin ɗan ƙasa ta Najeriya reshen jihar Kano da ake cewa masu kula da abokan hulɗa kenan ko customer care waɗanda duk hukumomi suna da irin waɗannan mutane da za su karɓi ƙorafe-ƙorafe kuma su gabatar akwai Kabiru Yunusa shi ne a kusa da ni akwai Rafi'a Idris Yusuf tana kusa da shi sannan Sera Mutu Ibrahim kusa da Rafi'a take to zan fara da shi kansa Kabiru Yunusa wanda wataƙila shi ne jagoran tafiyar ko
1: to insha Allah
0: salamu alaikum a wannan karan kuma yaya kuke karɓar al'ummar ƙasar nan musamman a jihar Kano da suke gabatar da ƙorafe-ƙorafe da kuma yadda kuke kula da su kuke lallaba su
1: gaskiya ne
0: tare da wato ganin cewa sun fita ba tare da sun yi fushi da kuma ba ku yi fushi da su ba
1: to alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kai bayani a gaskiya muna iya kokari wajen kokarin cewa duk customer din mu da yazo muna bashi kulawa sosai da kuma duba da irin abubuwan da yazo da shi muka yi kokari muga cewa ya samu biyan bukata a cikin dan karamin lokaci to wannan karan akwai bayanai da muka zo da su musamman akan NIN OT da ake ta bayani akai
0: ne shi
1: yauwa shi NIN OT wato wani application ne da NIMSI ta samar da shi domin sauƙaƙawa al'umma wajen mu'amala da za su yi da katin ɗan ƙasa to shi ne NIN OT to hanyoyin da ake bi ta ɓangaren yin mu'amala da shi wannan NIN OT hanyoyi ne kusan daki-daki na farko application ne wanda in kana da waya Android za ka shiga cikin Play Store na wayarka za ka yi downloading ɗin wannan application ɗin in ka yi downloading ɗin shi zai baka dama zai kai ka wani shafi da za ka sa NIN ɗinka in ka sa NIN ɗinka zai sake baka zai sa ma continue wato ci gaba to a wannan gurin kana danna continue ɗin zai kai ka shafin da zai ɗauki hotonka in ya ɗauki hotonka za ka ga ɗin kan mutum ya fito haka zai ce ka juya nan ka juya can zai ke nuna green to in Allah ya sa ya kai ƙarshe to zai sake cewa continue zai kai ka inda za ka sa pin to a wajen sa pin ɗin ana so mutum idan zai sa pin ɗinsa ya tabbata pin ɗin da ya haddace ne domin da shi zai riƙa buɗe shi in ya sa wannan pin ɗin zai kai shi gurin kuma da zai ce masa ya tikin good an yadda abin ya wuce kenan zai ga katinsa ya fito da bayanansa da dukkanin duk abin da yake da bukata
0: wannan a teburin kuke wannan abu
1: ana yin wannan a teburin mu in dai ka zo da issue akwai issues da suke zuwa wanda dole sai ka yi wannan NIN OT din sannan zaka samu kamar misali an ci kaje ko banki ko kaje wajen wayannan MTN ko Airtel to in dai har kaje za su iya ce ma ai bayaninka ya sauka to wannan NIN OT din zai iya dora ya dawo da bayanin naka kan saba yanda za su iya ganin ka duk abin da ake bukata ma za a iya samar da shi eh to wannan shi ne dan takaitaccen bayani akan shi nin
0: autography Idris
1: yawa
0: kuma kina wajen masu karɓar ƙorafi me kuka fa karɓar ƙorafi ne akan sa bayan shi wannan
2: assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu sunana Rafi'a cikin ƙorafe-ƙorafen da muke karɓa banda waɗanda za su zo mana da matsalolin nin din su ta sauka daga kan sava akwai waɗanda kila sun yi bai ma fito ba tun farko waɗannan lambobin nan da ake bukata ba su same shi ba wannan issue din muna kiransa IPE so wasu da dama suna samun irin wannan matsalan sannan matsaloli dai haka dai da ba za a rasa ba na yau da gobe duk wata matsala dai da ta shafi dai nin wato lambar dan kasa kenan ana iya kawo mana shi kuma insha Allah a cikin kankanuwan lokaci sai kuga mun samu mun warware musu kuma sun tafi
0: ana cewar mutun yazo ya an dauki bayanan sa kuma shi yana da gaggawa sannan shi ma a lokacin da yake samu bai samu ba ko karɓi wani matsala tunda anan akwai maganar wannan abin da ake cewa pre-enrollment service
2: to ai pre-enrollment services ita ba wai matsala bane ba shi pre-enrollment services yana nufin kafin ka je ma'aikatan mu din ka je a yi maka kana an ba da dama ka je ka fara yi da kanka ka shigar da bayanan ka da kanka
0: a gida
2: kana iya yi a gida akan wayanka kana iya yin ma a kafe a taimaka maka a yi amma ka fara shigar da bayanan ka kafin ka zo a ƙara sa maka shi a office shi yana taimakawa wajen rage kamar lokutan da zaka zauna a office wani abun nan kuma sannan zai baka daman ka shigar da abin da kaga hakan kake so sannan in mutum ya kammala zai fito da wani takarda haka kamar slip haka da barcode a jikinsa in aka kawo office din mu sai a haska in aka haska barcode din nan zai hau kan computer mu sannan mu ga bayanan da ka saka mu tabbatar da bayanan nan da ka saka da kanka hakan ne shine in muka tabbatar sannan sai a kammala da daukan hoto da daukan yatsu da signature a wanda ya haura 16 sai mu kammala in aka kammala sannan a baka wannan number nin din nan to shine wannan shine pre enrollment a baka dama kai fara
0: kowa na da wannan dama
2: kowa yana da wannan dama in kaga dama zaka iya fara yin sa a gida sannan ka zo office ka karasa amma dole da in kai wannan din ba shine wai ka gama ka samu wannan nin din nan naka a dole fa sai ka zo office an karasa maka shigar da bayanan har ya zo ya generating wannan lambobin nan guda 11 da ake bukata
0: to Hajja Ramatu Ibrahim ta ake tsare mutane bayanan su na sirri
3: assalamu alaikum
0: alaikum
3: salam na Hajja Ramatu to yanda ake tsare mutane bayanan su na national ID card
0: na
3: sirri tun a ta
0: sirri ne ko
3: eh sirri ne saboda yanzu in ka bar takarda national ID card ɗinka wani ya gani zai iya amfani da shi ba da sanin ka ba kaga wannan sirrin nan da aka sa shine wannan nin out din nan wannan nin out kamar ya rufa ma number ka wanda kowa ba zai sani ba sai kai saboda da an sani wasu su dauka su amfani su je wani gurin su je su aikata laifuka a dauka kai ne mutane da yawa za su zo office din mu su zo su ce su suna son national ID card din dan uwan su sai mu ce ba za mu bayar ba sai shi da kansa ya zo
0: me yake ba da hujja na karbar
3: hujja kamar shi dan uwan sa ne bai samu daman zuwa ba ya aiko a dauko to ba ma yarda da irin wannan sai dai mutun ya zo da kansa mun tabbatar cewa eh shi ne saboda in muka dauka muka bayar mu kan muna cikin laifi saboda sirri ne zai iya dauka je wani abu saboda kwanakin baya can akwai wani mutum da ya taba zuwa ya same ni shi yana son ne din matarsa
0: ai matarsa ce
3: eh to ai kuma bi ta to ai da matan ta zo sai za a she fada su kai za su rabu
0: la ilaha
3: sai matan ta ce dan Allah ka a bashi ha kuka ta rungai
0: da ta ba me zai da shi
3: to she maybe ko ya boye ko kuma Allah kada ya sani sai matan ta ce kar a bashi to kaga irin wannan sirrin shi yasa ba ma ba kowa sai dai mutun yazo da kansa
0: yanzu kowaye yanzu ana jinki ba lalle ha hukuma ku ba kowaye ce ba ni katin dan kasar ka
3: ai
0: katin dan kasar ka turo mun inde ba hukuma bace kar a
3: ba wa hukuma ce kawai za su iya tambayan
0: ta ku kawai ko kuma
3: a kamar irin banki masu irin neman driving license masu abin nan voting din kamar siyasa na siyasa yawa ko tafiya ka tsawo ce ko passport office haka nan amma ba wanda zai ce bani ba ma yadda sai dai ka zo da kanka ka zo ka ansa ka faɗa
0: to ba sani ko alaikabir kana so kai magana kan wani abu ko ka ƙara bayani
1: gaskiya
0: to
1: shi issue na kaman yadda kai bayani data protection NIMSI ta iya kokarin ta wajen ganin cewa ta bawa shi wannan kati na dan kasa kulawa ta musamman wajen kare shi musamman wajen masu kokarin kutse suka san shi ga cikin rumbun database to NIMSI ta yi kokari ta samu
0: database din naku ko
1: kuma namu mana akwai masu kokari za ga hackers su ake kira masu kutsawa cikin yawwa su shiga rumbun ɗan damfara yawwa to NIMSI ta iya kokari ta wannan bangare ta bawo wannan rumbun nata wani matakai na tsaro na musamman
0: kamar
1: yadda sauran kuma suke yawwa to a takaice gaskiya zai wahala kaga an samu wani kutse an je an yi hakin an ɗebi bayanin wani an je an yi wani amfani da shi ko abin nan shi ne ƙarin bayanin da nake so ne
0: to Hajiya Rukiya
2: na'am
0: Riki
2: yawwa sannan kuma mu ma a matsayinmu na al'umma muna da namu rawar da ya kamata mu taka kada mutum ya baiwa kowa nin duk da dai alhakin kula da bayanan da kuka riga kuka ba NIMSI wannan bayanan da muna da NIMSI na da alhaki kula da shi mu kanmu ya kamata mu rike shi da muhimmanci bai kamata a sake shi ba tare da wani dalili ba so shine dai bayanin da nake so na kara
0: akwai bukatar mutanen kasa da yawa ba su rike wannan nin nan ba na so wani za a tsare shi da makami ko kuma wani abun duka ma sai dai a karanto masa me yake faruwa
2: hakan
0: to a wancan satin mun yi maganganu aka cewar kamar lambobin ne a hargitse bayan da za a ci an jera su akan bukatar mutum cewa da 1 da 2 da 3 su tafi a jere sannan sauran haka
2: a yanzu dai maganar da abokin aiki na yanzu yayi Malam Kabiru yayi bayanin tsaro yanzu in aka ce lambobin nan an sako shi a yanda da sauki kamar 1 2 3 4 a jere haka nan da nan mutum zai iya hada lumbobin har yayi to shi wannan matakan tsaron nan ran nan da aka yi shine da yasa aka hargitsa lumbobin nan domin kada ya zama da sauki
0: wajen rikewa ba
2: wajen dai a gano ka dai kada wani ya zo kai okay yanzu ba mun yi magana nin out ba can farko to shi ma in baka haddace ba ai ka san duniyar yanzu ta koma digital komai yanzu a digital to nin out nan kamar digital ID card ɗinka ne ba sai ka dinga yawo da shi ba amma tunda yanzu yanda zamani ta canza kowa a kullun da wayansa a hannunsa to yanzu kana da daman a tabbatar da kai ma a tabbatar da NIN ɗinka akan wayanka wannan nin out nan kaga yana da kana da shi ba sai ka wani haddace ba so akwai wannan tsaron nan da matakan nan da aka sa shi yasa lambobin nan ba kaman simple bane ba wanda za a zo ayi saurin haddacewa ba duk dai a cikin matakan tsaron ne
0: to ajara mutu taya kuke samun bayanai daga al'umma cewa kun gamsu da ayyukan da kuke gabatarwa saboda jama'a to wannan hanyoyi kuke bi kuje aikin da kuke jama'a suna jin suna gamsuwa suna samun yadda suke so kamar sabanin shekaru
3: bayan
0: da suka wuce lokacin da aka tsananta shi ko sun zo da zage-zage za a rubu wasu ba ma su samu damar shiga ofishin ku ba suna bakin kofa haka dai lokacin da gwamnati da ta tsananta cewa dole sai an mallaki wannan kati a lokacin da ta bayar da wa'adi
3: assalamu alaikum wannan magana ce wanda kake faɗa ba kamar wanda suka yi da can kaga mutane da suka wanda suka taba yi da farkon nan akwai matsaloli da suka samu wasu in suka shigo za su zo su yi nasu national ID card ɗinsu ba tare da sanin abubuwan da ya kamata su rubuta ba kamar gurin suna gurin shekaru gurin address da sauransu ka gane in suka zo suka yi waɗannan abubuwan nan daga baya sai su dawo gurin gyara to mu gurin gyaran mu muna ɓangaren ƙorafe-ƙorafe suka kawo ƙorafinsu ga abin da suka samu ni abin nan IPE waɗansu in suka yi waɗansu suna yi su biyu waɗansu so uku so hudu ma in sun je yau to ai ba gurinmu suke yi ba za a gane mana ana ganewa in suka zo da wannan korafin nan cewa ai sun zo ba su samu katinsu ba ai sun zo katinsu ya bata to ta ɓangaren wannan nin out ɗin nan akwai wani number za mu tambaye su nambobinsu na national ID card ɗinsu in suka ba mu to za mu sa system ɗinmu zai buɗe mana zai nuna mana ci ai wannan ya taba ka gani sai mu tambaya ka taba eh ai na ka taba a gurin yan kasuwa kaga in suka yi a gurin yan kasuwa akwai yan kasuwan da aka ba su license din ne amma ba dukkan su bane akwai bangaren da aka ba su shiga su kuma sai su shiga ko in bangare su je su in suka irin wannan ake samun matsala to mu kuma sai mu aika da wannan nin din su can Abuja sai su kawo mana abin da kamata su ba mu ba su a gyara musu
0: kana cewa ba magana amma wannan harkar katin dan kasa nan da samun lambar dan kasa na'am har yanzu akwai abin da mutum bai sai ba sai ya neme su da kamar a ce ma dalibi zai shiga jami'a ba sai ya neme shi yasa abin ya cinkushe muku da shekarun baya yanzu a ce mutum ba zai fita kaza ba zai kaza duk sai shi har yanzu akwai wannan dokar
1: eh gaskiya akwai wannan dokar har yanzu har yanzu akwai wannan dokar gaskiya
0: tami
1: domin ta
0: jami'ar ma ba za a shiga ba sai da shi
1: a sai da shi ai yanzu daga admission ma kansa ba za ka samu ba sai da national id card eh an yi tsari ne musamman yanzu gaskiya alhamdulillah wato kuma ana samun ci gaba sosai domin za ga cewa kamar har asibitoci ma fa yanzu har asibiti yanzu akwai
0: kawo katin dan kasa
1: kawo katin dan kasan ka eh bankuna ka gane duk eh su license office din nan komai ba za ka yi ba sai da katin dan kasa sannan kuma in ka duba ma uwa uba yanzu international passport
0: katin shaidar tafiye tafiye
1: kashin shaidar tafiye tafiye dole sai da national id card an hada wani alaka da shi wanda dole sai da bayanan sa idan aka samu sabanin bayani akan international passport dinka ba daidai ke national id card ba to sai ka gyara
0: kuma ba daidai ba
1: yauwa misali kaji ka ba da wani suna daban international passport dinka nan kuma national id card shi ma ka ba da wani suna daban eh ko shekarun haihuwa
0: suka saba
1: suka saba to bayan da za a issue dinka a baka a sabunta ma international passport dinka sai da national id card kaga ko a nan gurin ma an samu ni ci gaba ne musamman sannan in ka duba kuma kaman bangaren revenue ka gani federal abin
0: da haraji
1: ta kasa to shi ma dole sai da national id card domin shi yake taimakawa a iya wajen bada waɗansu bayanai na mutum ka gani abin da ya shafi kuɗi da sauransu
0: eh to Rafi'a za ki sake magana ko ka kuma daga waya
2: akwai karin bayanai akan yanda mutane za su iya samun nimsi a waya ba tare da ma sun zo office kawo korafi
0: su ganshi ko ku su yi register
2: a'a ba register ba kaman mutum yana da korafi ko ya an ce masa ya je amfani da wani service haka an ce masa nin ɗinsa ya sauka ko a'a yana buƙatan wani tambaya dai kaga kai tsaye ba sai ya taso ya zo mana har office ba so akwai hanyoyi da aka kero su waɗanda sauƙaƙawa mutane na farko akwai NIMSI chatbot abinda muke kira NIMSI chatbot ita wannan tsarin bangaren computer ce wacce zaka iya shiga kai duk wata tambaya da kake so kai maybe yanzu ka shigo Kano baka san ina ne office din mu ba kana so ka je office din ba sai ka zo har office din kana iya sawa akan computer a cikin yanar gizo zai kai ka har zai nuna maka duk wani bayanai ko kuma ka ce a ina da gyara akan ka je kan titi kana tambayan wanda baka san ko zai damfare ka ba ko wani abu to kana iya shiga NIMSI chatbot a yanar gizo zai nuna maka a ga ta inda zaka bi kai gyaranka da kanka ga abinda duk wani tambayoyin da aka fi tambaya kaman frequently asked questions kenan amsoshin su duk akwai su a chat box
0: sannan kuma muna da Najeriya mutan Najeriya wannan
2: a ba za ka iya ba duk wani abu da ya shafi service din mu da muke bayarwa
0: kai tunda yanzu in Najeriya kuna da adadin waɗanda ba su yi ba kuna da adadin waɗanda suka yi
2: muna da su amma wannan information din ai ba na kowa da kowa bane ba na ma'aikatu ne da za su yi amfani da shi maybe ta wajen gwamnati haka su ne suke da wannan sannan kuma muna da WhatsApp ta WhatsApp ma ana iya tura maybe kana mutum yana da matsala ba tare da sai ya zo office yana iya tuntuɓa mu a WhatsApp tuntuɓa NIMSI a WhatsApp korafinsa ko kuma maybe an damfare shi ko kuma wani abu da ya faru dai duk dai a cikin neman service din nin yana iya tuntuɓa mu a WhatsApp akwai lambobin da zamu karanto sannan kuma akwai ta kira kuma guda biyu akwai daya wanda ba mata ba sai ka sa kati ba ita free toll toll free call ake kiran sa kyauta ne in ka kira ka fadi korafin ka ko kuma a'a nin din ne ya samu matsala duk dai ko menene dai kana iya samu ta wannan bangaren sannan dayan kuma na kudi ne shi na kudin nan a kowane lokaci 24/7 take nan tana aiki ka ana iya tuntuban mu a nan sannan ga Instagram ne Facebook ne duk akwai su
0: to ga mutanen kasa suna su ji wannan ba ku kalata da barka gurguje na'am
4: to ni sunana Ahmad Abu Siwara
0: to madabu
4: ni tabbata ka wura dai ne
0: na'am
4: akwai wani lokaci da wani jami'an GID a kuma kanta ta kasa suka zo ta bagar da Islamiya a nan uwan mu kika wani aure daga cikin
0: na'am
4: to kuma daga cikin gagar an mu mutane ke fa kan gagar fitowa mun ka ta mun baka ta ran kashi sai muka ta aka ce wai ba a sa ta aka yi ko ba a biya ta kuwa ta ciwa saboda ka ta da muka gaba ɗaya da ɗayan ya ga gagar fitowa mun dubo mun ci da yau to yanzu wace haka za ka ga wanda za ka yi ko a kike ka tuko ya da ka tuna da nasu to a amara wai shi wala buwa ta shi da
0: muna gode mu da ku anje an tattara yaran mutane a gurin madabu
1: da ji shi ai to wala Ahmad mun ji ka kware da gaske to gaskiya akwai hanyoyin da za a iya bi a iya zuwa a samu musu da national ID card din su idan har hakan ta faru za ku iya zuwa da birth certificate din yaran da aka yi musu national ID card kun ko zo customer care za mu yi amfani da wannan certificate nasu da aka haife su mai amfani da shekarun haihuwar su mu lalubo su idan ba mu samu ba kuma za mu yi amfani da number wayar da aka bayar lokacin da ake wa yaran register kasa ana tambayar number wayar iyaye ko in kuma yaro ya kai yana da number waya za a iya ba da number wayar sa to in mun samu wayannan guda biyun Allah ya yarda ina ganin an zo da shi za a iya lalubo mutum a bashi national ID card insha Allah muna godiya
0: na'am wa alaikum salam wa alaikum salam muna jinki Na'am? To, kin ce ba kaji. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum rahmatullah.
0: To, gurguje na'am.
4: Ko da manyan baki, Muhammad Ali ya san daga gurin Na'ibawa.
0: To daga Na'ibawa Muhammad Ali.
4: Kin baya ta game da ba wannan bayanai na number cardin sa. Dai kamar irin ma'aikatu haka kamar ma'aikatu ba ma hukumomin gwamnati ba baka yi zuwa kamar mutum za a dauke shi aiki a ce ta kawo wannan lambar ta su ta katin ɗin kasa to shi wannan me ya yi mutum sa doka ta yadda da wannan abun kuma akwai wata hanya da mutum zai iya domin ya tabbatar da hukumomi ko su kamfanin ko dai wata hajar da take da alaƙa da lambar sa da katin ɗin akwai wani tsari da mutum zai iya bincikawa cewa a'a ina da ina ne ake da bayanai a katin ɗin ƙasa wannan shi ne tambayoyi na fatan Allah zai mai da
2: tsari. Assalamu alaikum Malam Muhammad game da tambayanka na bangaren ta inda zaka iya kare lamban ka me yasa in ka je wasu wuraren aka ce ka bayar in ka bayar a hakan ta ya zaka san an kare maka su to kaga wannan maganar nin out din nan da muka faɗa shi yasa muka ma fara da shi nin out din nan wannan application din nan da aka ce ayi downloading a waya tana bada daman ka yi creating wani code abinda muke kiran code kaman sunan boye kenan akan ka bada nin dinka sai ka bada wannan lamban a madadin nin dinka shi kuma wannan kaman OTP take ina nufin a lokaci ɗayan nan kana bada shi ana amfani da shi ta tashi daga aiki kaga kaman baka bada nin dinka ga tsayi ba haka so kaga duk inda ka ji aka ce ka bayar kuma kana ganin kana da kaman wannan akai kokonto akai to kana iya bada kana iya amfani da wannan nin out din nan kai generating code ka bada shi ka yi amfani da shi asirin ka a rufe
0: assalamu alaikum zan dauki wata gaske insha Allah assalamu alaikum
4: assalamu
0: alaikum salam
4: wannan tokon
0: na'am
4: ko kai da riya ko ya ku yin cikin ku wace
0: to bunkure daga bunkure
4: to wannan tokon ne ba gara da nake so da shi ne hakan bani a kuma da mutum aka tsaya su ne da zuwa garin rakan mutane da wannan tokon ba da ka nan ba za ku yi wani abu ba mu bi aka sani ni a kuma na aka tafi wani aka tafi karban ka ta tsakana aka buɗe amma da na tashi wani sai da kai ka ta tsakana wani amma amfani wannan abu wani kusur mai amfana da ke da su kan gane da su da mawuwa
0: to mu mutanen karkara bun kure
3: ya ce wa an taba an san katin
0: sa zuwa karkara na dai karba katin mutane za a tallafa musu ko za a yi musu wani abu
3: to ga ma mun sha fada bismillah mun sha fada akan irin wayannan abubuwan nan saboda hadari ne ga wanda zai zo baka san shi ba kawai an zo an ansa katin ka wai za a tallafa ma an tafi da katin ka kaga wai sai ce an tafi da su
0: ko kudin za a baka lokacin karka bayar
3: ko kudin za a baka ya za ba za ka bayar ba sai ka tabbatar
0: ko ya fi ƙuri'a ne daraja
3: ƙwa'a sosai ƙwarai da gaske saboda
0: in zauta sai da ƙurunsu
3: sosai amma wannan kun ba za a iya ba
0: to muna godiya
2: sannan kuma in an samu matsaloli kamar haka dan Allah a tuntube mu a waya a tuntube nimsi a waya akwai lambobi na farko na WhatsApp din akwai 0707070 1566 971 wannan ita ce number ta WhatsApp wanda zaka iya tura korafinka ko karin bayani sannan akwai number waya da zaka iya kira ita wannan ba ma tare da ka sa kati ko CC babu zaka iya kiranta 0800 001 642 sannan na karshen lambar mu shi ma zaka iya kira a kowane lokaci amma wannan din akwai sai ka sa kati ne zaka iya samun wannan 0700 002 5566 zan ƙara maimaita wannan na karshen 0700 002 5566 wayannan sune lambobin mu kuma muna da email address ma kuna iya tura mail nimsicustomercare@nimsi.gov.ng duk wani korafi da duk wani tambaya duk ana iya samu mu akan wayannan lambobin
0: muna godiya jami'an kula da abokan hulɗar wannan hukuma muna godiya
3: sosai
0: musamman Kristi Musa da Rafiya Idris su kuma Ramatu Ibrahim sunan mama kenan
1: eh lallai ka
3: amin amin
0: sunan na tukur su kurfatu mai Musa ta sarar da ku nake cewa a cigaba da saurari lafiya zamu cigaba a wannan mako insha Allah

0: To barkamu da dawowa muna tare da Honorable Nura Ma'aji Samele idan yanzu ka fara sauraron mu a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a shin da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya tanada domin a kirawo kwamishinoni da masu ba shawara da jami'an gwamnati da shugabannin hukumomi da daraktoci da masu fashin baki don al'umma su riga ganawa da irin waɗannan mutane saboda gwamnatin a buɗe take ba abin da take boyewa kuma a yanzu na ga shi Honorable ta daddanna waya zai ma ba ku wato adireshin hukumar a yanar gizo-gizo cewa ku shiga ku ga irin ayyukan da take yi da bibiya da tabbatar da kuma yawan kididdige ma ayyukan da ake da su a jihar Kano idan ma ba ka da lissafi to yanzu kana dama ka shiga shafin yanar gizo-gizo na wannan hukuma zai karanto da kansa don al'ummar Kano su shiga su tabbatar da ayyukan da ake yi a jihar Kano da yawansu da ma idan wani aiki aka faɗa baka ji an yi shi ba za ka iya bibiya wata ilka ga a matsayin da yake a cikin wannan shafi ana kan yinsa ko za a yi ko kuma an jingine shi saboda wata matsala da ta taso don akwai irin waɗannan ayyukan a jihar Kano za ka ji an ce za a yi aiki kaza sai ga ji shiru to akwai dalili Honorable kafin nan kafin ka karanto wannan shafi da yadda adireshin yake dalla-dalla mutane su ji ka taɓa samun wato kanka a irin wannan yanayi da ke bibiyar ayyuka na jihar Kano ka taɓa haɗuwa da wata matsala musamman ƙalubale tsakaninka da ɗan kwangila saboda zai ga kamar cewa kai mutum ne da ka zo don ka tabbatar da an yi gaskiya wata ilki shi kuma baya son a yi wannan gaskiya wanda kuma gwamnatin Kano ƙarshen jagorancin gwamnan Alhaji Abba Kabir Yusuf baya zai yadda da irin wannan rashin gaskiya ba tunda ana ganin ka a shafukan sada zumunta kana danna wani ƙarfi ma a wani wajen ka shiga da riga yaluwa da sauransu ko ka hau sama kamar yadda da shi gwamnati yake yanzu kuma duk ka ɗauki wannan ayyuka ba nasa.
1: Alhamdulillahi dama yi dukkaninmu sfirin ɗin gwamnati shi yake jan azama da ƙoƙari da yadda yake ayyuka ba gajiyawa
0: ba kama hanyar
1: rusa wannan shi ne babban spirit inda ya fi jan baki ɗinmu alhamdulillahi shi ita wannan ma'aikata akwai doka da take tafi da al'amuranta wanda muka fi sani da Kano State Public Procurement Law wanda aka yi shekara ta 2021 wannan doka a cikinta ta yi bayanin yadda ta ba wannan ma'aikata dama da cewa ta tabbatar da cewa dukkanin ɗan kwangilar da zai zo ya aiki a jihar Kano ta tabbatar ta tantance shi ko ta tantance ta ta ba shi ko ta ba ta license na shekara ɗaya wanda mu shekarar nan ta ƙare ana tsammanin za su dawo su sabunta wannan rajista so kafin wani ɗan kwangila ya zama ɗan kwangila a jihar Kano haka yana nufin ana yin abin da ya dace wajen tabbatar da sahihanci na kowane ɗan kwangila shin akwai ƙwarewa a tsarinsa kuma akwai ƙarfin tattalin arzikin da zai iya shiga harkar kwangila akan ayyukan gwamnatin jihar Kano so wannan ƴan kwangila mafi akasarinsu wannan ta sa an samu ƴan kwangila mafi akasarinsu da suke yin ayyuka bisa turba ta al'amar da ƙwarewa da kuma bisa turba ta abin da kwantiragin da aka rataɓa hannu kuma alhamdulillahi muna tafiya tare da su muna kuma bibiyar abin da suke hasali ma hurumunmu ne duk wani kuɗi da za a biya su akan wasu ayyuka da suka yi idan ma'aikatan da suke wa ayyuka suka rubuta mata ita za ta je ta yi alƙalanci sannan ita ma ta rubuta ta turo mana mu kuma mu ne za mu yi alƙalanci na ƙarshe so sai mun je mun gani idan aka ce ka saka new client panka ka je ka sako wata to wannan tamkarsa daga tijjariya ka saka ba wanda zai biya ka amma in dai ka je ka saka abin da aka amince ta aka amince ka saka to shine ka cancanta biya ka to muna tafi da muna kula da al'amuran ƴan kwangila sosai komai nasu daga shiga takarar neman aiki har samun aiki har mobilization da ake bayarwa har guda fara gudanar da aiki har tsakiyar aiki har ƙarshen aiki har masu kammala wannan aiki har wata shida bayan kammala duk muna tare ne wannan ƴan kungila
0: wato har lokacin da suke
1: ƙwarai da gaske
0: kun taɓa ƙwace ayyuka
1: a ƙwarai da gaske an ƙwace ayyuka da dama misali in ka kalli aikin 5 kilometers na bada misali ɗazu aikin da ya shafi tsanyawa ƙwace shi aka yi aikin da ya shafi bunkure ƙwace shi aka yi aikin da ya shafi rano kibiya rebeji garin malam ajingi takai duk karɓa waɗannan ayyukan aka yi saboda tafiyar hawainiya domin in kwangila suke tafi da aikin wasu su kuma saboda aiki saboda rashin inganci na irin aikin da suke gudanarwa wannan yasa duk aka karbi ayyuka a fannin gine-gine ma duk irin haka ta faru wato ba wace aiki kai tsaye haka kawai dole sai ka ja hankalin dan mu za mu je mu kawo rahotannin mu da mu kan ba mai girma gwamna da kuma ba wannan ma'aikata da take gudanar da wannan aiki sannan ita wannan ma'aikata za ta dan matakai bisa abin da aka gano idan wani dan kwangila aka ba shi dama ta gyara sau ɗaya sau biyu wani lokacin har sau uku bai ba akai tsaye ake riboki dan a dawo a ba tabbatar an ba wanda za su iya gudanar da wannan aiki amma muna to ba duk aka zama ɗaya ba magana ta gaskiya
2: akwai wanda suke da
1: yin kwangiloli da jajirtattu ne kuma sun tsaya suna aikin da ya kamata wato alaka tsakanin mu alaka ce ta mutuntaka ta conscious of knowing da Allah ya dora mana gaba da yin mu da su dan haka alaka ce da muke yin ta bisa turba ta professionalism ta kwarewa ta babu sani babu sabo kowa yana kallon abin da yake shine daidai kamar yadda Allah ya dora masa wannan nuni na tabbatar da shine daidai wannan shine alaka tsakanin
2: mu masu bugo waya akwai lambar 07077979539 akwai kuma lamba 08475777777 a kira wadda mai karin bayani tambaya ko karin haske ko kuma yaba gwamnatin jihar Kano alaikum salam sai ana takaitawa
1: yana jin kana mutuna
3: alhamdulillah kana magana da Kadiri Yalo da kenan garin garke a karamar kwaman jibar
1: alhamdulillah ji kabiru
3: da Allah mu kira mu ga wannan mai ta irin gogan da take yi kaga akwai titi da aka gwamnati ta bayar ga garin lokacin gamar
1: na'am
3: a wannan dai da ka so girin ya zuwa garin garke
1: na'am girin ya zuwa zuwa garke yake ta na'am
3: garin garke da kenan mun jibar
1: na'am
3: gaskiya titin zai lokacin gamar tana magana cewa an kammala ito amma yanzu haka ko a yi kan jihar da aka yakin gari aka titin nan kamar yi hudu kinan
1: na'am
3: ana aikin gari aka titin nan to saboda haka da Allah da nan muna kira ga kwamishina da Allah a zuwa duba wannan titi gaskiya sai billahi saboda titin nan gaskiya ya kamata a yi masa duba na tsanani
1: yawa ba ka ba mu ba mu lambar ka
2: ba da lambar waya ka
1: ko ka turo wa ka turo za mu ga da lamba
3: 81
1: to na'am 081
3: yawa 64
1: 64 Naam.
2: Naam.
3: Tara shida.
1: Naam.
3: Shida biyar
1: naam.
2: Ka gama? Eh. Kan kin dauka? To ka dauka wannan
1: sifili takwas daya.
2: Sifili takwas sifili naam.
3: Yawa shida.
2: Shida ne.
3: Shida hudu.
2: Tara biyar naam.
3: Yawa shida biyar.
2: Tumma
1: mai cika yi.
2: To wannan ya nuna cewa
1: wannan za mu bibiya insha Allah.
2: Da gaske yake kuma
1: da
2: lamba kuma wata ila nan zo kai za a nema
1: insha Allah.
2: Mun kan nuna ya kuma da wajen da aka tabbatar da cewa akwai matsala dan haka ɗan kungila ku shirya idan kun shirya aiki nagartacce kun kubata daga hannun kwamishina da tukanta gwamnatin jihar Kano. Firamsa ka daukar lamba. Assalamu alaikum. Na'am.
3: Barka da yamma.
2: Yawa.
3: Wannan aikin da ya tafi ka kungon da bai da ka faki ko ba wai ka zo an gode ba aikin nan gaba ɗaya an je da shi wata gaba ɗaya ma su ba yin ba aikin nan wallahi.
1: Na'am.
2: Aiki daga ina zuwa ina?
1: Gode bai.
2: Na
1: ga kofar wanka
3: zuwa turba gode bai da tashi.
1: Haka nan.
3: Ko na fama da Allah ba a ga ni girma kuma.
1: Na'am.
3: Wannan titin da ya tashi daga bayan karma wuri zuwa turba ya kamata da kima kona ko kwata ce a zo a yi mara kokari a wannan
1: ranar
3: a zo a fitar mana da kwata saboda ana yin
1: ko
2: ina kace ina ne kace ina kace wajen
3: da kudin Allah a taimaka a yi mana wannan abun da
1: ba da mu insha Allah ba da mu shi wannan titi na gwadabai gaskiya ne aiki ya dan tsaya don wasu lokaci akwai abin da ake na review ka san harkar kwangila san harkar kwangila in kana gudanar da ita in yanayi na tattalin arziki ya canja dole ana tsayawa a duba a jaddada ita
2: a gwamnati fara ba ku ka fara ba
1: a gwamnatin jihar ji take
2: amma ba gwamnatin Abubakar Bawumia Sale tunda an ce kamar
1: titin ba mai rana amma titin ne bai samu ya lalace sosai gaba ɗaya ba za ka iya zuwa har Western bypass ba
2: to yanzu wannan albishi za a yi musu
1: wannan ai na kansa ma'aikatar ayyuka tana kansa kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za mu ƙara tuntuɓa abokan aikin namu mu tabbatar da cewa abin da yake a ƙasa a riga da an gama shi an gabatar da majalisar jaha an majalisar zartawa an ba da approval din abin da ake bukata dan a kowa
2: da bai sai ku
1: ga wannan dishin mu kotun su sai a riga da an kammala shi
2: wa alaikum salam to Abubakar Sale shekara na'am kuma shi na jin ka
1: na'am
3: Abubakar kuma shi na muro ko muke wallahi ba mu sai ba kole mu kan gwamna
1: to subhanallah me faru mu
3: sai da kai da kika farkin kwanta kaga da dai ya tsaya dai ka ban ƙara ta da kike kuma ya dai dan kike to amma kuma da kanan kaga akwai gada kan cikin dan kike wanda ka kai ka bypass
1: na'am
3: to wannan kada da yanzu gaba ɗaya ba a iya sallaka wanda gaba ɗaya hanyar ta zama cewar kamar mu dai a bangaren shi ka kule bi muka gwamna muna neman kwamishina da ba
1: na ba mu lamba su ba ni jin
2: to karan to lamba ka shekara
3: ka kana gurin gamu wa
2: so shekara kar ka ne to za a dauki lamba waya ka shika Abubakar Sale shika
1: ba da mu yi saurara akwai waya mu insha Allah
2: kuma
1: sai su
2: ita shika za a duba su ma
1: ega lambar wurin mu bayar sai su dauka
2: to lambar waya
1: tabbatar ya bibiyo mu
2: kai ka za karanta
1: eh akwai lambar waya nan
2: na'am ta ka ta kashin kan gawa
1: ta ma'aikatar da
2: ta to Abubakar Sale za ka dauki lambar shi ita ma'aikatar bibiyar ayyuka da tabbatar da ingancin su a jihar Kano
1: okay
2: sifili
1: ne sifili tara sifili
2: sifili tara sifili
1: hudu biyu
2: hudu biyu
1: shida shida
2: shida shida
1: daya shida
2: daya shida
1: hudu biyar
2: hudu biyar to shi kenan ba ma kai kadai ba Abubakar Sale duk wanda yake da wata matsala da irin waɗannan ayyuka zai iya tuntuɓar ma'aikatar ayyuka bibiyar ayyuka kai tsaye salamu alaikum
3: salamu alaikum
2: wa alaikum salam
3: ne ma babban bako barka da zuwa kuma kukan da nake son gabatar hanyar mu da ta tashi daga nan kwanar zara da ta kan wata wuce kwankwaso ina miƙa ainihin kuka ga mai girma kwamishina a taimaka mana hanyar nan ta dada cewa za ta yi shekaru a ranar ji
2: waya sun fiya sun haka ne sunan naka
1: akwai hanya da ake gudanarwa daga kwankwaso zuwa kawa amma za mu bibiyi wannan dama insha Allah mu ga yadda yanayin yake
2: to masha Allah assalamu alaikum to kafin wani ya kira za ka karanta wannan shafin yanar gizo gizo na
1: shi wani adireshi www.kanoprocurement.ng
2: www.kanoprocurement.ng
1: www.kanoprocurement.ng duk wannan ayyuka guda 1500 ne da muka yi magana duk suna kai
2: to commissioner a matsayinka na dan gwagwarmaya har yanzu ya ka gamsa irin wannan shirin
1: ban yi sun sa da mu
2: muka yi wani san tela ma ya tumuta da ya ka gamsa irin wannan gabatar da shiri kai tsaye a ci jami'in gwamnati ya so kuma a ba da kofa ga duk wanda yake da matsala ko waye
1: ai wannan al'amari abu ne da dace kuma abu ne da demokradiya take bukata dama duk inda za ka je kamar yadda muke ganin ayyuka suna gudana a cikin birnin jihar Kano da ma kananan hukumomin da suke waje wanda shi ne abu ne demokradiya za ta yi kowane al'umma kuma alhamdulillah an buɗe al'umma suna bibiyar wannan al'amari suna kuma ba da shawara ana kuma ɗaukar shawara ana aiwatarwa wannan shine wayewa da cika ta wayewa da al'umma za ta samu kanta ciki kuma wannan yanayi ya tabbatar da cewa juma'a da za ta yi kyau lallai laraban nan da muka gano da kyau ce su juma'ar ma za ta yi kyau wannan shine dama turi da abubuwan da bigimar gwamna his excellency engineer Abubakar Bawumia Sale su bi sa gaba wanda babu wani abu da ake a boye duk wanda aka ba wa dama ya duke wani bangare so dole mutum ya tsaya ya bude al'amari ya fito da kansa gaban al'umma ya tabbatar da cewa dukkanin shawarwari da matsaloli ko kalubale da nasarori da ake samu yana sanowa da bigimar gwamna
2: ba wani ta samu tuwa daga utai udi kenan ko
1: haka
2: ita da Allah shi bukatarsa ku bude ƙananan hukumomi ku bude ofisoshi a kananan hukumomi saboda ayyukanku masu kyau ne kuma suna da fadi musamman kai da kazo a matsayin komishina
1: na
2: yana maka fata alkari
1: alhamdulillah amin Allah
2: ko an da mun ya ga irin yadda karyawan yayi maiwa ko
1: abubu akwai ka san da ke gwamnati tana akwai gwamnati a karamin hukuma
2: amma
1: alhamdulillah muna aiki da councilori na works na kananan hukumomi ai hannunka ba zai kai ba akwai abokanan aiki a matakai iri daban-daban kuma wannan ma'aikata ce take cike da ƙwararru da masana wannan shine sirrin nasarorin da wannan ma'aikata take samu baya ga ƙwarin gwiwa da take samu daga wajen mai girma gwamna
2: to muna godiya honorable Nura Ma'aji Sinaila kwamishinan ma'aikatar bibiya da tabbatar da ingancin ayyukan gwamnatin jihar Kano a nan Kano kuma wanda shine bakon namu a cikin wannan shiri na gwamnati da jama'a da aka ware domin ku al'ummar Kano kun ga gana da jami'an gwamnatin Kano kai tsaye da wasu matsaloli da ƙorafe-ƙorafe da yabo da kuma shawarwari da za ku ba gwamnati kamar yadda yanzu aka yi duk waɗanda suka kira waya sun kira waya ne domin buƙatar al'ummar su kuma da mun shine tsarin gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir su da shi kansa kwamishina cewa idan an mutum yana da koda unguwa yaje ya ga matsala zai tsaya kuma ai maganin ta anan
1: gaskiya
2: tabbata yanzu kwamishina ya dauki bayanan ku da matsalolin ku kuma Allah da za ku sauyi da yaddar Allah
1: muna wa daru bangiji insha Allah
2: ni tukur es tukur da kuma shi kansa kwamishinan yada labarai na jihar Kano don uwan comrade ga comrade wato comrade Ibrahim Abdullahi waya da wannan shirye ke zuwa ta karkashin ma'aikatar sa ni tukur es tukur nake cewa a cigaba da sauraron lafiya

0: kasan me gira
1: yana gudu rawa tana gabar alijan yana arewa amma
0: Dede Saros duk a cikin shirin mu na kada-kadan gargajiya daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
2: masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada-kadan gargajiya daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM shirin da aka kebe shi domin bunkasa kada-kadan gargajiya kamar su kalango da kokuma da kuntigi da kara-kara da ganga da goge da garaya da dindufa da damalgo da sireki da kidan kotso da kidan tafshi da kidan jarka da kidan faranti da kidan kwano da bambaro da kuma kaca kaura da dai sauransu. Sunana Muhammad Umar Kaigama, muna tare da Munzali Muhammad Hausa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
3: Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kada-kadan gargajiya.
2: Na'am, to kuma a gefe akwai injiniya a Zubairu ko?
3: Zubairu jikan su ba.
2: To ban sani ba, dan ne ko kuma tattaba kunnen su ba ne, shi zai faɗa da bakinsa. Zubairu wa kake?
4: Nasiri.
2: Doka
3: to Zubairu Nasiri.
2: Yawwa.
3: Na Muhammad ba.
2: Ya haka yake.
3: Eh. Jikan Muhammad.
2: To kuma ita ta kan inji Malama Fatima ce ko? Kabir labaran yakas. Mai suna hudi kenan.
3: Fatima Kabir labaran yakas.
2: Ita kuma to ga mu mun zo.
3: Mun zo mun zo.
2: Zaharaddin yana gida.
3: Eh.
2: Yau huta.
3: Ta san wancan satin abin da ya fara yi rawar adumulmul
2: bari ita ya fara
3: dinga zabga rawa ba ji ba
2: haka yake
3: har Allah isa aka fara kuma wancan satin bako muka yi babban bako Alhaji Tanko soja
2: mai retire
3: shugaban
2: legion
3: nagwale mai legion
2: tohon sojoji to Allah ya kiyaye da alluran bata tashi ba
3: kuma sai da yanzu mana
2: da Usaini
3: Usaini soja
2: yaya na
3: kaga shi ba Usaini ba ki da ka ganshi kamar su daya da wannan
2: haba haba ana mazancan
3: AK47 kuma yau ma Allah ya sa kai ga mu
2: to
3: na alheri
2: na
3: ai kaga a hanya wa ka gani
2: na ga dan kile dan kiliya na gani da haƙorin makansa ya rikice sun rikita mallin sa
3: ya daure akuya a gidin bagariya wani ya zo ya saki akuya
2: kuma ka san wani abu ne ai ka ga zancen da mu tsakanin mu sai shuru sai kama wani zancen
3: yau nace to dan kiliya ga kai gama kuma daga yau kaga dan kiliya idan kana taba kai gama kaga abin da yake
2: sai kama duru
3: akuyarsa ta tsinke
2: bai san mun karbo court order ba
3: yawa
2: bai zai kama mu ba
3: ba shi ba
2: in kuma ya kama ma zan hada shi da alhalatul
3: kuzai
2: yawa mutumin
3: kaga
2: yawa
3: kaga shi kali mai tagwayen
2: suna
3: kaulasa mai
2: ban iya fada sunan ba kaga dana Nasiru Salisu Zango
3: ya iya
2: na freedom ya ni ne iya fada
3: ce kalkalatul kuzai alƙali mai tagwayen suna
2: sai ya sa kalkala da yawa
3: eh kalkala
2: su ka gani rarrafe nake yi
3: gaskiya da
2: kalkalatul kuzai
3: wallahi
2: to kaga idan muka hada dan kiliya da wannan
3: shi kenan
2: can dan
3: komai tuwa na mai
2: da kamar tsin ma a randa sai mai baccin
3: wa ai mace to gashi nan
2: to yanzu me za mu sa
3: kuma
2: me dan kiliya za mu sa ko kuwa jama'a da dan kiliya
3: Allah ya sa dan kiliya kaga akuyar ka da ta tsinke Allah ta lai na gaye hankalin sa ya tashi
2: wace kyallace ko
3: kyallace wallahi yace sai da aka daure
2: kongi tsawa
3: yace sai da put
2: kala kala
3: tabbata daga wannan keji mace to wallahi yau ba kai ba
2: ta isa yanka kuma
3: sabdijan tana ji an ce har malama ya bi dan mata da tiyar hannun da za a yanka ta tabbatar daga wannan ke
2: da mai masa fatan Allah sa ya gani
3: ne ma fata Allah za ta wada
2: kikkiawa na matsada yake
3: to
2: in kaga dan bunsurin da ake yankawa sai kai mamaki
3: wani dan gitsawa
2: wallahi in suka sa masa sinadare kana ci kana tanda baki
3: eh
2: an bashi dusa a ware ya ci ga mai
3: ai a ware ai yanzu ta zama abincin gidan kowa
2: 500 daman kirga ake
3: yanzu dan kaciya ma ana bashi
2: ai shi mai unguwa gani yake kamar wannan muke faɗa
3: ga mai unguwa
2: yanzu ai sai dai a ware
3: sai a ware
2: awaran ma ba sai ta samu ba
3: wallahi
2: yar hikun nan za ka ganta
3: ga yanzu ba mata sun daina awara yanzu duk kofar gidan da ka wuce ne gidan za ka gani da kasko a gaba yana daga ana jiya
2: sosai ma ku
3: an yi layi
2: ga samari
3: suna ta yi
2: duk da ɗayar waina fula jajawar za ka hango ta ta sha albasa
3: ni da na ganta da farko na ga ta kisir eh ka san kisir
2: na sani
3: irin abincin mutumin
2: abincin faka
3: Allah sarki Allah su faka
2: a can wurin nan
3: eh
2: da ba zan faɗa ba
3: ba ma faɗa
2: su eh haka ne
3: haka za ka je ka ga faka an nade masa an zuba masa wannan abar
2: ga shayi
3: kai ai mu ma yau duddai da babu abin nan amma mun zo da
2: to ai wannan ai ta gina ba ta shiga ba
3: a wannan ka san daga gidan
2: hangen dala ne wannan
3: eh barin nan ka ji sunan su
2: al-kutubi wannan gidan malama
3: yawa wannan an ce wannan
2: sai dai ba ruwa ba hita
3: ba ruwa ba hita ba sanga
2: da kuma jika a dan kauye a kusa amma bai da wani amfani
3: ba
2: shi da amfani
3: kan a dan kauye ina amfani
2: ya koma huda inda ka san rumfa su ya jaki kamar rumfa su ya ki
3: da wajen mutum ka alume sai da kai
2: alin fish da ma kusa ne kaga dan rubudin ai sai mu sa
3: dan sa dan
2: buta
3: dan kayan
2: ko kobi ne kowa ya share bun
3: kowa ya share
2: haka da su karin shi ma tashin hankali
3: dan Allah dan annabi a duba al'umma dan Allah
2: ga mutumin yana daga ma hannu to ka lafiya
3: ji kan adam kauye to kai injiniya da wace za mu fara
2: san sa mana kan wani
3: abu a sa dan kiliya eh Allah ya sa ka ga ku ya ka dan kiliya
4: Na sale zo ba duniya ya da

I'm gonna get a little bit of a

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

0: to mun zale Muhammad Hausawa Kaji kidan kotso na marigayi Alhaji Musa dan Kwairo
1: kamar kafin shi
0: mafa host can aka wurga su wani kudaddin ne da yake kira yar ai ai
1: ko yar kwani
0: yawo ko yar
1: ko su ma dubu
0: ko ci jaki ko su ma doza
1: duma
0: doza
1: uba doza
0: kai kai wankan ku da
1: ko ko kukuba
0: yawo
1: ko me allo ko ruwan madara
0: yawo shine eh ko ko ko ruwan birji
1: eh ruwan birji
0: gasu nan kar ko kuririni eh ko ko jaki da kudin
1: hankaki
0: eh to ka san ni abinda nake tsoro
1: gagara
0: mai kilago mai kilago ne
1: mai kilago
0: inde na tafi wankan nan to mai kilago nake
1: mai kilago a tsoro ne
0: kuma kaga sai mu bayan mun yi wanka sai mai su ina irin socin nan ta ciki da yan
1: huje-huje
0: ita muke daure can mugwaye sai mu daure muka daure muka tara
1: yawa
0: sai kaga kiri yana shiga ba dama
1: ba dama ya fita
0: tara-tara amma tara-tara
1: sai a kame
0: daga buhu
1: sai tukunya
0: in mun zo sai mu cire wannan abubuwan na cikin
1: na jikin
0: sai sai mu dan gasa
1: gasa
0: ko mu soya
1: a soya
0: ga gishiri ga yaji
1: oyo zai ka ji cuwai cuwai
0: lokacin duniya da daɗi bayan zuba
1: bayan zuba
0: eh
1: yanzu abun kowa hankali ya tashi
0: hankali ya tashi
1: ta kokawa waken soya
0: tunda kaga ba mushan kaza a hanya
1: ba wallahi ni hanya abin da na faɗa
0: babu
1: yau wajen shekara hudu ko biyar ni ban taɓa ganin mushan rago akan juji
0: to baka ga kaza ba ma balle rago me yawa
1: ya ka ala ne
0: ba ungulu
1: ba ungulu
0: an cinye zukurciya da hasbiya take kowai
1: duk babu benu ma ta gudu
0: benu ta gudu amma da ɗan sauransu ta tabara tara kwaya tara ɗata
1: ita
0: ma sai akwai jifa-jifa
1: jifa-jifa
0: ya ragowar ne yara suke sa danko a ji tawo
1: tawo harbi
0: kuma ba su samu ba sai dutse faɗa cikin gida kayi sabon aski
1: tawo yabo na wuyana
0: na maro gaɗi ke lalala kai tsoho ya huta yana amma aski yana shan iska ka san ba ka saba ba har mura kake saboda iska ko ta idan
1: yawa
0: fil fil fil duk gashin nan da na hanci na waye da hanci sai ka ji
1: ba biriki
0: to malam kai da aka yi danka sha iska kuma zai ka ji dutse
1: dutse
0: yaro ya je wa abin nan shi bai samu tsuntsun ya samu babba da jaka lakwa ya samu babba da jaka a tsakar gida na hutawa yana so koda yana da hawan jini ya dan sauka
1: dan sauka
0: to ka je ka
1: kara masa wani hawan jini
0: haban malam wani yaro da ya je ho dutse bai samu ɗaya yaron ba dutsen na gangaro tsoho yana so wanda ya zo ya samu a kirji dai ya ɗauko dutsen ya daho kirjinsa yana zuwa ya samu ubangiji kaga abin da ɗan ka
1: yaro
0: ce to Allah ka yi hakuri ka je ka ɗan sa man shanu ya ce Alhaji man shanu ai ba zai
1: ba tsada
0: sun yi ba ba ma tsada ba ya wannan tiyayyen dutse man shanu zai
1: fi shi da man ka ji shi ba ba man shanu
0: ina ne ma ka cin sa man yelo
1: man yelo ko ga
0: din
1: ko ga wannan
0: a sai ko
1: sabon rab ne
0: kamar
1: tsaka amma ya yi
0: to ai komai ma ba zai ba
1: ba
0: dutse fa
1: dutse
0: dama da fura ne da dama dama to dutse a kirji kirjin tsoho kirjin fa ya tsufa
1: ya tsufa
0: shi tsohon ya tsufa kirji komai na zama ya
1: tsufa
0: Allah ya kiyaye bai su ma ba
1: eh Allah ya kiyaye to wacce waka za ka sa za a saka
0: sai wacce ya ɗauko sai wacce ko ka ce
1: eh abin da Allah ya yi da mu
2: Allah ya zade mu zuwa gobe Allah ya mu bauje shi ko ba mu zuwa gobe Allah ne da ba ha ga bai wa ne mu zuwa gaban Allah nan Allah jin bauji shi kuka mutuwa kun jin Allah ne da ba ga bai wani mutuwa.

I'm gonna go get that one.

0: Lambala ko ko lambala ko lambala
1: lambala
0: lambala
1: eh sunan sa Sadauki
0: to
1: dai da ka ji a waka yana cewa Sadauki na lambala mai garaya dan Alhaji Usman mutumin kirki ne
0: to
1: ai tangale ne tangale
0: kan billiri billiri
1: ne Gombe ne ai a zuwan da ne Gombe gidan sarkin Gombe ne niyyar a kira shi shi ma a dauka amma tunda in Allah ya sa zan koma ai akwai aboki na
0: to yana nan da rai
1: yana nan dan naji sun ce yana nan da ransa dan akwai aboki na assistant commissioner ne na yan sanda ba bai ba dan zamu ji shi ne zamu ji Hawura Jabe
0: Hawura Jabe to wani gari ne
1: gari ne idan muka je zan tambaya ce a nemo mu
0: lambala
1: lambala lambala
0: sa gyara maka
1: sa gyara
0: ko lambala
1: ko lambala ko lambala
0: ni ban san sunan sa ba lambala ko lambala
1: to mun bugowa san waye na ga wani yana ta
0: to maka ramu zai wannan na
1: to
0: alaikum assalam da zai
2: da
0: kana lafiya lafiya
1: ai daga ji ma an san ki da
0: amma kan zango
2: mai aje da su ko wanda ba ka da sai wannan ko ya lida dai wasu fatuwa kai da wurin ya kai
0: kana jin ki
1: kana jin ki kuma wannan abu yayi daidai ta ce wakar da aka sa ta daidai
0: tayi
1: ta lambala
0: ko kaga layin na tana yana tsalle kaji ba
1: yana
0: kaji shi ko
1: wannan layin tuwo ne
0: ba mayu ne suka kama shi ba a tsalle yake yi
1: ai ji ko jimma yayi da san kare yawa
0: to bari mu gane wannan faifan zamu sa kafin mu karbi wani sakon ko

0: yara da
1: Alhaji dan mani go
2: eh dan mani go
1: la
2: ilaha illallah jiya na
1: ya sha goro baba ya ci
2: hallan zai yaban satin
1: wadu ba ma ci wanda muka ga basket
2: ai a basket
1: ko maiko
2: muna ci maiko ma na lasa
1: ya ga
2: daga cin ja
1: ya mai girma daga cin ja
2: eh mai girma
1: assalamu kai ga barka da yi
2: na
1: da ga da munzali da mata za ku tashi lafiya
2: insha Allah eh kuma muna sa rai za a gode ki ja'in ba gona da da gona da gaci da sai mu zo ja'in
1: amma akwai masu toye toye a hanya
2: eh awarace ko me
1: duka hadda kunu kunu ai mai hadda nazarinya
3: assalamu alaikum
1: assalamu
3: alaikum
1: ina lafiya wace ce
3: ai mata tsariya daga karshe
2: daga karshe ko
1: Eh. Ka ga ka
3: samu
2: wato sai ne
3: zika boka. To za alalabu.
1: Za alalabu.
3: Ne
1: muka fata
3: alaka yana
2: ga
1: da ma'aikatan
2: ramare
1: biyo baki daya.
2: To
1: suna jin
2: shi. Ka ila tiya cigaba da bamu wakokin da.
1: To.
2: Yanzu ne
1: mata sadiya.
2: Ta shirya yau ba ta waka mudubi. Wato mudubi wanda suke na gaskiya su danta gaskiya. Su yan garin Malam ne.
1: Mali
2: garin Malam
1: Mala
2: eh a jahar da magaran annan suke a Zandar suke
1: to
2: eh
1: to ga wannan nan ka kawo so to ko
3: assalamu
1: alaikum assalamu alaikum
3: mama da kuma mun da barkan ku da
1: yake kana lafiya dan baba
3: ta ce ga lauya ai ruwa
1: ngoda Allah
3: to kai da magana da wannan isa kuma na kira ku da nan lima ku
1: ba to lima ko kana lafiya
3: lafiya galau muna tauraron wannan shiri kuma gaskiya wako dinna ba wai ya hita dan tarwa ba har da ilimin tarwa ma da fadakarwa tana yi
2: mun gode
3: musamman wata wata da aka fara da ta nuna kenan
1: na muna jin ka
3: Allah ta sai kula da wannan shiri ko lima
1: amin mun gode mutumin lima eh mun gode mutumin lima ka san lima ne ha Wana na?
3: Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum salam.
3: To baba barkan ku da kokari.
1: Kana lafiya dan baba?
3: Lafiya kalau kuna tare da Muhammad Aminu eh Hassan daga unguwar Naibawa.
1: To kaje daga Lima mun tafi
2: Naibawa.
1: Muna jin ka.
2: Lima Naibi.
3: Dan baya ke da.
1: Eh.
3: Wataccen da kuka sa ta marigayi.
2: Dan mani guman?
1: A'a. Wanne? Ina?
2: Ina na ga ruwa ake
1: jadda su.
3: Bayan wannan wakan
2: da yake da kuma. Na ba ka shiga rana.
1: Mayin
2: sun kama ka taɓa yi kan mayin.
3: Na fadakarwa.
1: To.
2: To mun je.
3: Kuma bayan suna ji ba irin wakokin ba da hakan bai yi ba wai barayi da
1: to mutumin Na'iba ba a jin ka sosai ina jin wakar marigayi Alhaji Audu wazirin dan duniya yake nufi ko tsakanin aba tsakanin dan adam ba duniya da waya sama
2: Allah to gashi ga mudubi nan
1: to sa
2: ga mudubi

domin gaida sharuhun tari. Ya dan ta

dia sakam ya mula jaya ba merata punya hadi la ba di dan ana bai dua uban nura bana ba ki ki ki abu ba ki mangari ba

Camara, camara.

I didn't want to look at you.

Caramba! Caramba! Ah,

0: Yanzu haka mun ƙaraso kan kwanan biso bayan gama ganawa da ƙararrun cikin karawa fulisunsu da biye yadda abokan maɗan bayan adaisa hanyar addu'a sarki ya motsa a yanzu da yawa a cikin tsawagar sarki karawa fulisunsu na biyu.
1: Gyara gaba tafiya, gyara gaba tafiya. Gyara gaba.
2: Ayyo, gyara. Ina rangoma. Gyara yayi yawa.
1: Gyara biya.
2: Na faba in ka
1: yana ciki
2: kasashe ma
1: ba ainihin dai ba.

Ayami ija do misli.

da sauran lokaci. Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin shirin motsi ya falabewa. Shirin da kubar gudanarwa ta rahabar yau fara cika al'umma mai haɗa sharshen ta kan mita 97.3 a Zangon FM take daukar nauyin kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Shiri ne wanda aka samar da shi domin zaburar da mata da matasa hanyoyin da za su bi su dogara da kansu a kowane lokaci. Domin gujewa halin zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a zakatan al'umma. A wannan makon mun sami bakuncin ko mu ce mun ziyarci wajen mai sana'ar nan na sayar da kayayyakin masarufiyo na yau da kullun su citta kanun fari a Gauta, Zobaro, Dobar Kono, Aya da Gyaɗar Miya da sauran dangogin abubuwan amfanin yau da kullun na gida da ire-iren su. Wato Malam Basir Salih. A daidai wannan lokaci kafin ku ji mu da shi bakon namu za mu tsinkaye mabudin kunne Alabashi ko mun dawo za ku ji cikakken suna da ko daga idan tarihin rayuwarsa.

0: cewa.
1: Kama sauraro barkamu da dawowa, yanzu ko zan sada ku da shi bakon namu domin ya sada mu da cikakken sunansa da kuma takaitaccen tarihin rayuwarsa.
2: Dawa assalamu alaikum. Sunana Basir Sali. An haife ni daga garin hukumar Madobi, ƙauyen mu dake zonon Maryamawa, Kanwa Ward. Na yi primary dake kwarin Damawa. Da karen ne yanke na tafi na je ne karatun addini a Bauchi. Wanda kawai ana jira tsangaye diriya. Allah yi yanke karatu ma daga nan na dawo jihar Kano, jihar mu kenan. Allah ya kawo ni tarauni daga nan kuma na tunduma na ma saura karatun addini. Sannan kuma ina yi waye tashi na gano wace irin sana'a ya kamata na yi, wace zan taimaki kaina saboda bana zaman banza. Tun ina yaro na fara sai da har kafin ma na shiga primary na fara harkar tallan igiya kenan. Igiya ta daura awaki. Na dauka inje wannan gida har Allah yi na tafi karatun addini. Wannan sana'a ta ta yi ni kuma tun ina yaro ni mutum ne mai son kasuwa. Babu abin da nake so in ba kasuwanci ba. Na rawa tunduma fara karatun addini ina yi na zo na dakata na cigaba na fara sai da harka na fara itaci. Kana itaci ni ne da kanan zan tafi mai kera jejin duku Zaria. Ba jeji da banje neman itace ba. Tun na fara itace na fara harkar itace da jari na bai fara naira 2500 ba.
1: 2500
2: a wannan lokaci. Wa itace ni ne har da kai harkar itace duk wanda ya dade a nan karamar hukumar Tarauni guri yaya nan jikin katangar Aminu Kano. Harkar itace na kai gabar da duk wani mai sai da itace da yake karamar hukumar Tarauni da Mari da in naje ba wanda bai san Basir Sali ba. Na kai ina sayan kanta da kanta na zo ina zuwa siyo roka tun muna sayan kanta itace naira 700,000 roka ba mu je mu siyo ta amari da nan naira 22,000 wadda tashi arziki ana tafiya jari na kai har da siyo ma trailer itace don mazauna unguwa ba wanda bai sani ba.
1: Daga 2500 din nan har ta kai ka zo wannan jallar.
2: Yawwa jari na kai ina juye sama da naira 200,000 a lokaci. Daga wani naira 200,000 wanda tudu wanda gare ya ce ina da sha'awar barin fara harkar trader. A wannan lokaci na buga ko kios ma bai benci na buga na fara kasa kaya.
1: Ga itace ga kayan trader.
2: Yawwa ga itace ga kayan trader. Dan dai haka zan je so kaya bai fara naira 700,000 ba kasa. Siyar in koma haka hankali Allah ya taimake ni na ikos.
1: Kamar shi wannan harkar trader da me ka fara yin wannan harkar trader biscuit su alewa da me ka siyo
2: da alewa biscuit da alewa a lokaci biscuit mai aya ma a wannan lokaci na zo na fara ga jiya kios nake zuba kayana in dare yayi na kwashi har Allah ya taimake ni a wannan lokaci ma na zo na gina container daga wannan container ina ganin ni na tsira zan bar kayan a wannan lokaci barayi haka zan tafi a zo a fasa container ma a kwashi na waye gari a wannan container ba a ban mun koda kullun omo daya ba lokacin muna yayi omo dan kulli haka a wannan lokaci zan so kayan da zuba su kwashi
1: kowa ka fasa ba
2: ban fasa ba
1: ga ita ce ga trader
2: ana nan wada tashi yau ne Allah ya taimake ni a zamanin mulkin shi aka rurrushe wannan container ni wa'ansu a irin abokan kasuwancin wa'ansu ma sai su sun dena dan akwai makota nawa suke da container wa'ansu ganin wannan iftirai da ya wada mana wa'ansu sai sun dena mu kuma muka ci ai gurma yanzu muka fara ta ma ba mu fara ba nan dai Allah ya taimake ni aka gina shago a kusai na kama na mallaki shago guda ɗaya na fara ina yi alhamdulillah ta kai kaya zaka je ka so a lokacin dan a ci awma an yi lodo ma kayan zaka je kasuwa da kusan naira 20,000-15,000 a wannan lokacin ba buhun siga muna sai 300,000 a wannan lokaci taliya nan da kake ganin muna sayarwa 13,000 a wannan lokaci muna siyo ta naira 1000 muna siyo ta a kasuwa 900 ne 850 katamba amma zo a hankali ana yi har ta kai ina shago ɗaya na ƙara to ana nan wani tudu wannan kangare ana yi a nan ɗin fa nake yi ɓarayi fa ba su fasa biyo ni ba nan zan zo na zuba kaya a ɓalla shagon a kwashi duciya ta ko kiki ko bata ba tance abinda aka yi mun Allah ya saka mu
1: kuma ba taɓa kama su ba
2: duk lokacin da ya ma zan ce Allah ya bi mun haƙina ci gaba da addu'a kuma ci gaba da kasuwanci na faɗi tashi ana yi sai na ce bari in fara harkar auna-auni yana hada da auna-auni ga promotion ga auna-auni kuma alhamdulillah Allah ya sawa auna aunan albarka. Saboda harkar ta mu akwai wahala amma akwai rufin asiri. Dan irin wayannan yaran da muke tare ne yanzu ba kowa zaka ce rike ba wannan dama ya ce zai iya ba. Saboda harkar ce kana wannan gari gobe kana wannan gari ba inda bana zuwa neman kaya.
0: Komai sanyi.
2: Komai sanyi komai zafi.
0: Komai da.
2: Yauwa. Daga nan masu jin mu suna yi duk satin duniya bana kwashi zan tafi gadan maiwa. Wani wata kasuwa ce gadan maiwa kasuwar kauye ce. Daga nan ni ne ba inda bana yi dogon ruwa. Masu jina masu saurare suna ji duk wanda ya san dogon ruwa a jihar Bauchi take. Haka zan shiga lungu da sako nemo kaya. Kuma ni gaskiya a kasuwanci na ban yadda da kaya mara kyau. Dukkan abin da zan sayar a gurina ina son su a mai inganci. In na je kasuwa mu irin kayan mu ma warewa ake ko menene ni na so in sai abu wanda yake da kyau wanda zan zo ba customer na ya gamsu ya cewa yes din dai wannan kaya kuna sai da ingantaccen kaya.
1: Lokacin da kai fara ita wannan sana'a daga sana'ar sai da igiya ta daura dabbobi ka fado ka fara sana'ar sai da itace ka zunduma kuma ka taho harkar trader. Kana kallon a wannan yanayi ne wannan igiyar da ka fara sayarwa a nan ka fara samu asalin jarin ka kenan koya abin yake
2: kaji daga wannan igiya na samu jari ma na harkar kaji na manta ban gama ba
1: kaji wane
2: kaji na Hausa ina daura kwando na ina yawo gari gari kauye kauye a kawo ka za mu siya
1: akan keke ko ababur
2: akan keke da kafa nake yi ne arziki Allah da muke na mallake ki
1: to keken da kan siya shine kai arziki a lokacin
2: yauwa na ga mai arziki tun da ina da keke ina yawo haka nake yawo a kawo ka za mu siya har yanzu in ka je kasuwar Garu duk mu abinci wanda yake zuwa kasuwar Garu nan take karamar kuma Madobi in ka ce Basiru Salisu sun sani mai harkar kaza
1: to ana kawo ana siya kana sawa a kullu
2: yauwa zan yawo gida gida a kawo kaji mu siya na fara haka kaza da naira 120 amma a harkar jarin kaza jari na tun a wannan lokaci ba jari na sai da ya kai naira kusan naira eh na mallaki jari ya kai da sama 400 ma naira 400 a wannan lokacin tana da mutukar daraja fiye da baka kamar yanzu a ce mutum a wannan 400 kamar yanzu a ce mutum yana da jari ya kai 100,000 ne a wannan lokacin
1: naira 400
2: ya wata bi da kazan ma nawa ce kaza akwai ta 30 a wannan lokacin akwai ta 40 120 ina sayan kaji guda hudu
1: idan ka siyo sai ka zo kuma ina da su
2: in na zo yanzu kasuwar garin kasa na sai na kare ran da ba kasuwa in kare yawo ti in kare yawo fita kare fita lungu da sako kauyuka daga anan kauyukan namu nake shiga a kawo kaza mu saka zan daura jogo kai zan jogo ai kaza zan daura jogo yauwa mun dinga kaza zan daura ya bayan kike da ina yawo lungu da sako
1: to amma wannan lokacin da kake kan wannan sana'a mutanen gari ba ai ma dariya musamman yan uwan abokanan ka yan birni
2: za a ce ka ce ka san kudi dan kane dan kana ma yake ga mu a lokacin na ci ka san kudi ni kuma a lokacin ina duk maslahar rayuwata ne abinda zan yi na rufa kai na asiri ni ban idan ce da wani ya taimake ni ba
1: a lokacin da kake wannan gwagwarmayar sana'a akwai iyali a tare da kai ko ba
2: iyali to ban da iyali haka ba da tashi da komai nazo ina yi a lokacin ma ina ba lokacin ma ni ban ma san mai ma'anar kudin ba tun na yaro ba kuma ni Allah yayin da tattali kudin ma ina samu ajewa nake
1: kenan a iya cewa asalin jarin ka fara samu shi ne daga kan wannan sana'ar ji kaza
2: yauwa na sana'ar kaza
1: kazar Hausa
2: kazar Hausa ina yawo lungu da sako gida gida kawo
1: daga nan sai ka fada kuma sana'ar sai da igiya
2: yauwa na fara sana'ar sai da igiya
1: cigaba
2: daga nan suna yauwa na samu cigaba daga nan suna sai da igiya ma na ma daina ka ba daya na tafi karatun addini
1: sannan ka fara sana'ar
2: sannan na hadu suna yi
1: to har yanzu kana ita wannan sana'ar ce
2: suna ita ce ba na yi
1: ka daina
2: ta yauwa ba na yi na kan na yi karfi a kan harkar provision a harkar provision ban yi aure ba sai da ne gidan kaina ne komai ni ne wa kaina aure
1: da dai provision
2: ne da dai provision ne gida ne komai sannan ne aure
1: masu sauraro shirin motsi afilu da kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ramar Radio Farcin Al'umma kuma muna tattaunawa da Basiru Sale wato ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da kayayyakin masarufi a wannan jiha ta mai albarka kuma kun ji da muke tattaunawa da shi yadda yake bayyana mana yadda aka yi gwagwarmayar rayuwa tun daga kan sayar da igiyar ɗaure dabbobi da kuma sana'ar sayar da itace da kuma sana'ar sayar da kaji na Hausa kuma kun ji da muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan shiri za mu ƙara karɓar mabuɗin kunne Alabashi idan mun dawo za ku ci gaba da ci gaban tattaunawa tamu tare da shi.

0: To assalamu alaikum da dawowa yanzu ko zamu dora daga inda muka tsaya da shi wato Basiru Sale wato Basiru Sto a Mam Basiru ita shi al'amarin rayuwa na nema akwai kalubale akwai kuma nasara wani kalubale zaka iya tunawa a cikin waɗannan sana'o'i da ka faro tun a da zuwa yanzu wanda ka fuskance su wanda ba za ka manta da su a rayuwa
1: ka ba wanda ba zan manta da shi ba farko lokacin da nake sai itace ina harka itace da kuɗi na bani ba Allah ya ga na daukaka a harka ta
0: itacen
1: itace ina iya siyo roka biyu zan je Madina in siyo roka biyu roka ku sai zo ya same ni yace me zai hana in baka mota trailer daya ko kuɗin ka ba su kai ba
0: in ka hada ka ba ni
1: to a lokacin gaskiya da ban san menene matsalar bashi a kasuwa ba sai ne wannan he na karbi wannan itace wallahi sanadiyar wannan itacen nan na karba ba na karbi bashi duk inda nake zuwa ina kasuwanci da kuɗina ne sai na karbi wannan itace bashi wallahi da kuɗina da kuɗin sa kahi da sai itacen kuɗin sa ma da kyar suka hadu na waye gare jarin itacen ma babu to da Allah ya taimake ni dama ina trader
0: to kudin ne suka kare
1: kudin sai kare ai ya bani jarin ya sa ya dora ni a line da yafi karfi na
0: ka ringa ganin sa kamar
1: yawa na biye mai abanza sai da kaya kare nake tunani a zai kudin sa da na zuke kudin sa yana kudi na babu
0: to kudin sun koma hannun sa
1: kudin sun koma hannun sa to wannan ba Allah ba zan manta da shi ba
0: wannan kalubalen
1: ba zan manta da shi ba
0: ya kaji a ranka a lokacin
1: ban ji dadi ba
0: sai ka ji kamar ka daina sana'a
1: kamar daina amma ka zauna ban daina ba amma na zauna da yake lokacin ina da trader na cigaba da suta ce dole dan kudin da Allah ya hore mu ina mutum da yake jarin mota uku a lokacin itacen muna so shi 22,23 jari ya zo ya dawo bai fi na mota ɗaya ba na zo nan ga ɗansu itacen ina yi har ma itacen ne ya fitar mu a kan karena
0: bayan wannan kalubalen fa akwai wani wanda ka ƙara fuskanta
1: ina ci gaba da targa trader ta ba trader ta ma'ana trader kuma Allah ya sa mu albarka a trader nan na yi gida ne awe na mallaki babur da nake hawa
0: akwai wani kalubalen da ka fuskanta bayan wannan na wanda ya baka itace
1: to a wannan dai suna zan ce ma iya wannan shi na kalubalen da ba zan manta da shi ba a rayuwata akwai wani lokaci da ina cikin business ina kana ji na
2: ina cikin business ina lafiya
1: bana harko gida duka harkar business ina ni bana sa wasa a ciki sai Allah ya jarabe ni wallahi ba zan manta ba nan na sa kaya haka ta sama aka daga aka zo aka fare kayan a shagon nan na waye gari ba da komai kul yankan sabulu ba abin mu a shagon nan ba haka na ci gaba da hakuri haka dan abin da ya rage na tattare abin yawa dan abin da yake hannuna da suka rage min haka na kwashe su na je kasuwa na ci gaba da so kayan ina sayarwa
0: wannan abin ba za ka manta
1: wannan abin ba zan manta shi ba
0: wani nasarori ka samu a cikin ita wannan sana'a
1: gaskiya alhamdulillah wannan nasara babu abin da nace na farko ina taimakon iyayena ina taimakon kaina da iyalaina da ma kuma yan uwana yanzu na ka zo kamfani ga gansu nan da yan uwana sai yara na babu abin da nace da Allah sai godiya a wannan sana'a Allah ya daga mu fiye da baka tunani
0: ya kace ganin yadda matasa a yanzu suka karbi sana'a
1: gaskiya ba kowane matashi ne a yanzu zai iya wannan sana'a saboda yanzu an ga boka ga daddawa ce nan muna sayarwa
0: tamiya
1: wani matashi daga lokacin ga shi irga da dawa ya sayar nan kan wace haka zan je ba ruwa na fa nan kuli ne zan je in saro da goruba an kasa ga ina sayarwa
0: a nan din dai
1: a nan kuma gashi gayi dan jarida gayi dan ka bai nuna ba
0: ko baka jin kunyar naga yan mata da har suna zuwa
1: ba abin da ya da mai ai in baka da wannan a wannan rayuwa da muka shiga yanzu kallo ma baka isa ba
0: a gurin matan
1: mana kawai ni a rayuwata buri na me zan yi na rufa kaina asiri
0: wato matasan yanzu ba su
1: iya
0: wannan
1: ba wani zai iya kanwa ce yanzu nan ba ganta ba ga ta nan kanwa kala nawa gani wani yana da wannan matsayin nawa a yanzu ba zai irin wannan rayuwa da yake ciki ba gani na da kake gani yanzu nan ba nan kaga office ina ka zo amma ba wai na da woman nan ina zama ba yanzu nan mutum ya zo sai manjan 200 tashi nake in bayar
0: baka rena
1: ba na renawa
0: to kamar me bambancin matasan yanzu da irin samartakar da kai ta ba
1: ai ka gane yanzu akwai wani girman kai da matasa suke dauka suke dora kansu kana ganin mutum bai kai ba zai ce shi ya kai ya isa sa dole kasuwa ta bashi wahala
0: to kana kallon matasa suna runguma karamar sana'a ko koya abin yake
1: ai ba kowa ne zai iya ba ai yanzu nan ba ka miya gani mun kasa muna yi nan biyu a nan babu nan kubewa ta sai a taruhu dankali doya lemon tsami da sabo karfe 6 na tafi yanka ba
0: da kanka
1: da kaina dungu da sabo ba wanda bai san na yanka ba zan je soka na
0: kai kake ware gwalgwaji
1: nake ware gwalgwaje idan sa yara in naga umma zai bata ba da kaina zan tantance da komai da komai har yanzu ban ji a jikina na da umma da cewa dole sai yaro shi zai abu a nan gurin
0: akwai wasu yara da kan raina wayanda suka zamanto cewar kana alfahari da su a yanzu a rayuwa
1: Allah yanzu yaran da na san cewa na rika kuma sun amfana muna tare da su na raina sama da guda goma mun fara da su tun adam wasu wanzu wani ba sa nan
0: tun daga sanar yace
1: yawa ai suna a coci dole ka ne mace bacci kai kadai ai ba za ka iya ba ai duk sunawoyin da nake ina bukatar wani ya taimake ni akan aiki saboda harka shi ta aiki tun ma ana ba da idajen ma ni fuskaran ma da kaina nake yan dauki ga tarihin sara da kaina na rasa yan fuskare yan dauki ga tarihin sara
0: to ka iya
1: haka nake koya nake dabartawa kan bu a zo nema tun da kuma gobe a ce babu kwandan sara
0: to baya yin dausu
1: hakan nan ai dausan ma muna sayarwa
0: a yanzu kana da yara kimanin kaman nawa
1: ina da yara guda hudu
0: guda hudu
1: yawa ina da Salim ina da Sabir ina da Samir ina da Ibrahim
0: akwai wani tallafi da kuka taba samu daga hannun mahukunta dan ƙara bunƙasa wannan sana'a da
1: taba samu tallafi ko guda ɗaya daga gwamnati
0: akwai wani shugabanci da kuke da shi ko kungiya ta irin masu wannan sana'ar ta gwa
1: muna da shi amma kuma ka san problem da muke wannan da muke challenge fuskanta idan ka zo ka ce a hada kai wani yanda zaka taro shi zaka ga yana gocewa irin wannan matsalolin muke fuskanta kuma ita ka kungiya da kanta da mutakar amfanta a taimako a gani
0: amma dai babu
1: amma babu
0: ko dai kai ne baka cikin ta
1: a'a muna da cikin ta muna da kungiya in provision mana ka gane yawa ba ta abin da ya dace a gani
0: akwai wani fata da kake da shi a nan gaba a cikin wannan sana'a ta ka
1: fatan da nake da shi ina buƙatar matasa kowa Allah ya sa ya zama irina zuciyar da nake da ita Allah ya sa kowa ya tage shi ma ya zuciya ya nemi na kasa yar baka sasi kaga tunda ba ne ma Allah bai taɓa ya ganya sai na zamba kullun a cikin sutura nake a cikin rufin asiri nake zan ci zan sha yara na zasu je makaranta Allah yara na guda hudu suna makaranta to in ba Allah ba zai ma wannan
0: a ƙarshe da me zaka rufe mana
1: to ni dai ina roƙon mutane da Allah kar a raina sana'a matasa dukkan abin da aka ce yau wannan abu ne ma ne in dai bai saba shari'a ba da Allah mutane hanyar da zaka samu halak ɗinka kar kai girma ga kai wata rana sai labari da Allah da annabi umartan mutane nake kenan iya abin da zan yi rufe shi kenan
0: masu sauraro shirin motsi afili da ku saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Farancin Al'umma kuma kun jadda muka tattauna da shi wato Malam Basir Sale wanda ya gugurma sana'o'i daban-daban a fadin kwaryar birnin jihar Kano tun daga kan saida igiyar daura dabbobi da kuma itace da saida kajin Hausa har kuma ya fado cikin harkar saida kayayyakin masarufi ne da kullum a kuma yayi jan hankali ga al'umma musamman matasa yadda za su rungumi sana'a kuma ganganta domin su dogara da rayuwarsu ta yau da kullum. A madadin hukumar gudanarwa ta Rama Radio Farancin Al'umma sai kuma ni da na shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa da ku mada a mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi laɓewa.

Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Kada dai ku manta muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Ashirin da ya gabata kun ji dai inda muka dakata. To kuma halin yanzu za mu ɗan ja baya kaɗan, sannan mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku ba mu aron kunnuwanku. Al'amarin shagalarsa ya keta da'irar ɗabi'un addini, al'ada da mutuntaka. Matan da suka tsira daga rashin arzikinsa bai wuce 'yar cikinsa da wadda ta haife shi ba. Amma mata da 'ya'yan abokai zuwa 'ya'yan dangi kam, sai idan fatsarsa ba ta kama ba. Kowane lokaci mata suka girma gaba gare shi, za ka ga idanunsa sun zazzago, suna karanta surata da takunta. Yana lasa harshe tamkar mayunwacin zakiya an karkala ce. Daga nan zai yi duk abin da yake da iko domin biyan bukatar zuciyarsa. Kuɗi ku a wannan harka ba matsala ba ce a wajen Alhaji Kabiru. Dama Hausawa sun ce kashin kare ba ya take, kuma garin banza a farau-farau ɗin banza yake tafiya. A yanzu ko iyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin ƙwailaye da 'yan mata zaurawa ko matan aure. Kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari. A lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba. Za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne, domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ya ma'ana ga mai sauraro ba. Wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne. Alhaji Kabiru ba ya lamani sai da ruwa mai tsanani, dalilin haka ya janyo kare 'yan kasuwa da dama. Yakan ji wata annashuwa da nishaɗi idan bala'i ya sauka a kan abokan cinikinsa. Hasada a wajensa har ta yi kwantai. Babu wanda za ka ji ya ce san barka, domin shi ba ya taimako ko sadaka. Kuɗinsa ba sa ciwa sai ga kawalai da matan banza. Idan bukatarsa ta biya ko da matar da totuwar lemo ba su da maraba. A kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da kai ya nemi na kansa. Ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi. Ko ƴan da ko tsoron aikinsa suke, sai an tara da yawa zai so mu biya. Ga shi da neman araha, kayan da ake ɗauka a naira 10 sai an yi dace zai biya 8. Idan ka ga almajiri a ƙofar shagonsa baƙo ne wanda bai san dawan garin ba. Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba. Ga shi da mummuniyar dariya ta keta. Ana ƙyaƙyatawa jiki na jijjiga. Idan yana yi ko duk sashen da yake sa inji, giya kuma ko mota ba za ta gaya masa ba. Wanzami ba ya san jarfa. Ƙananan Alhaji Kabiru game da 'yarsa babu kwatance. Dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba, wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki. Haka babu shiga gidan da bai san alaƙarta da shi ba, ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba, balle samari. Amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci. Bayan cewar ba zai wa'ai masa da baibai irin na mace ba, lallai ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba. Don haka shi ma an ba shi umarnin kulawa da mu'amalolin 'yar uwarsa. Wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya. Hajiya Barira ta san ɗabi'ar mai gidanta sarai, wannan dalili ya sa ba ta samun kulawa miji ga matarsa. Irin wannan mugun hali nasa ne dalilin kulle kuccar da suke a gida yake gudunta kamar annoba. Baya dawowa gida sai tsakar dare, sannan zai mata korafin gajiya ko rashin lafiya. Ta yi iya ƙoƙarinta domin janyo hankalinsa gare ta, amma a banza. Sai dai ta tsaki da Allah ya isa zuci. Yakan wuce wata guda ba tare da ya kusance ta ba, duk da cewar babu abin da ya hana ta na bukatar yau da kullum. Tana zaune tamkar 'yar tsana a hannun manya, abin takaici kullum abin da lalacewa yake. Ba kuma alamar sauƙi ya ciwo mahaukaciya. Damuwa da ƙunci sun daɗe da bayyana a fuskarta, amma ya yi buris da ƙimbin ba shi. Duk wata hikima ta ƙare, daga ƙarshe ta ga ya fi dacewa da ta yi haƙuri ko nema kanta mafita. Alhaji mai kanti shi ne babban abokin Alhaji Kabiru, hasali ma daga waje guda suka zo. Sana'arsu kuma iri ɗaya ce, wato cinikin yadudduka da atamfofi. Sai dai ya fi abokin sarwa. Hakan ya kasance gwani a wajen ha'inci, bayan kuma kayansa ya fi na kowa tsada. Ba su taɓa yi wa juna kira ga kyakkyawan aiki ba, duk inda suke sharri ne fala a cikinsu. Suna masanya mata kamar mota, sun yi nisa matuƙa a titin shagala, don haka sun yi nisan da ba su jinkira. Suna taimakekeniya wajen kantafin lafiya da rayuwa, da kuma uwa uba makomarsu ta gobe. Duk inda aka ɗaga kadara domin bukata, Alhaji mai kanti ne ke fara zuwa, domin ta faɗi ba kuma zai taɓa saye fiye da rabin kuɗin abin ba. Idan ma akwai tsananin matsuwa baya wuce ɗaya bisa uku. Haka ne ya shahara wajen ruwan da ake kira Turanci, wato sai mutum da kaya da tsada
sannan ya sake saya da kansa da mugun ara. Kadara ko ta nawa ce ba ta bin karfinsa in har ta zo daidai da san zuciyarsa, amma sadaka ko ta kubu guda ba iyawa. ‘Ya’yan kowannen su kan kira ɗayan baba, kuma suna shakkun sanar da shi wata damuwa domin neman mafita. Sai dai Alhaji Kabiru bai taɓa barin iyalansa da wata bukata da za su nemi agaji daga waje ba, saɓanin abokinsa wanda ya matse musu hannu, baya wadata su da sutura ko abinci. Idan ka je faɗa da iyalinsa akan tefa ne ne, sutura mai kyau a gidan daga wajen abokinsa ne, abin kamar surkulle, abincin gidansa kuwa ko almajirai sai idan ciki ya murna. Amma gogon haka yake naɗa abinsa ya kuma bi shi da ruwa. ‘Ya’yansa kuwa kowace takan nemi kuɗi ta dafa abin da take so, domin ba za su iya cin da gida ba. Amma wai idan ka gan shi yana hira da raha kamar abokai shi da ‘ya’yan, amma wajen ungo nan fa ɗaya. Shagunan suna shahararriyar kasuwar nan ta Kofar Bai da ke Kano. Akwai su da wani gidan baƙi wanda Alhaji Kabiru ne ya saya, a can suke aikata masha a sarrai. Ko kaɗan babu tunanin wata mutuwa zukatansu. A haka mata Alhaji mai kanti uku, ‘ya’yansa goma sha uku kuma duka mata. Daga cikinsu akwai wadda ake kira Bara'atu, ita ce ‘yar lelan abokin mahaifinta. Alhaji mai kanti baya bari ‘ya’yansa su wuce matsayin gaba da firamare a karatu, tsoron kada su hau tafarkin lalacewa. Bugu da ƙari yana ƙyashin kuɗin da zai kashe na makaranta, wato ya jefa tsuntsobi da hoge guda. Duk da haka yana ganin wannan dabara ce domin kare ‘ya’yansa faɗa hannun miyagu irinsa. Sai dai kuma bai cika damuwa da halin da suke ciki a gida ba. Gashi har yanzu babu wanda ya taɓa ko guda daga cikinsu, amma samari kullum kamar kasuwa ake ci a gidan. Yi da zubar da ciki a gidan ba sabon abu ba ne, domin har ya zama jiki an daina kunya. A taƙaice dai yaran da aka haifa a gidan ba aure sun kai uku, sannan fumfuris yaran ba sa faɗar wanda ya musu cikin. Saboda haka zagi da tsinuwa kuwa ba irin wanda ba sa sha a wajen iyaye. Allah mai ikon fitar da lo'ilo'i a joji, akwai yarinya ɗaya tilo da ta fita zakka a gidan wanda ake kira Lababatu. Halayenta na mutanen kirki ne, ita kaɗai wannan rugunzuman tantirancin yake baiwa takaici. Amma ba yadda za ta yi, ba za ta canja ‘yan uwa ba balle iyaye. Ko a harkar bariki Alhaji Kabiru ne jagaba, ba domin shi ba abubuwa da dama ba za su yi ba ga Alhaji mai kanci. Da yawa yakan gamu da cin zarafi daga ‘yan yagariga, wato matan da bariki ta kira kuma suka amsa. Tun abokan hulɗa ba sa ganewa har abin ɓoye bayyana. Duk da irin tsumulmulan mahaifin Bara'atu da ganinta ka ga mai sharafi. Ga ta dama mai gari niki, saboda haka sutura ta kawai za ta gamsar da mai kallo cewa ‘yar gata ce. Ko da dai ba kyakkyawa wace, amma akwai kyan dili da ɗaukar kwalliya, zai yi wahala a gani ba a yaba ba. Duk hanyar da ta bi sai ta kwashi ‘yan kallo saboda iya taku na kilakanci. Tsarin rayuwarta bai taɓa shiga hancin mahaifinta ba, domin ya san wanda ya tsaya mata uba ne gare ta. A taƙaice ita ce shamaki ga duk mai neman ɗauki a gidan daga wajen Alhaji Kabiru. A yanzu tana ajin ƙarshe na makarantar gaba da firamare, sai dai ba ta da ƙoƙari hasali ma sau uku tana maimaita aji. Bayan haka ita ce tiluwa ‘ya’yan Alhaji mai kanti, wanda takan je har kasuwa lokacin da ba karatu. Wani lokacin te kane kane a hira iyayen har da shewa, kuma koda ta iske wasu matan da bata sani ba takan yi shakulatin ɓangaro, wato dai sha'anin gabanta kawai take. Duk da ƙarancin shekaru ta yi ciki a gaban iyayen har sau biyu, kuma ƙememe ta ƙi faɗar wanda ya mata. Dole haka aka batta, domin ba kanta faro ba. Ta nemi aboki ne ga Alhaji Kabiru da Alhaji mai kanti tun suna yara. Amma da yake ba shi da yau sai ya zama yaransu, direba ga Alhaji Kabiru kuma babban kawali. Tun tale-tale shi yake ƙulla shaidanci tsakaninsa da ‘yan mata, saboda ya ƙware wajen iya fitar da lafuzza masu jan hankali. A zamanin baya zunansa ƙwararre, yanzu ma shi ne mai sasantawa ya kuma jagora zuwa gidan baƙi. Wasu lokuta idan ya ga da dama yakan ƙulla yarjejeniyar ga yauna matan su fitar da shi bayan komai ya yi daidai. A matsayinsa na aboki wasu lokutan yakan samu shiga cikin sabgar, amma dai gaskiya rashin abin hannu ya shata wani laya tsakaninsu. Lokacin da suke ƙanana sunansu shaidano uku, kuma sun addabi unguwa kowa sai Allah wa dare. Cin abinci ya fi yaudaran mace wahala wajen ta nemo. Rashin girman kai da biyayya sa ta nemo baya rasa bin bukatun kansa, saboda yadda mai gidan yake kulawa da shi. Shi aka ɗora alhakin kaiwa makaranta da kuma lura da Samira da ɗan uwanta. A tsakanin haka yakan yi ɗawainiyar gida da wasu kai kawo na uban gidansa
wanda ba za a rasa ba. Ga dukkan alamu Tanimu yana samun gamsuwa da jin daɗi a cikin aikin da yake yi. Bayan ya kai yara jami'a da tabbatarwa zai shiga aji, wannan baya hana shi baza idanunsa kamar fatsa a ruwa ko a dace da abin nema. Saboda ƙwarewa wajen iya taɗi, da ya tsaya da mace ba wahala ka fara ganin haƙoranta. Yana miƙa saƙonsa cikin dabara da hikima don kauce wa ɓacin rai. Abokansa sun taɓa zargin ko yana amfani da su dabaru, saboda akwai lokacin da wata yarinya ta mara alaji mai kanti a kan yi mata zancen banza. Amma da Tanimu ya ja ta gefe tamkar an watsa wutar ruwa ba tare da ɓata lokaci ba, ya samu daidaito da ita. Ciki kam sun zubar da yafi ɗaya. Shagalar su ba ta da shinge. Tsinuwa da Allah ya isa ta iyaye da ‘ya’yan da suka yi wadara. Idan aka ɗaure ba za su iya murginawa ba. Sun manta alhaki kwaikwayo ne, yana bin ubangidansa har sai ya kai shi kushewa. Suna sheƙe ‘ya’yansu ba tare da tunanin makoma ba. Gare su wannan ce kurin ma’anar da rayuwa take da ita, ko tsoron cututtukan zamani ba sai. A ranar da Tanimu ya gabatar da lare ga Alhaji Kabiru a matsayin wanda zai aura, sai da mai gidan nasa ya kima ƙulla ƙulleleniya da ita ba tare da sanin yaron nasa ba. Allah ya yi wa lare jiki da siffa irin wadda ake so tare da ‘ya mace. Lare ba ta tsira daga makircin Alhaji Kabiru ba. Daga wannan lokaci da haɗuwa sai ya ɗauke ta zuwa wani otal a bayan gari da ake kira gidan tuffa. Shi kuwa gaulan ya shagala kan aikin magina. Alhaji mai kanti ma ba a bar shi a baya ba, ko don gudun kada balle ya tashi aka maishe da Tanimu fanko. Ba ƙaramar hidima Alhaji Kabiru ya ba lokacin bikin Tanimu, tamkar shi ne shago ɗan. Ango kuwa kamar ya kuka domin murna daga bajintar da mai gidansa ya nuna. Lare matan mutum guda ce, amma ana raba tsakanin mijinta, iyayen gidansa da kuma sauran abokan shagalarta da ba ta yanke hulɗa da su ba. Ko dama dai tsintaccen mage ya bata mage. Bayan biki duk lokacin da suke son holewa da ita musamman a ƙarshen sati, sai su ƙirƙiri sanya Tanimu aikin da zai bar garin. Tun daga aure sai ayyukansa suka ƙara faɗi, yana can cikin yi musu hidima a waje su kuma suna ha'inta sa ciki. Dukkan lokacin da ya dawo sai an yi masa goma ta arziki, ya je gida ya nuna matarsa ta taya shi murna, amma ta ne masa gwalo a zuci. Wata rana Tanimu yana tuƙa Hajiya Barira zuwa kasuwa, sai ta ankare shi yana sata kallon wata mace da ke bakin titi. Wannan ita ce damar da take jira. Bata ɓata lokaci ba ko wajen amfani da ita. Cikin fara'a ta ce, Tanimu, lallai ba ka da dama. Har yanzu dai ba ku sadu da ba. Wani irin kallo kake wa matan mutane haka, kamar da wani abu a ƙasa. Wannan lafazi ya bai wa Tanimu mamaki, domin bai taɓa tsammani ba. Amma dai ya bi ya rima ko ya sha kiɗa, mai yiwuwa har da gara. Ba wai ta nake kallo ba, idanuna ne dai kurin musu kai wajen da take. Tanimu ya mai cikin nishaɗi da nuna ƙaunar ci gaba da hirar. Alamunka dai ka cika son mata, Tanimu, Hajiya Barira ta sake faɗi cikin raha. Haba Hajiya, akwai namijin da baya so, yana mai dariya. Tanimu ya wa Hajiya Barira susa a wajen da yake mata ƙaiƙayi, har mai gidan kenan, ko kuma na ce abokinka. Ni dai ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba, ni Tanimu yana sa ta kallon fuskarta ta madubin tsakiya. Shi ya sa kake abin da ka ga dama. Amma don Allah juyo ka kalle ni sosai, menene ai ba tare da ni da mai sauran mata suka fi ni? Hajiya Barira ta faɗa ba tare da jin kunya ba, tana mai kallon jiki da suturarta. Ai ke dai wuri ta yi gatsi ne, Tanimu ya kaɗa kai sama da ƙasa alamar gamsuwa da abin da take faɗa, da ɗan murmushi na mai yaudara. Ko dai babu alamar jin kunya ko tsoron abin da ka iya biyo waya, haka kuma bai nuna damuwa ko mamakin yadda suke taɗinan da matar ubangidansa ba. Ashe ko a baya fuska ce bai samu ba, da kuma tsoron shiga gonar da za ta ja masa ɓacin rai da koma baya a rayuwa. Ya haƙaƙe cewa muddin ya samu matsala da Alhaji Kabiru to fa kashinsa ya bushe. Amma ko kaɗan mai gidanka bai damu da ni ba, in ji Hajiya Barira. Tanimu ya kamar bai gane me take nufi ba. Amma Hajiya mai Alhaji ya rage ki da shi, ta katse shi, kai tafi can. An ce zaman aure sutura da abinci ne kawai. Sai ta murmushi ta ƙara, wato zo kake sai na ɓara? Tana mai dariya. Wannan magana ta fito da duk abin da ke ɓoye a zuciyarta. Suka kalli juna ta madubi, tana mai ƙifta masa idanu. Kafin ya ce wani abu, ta sake ɗorawa. Duk ɗan da aka hana abinci a gidansu, ai kuwa ba za a hana shi ƙwalama gidan maƙota ba, ta fashe da dariya. Ai ko uban kuturu ma ya kaɗan, in ji Tanimu, suka sake fashewa da dariya har da ta fashe ta kafaɗa. Wani abu ya ɗaure da Tanimu kai, amma dai hakan ya masa daɗi. Ko da za su rabu, sai da ta ɗan taɓa shi a hannu, daga nan sai tashin zance kuma.
wannan rana ta bude kofar shedana tsakanin Hadiya Barira da Tanimu. Idan ya kai yara makaranta gaggawa yake dawo gida domin ɗebe wa gidansa kewa da nauyin da ke a zuciyarta. Abin takeici, wani lokaci idan kafa ta ɗauke har ɗaki yakan bi ta. Yarda da amincin da Alhaji Kabiru ya bashi ne hujja da ƙaimi. Sannan Alhaji Kabiru baya dawowa kullum sai dare. Saboda haka yawan zama a gida ya ƙaru ga Tanimu. Zamansa a kasuwa ya ragu. Abokai suka wanzu a cin amanar juna, bonono wai rufin kofa da ɓarawo. Ja'irin kama an masa ƙaimi, domin sai da ya kai ga hilata Samira da zumbar koya mata tuƙi, har sai da hakan sai cin maruwa. Babbar illar kaɗaicewar baligai biyu mace da namiji ta bujuro. Ya samu sukuni tsakanin ya da uwarta, babu tsoron mahalici ko kunya ubangidansa. Haka zalika, su duka biyu babu wadda take da wani hasashe ko zargi, domin ko ina a cikin aike yake. Amma shekin na kallonsa a wawaye da ya musu gwalo a zuciya. Wannan kuma bai hana shi fargabar ranar da asirinsa ka iya tunuwa ba. Yana da yakinin muddin haka ta faru, sai dai ya inda ba san shi ba, hakan ba zai rasa nasaba da shaharsa wajen kirashin arziki ba. Tanimu ya kai rufe ido ya ci zarafin mutum akan abin da bai taka karaya karya ba. Daga cikin abubuwan da suke sa shi firgici a wannan tafiya shine a ce Lare ta gane halin da yake ciki. A zatansa ba za ta zauna da shi ba, gashi kuma yana matuƙar ƙaunarta. Ko auren ma yana ganin kamar alfarma ce masa, domin ajinta ya ɗara nasa. Raba shi da ita ba ƙaramin bala'i ne ba. Waɗannan tunane-tunane suka auri zuciyarsa. A danan koyan Samira a makaranta, wasu ma bunzuru suke kiransa saboda tsananin bin mata. Kawuzu yake ga wasu daga yanayin shan da yake wa sigari, wato da wata yake kunna wata. Barewa dai wace gudu ba ɗan tirarrafe. Daga ɗabi'un mayawansa sai ƙari, babu abin da ya manta. Ya sha mari ba adadi daga wajen 'yan mata, musamman abokan karatu, saboda shekenci da zancen baza. Amma ja'irin wannan bai sa shi canza hali ba. Akwai naci haƙurin sauraro da jure wulakanci har dama ta samu ya cimma burinsa. Da abin nan da ake yana matuƙar tsoron mahaifinsa, ko don kada kuɗin shiga su yanke. Shi ko Alhaji Kabiru akwai shagwaɓa 'ya'ya ta wajen ba su dukkan bukatu. Wannan kuma bai rasa nasaba da gudun kada su watsi, amma baya tambayar su ta yadda suka kashe. Akwai ranar da aka samu Adanan da wata ɗaliba suna masha a cikin da'irar fulawoyin tsakiyar makaranta, kuma lokacin ana darasi a ajinsu. Amma kema da gas ko alamar jin kunya ba su nuna ba balle na dama. Gogon tambaya yi ko menene samun al'amari. Ita kuwa lalatacciyar maganar da ta fita daga bakinta ba za ta faɗu ba. Ahmad kamar ya kuka saboda takaici ganin faruwar irin wannan baɗala tsakanin 'ya'yan musulmai. Duk wata alama ta ƙarshen lokaci ta bayyana. Tun kafin wannan lokaci dama duk ɗaliba ko yarinya da aka gani da Adnan a nema ta zargin tambaɗaɗɗiya ce. Duk mai tarbiyya ko sauran kunya tana gudunsa kamar ɓeraya an karkenwa. Alhaji Kabiru bai ankara da zuwan Tanimu ba saboda shagala da ya cikin kogin tunani, har sai da ya sallama ta biyu. Ga dukkan alamu hankalinsa a tashe yake, duk da cewa an yi maganin abin da ya sa shi a wannan hali, fargabarsa abin da ka iya biyo baya. Babbar damuwa ita ce wannan zai iya bayyana ha'incin da yake tafkawa tsakaninsa da abokinsa. Ko da bai baiwa abin kunya baya ba, wannan karo da ya razana shi. Aiki na uku kenan da aka yi bara'atu, kuma likita ya tabbata an kai ƙarshe domin ta zama juya. Damuwar da ta shiga da irin kukan da take su ne matsalarsa a yanzu. Ko da dai ya mata alƙawarin cewa akwai inda zai kai ta a yi mata wani aikin da za ta samu damar haihuwa. Amma yana tsoron idan ta farga da ƙaryar da ya shirga ya shiga uku. Kamar yadda yaran suka saba kwana a waje ba tuma sai washe gari aka sallame ta asibiti. A jiya da daddare ne kuma wajen da suka saba saduwa, wato gidan kwana na Tufa, inda ya saba ɓatar da sawu. Wajen unguwar Badawa yake daga wajen birnin Kano, da zuwanta ta sanar da shi cewa tana da ciki kuma watansa uku. Sai dai babu wanda ya fahimci haka. Idan ma akwai to ba a nuna mata ba, balle a kai ga tuma. Hankalinsa ya tashi matuƙa, bara'atu ta cika ƙuruta. Ba ta amfani da magungunan da yake saya mata, kuma duk lokacin da ta samu ciki ba ta sanin masa sai ya jima. Tsoronsa kada mahaifinta, wanda kuma babban aminansa ne, fahimci abin da ke faruwa. Lallai duk ya rashin mutuncinsa dole ya nadama. Likita ya taɓa ba shi shawara kan ya kiyaye wannan yarinya. Karama ce idan ya bari ta sake samun ciki, ko dai a bari ta haife, ko rayuwarta ta shiga haɗari, musamman wajen lalata mata mahaifa. Idan ma aka yi sa'a ba a rasa ta baki ɗaya ba. Alhaji Kabiru ya kasa haƙuri, yanzu gashi ya hau hanyar da ba ta ɓullewa. A jiya kamar ya ga tashin hankali,
domin bayan cire cikin an fuskanci wasu matsaloli domin kadan ya rage ta ture turmi. An yi dace likita ya nuna kwarewa wajen yadda ya gabatar da aikin. Da farko har ya fara tunanin ya zai yi da gawata idan har ta mutu. Likita kam duk amanar da ke tsakanin su ba zai yadda ya dauki alhakin wannan shi kadai ba gudun abin da ka iya biyo baya. Shi kuma ya kai ta gida ya ce me ya faru ko dalilin ajalanta da wannan idan ma zai kalli mahaifanta ko sauran al'umma bisa la'akari da dangantakarsu. Wannan zai bayyana manufar duk taimakon da yake wa yarinyar da 'yan uwanta. Yan sai dai Allah ya kiyaye gaba abinda ya rage ta bi umarnin likita har ta watsake ba tare da wani ya fahimci halin da take ciki ba. Hankalinsa bai fara kwanciya ba sai da ya ga kwanaki sun shuɗe bai ji korafin komai daga bakin Alhaji mai kanti ba. Suka ci gaba da mu'amala kamar yadda suka saba amma gabansa bai daina faɗuwa ba. Duk da haka bai bari damuwa ta hana shi barci ko bayyana yadda abokin nasa zai gane ba. Amma me zai faru yayin da Bara'atu ta fahimci azabar kasancewa juya cikin mutane idan bincike ya tsananta bayan gano musabbabi. Alhaji yau sai ka gani, Lubiya ce sai ka gani, yana kyakkyata dariya. Wannan washe gari kenan lokacin da Tunimu ya iske mai gidansa a irin halin da ya same shi ja. Ya zo cike da fara'a wato abin nema ya samu. A nan ya fuskanci cewa abin da yake damun mai gidansa ba ƙarami ba ne. Domin bai nuna sha'awa ga zancen nan ba. Mai jin yunwa ka ba shi abincin da ya fi kwaɗayi amma ya buris, ka san da walakin. Hausawa suka ce gora miya. Sukan siffanta mata da kalmomi iri-iri daidai da yadda suka ga ya yi musu daɗi. Daga ƙananan yara manyan mata da matan aure. Hakanan girman da ke tsayi ko kiba. Wata kankana take Lubiya, Tuffa, Ƙwai, Gurji da sauransu. Da inda aka ce Kurna babban mace kenan kyakkyawa kuma mara jiki. Lubiya kuwa fara sual mai kyan jiki kuma ba ramammiya ba. Mafi yawan lokuta budurwa. Tuffa kuwa budurwa ce kyakkyawa amma wankan tarwaɗa da dai sauransu. Fargaba ta kama ta nemo saboda bai san me yake faruwa ba. Sai fara tunanin ko asirinsa a tuni ne wato ko Alhaji ya gano irin ta'asar da yake tafkawa. In ko haka ne lalle kashinsa ya bushe. Kaɗan ya rage fara tuba da neman gafara. Sai ga dai gare tsaya har ya fahimci abin da ke faruwa. Domin bai taɓa ganin Alhaji Kabira irin wannan hali ba. To in har wannan tsoron ne da ya ji wani abu daga wajen Hajiya. Hakan ya bashi nutsuwa kaɗan. Daga nan sai ya tambaye shi dalilin damuwar tasa. Babu wani abokin hulɗa ta ne ya haɗari kuma ya mutu, inji Alhaji Kabiru. Tanimu kamar an bawa mai ƙishin ruwa ya wata irin ajiyar zuciya amma mai gidansa bai lura ba. Sai sake tambaya.

tsari da sura irin na mata, amma ko kadan bai kula da ita ba. Masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri. Mun karanto muku wannan labari a cikin littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas, mai gabatarwa Muhammad Umar. Kai gama, ke muku sallama, ku huta lafiya.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barakanmu da kasancewa da ku a wannan yammaci na Asabar 16 ga Rabiul Awwal shekarar 1440 bayan hijira wanda kuma ya daidai da 29 ga Agustan 2026 sunana Usman Ibrahim Datti ga cikin labaran Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nemi wata kota a Amurka ta na ma'aikatar shari'a ta Amurka da hukumomin FBI da DEA fitar da wasu takardunsa da ake dangantawa da zargin safarar miyagun kwayoyi da aka taba yi masa a cewar lauyoyinsa gidan talabijin na Channel ya rawaito cewa Tinubu ya shigar da korafi ne a wani shari'ar neman bayanai da wani dan gwagwarmayar neman gaskiya a Amurka Aaron Greenspan ya buƙe karkashin dokar yancin samun bayanai Greenspan na neman a bashi cikakken file din FBI da sauran bayanan bincike da suka shafi Tinubu ciki da wasu bayanan da suka danganci shari'ar kwace kusan dala 460 a Amurka a shekarar 1993 sai da lauyoyin Tinubu sun ce fitar da waɗannan takardu na iya keta haƙƙin sa na sirri suna masu cewa koda an taɓa bayyana wasu bayanai a baya har yanzu yana da haƙƙin kare bayanan da ba a fitar da su ba Tinubu dai ya sha musanta aikata wani laifi da ya shafi zargin safarar miyagun kwayoyi mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima Ya tashi daga Abuja zuwa Luanda babban birnin Angola domin wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu a taron shugabannin kasashen tarayyar Afirka EU na musamman karo na 21 sanarwar da mai taimaka masa kan harkokin yatsa labarin Salim Koce fitar ta ce taron zai mai da hankali kan hanyoyin warware rikice-rikice da kuma bunƙasa zaman lafiya mai dorewa a nahiyar Afirka ana sa ran Shatima zai haɗu da sauran shugabannin Afirka domin tattauna kalubalen tsaro da hanyoyin hana tashi-tashin hankula da warware rikice-rikice haka zalika zai gabatar da jawabin shugaba Tinubu a taron inda zai bayyana matsayin Najeriya kan batutuwan da za a tattauna tare da jaddada aniyar kasar na ci gaba da tallafawa zaman lafiya da kwanciyar hankali a fadin nahiyar Hukumomin Najeriya sun mika wasu ƴan Najeriya biyu zuwa kasar Amurka inda za su fuskanci shari'a bisa zargin hannu a wasu laifukan yanar gizo da suka shafi damfarar kuɗi da matasa mutanen biyu Adebola Festus Adekunle mai shekaru 26 da Mudassir Hafiz Olawale mai shekaru 24 an kama su a Najeriya a watan Agustan 2023 a wani samami da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta gudanar tare da haɗin gwiwar hukumomin Najeriya an mika su zuwa Amurka ranar Alhamis sannan suka gurfana daban-daban a kotu ma'aikatar shari'a ta Amurka ta yaba da haɗin gwiwar hukumomin Najeriya musamman ma'aikatar shari'a ta hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa EFCC wajen ganin an mika waɗanda ake zargin domin su fuskanci shari'a kuma mun Amurka sun ce ana zargin mutanen biyu da hannu a wata hanyar damfarar kuɗi ta yanar gizo da ake kaiwa kananan wato dake kaiwa kananan yara hari ta hanyar yaudara da barazana hukumar FBI ta ce irin wannan laifi na iya jefa matasa cikin mawuyacin hali shi yasa take kara hada gwiwa da hukumomin kashe-kashe wato hukumomin kasashe daban-daban domin dakile kungiyoyin da ke aikata irin waɗannan laifuka sai dai kamar yadda doka ta tanada mutanen biyu ana daukar su ba masu laifi ba har sai kotu ta tabbatar da zargin da ake yi musu Yin gine-gine ba tare da bin ka'idoji da masana suka tsara ba na daga cikin abubuwan da ke kara haifar da ambaliyar ruwa musamman a wannan lokaci da muke ciki na damuna a wasu lokuta gine-ginen da ba yi su bisa ka'ida ba kan toshe hanyoyin magudanar ruwa tare da haifar da cinkoso da matsaloli a kasuwanni da sauran unguwanni wakilin mu Salisu Hussein Usman ya yi duba na tsanaki kan wannan matsala ga rahoton da ya hada mana
1: An dade ana kukan yadda wasu daga cikin al'umma ke gina muhallin su ko gurin kasuwancin su ba tare da samun izinin masana ba. An sha samun bullar ambaliyar ruwa a garuruwa da kuma unguwannin al'umma wanda hakan ke faruwa dalilin gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida. Akan kuma fuskanci iftila'in tashin gobara wanda hukuma ke fuskantar kalubale kafin su cimma nasarar kashe ta a irin wuraren da aka yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba. Shin kowanne kokari hukumar tsara birane ta jihar Kano ke yi wato Kanubda wajen fahimtar da al'umma illar gine-ginen ba bisa ka'ida ba? Bahijja Malam Kabara ita ce mai magana da yawun hukumar tsara birane ta jihar Kano ta yi mana ƙarin haske dangane da irin kokarin da hukumar ta su take yi wajen wayar da kan al'umma domin kaucewa gine-ginen ba bisa ka'ida ba.
2: Ko a wajen Kano ko a cikin Kano sai an yadda cewa rashin bin ka'idar gine-gine ce take haifar da wannan flooding na ko ina ya ciki da ruwa din. Tunda musamman gine-ginen awon igiya dazu a Facebook da na kalli wata unguwa yanda ta cinkushe ruwa ba hanya ba komai. To gini ne an yi shi ba kwatoci, babu hanyar kwalbar da za ta wuce, babu tsari, wani ya ginda ya kofarsa a gaban wani, wani ya yi ta bayan wani, yaya in ruwa ya zo ya yi yawa ba zai rushe ba. Sannan in ka zo ka nemi wato shedar ko ka'idar yin gini akwai matakai da ake bi. Domin akwai kwanan nan ma department da aka fitar da shi na building inspection aikin sa shine in an baka approval kuma sai ka je ka cike wani form idan ka cike wannan sketch form din shi zai fara step 1 kenan da zai baka damar da su yan department za su je maka wato inspection su riga ganin yanda kake tafi da gine-ginen ka kana yi a kashi na biyu sake baka wani form din ka cike zuwa shimfiɗa DBC da sauransu sai ma sun kalli kalar kasar da irin ruwan da ya kamata su yi amfani da shi shin ya cancanta a yi ko kuwa to mutane duk ba sa bin wannan ka'idodin kawo kuwa dole za a yi ta fadawa cikin wannan halaka kiran mu shine mutane su dinga bin ka'ida kuma a kiyaye awon igiya
1: a gefe guda kuwa mun ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar gari shin ko suna bin ka'idar da masana suka ba su lokacin da za su gina muhallin su
3: wai awon igiya muke siya kawai mutum ne gonarsa ta gado wancan ya mutu ya bawon wancan aka ga ba magudanar ruwa ba a fitar da makarantu ba a fitar da asibiti ko kasuwa ko filin bal duk wannan mun san ana samun wannan kalubalen amma a ce mutum ya je hukumar kasa kai ni ban ma san inda take ba yanzu hukumar bare ma har naje na samu wata takarda da fitar da ka'idoji nemo injiniya har ma yazo ya mun wani fitar da gini da tsari na taswira
1: yana da kyau dai gwamnati da sauran mahukunta da su mai da hankali dan ganin ana yin gine-ginen bisa izini da ka'idar da masana suke bayarwa domin kaucewa abin da kan je kan dawo rahoton kenan Salisu Hussein Usman alabaran rahama
0: fadar shugaban kasa ta bayyana cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya rikice saboda matsananciyar sha'awar neman shugabancin kasar lamarin da ke wato da take cewa yasa yake daukar wasu alƙawuran da za su yi wahalar cikawa faru shugaban kasar ta bayyana haka ne yayin da take mayar da martani kan wani alƙawari da Atiku Abubakar ya yi na bude iyakokin Najeriya da ce iyakokin Najeriya a bude suke tun da dadewa don haka babu wani sabon abu da ke buƙatar ayyuwa al'ummar kasar alƙawarin bude su faru shugaban kasar ta kadar cewa ya kamata 'yan siyasa su mai da hankali wajen gabatar da manufofin da za su iya aiwatarwa maimakon daukar alƙawuran da ba su da tushe ko kuma waɗanda za su yi wahalar cikawa Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarinta na operation fansan yamma sun kashe 'yan ta'adda biyu tare da kwato bindigogi da babura uku a wani sumami da suka kai a karamar hukumar Rafa da ke a jihar Sokoto a cewar rundunar sumaman ya biyo bayan sai han bayanan sirrin da aka samu a safiyar ranar 28 ga Agustan 2026 cewa wasu 'yan ta'adda na jan ɗaruruwan shanun da suka sace ta yankin mai kujera daga nan ne sojoji suka yi gaggawar kai farmaki domin tare su yayin da sojojin ke kan hanyar ta zuwa wurin sun ci karo da kwantan baunar 'yan ta'addan da suka yi musu sai dai dakarun sun mayar da martani da karfin wuta inda anan ne suka kashe mutum biyu daga cikin maharan yayin da sauran suka tsere zuwa cikin daji rundunar ta ce shanun da aka sace sun watse cikin dazuka yayin fafatawar amma ana ci gaba da haɗin gwiwa da 'yan sa kai domin gano su yanzu kuma za mu ji ga rahoton mu na tattalin arzikin kasa
4: Kimanta darajar tattalin arziki na duniya Moody's ya inganta hasashen sa kan tattalin arzikin Najeriya inda ya sauya shi daga stable zuwa positive wato daga matsakaicin yanayi zuwa kyakkyawan fata Kamfanin ya ce matakin ya samo asali ne daga karuwa da ajiyar kudaden waje na Najeriya da kuma yadda tattalin arzikin kasar ke samun ci gaba fiye da yadda ake tsammani Moody's ta kuma lura cewa Najeriya na samun karin kudaden shiga daga harkokin man fetur yayin da fitar da kayayyakin man fetur zuwa kasashen waje ke karuwa kamfanin da ke tsara wasu daga cikin manyan ma'aunin kasuwannin hannayen jari na duniya ya tabbatar da cewa Nigeria za ta koma cikin rukunin Frontier Market. Kamfanin ya ce wannan sabon matsayi zai fara aiki daga 21 ga Satumbar shekarar 2026. Nigeria ta kasance a wajen wannan rukuni na tsawon kusan shekaru uku saboda wasu matsaloli da suka shafi damar masu zuba jari na kasashen waje wajen fitar da kudaden su daga Nigeria. Gwamnatin tarayya ta bayyana shirin Nigeria na jawo zuba jari har dala miliyan 12 a fannin tattalin arzikin halal. Rahotanni sun ce tattalin arzikin halal na duniya na da kima da ta kai kusan dala triliyan 7 kuma Nigeria na son samun kaso mai yawa daga wannan babbar kasuwa. Gwamnatin na shirin amfani da damar da tattalin arzikin halal ke da shi wajen bunkasa noma, masana'antu fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje da samar da ayyukan yi. Ƙarshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 99.3 a zangon FM. Za ku iya sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmatv.com. Labaran zai daura da kace mu.
5: Duniyar labarai daga Rahma FM.

0: Tuma da Allah barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Hukumar Shari'a ta jihar Kano ta jaddada aniyarta na hada kan malaman addini waje guda tare da karfafa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'umma musamman tsakanin mabiya addini da masu wa'azi. Kwamishinan Shari'a na biyu Sheikh Ali Dan Abba ne ya bayyana hakan yayin taron kwanaki biyu na karawa juna sani da musayar fahimta tsakanin kungiyoyin da'awa daga kananan hukumomi 44 na jihar Kano. Ya ce haɗin kan malaman addini da kungiyoyin da'awa zai taimaka wajen inganta fahimtar juna, daidaita sakonnin wa'azi da kuma karfafa zaman lafiya a jihar. Sheikh Ali Dan Abba ya kara da cewa akwai buƙatar malaman addini su yi amfani da matsayinsu wajen wayar da kan al'umma kan muhimmancin zaman lafiya, haɗin kai da mutunta juna. Ya ce taron ya kasance wata dama ta baiwa kungiyoyin da'awa damar tattaunawa kan hanyoyin da za su inganta ayyukansu tare da samar da kyakkyawar fahimta tsakanin su.
1: Kuma Shari'a ta jihar Kano ta samu sahalewa daga mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf, ɗan uwanmu wanda yake siffan mu daya, yanzu ake son a sake himmatuwa wajen kokarin ganin an janyo su cikin addinin Allah da samun rahama daga Allah subhanahu wataala. Su waɗanda suke kokarin su a baya su tafi su sa kudaden su domin ganin cewa sun kai wannan sakon, to su san ita gwamnati ta san da su domin isar da wannan sakon. Bin abu shine samar da haɗin kai a tsakanin su waɗannan masu yin da'awa da domin duk wanda tafi ba wata aqida yake tallatawa daban ba, kalma ce karba kalma shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kuma mutum ya karbi wannan ya zama musulmi, ko yadda shi sallah a gaya masa in Allah ya wadata shi akwai zakka, idan watan ramadani ya kama zai azumin ramadan, in ya samu wadata sau daya a rayuwarsa zai je aikin haji. To wannan shine abin da kowanne yake fada. To ya kamata su san juna, a kawo su kusa da juna, su saba da juna. To wannan sai ya danke kowace irin baraka da ake ganin cewa in an tafi za a iya samun matsala ko kuma za a iya samun wata barakar da za ta iya gullowa.
0: Hukumar Shari'a ta ce za ta ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da za su haɗa kan malamai da kungiyoyin da'awa domin ba da kofa samun haɗin kai da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Kano. Idan muka je ga maudu'in da muka lafa muku a zaman gisa da muntafizu kuwa, wani irin shugaba Najeriya ke bukata a yanzu? Shugaba mai tsoron Allah ko mai karfi, ko shugaba mai ilimi da kwarewa ko mai tausayi? Wasu na ganin shugaba wanda zai iya magance matsalolin tsaro, tattalin arziki, rashin aikin yi da tsadar rayuwa, shi ake bukata a Najeriya. A ra'ayinku wani irin shugaba ne Najeriya ta fi bukata a wannan lokaci? Ga wasu daga cikin ra'ayinku da kuka aiko mana.
2: Za mu fara karanto sakon rayin naku da rayin Abdulmajid Lawal Aisami, inda yake cewa hakikanin gaskiya Najeriya tana bukatar shugaba mai tsoron Allah, sannan kuma mai ilimi da kwarewa ta fuskoki da dama. Duba da yadda kullum al'amura suke kara zagulewa, musamman matsalolin talauci da ta'addanci da suka addabi sassa da dama a arewacin Najeriya. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman na arewacin Najeriya, da su yi wa kansu karatun taratsu a 2027, su zaɓi shugaba mai ilimi da tausayi da kuma kishin al'umma. Domin samun kyakkyawar makoma, Ubangiji Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari, saboda alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD kuwa cewa Najeriya na buƙatar shugaba mai haƙuri da tsoron Ubangiji, sannan mai tarin ilimin addini da na zamani, har ma da jajircewa kana da aiki da gaskiya wajen magance matsalolin ƙasar tare da ƙin karɓar shawarar ƙasashen Turai. A gefe guda kuwa Abubakar Sale cewa Najeriya tana buƙatar shugaba mai ƙwarewa, saboda Najeriya tana da ƙabilu da addinai da waɗanda ba su da addini masu yawa, kuma kowane yanki Allah ya albarkaci ƙasar da ma addinai iri-iri. Saboda haka idan aka samu shugaba mai ƙwarewa, za a magance bambancin addini da bambancin yanki da bambancin ƙabilu, wanda shine matsala mafi muni da ta hana ƙasar mu samun ci gaba mai ɗorewa kamar yadda 'yan mazan jiya suka yi. Za mu kammala karanto sakon rayin naku da ra'ayin Abba Jesse Indabo, inda yake cewa Najeriya na buƙatar shugaba mai tsoron Allah, kuma mai ilimi na addini da na zamani, sannan kuma a samu mai riƙon amana da kuma jin tsoron mai magana ɗaya, da kuma jin tsoro mai magana ɗaya wanda zai damu da damuwar 'yan ƙasa. Muna addu'ar Allah Ubangiji ba mu shugabanni na gari a ƙasar mu Najeriya. Iyakacin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci, kuna da damar tafka muhawara kan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaran mu na gaba. Usman Ibrahim Datti, a labaran Rahma.
0: Tuma da Allah, yanzu kuma za mu je ga rahoton rana irin ta yau.
3: A rana irin ta yau 29 ga watan Agusta amma shekara ta 1959 aka kafa Nigeria Society of Physiotherapy wato kungiyar kwararrun masu aikin jinya da motsa jiki a Nigeria. Ajira na irin tuni amma shekara ta 2003 wani sabon babu ya bude a tarihin sadarwar zamani a Nigeria. Yayin da kamfanin Globalcom ya kaddamar da hidimomin wayar salula a kasar nan. Idan muka bari Najeriya muka koma nahiyar Afirka a rana irin ciwo amma shekara ta 1960 wani mummunan hatsarin jirgin sama ya faru kusa da birnin Dakar na kasar Senegal. Dukkanin mutane 63 dake cikin jirgin wato fasinjoji 55 da ma'aikatan jirgin 8 sun rasa rayukansu. A ranar irin ciwo kuma amma shekara ta 1966 masanin tunanin siyasa kuma marubucin kasar Masar Sayyid Kutub ya mutu bayan an rataye shi a birnin Alƙahira bayan an same shi da laifin hannu a wani shiri na kifar da gwamnatin shugaba Gamal Abdel Nasser. Haka zalika ranar 29 ga watan Agusta shekara ta 1997 wani mummunan kisan gilla ya faru a Rais wani yanki dake kusa da Algiers babban birnin Algeria a yayin harin da aka kai cikin dare an kashe fararen hula da dama cikin har da maza mata da yara. Idan kuma muka koma tarihin duniya a ranar irin ciwo amma a shekarar 1831 fitaccen masanin kimiyyar Birtaniya Michael Faraday ya gano wata hanyar da ake kira electrogenic induction wato yadda za a iya samar da wutar lantarki. Wannan bincike daga baya ya taimaka wajen samar da fasahohin generator da na'urorin canza wutar lantarki. Alana Ellington kuma amma a shekara ta 1842 aka rataba hannu kan yarjejeniyar Nankin wadda ta kawo ƙarshen yakin Opium na farko tsakanin Birtaniya da China. A ƙarshe a ranar 29 ga watan Agusta shekarar 2005 guguwar Hurricane Katrina ta afka a kudancin Amurka musamman jihar Louisiana inda ta haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin New Orleans bayan ruwa ya tsallake katangar kariyar birnin. Guguwar da ta kashe kusan mutane 1,200 tare da janyo ɓarna mai matuƙar yawa kuma ta kasance ɗaya daga cikin mafi munin bala'o'in yanayi a tarihin Amurka. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 29 ga watan Agusta a shekarun baya. Mun fara da tarihin Najeriya muka wuce zuwa wasu muhimman abubuwan da suka faru a nahiyar Afirka sannan muka kalli wasu abubuwan da suka yi tasiri a tarihin duniya musamman a fannonin kimiyya, sadarwa, siyasa, yaƙe-yaƙe da bala'o'in yanayi. Fatima Kabir da Birnin Yaga sai a labarin rahama.
0: Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
4: Da yammacin jiya Juma'a aka fara gudanar da gasar ƙwallon ƙafa ajin ƙwararru na ƙasa. A wasan farko da aka gabatar Shooting Stars ta doke Inter Lagos da Cibiu da ɗaya. A gobe Ladi za a ci gaba da wasannin a inda Abia Warriors za ta karbi bakoncin Kun Khalifa. Barau FC na gida ita da Nasarawa United Bendel da Wari Wolves. A Gombe Doma United za ta kara da Shooting Stars yayin da a jihar Lagos Ikorodu City za ta fafata da Ramchas Bees. Kano Pillars za ta ziyarci Ilori domin fafatawa da Kwara United yayin da Neja Tornadoes za ta kasance a Mina domin karɓar bakoncin Yimba sai kuma wasa tsakanin Enugu Rangers da Katsina United. Idan kuwa muka leƙa nahiyar Turai Manchester City ta doke Crystal Palace da ci 4-1 a wasan mako na biyu na gasar Premier League ta ƙasar Ingila. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin ƙarfe 12:30 na rana Liverpool za ta fafata da Nottingham Forest. Yayin da Everton za ta kara da Bournemouth da misalin ƙarfe 3. Sai kuma Coventry da za ta karbi bakoncin Hull City. Akwai kuma wasa tsakanin Tottenham da Newcastle United da za a gudanar da misalin ƙarfe 7:30 na dare. A jadawalin wasannin mako na 3 na gasar La Liga, Levante na gida ita da Real Betis Real Sociedad da Espanyol yayin da Sevilla za ta karbi bakoncin Atlético Madrid da misalin karfe 8 na dare. A gasar Serie A a wasan mako na biyu, Monza za ta kara da Udinese Sassuolo da Torino yayin da Parma za ta ziyarci Juventus. Bashir Alali Alabarar Rahama.
0: Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen waje, inda gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi bayani kan harbe-harben da aka kwashe tsawon dare a Niger har zuwa wayewar garin Asabar a Yamai, babban birnin kasar, inda ta ce ta murkushe yunkurin bore da wasu sojoji suka yi. Lamarin ya tada hankulan mazaunan birnin, wato lamarin ya tada hankulan mazaunan birnin tare da jawo hankalin kasashen duniya. A cikin sanarwar da ya karanta a gidan talabijin na gwamnati, ministan tsaron Niger General Salif Modi ya ce kimanin karfe 12:20 na dare wani rukuni na sojoji suka kutsa cikin sansanin soji na 101 da ke kusa da filin jirgin saman Dihori Hamani a Yamai, inda suka yi garkuwa da wasu daga cikin abokan aikin su. Sai dai ya ce dakarun kasar sun yi gaggawar mayar da martani, inda suka daƙile yankunan tare da dawo da doka da oda. Yanzu kuma za mu je garkotan hasashen masana yanayi.
5: Aladin nan da yadda Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana da kadawa iska a bisa ma wani yanayi na 33. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da kadawa iska sassanya za a samu a bisa ma wani yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafi ruwan sama tare da iska a bisa ma wani yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma wani yanayi na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa, Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafi ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30. Rawatan namu zai kammala ne da Cairo, babban birnin kasar Masar, inda da idan Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare a bisa ma wani yanayi na 34. Mardi Amin Iliyasu, Alabar Rahma.
0: Da rahoton hasashen masana yanayi muka kammala labaran namu nan lokaci, sai daga Fahmi Salma ga sakon hikimarmu na yau. Zabi ba lokacin hayaniya bane, lokaci ne na tambayar makomar kasa. Kada mu saurari wanda ya fi zargin abokin hamayya, mu saurari wanda ya fi bayyana yadda zai magance matsalolin jama'a. A 2027 mu tambayi kan yan da mu tambayi yan takara, me za ku yi, ta yaya za ku yi, kuma yaushe za mu kasa kamakon. Kasa ba ta ginuwa da alƙawura kawai, sai da gaskiya da tsari da aiki. Allah ya ba mu shugabanni masu son kishin ci gaban mutanen su a aikace. A madadin sashen labarai ta alamin gado kullum ne da rahama a farincin al'umma, da kafatanin waɗanda suka taimaka a labarin ya zo gare ku, musamman editin da ya tattala labarin ta kuwa S. Dukwar Usman Ibrahim, da ta nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: kikaka ko san tsari irin yanda yake na harkokin siyasa nan ita gwamnati tana da kaidoji idan an baka fair america center dole sai kana da existing structure da zaka fara sai kana da gurin da zaka fara gabatar da karatunka makarantar kenan muka yi tafa fituka aka kafa wani kwarin steering committee professors da doctorate da sauran mutane waɗanda suke masu wari tsaki aka yi tafa ma cikin hukuncin Allah ni Allah ya sani ni da ma na riga nace duk harkar da kaga right honorable a ciki in Allah da sai an kai ga nasara wato ya iya bibiyar hanyoyin da za a yi amince a yi masa abu ban taɓa faɗa wata magana ba a lokacin da ina kakakin su dokun jihar Kano mahaifinsu da irinsu ni na ji mata aziya a cikin masallacin da muna cikin tafiya wallahi a wannan lokaci sai na ji amma sai suna cewa ka duba hanya a tunda da ƙarfi duba hanya sai wani ka ji ita ni ba ai na ji wannan sai ji ni ma abin da nake faɗa kenan to irin waɗannan abubuwa shi right honorable Kabilu tsakani da Allah wato wakili ne na kware akan al'umma to da aka zo aka samu yau gashi ran juma'an nan anan mafarkin me ya tabbata da eh yadda mai girma gwamna ya ba mu wannan ta fara makaranta wacce muka yi tafafutuka ta samu alhamdulillah gwamna ma ce ya ka cokan ya danka steering committee haka ya fada saboda haka mu yanzu a gurin mu ma makaranta tana wajen mu saboda din ma ina cikin steering committee din saboda haka kun ga makaranta mu yanzu tana hannun mu Allah ya ba mu mai girma gwamna ya sa hali an ba da ita kaga ba abin da irege sai a dan cika ragowar sharuɗa in fact minister ma da cewa yi ba ga shekara ho to saboda haka kun ga waɗannan abubuwa an gama da wannan haka fara America center aka zo abubuwa dai ga su nan Allah ya daɗa tabbatar mana da gwamna ya ba mu asibitin da ku arasa yadda za a bullo shi ma gwamna ina kishin al'umma shi yasa wataƙila waɗannan abubuwa aka tabbatar da su kaga wannan ba karamin al'amari bane wannan fara America center da ainihin fara polytechnic duk wani da kan da aka kira shi dan adam ina son wannan wanda ku yace baya zo to na tabbata an ka kai shi asibitin da wani ku karɓa magani da me kananta suna da me kananta take zarta mutane duk da yin waɗannan abubuwan ne saboda haka waɗannan abubuwa da kake ji da gani alkhairai ne manya babu abin da zamu ce da gwamnatin jihar Kano da gwamna sai Allah ya saka masa da alkhairi to amma a wannan karno sanata Abdulrahman Kawu shi ma yayi kokari bayan fada da wancan aikin da ake yi na su gwamma da su tugugu da ina ne to nan ma saji an zo an gama dukkanin aune feasibility studies din didda za a yi an yi domin ruwa a kawo mana aikin karamar hukumar ranu to kaga wannan akwai alkhairi wakilci ne ya jawo mana irin waɗannan al'amura wakilci ne kyakkyawa ya kawo mana irin waɗannan cigaba saboda haka wakilcin ba abin da za mu ce da su sai Allah ya saka musu da alkhairi ya cika musu burinsu tambayar da kai mun ta farko kuma nake ganin ita zan yi kusan ta ƙarfe shine lokacin da mai girma gwamnatin jihar Kano izo ya ba mai martaba sarkin Rano Amiral Hajj wannan ba karamin al'amari bane dalili ku shine mai martaba ba sarki irin yanda yake gudanar da mulki a wannan masarauta tasa zaka ga cewa wata karamar hukuma ce ina nufin wata mini administrative wacce take kyautatawa al'umma mai martaba sarki shine gine-ginen makarantu igina fa igara shine harkar islamiya shine al'amura da suka shafi sauka shine bayar da al'amura na su tabarmi abubuwa da na ruwa kudaden da za a yi saukar haka kullun yake yi a fada taimako ita fi can makaranta ta ku ita maka kullun da ka zauna ko a yau da ka zauna kana cikin abokaji irin koke-koken da mutane suke kawa na kokarin a tallafa ayi kaza ayi kaza ayi kaza to wannan fa abin da yake kenan sannan muhimmin al'amari mai martaba sarki yana kokarin hada kan al'umma yanzu ya hade kan al'umma tip ta wannan yanki duk inda ka je ka zaba sai ka zaga sai san barka sai Allah ya saka da alkhairi sai Allah ya ji kan magabata sai abubuwa ga su nan sannan mai martaba sarki ba za ka zo kai bari dan ga ma wani abu ni ko a dukkan shekarun nan nawa ni ba san sarki na zuwa jana'iza ba sai sarki Muhammad Isa Umar a watan ba wani 19 har jana'iza zuwa yake gaisuwar mutuwa zuwa yake wanda da duk ba a san waɗannan abubuwa ba mu dauka muka yi da a camfe sai sarki ya yi mutuwar zai ta yadda ashe ake ba haka bari ashe sai ke zuwa ba sai zuwa ne saboda haka waɗannan al'amura da mai martaba yake yi al'amura ne wanda suka shafi mutane kai tsaye suka shafi ci gaba kai tsaye suka shafi mu'amala kai tsaye to waɗannan abubuwa idan Allah ya masa tagomashi ya taimake shi ya al'umma to dama in dai kana aikin alkhairi tsakaninka da Allah alkhairin ba su ta zuwa baka tsammani saboda haka zuwa da mai girma gwamna ya tabbatar da shi a matsayin Amirul Hajj na shekara ta 2027 wannan abu daidai yake kuma ya dace sannan muna bibiyar media duk duniya ba mu ga inda ake kowa san barka sai ka ce shi ake wa saboda haka waɗannan abubuwa kuma muna da kyakkyawan zato wani alkhairi akan mai martaba sarki su alhazai za a ga abin mamaki bana akwai tsare-tsare da za a fito da shi na kyautatawa da kulawa da taimakawa saboda haka to shi dama kullun magana addini a tare da yake da ita kullun abin da yake ta bai a cigaba da dauka addinin musulunci to yau ga mutane sun tafi ainihin dindin magani saboda haka ni yanzu a madadin masarautar Rano muna miƙa godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano saboda irin wannan karanci da iya wannan masarautar muna godiya kwarai da gaske kuma da yardar Allah za a ba mara da kunya in ji Bahaushe ma'ana mai martaba sarki zai aiki ba dare ba rana don kyautatawa alhazai a shekara ta 2027 kuma shi dama mai girma gwamna dan baran sai na je Saudiya saboda ni abin da yake bin mamaki shine irin yadda ake taimaka mana kaga baka kai ba ka sai abinci ba nama ko bahinin tuku tuku sai ka je masallaci ka dawo ka buka tare da yake iri mala nama har gaje muka kuma ka san irin wadansu mutane ba ta buya sai da su ta shanya shi kuma albaya daure a zama kilo a tawo da shi Najeriya haka rinka yi saboda Allah saboda haka ba abin da zamu ce mai girma gauna ya damu da addini ina kishin addini to ya zo ya samu dan uwansa masoyinsa kuma ya dora masa aiki wanda ya shafi harkar addini Allah ya saka masa alkhairi
1: to baya ga falakin Rano Alhaji Wali Ado Rano shirin ya samu zanta da dan iyar Rano kuma shugaban ma'aikatan fadar masarautar Rano Alhaji Umar Isa Sarki ya ce Amirul Haji da gwamnatin Kano ya bayyana mai martaba sarkin Rano ambassador Muhammad Isa Umaru bai zo masa da mamaki ba sakamakon kaunar da ke tsakanin gwamnatin Kano da kuma mai martaba sarkin na Rano
2: to alhamdulillah wannan abun bai zo mana muna mamaki ba saboda kaunar da take tsakanin mai girma gona da mai martaba sarki da kuma irin sanin jajircewarsa da yi akan sanin haƙin al'umma kuma kamar da kai tambaya to Allah ya da bana alhazai za su ga canji domin mutum da dama mai son hurɗa irin wannan ta addini kuma kaunarsa da gwamna insha Allah na tabbatar zai yi abin da mai girma gona zai ba masa a tattare da wannan aiki da ya bashi tunda abu ne dama da yanzu harka ta masoyi da masoyi idan mutum ya baka abu kullum kokarinka kaga ka kyautata kuma dama shi akan harka haka yake harka al'umma ita ce a gaban sa ba dare ba rana
3: to na ji su ma'aikata ya ita kuma alhamdulillah
2: sai
3: ake tare da wannan masarauta su alhazai da suke shirye da tafiya
2: na
3: samar da cikakken haɗin kai
2: na
3: shi Amirul Haji
2: na to muna fatan ita hukumar ta bashi haɗin kai wanda na tabbatar zai nemi wannan haɗin kan nasu kuma na tabbatar za su ga irin jajircewa da ya zo da shi da irin shawarwarin da zai da su wajen ganin an kyautata alhazan a can ƙasa mai tsarki kuma dama an ce yadda aka baka abu aikin ka shike ba da fassara akan abin da za ka yi shigowar sa masarautar Rano a shekara biyu irin ayyukan da yake yi na alheri to wannan alherin shi ya biyo shi har wannan abin ya zo ya same shi har gida dan lokacin da aka sanar da wannan abin ba wanda ya zata zuwa gwamna da yi ya zo ne wasu ayyukan alherai guda biyu da kuma halartar ɗaurin aure na shi dan mai martaba to a nan ya ga irin yadda jama'a suka tarbe shi shauƙin abin da kuma ƙaunar da suke tsakanin jama'a kuma ya ambata wannan abu kuma daga ambatawar ya ga yadda mutane suka karɓa abin don ne gwamna gwamna a nan ne sallar juma'a bayan ya fito ya ga yadda mutane suke ta nuna godiya da shauƙinsu game da abin da yi wa mai martaba sa to da fatan su ma'aikatan za su ba shi goyon baya da su kuma alhazai su zama masu biyayya da kuma bin dokoki da ka'idoji na ƙasar Saudiya game da yadda sarki yake ko da a nan fada yadda sarki yake ƙofarsa a buɗe kullum yadda talakawa su suke shigowa bai rufe ƙofarsa ba za ka samu sarki yana zaune ya yi zaman fada ya tashi ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu fito sallar azhar ganawa ake da shi ƙarfe huɗu ya fito a ƙarfe biyu ya fito sallar azhar ganawa ake da shi ya fito sallar asar ganawa ya zo magariba ganawa ake kai za ka sha mamaki ba idan ka zo ranar juma'a za ka sarki yadda yake zama da talakawa suke zama ake cin abinci bayan sallar magariba to na tabbatar yadda yake a nan ba zai zama kuma alhazai ko ba su tarife a wancan harka ban Allah yadda daga ƙarshe kuma muna godiya ga mai girma gwamna wannan soyayya ta su ta mai da shi da mai martaba Allah ya ƙara danƙwanta kuma kamar yadda yake nuna soyayya mu Allah da zamu nuna masa ta mu soyayya da izinin Allah mun masa fatan alheri abin da ya sa gaba Allah ya tabbatar masa kuma wannan zabe da yake zuwa mun masa addu'a Allah ya bashi dama ya maimaita saboda irin ayyukan alherin da yake a cikin garin Kano da ƙauyukanta da fatan Allah ya bashi nasara Allah ya kare shi da dukkan wani shiri Allah kuma taimaka ya biya masa
1: dan iyar Rano kuma shugaban ma'aikatan fadar masarautar Rano Alhaji Umar Isa Sarki.

wato mai sauraro duba da yini lokaci dole a nan zamu diga aya sai kuma wani lokacin za ku sake jin mu a madadin kowa da kowa da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni da na shirye shirin kuma na gabatar Ibrahim Aminu Rimin ke ba nake cewa sai wani lokacin idan Allah ya kai mu

0: Yakin neman zabe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk fadin kasa. Ka dauki minti daya ka yi tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular da za ta iya rufe yunwarka na tsawon shekara 4. Babu riga t-shirt da za ta kare ka daga rashin tsaro na tsawon shekara 4. Kilo 5 na shinkafa ba zai ciyar da cikin ka na tsawon shekara 4 ba. Haka zalika lita 1 na man gyada ba za ta wadatar da girkin ka na tsawon shekara 4 ba. Yadi 4 na ankara ba zai rufe talaucin ka na tsawon shekaru 4 ba. Idan wani ya baka naira 10,000 domin kamfe ko zabe, ka tambayi kanka wannan tambaya: nawa suke ba ƴaƴan su a matsayin kuɗin aljihu a kowane wata? Ka tuna cewa naira 10,000 ɗinka na tsawon shekara 4 ne, kuma sau ɗaya ne ka cal. Ka yi tunani akan kimar ka, ka yi tunani akan muryar ka, ka yi tunani akan makomar ka. Kai ma dan adam ne, bai kamata ka rayu akan tarkacen abinci ba. Ɗan siyasa ba su fika zama ɗan Najeriya ba. Iko yana hannunka. Idan mafi kyawun ɗan takara ba shi da damar yin nasara, ka zaɓe shi ba tare da wata yin shakka ba. Yafi kyau ka rayu, rayuwa ne gamsarwa fiye da ka zaɓi matsalolinka da kanka. Wannan shine abin da yafi dacewa. Kana da damar magana a nan gaba. Ka tuna, ba kana wahala ne saboda kai Bahaushe ko Bayarabe ko Ibo ko Nufi ko Igala ko Tibi ko Jukumba. Kana wahala ne a matsayinka na ɗan Najeriya. Ka ki duk wata siyasar kabila da ba ta da amfani ga makomarka. Za su zo wurinka lokacin yakin neman zaɓe, amma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin wani kamfe na gaba. Ka yi aiki domin samun ɗan takara mai gaskiya da riƙon amana. Zaɓe na cikin gida ne, amma ka sani siyasa ta duniya ce. Sakamakon zaɓe ba kai kaɗai zai shafa ba, yana shafar duk ɗan Najeriya a ko ina suke. La'akari da hali da amincin ɗan takararka. Kada a yi amfani da kai a matsayin ɗan daba na kamfe. ƴaƴan 'yan siyasa suna more rayuwa a ƙasashen waje, ba sa fita da wuƙa ko bindiga ko tsafi. Rayuwarsu tana da matuƙar muhimmanci ga iyayensu. Kai hikima, kai wayo, kai tunani sosai, ka maida hankali. Allah ya albarkaci Najeriya. Amin.
1: Wannan sako ne daga shugaban rundunar kishin Kano, retired General Ibrahim Sani.
2: Kano garin masakar birni.
3: Assalamu alaikum abokan kasuwancin mu. Muna farin cikin sanar da ku cewa Kore Sabuwa Nigeria Limited sun bude sabon shago a Gobe Litinin insha Allah. Gidan rijiya shago mai lamba 1 block 5, opposite gidan Umar Kasumwaru da filin parking kantin Kwari Market. Domin murnar bude sabon shagon mun muku sauki na musamman akan kowane kaya. Rigar 45,000 ta koma 30,000 kacal. Kazalika rigar da farashin ta yake a 35,000 za ku iya samun ta kan 28,000 kacal. Ina abokan kasuwancin mu na kusa da na nesa, kada ku bari a ba ku labari. Ku zo Kori Sabuwa a Gobe Litinin domin amfana da wannan gara basa. Kori Sabuwa, ingantattun kaya kan farashi mai sauki. Ko kuma a tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0806562211, ko 0813512100, ko 0906055726. Tuna da sunan Kori Sabuwa Nigeria Limited, da ƙaramar riba muka dogara don samun kasuwa mai albarka.

0: To masu sauraro ga dukkanin masu bibiyar al'amura, kuna sanar da cewa tuni al'amura sun fara kankama na tunkarar babban zaben shekarar 2027 wanda ake sa ran nan da watanni hudu za a gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya game da gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokoki waɗanda wa'adin su ya kare a wannan lokaci. Kuma zaben nan talaka shi ke da ruwa da tsaki wajen yinsa ta hanyar ya dora wanda yake jin ya gamsu da nagartarsa domin ya ci gaba da ja masa ragama a matakai daban-daban. A dukkanin lokaci irin wannan idan ya zo, 'yan siyasa na yin amfani da hanyoyin da za su ga sun ribaci al'umma ko dai da kyakkyawan nufi ko kuma akasin haka da nufin su ja hankalinsu domin idan an zo kada ƙuri'a su zaɓe su la'alla ko dan su kawo musu ci gaba ko kuma akasin haka. To lokaci ne da ya kamata a ƙara nusar da al'umma da a wannan shiri insha Allah in kun biyo musanna a hankali mai girma waziri zai tsokaci game da wannan al'amari da ke gaban al'umma wanda shi ne turbar da take tabbatar da ci gaban ƙasa ko kuma jiha ko kuma koma bayanta. Haka bari mu koma ga mai girma waziri domin ya yi mana shimfiɗa akan wannan mabuɗi.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah mala abbas, kamar yadda ka gabatar, babu shakka lokacin siyasa ya sake dawowa, masu bukata kuma sun fuffuto da wanda aka kakabawa al'umma da wanda al'umma suka tsayar da duka dai yadda muka saba a kasan nan na sunan demokaradiyya, kuma amma zaka ga wato rabi da rabi ake, shi yasa muke fama cikin wahala. Kuma har yanzu yau shekaru aru-aru an kasa daidaitawa da saita yadda harkar demokaradiyya take, saboda al'umma su amfana daga wannan tsari da aka kawo. Shi tsarin demokaradiyya an yi shi ne saboda jama'a, ake cewa tsari ne wanda al'umma su ne a gaba, su ne sarakuna, wato su ne suke juya abubuwa su maida shi yadda suke so domin amfanin kansu, domin su ci gaba kuma su gina wani abu wanda gobe 'ya'yansu da jikokinsu da wanda ma ba a haifa ba za su amfana daga wannan tsari na demokaradiyya da kuma abubuwan da mu masu zaɓe muka yi, wanda shi ne shuka alheri domin 'ya'yanmu su girbi alheri. To amma ina kashe wannan tsari a wannan ƙasa tamu bai yi tasiri ba, bai yi yadda ake so ba. Shi yasa za ka ga a ƙasashen da suke tsarin demokaradiyyar watakil suka fi mu ci gaba, suka fi mu morewa, saboda su suna yi yadda ya kamata ta ɓangare biyu. Mala abaz, na ɗaya su waɗanda ake zaɓa za ka ga ko ba komai suna kamantawa, saboda sun san dalilin da yasa aka zaɓe su da nauyin da ya ɗori a kansu su kawo wa al'umma ci gaba, gyaran tattalin arziki, kwanciyar hankali, zaman lafiya, tsaro da dai duka wani abu na ci gaban ɗan adam, saboda sun riga sun sani cewar wannan shi ne kawai abin da jama'a suke kallo a wurin waɗanda za su zaɓa, wato halayya ta gari, kyawawan manufofi, kishin ƙasa, son ci gaban al'umma da kuma sauke nauyi da Allah ya ɗora musu. Duk da za ka ga wasu ƙasashen ba ma musulmi ba ne, amma sun yadda da wannan tsarin, kuma sau da yawa za ka ga abubuwa waɗanda ya kamata a ce a gare mu musulmi ake samunsu, amma sai kaga yayi karanci a wurin mu sai a wurin kuma waɗanda ba musulmin ba wani malami yana ta fadar bambancin cewar ga musulunci amma babu halayya irin ta musulunci can kuma gashi babu musuluncin amma sai halayya irin ta musulunci kamar fadar gaskiya gujewa cin zali da sata da yaudara duk wannan zaka ga cewar a wasu kasashe inda ba ma musulmin ba suna kamantawa amma mu gashi mu ya kamata a riga koyo daga wurin mu amma abin takeici mun kauce hanya to na biyun kuma komai yana yin daidai a waɗannan kasashe saboda kuma masu zabe wato bayan waɗanda ake zaba da nayi bayanin irinsu yanzu to haka ma kuma masu zabe zaka ga kowa ya san ciwon kansa ya san dalilin da yasa yake yin zaben ya san makoma mai kyau yake nemawa kansa yake kuma nemawa bayansa ya san cewar wakilcin da zai yi dora ko a matsayin dan majalisa ko chairman ko gwamna ko shugaban kasa ya zabi mutumin kirki wanda zai wakilce shi wakilta ta gari wanda yake da damuwarsa a zuciyarsa ba makaryata mai yaudara waɗanda ba ruwansu da talakawa da nauyin da yake kansu babu gaskiya amma talaka yana nan yana tafama yana bi ya sarayar da damarsa da haƙƙinsa to kamar yadda na faɗa lokaci yanzu ya zagayo ga sunan an fara kada ganga kowa ya taho da ƙaryarsa da gaskiyarsa kuma alhamdulillahi na ga wannan zamani kamar zaben baya da ya wuce mutane na kirki ba irin malamai suna iya gurgurdan kokarin su wayar da kan jama'a su nuna musu wato abin da ya kamata a yi da kuma mutane iri na irin mu wanda muke kishin wato halin da muke ciki muke ta kokari mu bada gudunmawa domin jama'ar mu su samu ci gaba kasar mu ta samu ci gaba muna tafiya muna zuwa wasu kasashe muna ganin yadda al'umma suke jin dadi cikin yalwa cikin kwanciyar hankali muna gani a kasashe inda wato dare kamar rana yake in kaje yanzu irin kasashen larabawa su Saudi Arabia da sauransu watakili akwai karin zafin rana to amma dai sai kaga kasa ce wanda zaka iya cewa ba a bacci kasuwanci tafiye-tafiye duka zaka ga da daddare ma aka fi yin su mu ku anan harkar tsaro da kuma rashin kwanciyar hankali baka isa ba ma kai tunani to ni da yake na dan yi ɗan shekaru Malam Abbas da dan dama ni da kaina na san lokacin da a kasan nan tamu ta Najeriya mun gwammaci mu yi tafiyar dare saboda muna cewa wai a lokacin ba motoci da yawa a hanya sannan gari yayi sanyi injin mota baya zafi kuma alhamdulillahi ba inda bamu je ba a dare a wannan kasar tamu kamar mafarki kamar mu ce meye ya same mu da yanzu baka isa baka tashi ka ce wai zaka tafi ka tsina funtuwa ko ka kama hanyar Abuja daga karfe 7:08 na dare ai ganganci kenan sai a ce ayo ai yayi ganganci wato wai har ya zama jiki a gare mu a tare ka a kashe ka a dauke ka a nemi fansa a zubda jini di ya zama wato wai kamar mun saba ya zai yi haka shi kuwa kamar ba kasa inda ake da kai gwamnati ba akwai tsari na demokradiya da za a zabi mutanen kirki to ala ayi hal Malam Abbas ga mutane da yawa kamar yadda na faɗa sun fito suna ta fadakarwa cewar ya kamata mu yi karatun ta nutsu mu yi wa kanmu gata saboda kamar yadda naga wani malami yana bayani duka rigimar da matsalar fa yace tana tare a gare mu mu masu zabe mu ƴan ƙasa mu ƴan gari idan kana da akwatin da kake zabe to nan ne ƙasarka nan ya kamata ka kyautata ka tabbata komai ya tafi daidai an samu wato tsari na gari wanda jama'a za su zaba abin da suke so ba tare da tsangwama ko tilastawa to yake cewa laifin namu ne mu ne muke zuwa gurin mu yi zabe kuma kaga wasu ƴan jagaliya abin takeici da basu san ciwon kansu ba su ta kawo rigima su zagi dattijo su zagi mai mutunci su yi batanci kawai saboda wai an ba su naira 2,000-2,500 ita kenan kamar kace su za a zaba mallan yace wai kamar kace in an yi zaban su za a riga baiwa albashin da allows da shi mai zaban ko wanda ya tsaya zaban yake diba roman da yake kwasa amma kai shikenan 1,200 bata wuce 5 ba an baka wannan rana ka hana jama'a su yi zaban da suke so tsakanin su da Allah ka zo ka tada hankalin jama'a ka ci mutuncin mutane ka zagi waɗanda suke son su yi zabe fi sabilillahi don ƴaƴan su don ci gaban su don ci gaban ƙasar su kawai saboda an baka 1,000 ko 2,500 kuma shikenan kana nan cikin talaucin yau shekara da shekaru a yi zaben nan ta da sake dawowa a sake yin zabe ka sake yin abin da kai wani zaben mai zuwa akan naira 1,200 kuma kana nan a cikin talauci iyayenka suna nan a cikin talauci yanzu ba kama da security ba ka da yanayin da zaka fita ma ka nemi abincin ka je ma ka yi noman a wasu wurare yanzu ya gagara to ta yaya dan adam ba dabba ba dan adam me wanda Allah ya karamta shi ya ce ya yi shi wato a halittar da tafi kowace halitta ya bashi kwakwalwa sannan ka zo kawai ka maida kanka dabba kawai saboda dan kalilan to ba mu da mafita sai dai mu yi iya gurgurdan kokari mu ga cewar mun kyautata wannan lamari manya a unguwa kafin zabe a tattara a yi maganganu a yi tarurruka a kirawo sarakunanmu me laifi idan mai unguwa ya kirawo al'umma da samari ya tattauna da su ya ce don Allah mu yi wa kanmu gata mu bar junanmu mu je mu zabi abin da kowannenmu yake so cikin limana da kwanciyar hankali me laifi idan an yi ƴar kungiya a gari a ƙauye a akwati a zauna da waɗanda suke zabe a wannan akwatin tunda an san su ku tattauna ku yi wa kanku gata ku ce mun yadda cewar wannan zabe mai zuwa ba wanda zai tsangwama wani ba wanda zai zagi wani kowa ya zo ya yi zaben salami lafiya ya yi tafiyarsa bayan in an yi zaben an gama kai kana ma sake ganin wanda aka zaben kawai saboda 2,000 wannan rana ka kekashe idanka ka fi tsare kafarka kai baka da mutunci a wannan rana in muka yi haka muka taimakawa kanmu da kanmu kuma dole wani ya fara kai da ka ji ka fara sai ka ga wato wasu da yawa jira suke a kira su a gayyace su a ce ku zo mu dan tattauna akwatin nan namu a ƙauyen nan namu akwatuna 2 ne 3 dan me ba za mu yi wa kanmu gata ba mu zabi abin da muke so kowa ya zaba saboda duka jam'iyyun nan kai da kake ejen kake fada ka fito da wuka kai waye ba ruwan su da kai dukkanin mu ga munan wanda muke wannan shirman da jagaliyancin muna nan a cikin talauci da bacin rai da fatara da yunwa da cutuka ba ci gaba kullun sai ci baya to ga ce ba za ka yi wa kanka wato karatun tanisu ba ka ce wai meye wannan ne me nake yi wa kaina ku zo a haɗa kai yanzu ƴan uwana san kun sani an sha fada na sha fada in ka je kasashe da aka dan ci gaba aka san meye ma ma'anar demokradiyyar ba za ka ga irin wannan matsaloli ranar zabe ba lami lafiya hankali kwance ba za ka ga dan sanda ba ba za ka ga jami'in tsaro kowa ina kare mutuncin dan uwansa da yancin dan uwansa ba zai hana shi zaba abin da yake so ba ba zai fasa akwati ba ba zai fito da abin da zai tsorata yan uwansa wai dan kar su yi zabe saboda ya san a gudu tare ne a tsira tare kai ake yiwa saboda haka ya zama dole yan uwa wani ya fara masu iko su fara ko kansila ya fara ko da yana so ya ci zabe amma ya ci mana tsakani da Allah ko kuma ya ci a yanayi yadda jama'a za su ce alhamdulillah wannan namu ne mu muka zabe shi da a ce a ai kwata yayi sata yayi kuma ya je ya tadda fushin Allah to ai lokaci yayi da ya kamata mu soma organizing kanmu tsara kanmu mu riga taimakon kanmu wanda muke zaben nan suna can cikin romo da alfarma da su da ƴaƴansu na makaranta a kasashen waje suna hawa motocin ketare ne matan su suna ni'ima kai kana nan hangal hangal an baka 2,000-3,000 shikenan ka zo ka tada hankalin kanka wani anan yake rasa lafiyarsa wani anan yake rasa ransa saboda rashin sanin kai saboda baka san mutuncin ka ba da darajar ka saboda baka da tunanin baya inda ba kai ba ai tunanin baya ba ai kai ma ba za ka zo duniyar ba yanzu ko ba za ka tadda komai ba na magabata da duk sun dauke sun cinye sun sace sun lalata to ya zaka zo ka tarar da abu kai ka ce kuma dole sai ka bata shi mallan yace wato wannan sakarci ne abin tausayi ne kuma mu ya kamata mu yi wa kanmu wannan nasiha mu gyara mu tabbata cewar mun yi zaben da zai taimaka mana ka je gurin zabe a inda aka ci gaba ka ga natsuwa daya bayan daya ba turan reniya wani da yar kujerarsa Dattija zai je ya dan bude ta ya zauna yana motsa kujerarsa gaba in na gaba yayi ya dan motsa ya zauna lami lafiya kwanciyar hankali annatsuwa ka je ka jefa ƙuri'ar ka ga wanda kake so kai tafiyar ka kai kai aikin ka na dan kasa na gari kai zabe don ci gaban ka don ci gaban ƴaƴanka to me ya kai ka dauko makami me ya kai ka musgunawa ne me ya kai ka zagin na gaba da kai ko dan uwanka ku yi rigima ku yi fada akan mene saboda ya ce shi yana ga wani shine mutumin kirki kai kuma kana cewa a wani shine mutumin kirki to me ya kawo rigima kai ka je ka zabi naka mutumin kirki shi ma ya zabi nasa da yake cewa mutumin kirki an zauna lafiya kuma in an gama wannan ranar daya ita kenan an bar ku da shirme da gaba da kiyayya da rauni da mutuwa ranar ta wuce shikenan shi kuma an je an rantsar da shi ya shiga babbar mota da babban gida yana tafiya kasashen waje da ƴaƴansa da matansa kai ya barka cikin talauci da bacin rai da bakin ciki da rashin ci gaba da koma baya da rashin lafiya ba ilimi kawai haka saboda kai ka maida kanka kamar dabba saboda haka mala abbas kamar yadda na sha fada in kunne ya ji jiki ya tsira amma muka ce a ba za mu ji ba ba za mu gyara ba to wallahi haka nan za a ci gaba ai tai ba amfani ba abin da mutun zai samu sai talaucin nan gashi nan kasa sai sake baci da lalacewa saboda mu ma da namu halayyar sai kai ta kuka kana zargin zababbe kai ga ka kai ne na farko ka hauna ka laifin tudu kana hango laifin wani zababbe kai ka ki kai daidai amma kana so yayi daidai saboda dama baka bari ya hau kujerar ta tsari na gari da zai iya yabawa wanda suka zabe shi ba shi abin da ya dauka ya baka kudi ka fito da wuka ka hana kowa zabe ko ka cusa masa kuri'un ƙarya shikenan ba ruwansa da sauran jama'a haka in an zo zaben fidda gwani haka nan ubangida ya ce a wani dole shi zai yi kai kuma kana murna shi ne zai yi ka ki ka yadda cewar haƙƙinka ne ka fitar da ma dan takarar da kake so saboda tun daga nan karatun yake farawa tun daga fidda dan takara
2: ni ta ce sai duk kudin da kuka kuna san rahma radio din

wanda ike ba daidai ba a cikin abubuwan da nake fada da wanda sauran jama'a suke fada masu son kasar mu wato ta ci gaba malamai masu bayanai iri-iri a kafafen yada labarai kuma muna ji muna gani amma wai sai ya shiga ta kunnan hagu ya fita ta dama kai ba za ka tsaya ya tsaya a kwakwalwarka ba ka ce a bari nima in kamanta bari nima in bada gudunmawa bari nima na yi abin da ya dace shi yasa nake kira Malam Abbas ga al'ummar mu mu yi wa kanmu tsari daga yanzu za a fara ka kafa dan kungiya a garinku a akwatunku ka kira 'yan samari a fara ta nan daga nan ku tafi wurin iyaye ko ku a in kai dattijo ne in liman ne kai in waye kai in mai unguwa ne kai ka kirawo 'yan waɗansu kai 'yan uwana wannan gari fa namu ne a nan iyayenmu kakanninmu da kakannin kakanninmu mu ma a nan muke cin abinci muke girma a nan 'ya'yanmu suke tasowa to mu yi kokari mu kyautata wannan wajenmu na garin nan namu akwatin nan namu wannan zabe mai zuwa ba wanda zai hada mu fada ba wanda zai sa mu gaba da kiyayya da juna in ranar zaben nan ta zo ba ma bukatar wani jami'in tsaro mu da kanmu mu yi wa kanmu gata salin alin ka fito ka yi zabe kai tafiyarka to in muka yi wa kanmu haka tsakani da Allah ai mun taimakawa kanmu koda wannan da muka zaben bai mana daidai ba dai ai bamu wato illata ba bamu yi abin da za mu riga dana sani ba Malam Abbas ni a gani na za mu iya yi kawai mutum daya biyu yake bukata mai kyakkyawar niyya mai kishi ya fara wannan abin ko daga ina na fada ko saurayi ko ma'aikaci a gari ko mai gari mai unguwa daga ci hakimi wani dan boko duk wanda ya fara wannan abin Allah zai ba shi lada kuma zai taimaki al'ummarsa Allah ya sa mu gane cewa dimokuraɗiyyar nan ta mu ce dan mu ake yi dan ci gaban mu kuma dan ci gaban kasar mu

0: Barkan mu da dawowa. To shirin na fada da cikawa dai har yanzu yana ma'aikatar ta yada labarai, inda shi ma kwamishinan ne yada labarai kamar Ibrahim Abdullahi Wayya ba tare da ya gaji ba ko kuma ya nuna son jiki. Yake ci gaba da karbar kungiyoyin matasa daban-daban a jihar Kano da suke ci gaba da nuna goyon bayan su 100% ga tafiyar gwamna Alhaji Abba Gidagida, Abba Gatan matasa, Abba Gatan kowa a Kano. Kwamarat Wayya ya karbi wata kungiya ta mata da ake kira da mutemaki kan mu mata, kuma sun ce ba su da wani zabi illa sake dangulawa gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf urkun su tare da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, tunda ruwan da yake keka shine ruwa.
1: Mun ba da wuka, mun ba da nama, Allah ya taimake mu. Kuma mai girma kwamishina, muna ga Allah, muna gare ka, kai ne ubanmu. Kafin mai girma gwamna Dangu mai hawaji.
2: Sunana Aisha Usman, daga karkashin kwamaran Ibrahim Wayya. Babu abin da zamu ce maka sai dai mu ce Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Ka karbe mu hannu bibi, mun ji dadi sosai da sosai. In Allah ya da Kano sai Abba, Najeriya sai Tinubu. Insha Allah, Ubangiji Allah ya taimake mu. To, Kano sai Abba, Najeriya. To, Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya taimake.
3: Daga karkashin kwamaran Ibrahim Wayya, mun yi godiya, mun yi godiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Kano sai Abba Gidagida, Najeriya sai Tinubu. Sunana Maryam Abdulhamid,
2: Najeriya sai Tinubu. Kano sai Abba, Allah ban mana kai Abba. Abba baya goye marayu, Ubangiji Allah ya biya ka da alkhairi. Abin da kake na alkhairi, Allah ya saka maka. Ubangiji Allah mana jaga. Ayin kamar ya ka Kano, Kano wana Abba,
3: Abba Gidagida,
2: wana Abba,
3: Abba Gidagida,
2: Allah ya sa maka. Kano sai Abba.

0: sa sandok ko'y dadugo a Zongkot FM Rahma Radio cikin al'umma.
1: Mita 97.3 a Zangon FM Rahma Radio.

0: barkanmu da dawowa. A yau shirin namu ya karbi bakuncin Nazifa Abdullahi Karaye, sakataren tsare-tsaren kungiyar APC Media Forum na jihar Kano, yanda a gefe guda kuma akwai Isiyaku Autan Kawu Gamariya, wanda yake babban mataimaki ne ga sanata Kawu a bangaren da ya shafi Fulani. Ba tare da bata lokaci ba, ina ga zan fara da hannuna na dama, wato bangaren Nazifi Abdullahi Karaye ya gabatar da kansa. Amma Nazifi, a madadin hukumar gidan Radio Freedom da sauran masu sauraro, muna maka barka da shigowa cikin wannan shiri.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To a gefe na hagu akwai Isiyaku Autan Kawu, wanda kamar yadda na faɗa SA ne a bangaren Fulani ga sanata Kawu Smila. Malam Isiyaku Autan Kawu, muna maka barka da shigowa cikin wannan shiri.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To kai tsaye zan tafi ga Nazifa Abdullahi Karaye, wanda sakatare ne na tsare-tsaren kungiyar APC Media Forum na jihar Kano baki daya. Ko ne kuke a bangaren Kano ta Kudu tun daga shi sunan karamar hukumar ka Karaye, kuma ka zo ne domin kare muhibba tare da fito da wasu bayanai dangane da irin aikace-aikacen da sanata Kawu Smila yake yi. Ban sani ba ko za a ƙara fito da wasu abubuwa da al'umma watakila hankalinsu ko idanuwansu ba su kai ba dangane da irin aikace-aikacen da sanatar naku yake yi.
1: To a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sira da amincin Allah su kara tabbata a bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Babu abin da za mu ce da Allah sai godiya. Alhamdulillah, alhamdulillah, domin kwalliya gaskiya ta biya kudin sabulu, kuma mutala duk wani dan Kano ta Kudu zai gode wa Allah, zai gode wa sanata Ustaz Abdulrahman Kawu Smila. Ba don komai ba, tunda aka kirkiri demokradiya a yankin Kano ta Kudu, tunda aka kyankishe ta, aka yanke mata cibiya a yankin Najeriya, ta zo ta duro jihar Kano, ta duro Kano ta Kudu, ba a taba samun sanata kamar Ustaz Abdulrahman Kawu Smila ba.
0: Karfa a ce ko da kanka kake,
1: ba magana ko da kai bace. Abin da yasa nake so na gaya maka wannan magana ta gaskiya, in adalci zakai, ba wani dan adam zaka ce ba da kuskure, ban ce Kawu ba da kuskure ba, a'a, amma ce akai ka duba alkhairin sa ne, mutun alkhairin sa ne fiyawa koko sharrin sa. Ni dai a kuruciya ta shekara kusan 40 ba kadan ko 30 da wani abu, da din mu je haka ban ga wani sanata kamar sa ba. Duk sanatocin da ake yi,
0: sanatocin bare suka yi,
1: duk wani wanda ake yi,
0: da ta wani bangare.
1: Yawa, na farko akwai damdin mu na karamar hukumar Karaye. Damdin nan tunda aka yi wannan damdin kusan shekara 40 da wani abu, yana bukatar yasa. Ba a taba samun wani shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ko sanata da za a zo a yayi shi, domin wannan damdin da kake gani idan ba a yashe shi ba, na tabbatar ma da cewa bannan da zai sai tana da mugun yawa. Yau zuwan sanata Ustaz Abdulrahman Kawu Smila, ana gyaran damdin. Sannan zuwan Ustaz Abdulrahman Kawu Smila ba akwatin da ba kai solarsa ba. Sannan a karamar hukumar Karaye sai da aka gina irin bohol-bohol din nan, ko ko ince rijiya ta noman rani guda 360 kyauta, kuma aka zo aka ba da injina guda 360 kyauta. Wannan abinda Kawu yace cewa yi ko dan jam'iyyar APC ko dan jam'iyyar Alade ne, in dai an kaka maka wannan rijiyar a baka inji, in ka ga ba a baka injin nan ba, to masu raban ne suka yi almandana da shi.
0: Wannan alisafi yake ko kuma a zahiri an ba su
1: wannan abu wanda ka faɗa da hujja? A zahiri nake ma magana, ai ni matsala ta ba na faɗan abin da ba ai ba, na fi san na faɗa, domin ko da ranar gobe kiyama Allah ya kama ni da abin da na faɗa na yadda. Amma in na zo na faɗi sharri ko na faɗi ƙarya, ai masu sauraro su suke ji, su ne za su yi alƙalanci shin abin da ni Nazifi na faɗa gaskiya na faɗa koko ba gaskiya ba ne. Saboda haka duk abin da zaka ji za mu faɗa, shi sa muke roƙon Allah, Allah ya ba mu ikon faɗan gaskiya komai ɗacin ta.
0: Misali waɗannan abubuwa da aka raba, an fara ganin sakamakon wato ba da su da yi
1: a ƙwarai da gaske,
0: kamar ne kama na hanyar samar da wasu abubuwa na marani.
1: Alhamdulillah, yanzu idan ka ce yanki na kullun ko da yaushe rani da damuna, wallahi yanda muke fitar da dankali na Hausa ko wani tumatir ko tattasai, duk ranar da ka shiga da rani sai kai mamaki, tireloli ne suke shiga ɗiban dankali ne, masara ne, wane ne, domin duk irin wannan gajiyar irin abubuwan nan
0: dama ai kafin ya bada waɗannan ma ana shiga ɗin
1: ana yi, amma ai ƙara haɓaka abin yayi, ai ƙara haɓaka abubuwan su kai. Yanzu duk ka shiga karamar hukumar makociyata ta Rogo wanda shi suna zuwa yana zuwa abin da ya soma dubawa bangaren lafiya yaje ya sai guri ya gishare aka yi gini aka zuba gadaje aka zuba kayan asibiti komai intact a garin a karamar hukumar Rogo Zarewa mazabar Zarewa aka yi wannan asibitin aka zuba duk wani abu da kake gani na asibiti aka zuba mai girman gwamna aka kai ya kai ma'aikata wannan garin yanzu akwai wani dan karamar hukumar karai kudin Rogo da zai ce kawo wani abu a hira ya ce mishi waldan saboda haka a karamar hukumar Rogo yanda ka ga na faɗa haka akai a karaye haka akai a karamar hukumar Rogo aka je aka gina wannan bohol din na noman rani guda 360 aka kai injina guda 360 banda mata a karamar hukumar karaye wannan aka ba su keken dinki injin markaɗe injin musaka taliya a karamar hukumar Rogo an bayar kuma ina tabbatar ma da cewa duk local government ɗin nan 16 za mu faɗa maka kuma za mu faɗi abin da kawo Sumaila yayi domin ido ya gani hannu ya taɓa ƙafa ta taka saboda ka ba ma shalafa kuma baburan sa karamar hukumar karaye aƙalla suna da yawa motocin da ya baya a zuwansa shekara uku nan a karamar hukumar karaye suna da yawa haka a karamar hukumar Rogo suna da yawa haka a babura da keken dinki da wannan abu duk injin markaɗe suna da yawa saboda haka mu ɗan karamar hukumar karaye da Rogo muna ƙara godiya Allah muna ƙara godiya Ustaz Abdulrahman Kawo Sumaila a wakilcin sa na Kano ta kudu
0: Nazifa Abdullahi karaye kai maganar trailoli suna shiga cikin wannan yanki suna ɗebo abubuwan da ake samarwa ake nomawa a wannan yanki galiban akwai abubuwan da suke ciwa mutanen karkara to a ƙurya musamman dangane da hanyoyi za a yi abubuwan amma hanyoyin da za a fitar da su kasuwa a je a siyar akwai matsala ya batun bangaren samar da hanyoyi
1: menene aikin sanata
0: muna jin ka da masu
1: sauraro kai nake tambaya ai dan jarida ne
0: ai masu sauraro da kai
1: aikin sanata kai motion ne da doka da kudiri saboda haka ba aikin sanata bane zuwa yi titi
0: watakila ko a wajen yakin neman zabe ba taba cewa zai titin bane koko
1: to ai kaddara misali ma ya ce ya zai shi lokacin da ya je yana wannan alƙawarin kar ka manta ba iyakansa yake alƙawarin ba in ya je neman yakin neman zabe yana yi gwamna yenewa shugaban kasa yenewa shi kan sanata yenewa dan majalisa na tarayya na wannan local government din yenewa dan majalisa jiha na wannan local government din saboda haka ai hannu ɗaya baya daukar jinka haduwa ake a hadu a hada karfi da karfe domin a ciccibi al'umma gaba
0: to ya bayanin ilimi
1: bangaren ilimi ai ba magana a local government 16 nan ya ɗebi yara mutum 1000
0: yan primary
1: wani yan primary ana gaya masu tafi digiri wanne yanzu haka duk watan duniya sai an ba su albashi duk watan duniya da albashin sanata Ustaz Abdulrahman Kawo Sumaila
0: daga aljihunsa
1: wanda kyauta aka ɗebi yaran nan ana biya musu admission sun ce maybe ma yanzu sun kusa fita kuma a cikin yaran har da masu aikin likitoci a ciki domin dai duk in an yi sun je sun dawo ai Kano ta Kudun za su dawo domin su haɓaka wa al'ummar Kano ta Kudun musamman tunda yankinmu yankin karkara ne yanzu annan yaran in Allah ya dawo da su lafiya suka gama su za a rinka su ba a irin shakatafin nan namu da manyan asibitocin da waye duk su za su rinka kula da al'umma ka gaya min cewa na kalubalanci duk wani mutum da yake ganin cewa na faɗa maka ai wanda yake ganin cewa akwai sanata wanda aka taɓa yi kaman kawo
0: kana nufin duk sanatocin Bible su
1: ni na zifi ban gani ba
0: kuma ba adawa ba sai ta rufe idan
1: to aya magana adawa mu da muka fito magana faɗan gaskiya ai magana adawa ba ta anan magana ake ta faɗan gaskiya kowa kuma ya sani mun fi son yau a freedom din nan idan nazo na ni nace an yi kaza an aka je aka bincika aka ga ba haka bane sai a zo a ce mun ni ƙarya nake yi saboda haka idan ka dauko irin aikace ga sunan bila adadin yanzu dauki harkar tsaro wanda kawo ya tsaya kai da fata Kano ta Kudu kaga karamar hukumar karaye an zo an dauki mutum an kidnapping din sa a Rogo ana yi Sumaila ta kai ana yi amma da taimakon ubangiji da taimakon kawo sai da aka tsaya kai da fata Allah ya kawo sauƙin al'amarin saboda haka kullun duk dan adawa da zai zo mun fi san ka zo ka faɗi ƙarya ka faɗi gaskiyar ka ba ƙarya ba ka faɗi abin da naka yafi kawo mu ma mu zo mu faɗi abin da kawo yake a yanzu a shekara uku nan da yake
0: ana zuwa a faɗi wani abin da ba shi yake ba
1: to a ai ba za ka rasa mutanen da yan ban na iya yan hasada yan bakin ciki ba
0: wataƙila ko abin da suke faɗa na hannunka mai sanda da gyara kayanka ne kuke ɗauka a matsayin ba haka ba ne
1: to mun tala idan dai har za a zo a gaya mana cewa a gyara mun san ga gyaran yanzu ga wannan abin jani sai wani ya zo ya ce baki ne ai ba za mu yadda ba mu mun san jani amma jani amma nan gun akwai kaza akwai kaza akwai kaza ya kamata ai kaban ai gyara ne ba wanda baya son gyara ba kuma wanda yake 100% ba zai yiwu ba amma kullun ai na gaya ma farkon shi ranar sai na ce maka auna ka gani shin daidai din kawu ne yafi yawa ko ko rashin daidai dinsa ne yafi yawa shi na ce mutane su auna kuma su yi adalci su yi alƙalanci banda idan aka kuma dawa wurina banda irin gadoji manya-manyan gadoji da ake yi yanzu dauki akwai ka ta fariya gana wata ta tahir kiru ta hada da bebeji hanya ce har karayen harogon ma wata ta hada wannan linkin hanyoyin ta hada rano kibiyar bunku da duka yanzu ka dauki hanya da ake yana ana nan ana yi tun daga garku zuwa kibiya
0: nam to ina ga malam Nazifi Abdullahi Karaye bari mu baka kadan sarara mun koma ga wato abokin tagwaitakar taka Isiyaku Autan Kawu Gamariya wanda yake SA a bangaren Fulani ga Sanata Kawu Sumaila malam Isiyaku Autan Kawu idan na dawo gare ka ban sani ba ko kai ma akwai wasu abubuwa da zaka iya faɗa a matsayin shaida na irin aikace-aikacen da Sanata Kawu Sumaila yake a bangaren yankinka
2: to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Murtala na so in gaya wa al'umma mu da ba musamman ana kujerar sanata ba mun sha wahala a baya na rashin wakilci amma Allah ya taimake mu zuwa yanzu sun gu sanata Kawu Sumaila har ma muka san kujerar sanata aina iya amfana har a samu abin da za a iya kawo wa al'umma bayan kuduri da motion da Kawu yake ta kokarin jajircewa ya ga an kawo wa yankunan mu musamman arewacin kasar nan da kuma Afrika ma gaba daya distinguished senator Kawu Sumaila yana buga kokari sosai akan irin wannan abubuwan mu musamman mutanen karamar hukumar gaya sun yi wakilci shekara kusan 16 amma ba za su iya cewa yau ga abin da aka iya yi wa mutanen wannan yankin ba akwai hanya da ta tashi daga karamar hukumar Wudul abin da ya kai har jigawa wannan hanya tana matukar lankwame rayukan al'umma amma Allah ya taimake mu distinguished senator Kawu Sumaila sanadiyar zuwan sa kujerar sanata wanda mun zabi Kawu Sumaila bamu yi da na sanin zabar Kawu ba saboda ko iya wannan kujera da ya kawo wannan iya hanyar nan da ya mana mun gode masa da wannan titi da ya tashi ya mana wanda ya tashi daga rege abin da ya kai karamar hukumar gaya wanda mu muna bin wannan titin kullun garin Allah ya waye sai na taka wannan titin na bi shi titi ne wanda muke ga masa titin mutuwa a da amma yanzu sanadiyar zuwan distinguished senator Kawu Sumaila Allah ya taimake mu Kawu ya kawo mana wannan titin yanzu idan ka je na karamar hukumar gaya an dawo da ita sabuwar karamar hukumar gaya an dawo da ita birni saboda wannan katafaren round da ake yi mana wanda mu da sai dai mu ganshi a wayoyi ko kuma mu ringa ganin sa a jaridu an buga shi an kawo amma yanzu gashi Allah ya taimake mu sanadiyar distinguished senator Kawu Sumaila ya kawo mana wannan kuma Kawu tun kamin ya zama senator yazo yake kaunar mutanen karamar hukumar gaya domin akwai wani masallaci da ake ginawa a wani kududdufi na karamar hukumar gaya Allah ya taimake mu distinguished senator Kawu Sumaila mutanen sa aka kawo mana kuka muka zo muka gaya wa Kawu farko ibada kudi naira miliyan 2 yace a zo a yi cikon wannan gurin Kawu Sumaila da Allah ya mai da shi sanata yazo wucewa zai je dutse ya tsaya a wannan gurin ya dauki kudi naira miliyan 10 ya dauka ya bayar a karkashin shugabancin chairman din karamar hukumar gaya a wannan lokacin Kawu ya dauki wannan kudi naira miliyan 10 ya bayar aka zo kuma aka yi aikin nan bayan masallacin har da ginin Islamiya aka yi a wannan gurin sannan kuma Kawu Sumaila ya dauki ya je ya sai fili a cikin karamar hukumar gaya a gaya arewa ya je sai fili katafaren fili izo igina ake gina Islamiya a wannan gurin sannan Kawu Sumaila ya dauki farkon abin da Kawu ya fara dauka ya dauki yan jam'iyya wanda shugabannin jam'iyya ne na jam'iyyar NNPP da na konkosiya ya dauka kowanne sai ya dauki mashina ya basu a karamar hukumar gaya Kawu ya bada mashina kimanin guda 26 a karamar hukumar gaya a yanzu haka lissafin da nake ma a karamar hukumar gaya kawu ya dauki kurkururi ya bayar a karamar hukumar gaya ya bewa mahauta ya bewa sakatare na jam'iyyar NNPP au APC au na waraka bangaren sa sannan kuma ya dauki mota Sharon wanda ya dauka bewa chairman din mu na karamar hukumar gaya sannan kuma yanzu ma haka ina mai tabbatar maka da cewa akwai motocin da suke aje wanda kawu zai iya dauka bewa mutanen wannan sannan kuma an ka tafi bangaren noman rani kawu Sumaila ya bada gudunmuwa kowace local government da ka sani sai da mai girma distinguished senator kawu Sumaila ito na musu bohol au ito na musu lijiyoyi na noman rani sannan ya bada injina alaba aka raba kuma al'umar wannan yankunan namu na Kano ta Kudu duka abin da ya janyo saboda mutanen mu da suke fita suke tafiya kudu wani sai ka ji shi a wani gurare da yawa sai ka ji mutanen mu suna fita suna zuwa suna noman rani amma musamman da aka samu wannan dama da kawu ya samu a iya wannan dama tasa ta wannan shekara uku da kawu ya taimaki al'umma ya dawo wa da mutanen wannan yanki namu numfahin su nomi na son gaya ma muritala idan aka bincika mu a Kano ta Kudu bamu taba samun sanata wanda yayi abin ikwatanta madadin idan ka raba ayyukan kawo guda biyar babu sanatan da ya taba yin guda daya
3: yanzu misali ban tare numfashin ka ba kun taba yin sanata fa wanda dan wannan karamar hukuma ne amma a ce yanzu wani sanata daga can tsallaken Sumaila ya tsallako har yayi abin da ya fana shi
2: ina mai tabbatar maka wannan titin da nake gaya ma mu fa a garin mu yake titin kuma iyayen mu ne wanda kuma ta nan muke bi muke wucewa amma babu wanda ya duba titin akwai mai tamasila science a karamar hukumar gaya take shekara da shekaru take karamar hukumar gaya amma ta zama kango ta zama makabarta zuwan senator distinguished senator Kawu Sumaila shi ya tuna da wannan makaranta izo ibayar da kudi ake road blushing din ta ake gine-gine a ciki ake gyara ta domin me a dawo da ita domin da a rafa take ba a kuma amfani da ita kuma dan namu yayi wannan lokacin har ma da yanzu ya zama babban yayinmu ya ce mu zo a ci gaba da mu'amala ta siyasa ya dawo bangaren mu dan haka ba mu cika so mu ga mun yi maganganu a kansa ba domin mutun ne wanda tunda Allah ya riga ya sa yayi kurakurai mu a mutanen mutanen mu na wannan yankin mun riga mun yafe masa wancan kuskure da ije shi da ubangiji Allah ya yafe mana kurakuran da akai dan dan aran ajizi ne amma mu dai zuwan sanata Kawu Sumaila yayi mana abubuwan da ba za su iya irguwa ba dan lokaci yayi kadan da mu iya cewa za mu fada dan kowace mazaba da ka sani sai da distinguished senator Kawu Sumaila kowace local gama sai da ya bada bohol guda 15 wanda aka tona yanzu haka suna nan suna bada ruwa a yanzu haka ina mai tabbatar maka murtala a yanzu nan idan ka je gidana za ka ga ana aikin kantumi mai sola wacce take biyo shanu ruwa makiyaya Fulani wanda idan suka zo inda nake dama a area da muke a kusa da inda Fulani za su zo su tsaya ne sun je kiyo sun dawo to anan za su ringa zuwa suna shan ruwa amma yanzu ana nan ana ta wannan aikin ba a kammala ba amma an yi sola da mu bamu taba ganin irin ta ba a karamar hukumar ga dan haka distinguished senator Kawu Sumaila idan mutun zai yi adawa shi kawu dan adam ne ba za ka ce 100% dole sai ya maka komai ba amma majority idan mutun ya zo yana adawa da kawu murtala sai ka tambaye shi dan wanne yankin ne a karamar hukuma a Kano ta Kudu majority su idan ka ji suna irin wannan korafe-korafen ba su san halin da muke ciki ba a baya yanzu kuma ba su san irin ni'imar da muke ciki ba
3: wataƙila baka ganin ko wani kuskuren suka gani suke yi muku hannun ka mai sanda dan
2: ai idan kuskure suka gani sai su ce a wuri kaza an yi abin arziki a wuri kaza an yi abin arziki a wuri kaza kuma an yi kuskure ya kamata a zo a gyara tunda shi dan adam ne kuma mai iya karbar gyara ne amma mutanen da zaka ji suna irin wannan majority su sojojin haya ake daukowa waɗanda ba su san ma menene matsalar mu ba sai ka ji sun fito suna cika baki suna cewa kaza da kaza amma ni ban taba jin an ce yau mutumin da yake Kano ta Kudu haifaffen Kano ta Kudu dan kishin Kano ta Kudu wanda ya zauna da iyayen shi a Kano ta Kudu wai izo ya ce zai yi adawa da distinguished senator Kawu Sumaila ni ban taba ji ba sai dai kawai in ji mutane waɗanda dama su a duk inda suke ma dama fituna suke nema ko kuma dama su burin su ya za a yi rikici da wancan a yi rikici da wancan wasu ma ba kishin jam'iyya suke ba wasu ma ba yan jam'iyya bane wasu kuma majority su ma a jam'iyyar ma waɗanda suke mata antipathy ne mu kuma mun riga mun tsaya a APC din nan daga kan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zamu zaba har kan abin da ya kai kasa dan idan muka tashi zaben jam'iyyar APC kawu ya bamu umarni APC sak zamu zo mu yi ta
3: koda abubuwan da yake kasance ba kawun bane ba bai muku ba amma za ku ba wannan umarnin kawai ku
2: ai zamu bi umarni domin kawu zamu yi dan duk inda ka sani akwai kurakurai na yan majalisu na tarayya da sauran wasu mutane na kasa-kasa amma muna kira a gare su su zo a hada kai a nemi ƴan jam'iyya a zauna da ƴan jam'iyya a taimaki ƴan jam'iyya saboda in dai har dan al'umar kake yi kishin al'umma kake yi shine a gaban ka to ya kamata ka fito ka kyautatawa ƴan jam'iyya yanzu ba ayyukan kawo nake ga yamma ba a yanzu misali a karamar hukumar ga yake maka lissafin abubuwan da distinguished senator Kawu Sumaila yi idan kar muka koma bangaren ilimi Kawu Sumaila ya ɗebi kowanne ya ɗebi mata nos-nos wayanda suke karatun lafiya wasu ya tura su jigawa saboda mu muna kusa da dutse ya ɗebi daliban mu gaba ɗaya wasu ma wasu kuma an kawo su karamar hukumar wudin muna da su da yawa yanzu a goban nan idan kace in kama list din su in ga ma wani dan wani ne kuma duk gaba ɗaya wai ba ƴaƴan wayannan duk ƴaƴan talakawa ne na ƙasa ƙasa wanda ba shi da ƙarfin da zai iya daukar nauyin dan sa yi karatu bangaren lafiya a Kano ta Kudu kowa ya samu zama koma baya amma zuwan distinguished senator Kawu Sumaila irin gudunmuwar da ya bayar bangaren lafiya idan ka duba za ka ga gadajen da mai girma distinguished senator Kawu Sumaila ɗebo su i kawo su Kano ta Kudu a lokacin engineer Abba Kabir Yusuf shi izo i fara zuwa aka kaddamar da rabon wannan injin din wannan kayayyakin na gadaje kuma duk makarantar da ka sani a ga a karamar hukumar ga majority akwai kujerin distinguished senator Kawu Sumaila wanda yake wa ƴan makaranta domin su zauna saboda akwai guraren da muke da su so tari ba su da guraren zama
3: na'am to isyafu autan kawo bara an baka kadan numfasa in kuma ga Nazifi Abdullahi Karaye domin inji ga lokaci yayi an bude yakin neman zabe musamman na shugaban kasa da ƴan majalisar dattawa amma da na tarayya shin kana ganin waɗannan aikace-aikacen da Kawu yayi na tsawon lokacin da ya wakilce ku sun kai matakin da za ku iya tunkarar mutane ku yi tawassuli da su don su ƙara ba ku dama ku ƙara koma kan wannan kujera
1: kware da gaske wannan ku shakka babu domin bana tunanin ko ko bana raba ɗaya biyu cewa duk wanda ya san me yake yi a Kano ta Kudu duk wanda yake duba alheri ba sharri ba a Kano ta Kudu to zo fito ya zaɓi Kawu Sumaila kuma na yi imani da cewa alfarmar Kawu za ta shafi shauran mutanen da ba su da ita domin kamar yadda ɗan uwana ya faɗa cewa Kawu ya ce a APC sama da har tun daga sama harkar gaskiya ne kuma ni dai abin da na sani in kana da mai gida ko kana da yaya ko kana da ɗan uwa wanda kake ganin mutuncin sai baka umarni dole za ka bi mu muna ganin mutuncin Kawu muna ganin darajar Kawu amma inda ba dan Kawun ba ai ina tabbatar ma da cewa ai mu akwai ƴan majalisun da ko an ce a zabe su ba za mu ce a zabe su ba don ba su shi da mutawa kuwa ba to amma tunda shi da sungu sanata Kawu ya ce ayi hakuri ayi tun da ka sama har kasa za mu yi amma fa ina tabbatar ma da cewa su ma yanda Kawu yake kokari babu dare ba rana su ma su fito su yi wannan kokarin
3: ma'ana dai akwai matsala idan na fahimce
1: ka ina dai gaya ma su ma su fito su yi kokari babu dare babu rana kuma harka ta munafunci ko harka ta hasara ko harka ta cin amana ko zuwa laɓe magana ake ta APC sak a jihar Kano da kudancin Kano da Najeriya ma gaba daya wanda ba zai ba sai ya fita wanda zai yi a zo a tafi tare a zama tsintsiya madaurin ki daya
3: to ana ganin kamar idan ba sa'a akai ba kuma Kawun bai zage damtsewa akwai yiwuwar fa ya kasa kai bantansa a zabe mai zuwa duk wani irin karubalen da kuke fuskanta daga bangaren jam'iyyar adawa
1: to a zabuwa
3: ga yan takarkari nan
1: da
3: ai ku kowa san

0: in aka ce ma tagomashin arziki su su zo su ce ƙarya ake ma ba bayan ba tagomashin arzikin ba yanzu dauki Kano ta Kudu a bangaren ilimin dai mune kuma baya a yanzu zancen da ake maka akwai manya-manyan makarantu guda biyu wanda shugaban kasa ya sahale wanda shugaban kasa ya sahale ana nan ana yin su akwai Polytechnic wacce ana za a yi ta ana nan za a yi ta a karamar hukumar Smaila akwai wannan kuma da za a yi ta a karamar hukumar Rano wanda dukkanin su wa'annan makarantar kusan duk jihar Kano ma bakan babu su sai yanzu da za ka kawo su saboda haka a bangaren ilimi a Kano ta Kudu ka san an mana bintin kan to da Allah fa habalaji da Allah ya sa akwai irin su kawo tuntuntuni wallahi ina tabbatar ma da cewa da Kano ta Kudu sai ta kada kafada da kafada da cikin Kano Central
1: ina jin ka
0: wajen ci gaba da samawa da mutane aiki da taimakon al'umma da empowerment da makarantu
1: to amma fa wannan ana jin wannan yabo kamar daga iya bangaren ku ya tsaya
0: wani daga iya bangaren mu ai mutum in baka da labari koko abin nan inda ake fadi din ka je sai ka je ka bincika
1: yanzu ana iya cewa kenan wata waka da ake cewa komai ake bukata yayi shi ma kawun haka ne
0: a kwarai da gaske kuma ai bai ba daina ba wai daina waye ba ko da yaushe tunaninsa hankalinsa lissafinsa ya za a yi dauko al'umar kudancin Kano kitsa ya cikin wuta shine lissafinsa yanzu manya-manyan garojin da ake yi tantala-tala akwai hanyar da wallahi yanzu inda ba kawun Allah ya bai kawo shi ba dan na tabbatar ma da cewa mutane sai an yi kuka da hawaye tafka tafkan gadoji wanda kai ce za ka yi ma ba gwamna ne yake ba shugaban kasa ne yake yi sai aka zo a ce ma sanata ne yake yi ana gaya ma a zuwansu din nan Kano ta Kudu yanzu ta so ɗaukar saiti to dar
1: da ba saiti take ba
0: a da ka ba Kano ta Kudu ai da ba saiti
1: to ai yanzu su kuma suna ganin kamar shi kawun ba kan saiti yake tafiyar da ita ba shi yasa suke bukata a canja
0: a to imana ai haka dole su faɗa zaka hana mutum ya bakin ciki ya hasada ne ai ba zaka hana kowa ya bakin cikin sa ko ya hasada ba amma na gaya ma cewa ka je ka tambayi asalin dan Kano ta Kudu idan bai sani bai bincika ka tambayi tsakaninka da Allah an taba yin sanata kamar kau kawai haka zaka tambaye
1: daga dawo demokradiya
0: tun daga dawo da kuma demokradiya kawo yanzu an taba yin sanata kamar kau tsakaninka da Allah al'ummar Kano ta Kudu tsakaninku da Allah an taba yin sanata kamar kau tsakani da Allah wajen aikace da taimakon al'umma idan an taba a zo a fadi
1: wata kila za iya cewa wannan yabo da kake fa ba zai rasa nasaba da abun nan da Hausawa suke cewa ruwan dai da ke kashi ne ruwa
0: to wane yabo nake ni in yabo zan yi ai ba wani magana zaka ji ana yi ba ai in abun yabo ne akwai abubuwa a magana ake ta sauke nauyi na al'umma wanda aka dora wa kawu shi yake saukewa
1: kun yi magana dazu akan ciwar saboda rashin ayyukan yi matasa sun a yankin suna tafiya wasu gurare suna aikin noman rani yanzu bayan waɗancan abubuwan da kuka ce ya bayar kun ga alamun cewa sun dawo sun dora aikin anan ko kuma suna cin hayan suna yi
0: kwarai da gaske to yanzu ka dauki kafin ciri ba fa iya dam din kara yake aikin ake gyaran ba dauki kafin ciri
2: ga tiga
0: dukkanin su fa a karkashin jagorancin Kawu Smaila ake wannan gyara kuma kowanne yana laƙo na kara ya laƙo mai kuɗi ya kai naira biliyan 20 ko sama da haka ka dauki na tigan ka dauki na kafin ciri wanda na gaya ma kusan shekara 40 din da aka gina wannan dama-daman ba ta yi musu aiki ba kuma barazana ne da mutanen yankin haba alhaji wai kai an yi saba haushe yake ta in baka san gari baka saurari daka ba a kiyayya ko hasada baka san mutum ba mutala sai ka san waye ne kai wancin waye ke yi ba wai ka je ka zakulo abin sharri ko makirci ko hasada ko bakin ciki ka zo ka yawa mutum ba a'a yi bincike in kana so shin dan Allah mai kawo yake yi to makarantu na islamiyu makarantun boko a ginin asibiti a hanyoyi gadoji titina yanzu nan kake ji a wuta yana gaya ma cewa akwai titi ne wanne ya laƙuma muke titin ma mutuwa ake ce masa yanzu magana ta ƙare an kau da shi ana aikace ka shiga su mai laka ga yadda ake aiki ka shiga su

0: Murtala, abin da nake so in gaya mutane cewa abin da iya kokarin da distinguished senator Kawu Sumaila yake yi wa mutanen mu na Fulani yadda shi Kawu Sumaila baya kyamatar duk wani wanda ka sani yake mu'amala da shi a siyasance domin Kawu dan al'umma yake yi sannan kuma Kawu kyawawan ayyukansa da yake yi dan su muke kira ga al'umma su zo su zabi distinguished senator Kawu Sumaila ba wai wani abu da ni
1: to kafin na koma gurin Nazifa Abdullahi Karaye zan maka wata tambaya guda daya ka fadi wato kudirai da senator Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya kai na abubuwa daban-daban ana ganin an lura da cewa kusan yawanci waɗannan kuduran da yake kaiwa tun yana wacin tsohuwar jam'iyya ne kafin ya riga gwamnatin jihar Kano koma cikin jam'iyyar APC amma bayan komawa su cikin jam'iyyar APC sai aka ji Kawu ya ja bakin sa ya shiru ba a fiye jin sa yana irin gwagwarmayar nan da aka san shi da ita a baya ba a ina gizo yake saka
0: to wannan ban san me dalili ba amma dai Kawu kowa ya san Kawu tun iya ref sai da Kawu ya rufe kofa arewacin kasar nan akai motion da kuma gwagwarmaya dan al'umma kuma Kawu yana duk fafutukar da kaga Kawu yana yi koma wasa APC ba wai radin kan Kawu ko ya samu koma APC ba yana yi dan al'umar kudancin Kano yasa Kawu ya koma jam'iyyar APC dan ya kwato wa mutanen kudancin Kano yancin su da kimar su da kuma duk abin da ya kama na majalisa wanda shine dalilin da yasa distinguished senator Kawu Sumaila mu muka umarci Kawu ya koma jam'iyyar APC dan ya fito mar da kitse daga wuta
1: idan na dawo gare ka Nazifa Abdullahi Karaye dangane da batutuwa na wato tunkarowar zabe jam'iyyar APC ana ganin kamar wato mutanen Najeriya wasu daga ciki suna haƙe da ita jira suke ma lokacin zabe yayi watakila su wato kore ta daga kan mulki ya kake ganin wannan abin zai shafi kujerar senator Kawu Sumaila
2: ba wata matsala insha Allah ba wata matsala kuma ni ne na san cewa ko a social media ko a radio ko a teburin mai shayi ko a mota ko a titi duk wanda ka je yana maganar Kawu abu guda ɗaya ne
1: to menene wannan abu
2: wannan abun in dai ka je yana maganar Kawu da sharri to kawai abun sa ya nema kuɗi ne bai bashi ba
1: to tunda wakilin sa ne kuma haƙin sa
2: yana ba wai ayyawanci masu su wakilan wanda ake ganin mu ba mu ne ba mu yanzu ga rama kuma ƙara ko kano ta kudu a kowanne sai ce ba mu bai san mu ko kun wa'ancan bane ai babu shi yasa ai saboda yadda da muhibba da mutunci da kare mutuncin sa yanzu duk karamar hukuma ƙara yi ban cire ma kowa ba wanda yake a radio wanda zai zo ya yabi wani sanata in ba Kawu ba bai isa ba saboda mu muna da tsari muna da tsari saboda haka hisa ma muka ƙara bude wata kungiyar mu ta Kano ta Kudu kungiyar media Kano South domin ƙara tallata in siyasa mu na Kano ta Kudu kuma na tabbatar ma da cewa yanzu shi in ki Kawu duk wanda kaje na sukar sa magana ce ta bai bashi kuɗi ba ko irin matsatsalin da aka samu da irin ciyamomi suwaye din nan duk wani dalilin ne kuma ai me kake nema da mutum yana aikace me kake nema da mutum yana karewa mutuncinka a wajen motion da
1: kudiri misali wai dan jika hanta al'umma mu
2: jika hanta ai yana yi
1: to kuma me yasa matsalar ta taso in
2: ya to kullum fa na ga yamma abin nan a baya ba na so mutala mu dinga dai maimaita muna da bankwalo a baya magana ake yi ta mutum ne dan aike ka tura shi ya je ya dauko maka rahotanni sai ya je da kuma rahotannin lafiya kalo a rahotannin nan da aka dauko maka ka tura shi so goma kawai a guda daya ka samu matsala ko a guda biyu shin wannan dan halak ne ko ko ba dan halak bane so nake ka faɗa da bakin kamar
1: muna jin ka
2: dan halak ne ko ko ba dan halak bane a kai zaka faɗa
1: mutanen Kano ta Kudu za su baka
2: amma kai zaka faɗa saboda haka abinda Kawu yayi aka so 100 yayi ka so 85 ka so 15 ne ba za a yi mai uzuri ba mu za mu zabi Kawu da izinin Allah da karfin mu da kudin mu ko ce aka yi wul hannun mu zabi Kawu za mu fito mu zabi da matan mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da kannan mu da ƴan uwan mu domin mun san Kawu mutumin kirki ne kuma babu tace za a ka san yadda ake zama majalisa kuwa kai idan ka je ka tura sabo can za a mai da shi mutum 100 da wani abu ne can karshen ba za a mai da shi kana daga hannu ba ma a san kana daga hannun ba sura suna gaba su ne kawai za su tashi su ce sun daga hannu mai girma deputy speaker ya ce sanar prison ya ce Kawu.

0: kiso ka fada yanzu yanzu nan fa kawo ya ga a tan kawo ya ga ma cewa isa yaku ya ga ma cewa motion na farko na kawo da aka ratsar da su shine akan airport da tuni kai yanzu ka tafiya shikenan ka shiga tambeli alaji sai aka zo ai ga je ga shugaban kasa wannan fa abun ba daidai bane haba alaji to me kake so ai maka rabo kana kwanci kar ka manta kana kwanci Allah zai kawo maka rabanka so no kana kwanci ake ma waya a ce ga kayan aiki na an sa maka dan sudu
1: a nayi ba naku bane na yan siyasa
0: a to kuma na waye ba kana kwanci ake baka ba ai rabo shi haka yake saboda haka duk wanda sakon kawo bai zo ba yayi hakuri da cikin izinin ubangiji Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila zai kara jika hantar yan jam'iyya musamman yan Kano ta Kudu
1: yanzu misali tunda an yi abin da aka yi ga zabe kuma ya kara dawowa kamar yanzu kamar wadannan na gurare ne kuke ganin akwai bukatar idan ya dawo ya kara zama sanata ya fi mai da hankali a gurin akan su
0: mu abin da muke so mu kara ga yawa Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila ya kara mai da hankali musamman a local gamon 16 duk muna bukata ka dauka karamar hukumar karayen rogo kirube beji gaya ajingi albasu ranubun kura kibiya wudilgarko duka muna bukata
1: ta wani bangare misali
0: muna bukatar komai domin idan ka kula Kano ta Kudu kamar yadda nake gaya ma da muna samun masu kishi irin su kawo da tuni fa ba maganar Kano ta Kudu ake ba yanzu ta zama sabuwar fil yanzu dauki Kano ta Arewa babu inda ba a Open University mu yanzu duk Kano ta Kudu in banda yanzu wannan da aka kawo wannan polytechnic nan da Kano da medical makarantar medical ya take da suna ta abin da ta idanu wacce za a ranu in banda yanzu ka ga yan wacce makarantar muke ita a Kano ta Kudu sai ka ce wudul ita kadai ce
1: to zan koma ga Isiyaku Autan Kawu saboda yini na lokaci ban sani ba ko kai akwai wani abu da kake ganin idan sanata ya kara samun dama ya fi mai da hankali a kai
2: to abin da zan ce Kawu Sumaila idan ya samu dama zai ci gaba da kawo ayyukan alkhairi kuma shi kawu mai kunnuwa da yawa ne wanda iya sauraron kukan al'umma domin idan kamar misali kafafen yaɗa labarai ai kawo ko ta ina iya jin sakonni in kuma bai ji ba mu muna jin sakonni ko muna iya zuwa mu je mu gaya masa idan an yi kuskure a guri kaza a zo a gyara a matsayin na kawo na dan adam ne ina neman wata alfarma a karamar hukumar gaya yanda kawo Sumaila ya zabi Kabir Ibrahim gaya shekara 4 shi so 4 yana zabin sa a Sumaila to mutanen karamar hukumar gaya ku yi halaccin da kawo yayi muna neman wannan alfarmar kawo Sumaila shine wanda ya taimaki mutane wanda mun yi tawassali da ayyukan da yake yi a karamar hukumar gaya wanda ya taimaki mutane da yawa domin wannan lokacin yayi kadan mu fito mu ce ga abubuwan da iya kawo yawa karamar hukumar gaya idan ko kai dama duk mutanen da zaka ji suna korafe a kudi ne bai zo hannun su ba dan abinda dan wani yake faɗa kudi ne kawai a duk wanda ka je yana korafi akan kawo dama kudi ne bai samu ba mai iyawa mutum Allah ne kawai ke iyawa dan adam dan babu mai baka sai Allah idan abu Allah alƙawarin rabanka ne ko yana hannunka martala dole ka bani in dai rabona ne a hannunka ko kana so ko baka so sai ka bayar dan haka mutane su ringa imani da cewa ba mai bayarwa sai Allah Allah shike bayarwa shi kawo ba shine yake bayarwa ba Allah ne mai bayarwa sai kawo ya zama sula dan haka mun yi imani da cewa babu wanda zai iya share mana kukan mu gaba daya sai ubangijin da ya halice mu Allah ya ba mu iko ta karkashin Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila a zo a duba mana abubuwan damuwar mu na yankunan mu Allah ya kawo mana maganin sa amma ƴan majalisun mu na tarayya ya kamata su ma su ci gaba da taimakawa suna taya kawo aiki suna yi wa yankunan mu ayyuka musamman akwai titin da ya tashi daga ƴan Audu abin da ya kai iji Lajawa je Zango ita har Balare kananan hukumomi uku ne a wannan titin amma kullun asarar rayuka ake samu amma ƴan majalisun mu na wannan yankin na karamar hukumar Wudil da na karamar hukumar Gaya amma ba za su iya kai motion ba akan wannan titinan su kai motion a taimaka a share wa ƴan mutanen hawayen su ya kamata wakilan mu na wannan ƴan majalisun nan kar fa su dauka cewa wai zabe na iyakacin wayannan shine zabe ba a'a su ma fa da kudure-kuduren su fa ya kamata su ringa ba da gudunmuwa sannan kuma da ƙarshe Murtala shawarar da nace zan bawa ƴan Najeriya kamar da fulanin mu duk abin da haga mutum wasu suna yi majority rashin ilimi ne ya kamata ƴan uwana fulani wayanda suke makiyaya mu mun san muna da bushewar zuciya muna da kuma taurin rai amma idan aka ce mutum yana da ilimi abin duk zai zo da sauki ya kamata a duba ɗan uwan mu Fulani, a duba a yi hankali da gyaran wannan ɗin makihayan nan, saboda majority abin da yake kawo kalubalen da yake faruwa kaɗan daga ciki wasu Fulanin mu, wasu an kwace musu dabbobinsu, ba su da gurin da za su yi kiyan dabbobin ma, sun kawo shanayen su din sun zo sun sai da su. Majority shine ita zuciya ba ta da kashi mutum in bashi da ilimi, sai ka ga ya canza tunaninsa, ya je an samu gurbatattun mutane, an zo an yi amfani da su, in zo an hana ƙasa zaman lafiya, wanda kuma idan da zaman lafiya ne za ka yi komai naka na rayuwa. Ya kamata a duba ƴan uwan mu Fulani nan, a duba a tabbatar da ɓangaren iliminsu, a gyara musu wuraren karatunsu, ana tura waɗannan mutanen makarantu, za a iya samun sauƙi.
1: To cikin rabin minti me saƙonka na ƙarshe?
2: Saƙona na ƙarshe shine duk mutanen Kano ta Kudu waɗanda duk suke wannan yanki namu na Kano ta Kudu, muna fatan su zo su zaɓi distinguished senator Kawu Sumaila. Idan Kawu ya muku kuskure, Kawu ɗan adam ne, ajizi ne, amma kun yi shekara 10 ba a taɓa ganin demokuraɗiyya ba, yanzu Allah ya kamar demokuraɗiyya, kar kuma ku tunkuɗa mana da wannan harka.
1: To a ciki a kurkuje Malam Nazifi, kamar me ya saɓa ka na ƙarshe cikin rabin minti?
0: To alhamdulillah, ina ƙara godewa Ustaz Abdulrahman da Kawu Sumaila, domin akwai titi wanne ya tashi ta bayan NYSC a ƙaramar kuma ƙarayi, wanne ya shiga lungu ne a garin Tumfafi, wanda ƴan garin nan manoma ne, hanyar ruwa ya lallata ta, amma ƴan garin nan sun haɗa taro da sisi da kwabo, sun kawo dutse da marmara, an ciccika ramukan ruwan. Mai girma Kawo ya ce in Allah ya so ya yarda zai zo, za a sa ƙasa, za a yi dindira ne a gyara titin, domin hanya ce ta manoma. Shi kuma Kawo ya ce yana son mutum da zai ga yana dogaro da kansa domin ya taimaka masa. Mai girma Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila, a madadinmu, a madadin ƴan garin nan, garin Tumfafin, muna gode maka. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kai mu 2027 za ka ga ruwan ƙura'a da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuhu. Mai sauraro duka, saboda yanayin lokaci, dole a nan za mu daga aya a cikin wannan shiri na Kwangin Zuma, wanda ya zo muku kai tsaye daga nan Freedom Radio mu da jama'a kan mita 99.5 a Sankon FM, inda muka karɓi baƙuncin Nazifa Abdullahi Ƙarayi, sakataren tsare-tsaren ƙungiyar APC Media Forum na jihar Kano, da kuma takwaransa Isiyaku Autan Kawu Gamariya, wanda yake mai taimakawa wato Kawu Sumaila ne akan ɓangaren da suka shafi Fulani. A madadin hukumar Freedom Radio, muna muku fatan Allah mai da ku gida lafiya. Sunana Murtala Abdullahi ɗan Sudu nake cewa wassalamu alaikum.